0: a kgwedi ya Lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diporojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diporojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng gape ba matlo ba kena matlong a bona lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tlabe re le moo
1: mamedi ke tseo ditaba ke ka jeno jalo ka e tlhola matsatsi a mashome a mararo kgwedi ya Lwetse o tlabe a le Gauteng sebata thuso motaung a tsamaya jalo le Thaba Morobane ba tsamaya lefapha lena la phumantsho ya matlo mona Gauteng jwale he o tla di utlwa taba tseno metsetsong e mašwa mararo ka morahora ya leshome le metso mmedi a rampa motsheare nanong la jwale ke nako ka jeno dumela ngwana mme dumela momamedi a ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi dula metsetsong e tsheletseng ka morahora ya bobedi ke letsatsi la go qetela la kgwedi ya bohahlaodi kgwedi ya botšhaba tlhola fela matsatsi a mašwa mararo ka jeno ke laboraro bekeng tshebeletsena ke lesedi re maqhubunga FM 87.7 momamedi wa mano 106.6 mesong ena nano le kenang go tlwa o reng ena bobedi wa ronyane ya bohlano ke dikalaneng la ka lebitso nna ke Veli Moloi dumelatlhe momamedi ke mvololo ke a uthia strata ga ke lethakgola ka jeno ka qala ka pine mannati liso a re le rewinde jalo ka cassete go tshwane le maoba le maobane ga dintho di ne di tsamaga monate o sa ntebele o sa nkotle empa nna le wena re fana lerato leo batho ba babedi ba ratanang ba fanang lona re bone maobane moporesidente wa naga ya Aforika Borwa motlhomphei Cyril Matamela Ramaphosa momamedi a bua le tšhaba sa Aforika Borwa tšhaba sa gae ka taba ena ya GBVF sena ke ka mora gore ka nnete ditopo tse fetang leshome di fumanege mona Gauteng mme a bontsha gore ke metšha efeng eo ba e nkang jwalo ka mmuso go lwantsha taba ena o bontsitse gore o laetse letona le tshwere mokobobo la sepolesa letona la toka le ntshetsopele ya molaotheo ba sebetse ka potlako go fumana dinyewe tse ileng tsa bulwa tse seng di sophethelwe tsa polao tiko ya polao le peto jwalo jwalo o re o ba file matsatsi a mashome a tsheletseng mmebile a re le rona jwalo ka mmuso taba ena ya GBV sireletsa basadi le bana ka nnete ga re ya e sebetsa ka tsela eo re tlamehang re e sebetse ka teng o na bua taba tsena maobane momamedi gorenyane ya bosupa fela re a leboa ga e le gore ke mona moporesidente mmuso ka nnete tabena momamedi jalo ka bogolo ba batho le nna ke mong wa bona gore e banna a ko nkue kgato e itseng re ke re etse dintho ka tsela e fapaneng re ke re tlwele di-dialogo dipuisano tsena tse ngata dikopano tse sa feleng jwale ke nako ya action ka Senyesemane jwale ke nako ya mohome mobungwe momamedi dintho di tsamaye gantle go neng re bua banna o ne re kena dikantorong re tshwara dikopano re bua re bua re bua ke yona ntho e ke neng ke etsho gore ka mora dikgetho tsa magotlametse momamedi baetapele bao setšhaba se tlang go ba kgetha banna le a tseba banna le basadi ba tla go etelela pele setšhaba di maspala ka ofapana bana besu le atseba hore sechaba se hloka eng le atseba hore batho ba batsha ba hloka eng le atseba a ke re emiseng ka dintho tsena ke dipuisano ke eng ke dipuisano hao bana besu hao matwe jo ke ona fela thapelo ya ka ke e ke ntseng ke yetse re batlang ho kena he re utlule ke dipuisano bathong ho neng le utlwa a khona mamedi re tla utlwa hore wena mo leng teng ka jeno mametse le sedi FM le ho kae ntho tsa auditsa mavwa mo leng teng re boele hape re tlo bua re ke re di shebe tsena tse itlhommempele o tloa maobane le mesong ena mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo setlhoo se teng re tla bua gore nyane ya bone e le mokgatlhelo wa boraro wa go qetela wa dikalaneng ba holang ba bararo bo tswang o ba gopotse le wena re tla o fa monyetla mo mamedi ke tlo o fa taba mona ya botlhokwa eo ke dumelang gore banna le basadi ke tse dintsa taba e re tlamehang re ele tlhoko re e tsebe mme ke taba e amang haholo mosadi ha e le moimana postpartum depression re tla ke re tlo bua ka taba ena momamedi mme le nna itse ha ke utlwa a ke ithuta ka yona ke mamela ke fumana dintlha ka yona ka re banna ntho ena e bohlokwa mme re tla ke re tlo fa yona mane metsotsong e mashome a mabedi a metsometlhano ka morago re ena ya bobedi ntumelele momamedi metsotsong e leshome le metsommedi mesong ya laboraro re bitse jalo paja are so long le CDFM dumela.

0: Mamedi mwana mametse SWV right here ke le bitso la pina by Walter Hamanati mwana ho le sedi FM ba re ba metse tsung e mashuma mabedi a metse tsiletsinga kamera ho rena ya bobedi pejana ho bona ke le ka onkela pina tsemana ti mona ke le ka ba palla jwalo pa jan are so long leaks at zama le maliki bare mina ngiya vuma mamedi irigare shebe hem kile ka re ke tla ufa ho har bua ka mofuti ona wa gatello ya maikutlo ha holo o amang basadi kamra o re babele he masia bona ono bitswang ka hore ke postpartum depression. Hore ke eng postpartum depression mo mamedi me le rona jwalo ka banna re utlwisise mohlomong e tla re a ko fa ditaba tsa teng hore ha re bua ka postpartum depression ke mofuta ofeng wa gatello tla hlokomela mohlomong hore mofumadi wa hao o na le matshwao ana mohlomong o sa tswa o beleha me o mofumanela a thuso ka tsela ya mofuta ofeng. Mo mamedi ha re bua ka postpartum depression ke mofuta wa gatello ya maikutlo e hlahang ka mora ho beleha e matla haholo me e nka nako e telele ho feta baby blues me phapang ke eng pakeng tsa baby blues le a postpartum depression mefuta ena gatello mo mamedi e phapang ke feng pakeng tsa yona. Baby blues e ama bomme ba ka bang mashume dipresente tse mashuma robedi motho o ikutlwa a batla ho lla a tshwenyehile o teneha matsatsi a mmalwa a ka fihlang dibekeng tse pedi ka mora hore a belehe e bakwa ke ho fetoha ha di-hormone ho hloka boroko mme yona e iphella yona ka mora beke tseno tse pedi bonyane motho o kgutla ba hantle e be e fedile mo mamedi mona re bua ka baby blues a depression. Postpartum depression e nka nako e fetang dibeke tse pedi mo mamedi ho batho ba bang e ka nka le selemo e matla haholo mme e o sitisa ho itlhokomela le ho hlokomela lesea la hao. Ha re shebe matshwao mo mamedi ke afe a postpartum depression ho ikutlwa o hloname o sena letho fellwa ke tshepo letsatsi le leng le le leng ho lla haholo ho tineha haholo kapa ho halefa ho fellwa ke thahasello dinthong tseo o neng o di rata esita le lesea la hao bothata ba ho ikamahanya le lesea la hao ho tshwenya ka mehla hore o mme ya mobe ho kgathala haholo bothata ba ho robala le lesea la hao kapa ho robala haholo fetoha ha takatso ya dijo ho ikutlwa o sena boleng o le molato bothata ba ho tsepamisa maikutlo mehopolo ya ho intsha kotsi wena kapa lesea la hao. Ana ke matshwao mo mamedi a kgatello ena ya maikutlo ho mme ha a qeta ho beleha lesea la hae. Jwale bontate ke a tshepa le lona le mametse hore mohlomong ha ebe mofumahadi moratuwa wa hao ana le matshwao ana ona le mofuta ona wa gatello ya maikutlo mme o hloka thuso momamedi me ka qala le house lausa le moimana e ka qala le hantso o imme ka panako ife ka pa ife selemong sa pele ka morao beleha empa hangata e qala dibeke tsa pele momamedi e bakwa ke eng me bara sile baka le fe ka pa le fe me yona e bakwa ke matshwana a latelang ho thewa ha olo ha di hormone tsa estrogen le progesterone ka morao beleha me mokgathala o fitelletseng le ho hloka boroko kgatello ya maikutlo ho hloka tshehetso le ha e ba o kile wa e ba le kgatello ya maikutlo pele ke tsona tse bakang jwale mona e re bontsha rona bontate hore nakong ena moo re baleyang bafumadi ba rona baratuwa ba rona nakong eo e leng bakgashane re na le seabo sa hore ba iphumane ba na le mofuta ona wa kgatello ya maikutlo mona mo e reng ho hloka tshehetso bana motho a le boemong bono momamedi o hloka motho eno e ba entseng ngwana le ena a bontshe tshehetso ka hotlhe-hotlhe ke ena motho wa pele mme o tla latela lelapa kapa malapa ka bobedi jwale le a utlwa he banna re kena kae e bang le wena o tseba gore se ntse ngwana batho ha o arabe founu tsa hae ha o mofe tshehetso efe kapa efe a e hlokang mme o na le seabo gore a iphumane a na le mofuta ona wa kgatello ya maikutlo 27 momamedi ke metsotso a pele wa tla hora ya boraro o mametse dikalane mona ho Lesedi FM re shebile postpartum depression momamedi e ka hlahela mang kapa mang ha se molato wa hao mme ha o bolele hore o motho kapa o mme ya mobe e bang o le boemong bona momamedi na thuso e teng bakeng sa postpartum depression ee ya alafeha batho ba fola ka tshehetso ka o bua le moeletsi mme maemong a mang batho ba bang ba thuswa ke meriana tshehetso ya lelapa le ho phomola ho bohlokwa haholo ha eba wena kapa motho eo o mo tsebang a ena le matshwao ana ho bohlokwa ho bua le mooki kliniking ngaka mmelehisi kapa moeletsi ka pele ka moo ho ka kgonehang ka teng ha eba o na le mehopolo ya ho intsha kotsi kapa ho ntsha lesea kotsi kopa thuso hanghang ya tliniking e haufi sepetlele kapa o letsetse motho o mo tshepa mme o na le mokgatlo momamedi SADAG South African Depression and Anxiety Group le bona ngwana mme e bang o tswafa o ya tliniking sepetlele jwalo jwalo o ka ba letsetsa ho 0800-456-7899 kapa 086-1322-322 086-1322-322 how mong ngwaneso thuso e teng mamedi ho botlhokwa re rebelele sedi ka dintho tse ka rentsena di a etsala maphelong a rona di a re ama me nako nngwe ga re na le sedi ga re tsebo go etsala eng tlhalano motho a ba a re wane le mofumagadi ore ngwaneno o re tliseditse sechetho mofumadi o sa le jwang a sa batla leto a batle ngwana a te e-e motho o tlhoka thuso
1: dikeo wa dikalaneng le mvololo autiastrata go lesedi

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: Ho tloha ka matjeke, ho fihla le ineng komo bo, Lesedi FM le kgema le wena. Ke molelo.
2: Mesong, ha ditoha dikalaneng, le be le moloi.

ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tlo ha ka mmino di jo le mo aparo. Ka bo chaba ba rona bo ri ko tlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

0: Mumamedi monate pinena e monate bana rotemba vone au ndate mudimu resepile wena monate ke maduva tsa male Lady Smith Black Mambazo jwale ntse ke ithuta yona puena ya Tshivenda bana bohlokwa mumamedi re utsebe utlwe au mudimu khosi rotemba vone hanyane hanyane motho tla bo itsebe ao ke a leboa momamedi e re bometse tso ka mora gore na ya boraro re tla sheba tse itlhommeng pele ka jeno momamedi o tloa maobane mane go fitlha ka jeno dingata ka nnete ei di a etsagala le banna ba ntseng ba bitswa go tla teka bopaki ba bona ka pela matlang ka commission ba kula bomamedi ba kena dipetlele ba bang ba reye pitso ya bonkgono le bontatemolo e ba fitlhetse ba ile o thwasa ya ba ile o thwasa bale a ba fumane ei tena e bima tla bo lo thwasa ngwana mme o mathe ka difaga le masela o ile o nwa madi a pudi kwana ga matlang ka o batla empe matlang ka moke a e tshaba ga e le nna ke a e tshaba mamedi jalo sa lena le a boneng ra re ke re ka mona ke ile o thwasa jalo re tsebe he jalo ka ga o ile o thwasa ba bang bang ka kgwedi ba bang dibeke tse pedi tse tharo selemo gore na e bena bonkgono le bontatemolo ba tla mong ka nako e kae na le gore boemong bona bo jalo na madlanka ba tla ile o kopa mongake kobela gore re tle mpo re kadimena goranyana re tla gatisetsa mona ka ntle ka mona mme a tswe thwasana la gago gobane le tlamea le arabele dipotso tse itseng ga re tsebe ba tla e sebetsa jwang se a voma wa bohla kwana he jwale ga matlanka e mo batle fela ke ntho tsa teng re tla re mo mamedi
1: Da devil. Anzi ko jile ka tsebe ke ka mona ka vele komo ka mona ke ntata ga ma isa tangi ha re ho nya bohlano tangi ntate.
2: Ba mo volo ke a strata. Ruaka. Ze go ma metse ruaka ke le ka mona ka ga mbudutsi. Ke nna ga go tatele ko eish ambeka ruaka e wa ba ka mara ko spane lo. Olo lo.
3: Zumamisika 89.4 mvilingololo ah well thinking ka ready ka mona ka munyake versus bokoni mvilingololo thank you

0: Dumela. Ke mareka mel ke ka mona ka Bloemfontein. Ke furaletse Bloemfontein ke a Kimberley. Hai, NATA ha ena nyeo, ha ena traffic ngwana mme hai. Sephethephethe ha se se ngata e tsamaela hantle fela empa o phodiphodile ka dikena. Ke o mametse 88.8 ka mona ka ntho ka Bloemfontein ka mona ntho ba rona. Hai, ha re horeng ya botlhano vorelo. Danko.
1: Kgotso Ntate Moloi. Ke le Ntsane Qebe o mophuthi ka mona ka Lesotho ka Qothi. Ke o mametse ho 88.1 Chihuahua ka Lesotho ka mona ka lebaka la lehlwa le ileng la kgetheha ka maloting matsatsing a mabedi a fetileng a dipula. Mme jwale serame le sona ke se kenelang masapong. Ke kgotso Ntate Moloi. Ke ka Lesotho ka mona ka Qothi mose ho seaka.
2: Ke wa dikala neng le mvolo out ya strada ho lesedi.

Puputso dintse di tswela pele mo ba di referla mona ke ditaba tse itlhommempele rena re re o fe tsona ka jeno mona go dikalaneng go le sedi FM ke batla re tlo bua ka tabena sehlong sa rona ka jeno mo mamedi ho baneng ha motho e mong ha holo ho rona batho ba batsho ha motho a atleha ho ba le batho ba bang le dipotso o roetse o rekisa dithethefatsi a tswa lapeng le futsana ileng jwalo a ka e kgona ka koloi eo o na le ntho a e etsang he mmae o na loya go thong go naye o na le mope a fofa bosiu ho baneng mo mamedi ke batla ho itoba ka hara rona batho ba batsho ho na le ntho eno ya hore ha motho e mong a tle a re ba le dipotso ho na le hore re mo le buise ka pa banka nnete pelo ao ha o bona ka tlo ya batho e hlama mathopa o sa itholele fela ke hula le thopa ba ne le thopa ke ntwe ngwe bohloko a utlwa o peinelwa pilwe na ao e tlala mathopa ha motho e mongatle go baneng o sa thole tla matha motho a mathe re le mone ha hona ra ga ireka kolo yeno a sebetsa mosebetsi nya no jwalo hona le ntwa e yetsang kana go mo mamedi ha o tsebe bophelo ba motho motho reka koloi potso ya pele ha motho a tlama o le buiswa o e rekile jwang a gola peanuts tseo moo ke a tseba ha so sebetse le moo sebetsang teng fela ntho ya pele ke potso o e rekile jwang a iphumanela mopuso fatshe haka motho a ile ntlo a o hantle kana ka eng ke mo mamedi ho le thata ho le buisa motho ka tlehong ya hae ke eng ho le thata o rona batho ba batsho ho jwetsa motho a etsa hantle re ba le mara pelo di mela mathopa kore motho na le motho a kwatetse motho ya kwatetse motho ka hantle ya ba skepsela o seng a sa dumediswa ke maisano sa ha go a dumedisa tu ha metsa letho ha o bona o tsamaya tshwela mathi ha o metsa letho fela ka tleo ya hao e ba sehlabi mothong enwa e mong kwa leloko ha sa tla ona a tisa le o tlisa bana ha dikolo dikwetse ha sa batlisa ka morao ore o reke koloi ka morao ore mohlomong a hentlo o fumane tlhonolofatso potso ya pele ke ya gore o kgona jwang ga e kgonagale o na le ntho a e etsang eno no o tlame re ke re moshebe ke tla botsa mamang ya sebetsang le yena ke motlwaetse gore ba gola bokae nna le motho ya yang boe mong bono bo a ba fitlhe more ke lo mmotsa gobane nnyeonyeo a sebetsa moo a fumane mo mang a sebetsa moo dilemo tse kana nnyeo ga se gore ke koloi yena a fitlha le o fitlha gobaneng na o kile wa e ba le motswalle kapa setho sa leloko se jwalo mo mamedi na ke gobane re godisitswe ka puo tse jwalo ka tlo mo mamedi gobaneng ha motho a tleya gobaneng re batla o tseba gore o entse jwang go na le gore re mo theoletse re mo lebohise re mo ananele tšhaba sa rantsho na katleo e o naana etseditswe ba itseng fela wa tseba o na le batho ba bangwe ba naanang gore katleo tsena tsa batho maphelong a bona di tshwere ke bo maloma bona di tshwere ke bonkgona bona mme di etseditswe bona fela e seng batho ba bang ba lebala gore motho e mong le e mong ke wa ntate modimo le ga o ka mohloya ga kae
le ha o ka motlolela mello ha kai le ha o ka le ka o thiba

go tsa ha kai o tla nana re di kwetse a tia motho kwa ntate modimo ngwanesho me pelo wa ile mafito ina le mathopa a mona o tsietsi fela mo mamedi ha re bua 086 000 3084 079585066 Kabeka utlwa khalefo ya modimo.

0: ai ba e otla ha mona te Jerusalem a ntsha ba re jo khalefo ya modimo mamadi ba re ba metse sunye le shumele metse meraro pele otla hora ya bona o senga macheke mona ho le se DFM ke se go file se hlo sa rona re ja le ko mo ga nete re ke rutlwe mo mamedi botata ho thata kae hore o le buise motho ha atleya o na le dipotso-potso pele mo le buisa o fetoa leqwetha o fetoa moahlodi o ba le dipotso tse ngata tseo kekebeng wa ba fumana dikarabo tsa teng gobaneng o qala ka dipotso katleong ya motho e mong ke eng ene o tlhabang ke eng ene e o utlwisang botlhoko le wena motlhomong o motho ya jalo mmamedi ke seke ka o kwalela ka ntle motlhomong o ka re tlhakisetsa gore gobaneng o le jalo le ga o sa ipulele o ko refreveli o ko ipuele nnete fela motlhomong o tla tlamololwa mafitong ana a o tlamileng motlhomong mathopana a pelong ana momamedi a tla butswa ka jeno o fole modimo a o gatswe a ko ipuele nnete fela gore gobaneng o le jalo o seka kena motlhomong tse o tseba gore le wena o pelo e jalo fela le mosebetsing o dipotso motho o apereng wa mmotsa o apere fake wa e bona ke fake ena mmamona le ramona eish ande ba ya bua momamedi le a sa o buiseng fela ga a tlisa tshele o tla utlwa ka topo gae o tla utlwa ka dirifi tsa gae o tla ka o wena gore ke eng a tlotso mmone o apereng ga go ke ba e kgona skipa seno se turampe ba teng le mosebetsing bao ba jalo
1: ke nako ya o tlhotlha tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
2: beleng bolola go dumedisa ngwane soko o mametse ke le ka kwano ka qwaqwata radio app ke SABC app ngwana mmeko o mametse ke le ka dithutaneng qwaqwa dumela ngwana mme o fitlhela goreng ya botshelela goreng ya karogano mo re tlabeng re re arogana teng se ke pota kere ya botshelela
3: mapoka shabile ya supetlega setele ba rekeng uko a se ka ba ebu ga e ka o phamisa tlhogo ba tlang ka gamore ba ona theo efa ba bonate ba batla go nnatha tho e le efa ga ba tshwanetse ba o botse gona o entse jwang go pitlhelele mono ba taba ba re o ga motse bo a fofa eng ba bua ntho tsenate ke mona fela batho ba ba tsogeteletse mona le lehloyo thank you baba yone ngwanaka
4: dumela bololo dumela batho ba jalo ngwanaka gagolo batho ba batho ke mona batho ba batho ba mona ga ba lakeletsane dintho tse ntle ngwanaka ga ona motlhang batho ba batho ba lakeletsanang dintho tse ntle ga o etsa gantle go a bua ga o etsa gante go a bua ko ga o tsebe gona ga e le batho ba batsho gantle ntle bophelong ba batla eng ga ngata batho ba batsho bophelong ga ba tsebe ba batla eng bone ba rata go sheba maphelo a batho ba bangwe gagolo ke mona ngwanaka ke mona ke nkgone o puleng ka mona ka extension 15 Sebokeng mona tanki
5: Gautia strata bua le letlhonogo ntate Mvololo ko gobane batho ba batsho ka nnete mpelentshwarela ke bona e kaneng ba dumela bofusaneng ba gana go sebedisa dikelello gantle ba sebedisa tšhelete nthong tse sa tlhokagaleng jwale e mongwe a e sebedise nthong tse tlhokagalang ba tla nne ba bue ntho tse ngata-ngata seno ke letlhonolo maseru mona lekgubu ke 89.0
6: ya mavololo mvolisto ga komametse tlho sa bolawaka ga wa tsebakeng ke traffic masanga le ka moo ka tswatswa thaba bosipa wa bona ntho eo e buang eo ai o magoae yo ntho eno mavolovolo yo rona batho ba batsho ntho eno a ke re jalo batho ba batsho ba shebile maphelo a batho ba bangwe and-e o magoa o ka se bone ntho eno wa bona o tshwanela motho nna ka bua motho gore e nyeonyeonye o jwang-jwang go nna a nna ke a tswa go yena polisto motho a jwalo ke a tseba le nna o tshwa gore keng ntse ke le lebanteng le eno a tloa go nna o tlo go eeee yono a tsenake maoma go a eo ntho e ne mabolobolo ga o le motho mpolisto go tlameya o ithute o shebana le ditoro tsa gago le bophelo ba gago ya ke traffic masangane ka moo ka tswatswa thaba bosiu
7: Mvololo ke mona mona pelo mpe o sa batlo nala o sa batlo go ithuta mona kgopo o sa batlo go ithuta o sa batlo le go mamela kebolotsana fela mvololo
0: momamedi a re vele ke bolotsana momamedi e o qake ntho ena le mothong ya nang le tsohle ya hlonolofetseng ha motho ya reng wa leka ya neng a shebala e le mofutsana ha e ka wa leka le ena kganya ya mokga ya mofihlela o fumane motho ya nang le hona a ba le bothata ka gore gobaneng hae mofutsana jwalo a ka e kgona jwa ntho engwe kore e o qake le motho ya gantle ya nang le tšhelete ya nang le matlo ya e sale a na le tsotlhe fela motho yo mongwe ga a re skepsele se tlhaisa tlhogo se fumana ditlhonolofatso a be le bothata a be le letlhoyo ke ka gona ke re batho ba bangwe ba etsa e ka lefatshe mona ntho tse ntle lefatshe mona katlego e etseditswe bona fela le balapa la gae mme ga o le jalo momamedi o seke wa leka wa ruta bana ba gago ntho eno o wa ba le matsi seke ba wa leka mmentate wa isa siki eo e kotsi baneng ba gago mme o ba bolaya ba ntse ba phela tlabo le siki lo mo ntse e tlang o sile le bana le lefu leno le sa alafeeng ga le felele go wena le kotsi gobane le batho ba bagolo mame e a nang le tsotlhe o batla go dule o ntse o ba ba tswena he wa di changea dikoloi he o palama ena o palama yane he a ke ke ba o ba batsa lekgale la o ka re o atla ka korokoronyana sa o modimo a o file ditlhonolofatsa a o blessitse ke e bee jwalo a kebe ebile ga o sa mo babatse he o bone ke na le kolenge he seeta sena saka kirikete tse kana o batla o dule o babatse yena o na motlhang o kotsi motho ya jalo o tloa pela gae o kotsi momamedi dumela momamedi a ko utlwe mona momamedi kgotso
8: vele le kae
0: re tele kae ntate
8: amonate vele
0: a monate ngwana mme
8: ee a vele katlego go na batho ba batsho katlego fe batla go rona kapa go family tsa rona le teng ya e familing gape e ntse le botlhoko e seka e ka go rona fe
0: fela ntho ena e bakwa ke eng ntate bothata bo kae
8: vele motho a motsho ga a batle go bona motho yo mongwe a ya godimo ga o ntse o itlhile ka wa sokola wa thaba a nna tšheka wena bua ka wena nna fela o ka atlega ke bothata
0: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa
8: okaebile bua le mo fokeng ka dipolaseng tsa mašhantang
0: ke laebina ke Mandoza le tsamaya le Chiscop omuntu omnyama akafuni go bona omuntu omnyama aya phezulu aya phambili a re go ga motho ya motsho a batle go bona motho yo mongwe motsho a tswelelela a ya godimo ba re ntho e teng mona ka sengesemane pull down syndrome ke nna fela e a tlabeyang go ba mane ke nna fela empa lebala mantswe a reng lefatshe lena ke la modimo le tsotlhe tseo lona ga se la motho momamedi dumele
9: mbolo lo sa bona fela papa
0: ha mana tinda teke a pela o petsongwane so Na e ba kwa ke motho o tswalwa le jwalo ka ba ho etsa la mana biso ke ntwe na e kan.
9: Ntente mbololo ba ka sheba motho ka luena mohlomo wa o qala o izama ka jere ha o bona ho jwalo o tsweletse pele. Ke la lena hami a jere ala ho go papa mo tshwane le wena o tlo so tsone le tlo ka bophelo tsale ya ne le na a tsela o le betse go tsaka ile le o tsone lo se mo fetwe o tlo ba dela
0: a e ngwana mme ku tlile ke ya le bo ma ikutlo ha o mame di re tlo kwala dumela dumela ngwana is
10: le ka le mlo
0: re teng ngwana mme
10: bezi ngwane so wa tsiba ntona o tlo e bona le baneng ba motho o tlo e bona re go tsaya ka kang motho la o ka mthusa le ngwane le mpa o sa ne Mr. V o sa fetwa Mr. V ntona e batla le go tsaya o nna ka khutlana ke se ba Mr. V ntho e tsana le ona e ya go pilu pelele e batla e botsela tsole motho motho a hla o sa tsanta ka katletse mona e mo tsa o ntsa nene uno sa mo lebella e mo ga phakise a o ntse mona wena Mr. V one so jwale ke ka ona ke re mona o botseletse le motho ka ka o tsholo gore o hlokomele le yona a na le mbogona o rata gore o hlaelela a le mong ha ka re mambang wa tla hlaela hey u ka go go kombisa
0: mmane mm hai ngwana mme
10: o ka go go bona ba o bula ya motho mara mpa yena a ka katletse ntlo tse kana Mr. V
0: hai ana le tsohle skeme keme
10: o tla leto a le tsoka Mr. V a ka katle ne di fela ka re Mr. V o pa skeme ke mo a tla hlaela ngwana mme le tlo la kana
0: ngwana mme ke le buile skeme keme
10: ke ke wela Mr. V ngwane
0: mme mme re mong ne le metswalle e ona le motho a reng e veli nna ne le motswalle wa ka pele ke ba leto na dulang ja ka ditla kopana eo mamela uno wetseng ditla kopana itsa dikopana nhlo ya ke sa metsale fela ka hore dikopane pele dikopana antsa tla mona andrekela 2 ere ha fitla ra ri tla kopana mamela e a re jwale ha se dikopane ndate modimo a rabetse ya ba ke mohlangi ne ke moqetella fetu wa motho ine re ha tla mona antsa ri ditla kopana re ke lebetse o jwetswa tseba femeng yane ya ka go ne o hirwa kgwedi e fetileng and-e di kwetse maobane ke ya ke o gopola o njwetsetsang e ga e be o le motswalle wa nnete kapa e o le ngwaneso wa nnete ga o thole ke eng oba o thotse kgwedi tse pedi tse tharo go buletse gore batho ba o romelele dikopo momamedi ke o fa matshwao a batho bo o tlamayang o ba tlhokomele bophelong bao go na le motho ya o ratang ga o sena leto kore o rata la o mo founela ga o sena leto ga o tlatle o jwang motlhang o bang le gona o sa re leto o sa fetoa o ile tla ngopola momamedi re ola ka e bua moramoloi o se e bona o fetoetse motho
11: kgotso bedimoloi kgotso a khona khale batho khelefufa o bilimulu khelefufa ha ke tsebe o le buisa motho ke ka mba ga bua ka dikhwane go o sa ipona betire a mo bona a sa tsamaya ka kolo ye itseng tseo ke ke tse re phulana le tsona bedi ke stofel go go go jile ka tsebe le tlhoko ke la 89.9 tse ke le mona na chiefing ya ka ntate
0: ke a leboa ntate ke a leboa le mosebetsi mo le nna mona mme mampae le dia o romametse a re mvololo ke a leboa o teng dipale mona ya monyaka ao mme wa ka ke leboile golo Rocklands mono ke a leboa mami
12: Hela le khuruku ya u bvedzike bese ke mogana makwedinga a nwana matala wa se vhathu vha kwa ko re u mwana wa muthu u si twa phetha mavaka ha ya muhura a ka ta muhura u vha ta go phetha ana a ka a ntsa qadile nna mongao muthu ke bo bolo le ngwa ka wa shabana le ona ndate go ba phetha mavaka e ba kwa jo batho ba ha u vinyana le wena ndi batho ba ho le kwa na bana se ka tsa ntwe go ba go feta fela ntse ba o phamisa le so bana ba pela ha o ba o pota kuti e bana ba maoko a mafubi ke a kwa go bela bi
13: volong volo ke mametse hlosa ka tlo ya ngwana mfutsana le rumo pele ntse ba lo e bona jela se ibuloi volong volo motho a mo tsho hana mohlang a tla le buisa motho mo ha tsola phi a tena ba bua botse go le ka bakala la mona mona pele mpe di fufa a tla ba tsoba tsi di fufa le moya thank you volam vol ke thabi se le tutu ka mona bo sabe
14: vili ntho e e ba kwa ke mona e ba kwa ke pele mpe hape ke hore re bona hore dintho tsentle di tshwanetse rona fela e seng batho ba bang utlwa botlhoko ka lebaka la mona utlwa botlhoko ha motho a na le ntho e itseng o bona kareng motho ono ene ha a tshwanela yena o tlamehile gore a dula le ka fatshe wena wena o be ka godimo batho ba ba tshware pelo di mpe beelebele ke a leboga ke le diamošane ka mona ka versus
15: brong e balo ya batho ba batsho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa be just starting that.
0: But there, hey, Louis, my sing na have mommy. Mommy, you can go to Panelemo tomorrow. Ana na ngore ke yena fela re ka mo utlo mamedu wa tsiba nna ke tsebe ke ya mamela la o kana na e na e bona ke ya mamela man me bile ke lebo e bile ke ntwa bohlokwa mo mamedi wa bona o mamele ska mamela fela utlo mamedi sise e bile o utlwisise o kopana le yena moleng e bana hana nga bal amanga mabengkele bana nang ho kena batho ba itseng utlo a re Atilo ena o go fihle mo atilo ena o go reki mo o kotse motho ya botsa mputso eo
16: I'm vololo ja Goodman aye Goodman nane le msadi wa ka ke duang le ena ka tlung hantle tsi yona Goodman aye Goodman aba kopane ntate le ba ha bo ntate ko go bua ka motho
0: Hampe mama ngwana o tlo hula le jwang hey raba le matsa bana ba rona man mamedi wa o qetela mona re kwa le tabi
17: boli ona le fortune ya sobo plan la motho kai kya nyalwa ho finyana abo botsa re wena how come and then kana ko o nyetswe
0: ye batho
17: ka mantswa mangwana o yetseditswe go se ka banyalwa next aba ho come ha ke gore
0: ke tseo e bo mo mamedi dipotso tsa baloi ke tseo ga itsedi ka o bua nne o kopane le motho e ba motsebelang he wena o ke ene motho yona o kopana le yena wa o rata le a ratana jalo ka wena ga itsedi ka o tlhalosa gore le mongtse mashuma mane le motso e itseng o fumane motho a reng ke yaonka re lo dula mmogo ba utlisetse history ya motho eng jo ha o motsebe o rata basadi jwang ha o motsebe o bolaya basadi mang le mang e utlwanang le yena mosadi ono wa šwa ko go batlise ntho tse o sa batleng go dutlwa ha ba tlameya fela ba o lebuise gore checka nnete qetelelong a fumana motho ya mo ratang dula mmogo re lakaletsa ka tlo le mahlonolo o lata history ya motho yane e be wena o tla mogona a letje a letje ka nako eno momamedi a setabe ya gore o ntshana nalane ya motho eno o na moshebile o na moshebile a mmatla nako e nngwe batho ba bangwe ba ile ba tlolela batho ba neng ba ba rata e le di-soulmate tsa bona ka lebaka la puo tsa batho bana ba sa kgoneng go lebuisa motho e mong ga ntho tse ntle ha kganya e le lehlakoreng la gae mamedi re ikwetse ke ya leboa
18: volisto autestrata ntho o buang kana ngwana mme ga e bona e a phela ga e bona ka ga rona batho ba bantsho go tsweletse bofutsaneng ga nka ka e beya jalo mokete khomalo frido florida
19: Ka jeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast sa YouTube le di-how-to tutorials.
20: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
21: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
20: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
21: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
20: Ke tla etsa jwalo.
21: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
22: Mamedi, hlokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane. Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona. Ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile. Ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna ha re eme mmoho, re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Moho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM
23: mamela dikanane le veli mulo manda o fikela la bra ho bua ho renya bobe ke la ho renya mo tlanong so ho lesedi FM
0: mo mamedi metsotso e dula hantle ho le shomela matsolo mo ka mara hora ya bona dumela ngwana mmereke na mogatlelong o qetela wana na ulina la haula dikalaneng mamedi ke letsatsi la o qetela la kgwedi ena ya botshaba kgwedi ya boahlaudi kwano Afrika borwa ile kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashuma mararo ka jeno mme o teng motho ya ketekang ha re malakaletse ka tlo le mahlohonolo
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le naneong la dikalaneng le mvololo
0: Mumamedi ke a leboa re furaletse sehlao sa rona ka jeno re lebuile ho batho bohle ba kgonang ho kena le wena a sa kgonang ho kena ngwana mme fela ke a tshepa re ithutile lesedi la ka jeno mamela motho a bua mamela motho la bua le ha o swaswisa hobane tse ding tsa matshwao a motho ya nang le mona atla wa bona ka o swaswa jwang wa mo utlwa wa mutla re ha swa swemothu ena o fitisa malaetsa me ha re mameleng re mameleng go batho ba lang ka jeno mo mamedi ha ba utlwisa bohloko ha ba fetuelwa ke batho ba neng ba sa batsebe ba fetuetswe ke batho ba haufi ba neng ba batshepa ba dumela gore ke metswalle ke ngwana mme ke motswala batho ba ke mosebetsi mmogo mme ka jeno ke serasa ha sena sena sena e mongwe a re veilang ka kopana le ena bosibu he nka mokgama man ka ntho a nkentseng yona he nka mo dula molaleng mona ka motshwara ka kwenya ka motshwara fela ngwana mee motloele se ka go tsetsa bobe ka bobe wena shebana le bophelo ba o gamelele pele tla sala ntse a bua morago mane tla bua fela a keke bathi ba bophelo bao eno mmamedi ke netefaleletse re nang le yona a never mmamedi Dr. Thabang o teng ke a mmatla mona o rekile nako re tlameha go bua le ena go tswa mane go the roots e re ke mmatle

0: setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya. Mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Mo mamedi o fela o le jwalo lesedi FM ke molelwa. Lesson learned, Alicia Keys, Aumutlile, Azamale John Mayer, Ringo Kum, Nakum. Mamadin Tumel, Lemetsusunyene Leshume, Lemetsurobedi, Pelewata Hora, Yabathano, Kilega Utsepisa, Nthapu Famasi, Bateng Lebona, Barekilena Kokwano, Hurikala Ning, Doctor Nthapu Tumela Wanamme.
2: Kotolega, Melimanis.
1: Kiapela, Doctor Nthapu, Opezante. Hey, upodile doctor, upodile ngwana mme. Ba se ba dutsi ba mamedi ba le sedi ba o emetse re ebe o ba tsoretse di finger jeno tswa ho Nthlapo Farmers.
2: Ah, ke le bo ngwaneso. E re ke nke se ba ka sena ke di dise mamedi a rona ba le sedi FM go lela ho ke. Bo mamedi nga le tinya di medisa ke doctor Nthlapo tswa ka mona ka Nthlapo Farmers. Ka jeno lena ba mamedi ba se ke ba tla dula ha ho luka mona ka sithuka mona. Lo eta tlhokomediso tsena telatelang tsena. Ya pele tlhokomediso consultation tsa rona tsa face to face mona ke hlahlobo, ha o tlo hlahloba face to face le ntse re sebetsa ka nerebranta go tloga ka diwane tsa go jena e tlang e letsatsi la osane e tla be gotlela mane madulong a yona ya 200 rand. E tla be le 200 rand hlahlobo ya face to face, ha o batla tlo hlahloba o tlo itlhola tsa bophelo ba hao. 200 rand bana betse ba ratile mme online consultation ke mona ya phone le o ke gona ho hlahloba o le hole o le kae ka pakai mo o leng teng ka mogwa wa tsela ya phone ena na ibile ke le go pa ho hlalosa ka letsatsi la ka jino ba ba mabedi ba bangata ba rona sa le ba ntshwara ba re doctor ga ba tla hlahloba e ka ba motho kofi o go latelang hore re gone go hlahlobe la re le ka gana ha ba re le mo hole mo re leng teng. Bana ba tsuba ga pele nena na ke 250 fela ene se le 200 e se le 250 mona na o tsenya 250 towards a account ya rona ye re tla o fa yona e be o buka consultation ya hao e be nna ka sithi e se motho mo ke tla etsa consultation ya hao ho tla wena o re etsa ka mogwa wa mogala ka mogwa wa WhatsApp call wa tsa video ha ba batla re she pa ne mahlo jwale ke yona online consultation ya rona ye re nang le yona ka kwano ka Nthlapo Farmers. Mme re na le consultation tse ding tseo re nang le tsona jwalo ka ke tlhalositse ya face to face ke only fela 200 rand per person ha le ka le leng lapa e ntse le 250 bana botse ba ratile mme di-consultation tsa rona mangwa ipota gore di tholagala kae di tholagala mona ka ferenageng kutlo thago ya lekwa ke teng bana beso ka moka serenageng ka mono go tlotlhago ya lekgo blomfanteni di itse di le temanta go fitlhela ka

0: o mamedi a ke o dumedise ke mo ruteng a ka moshwadi ba ya o dumedisa re titimela bukeng ya Jobo gaolo ke a bobedi ke mana ke a le shomele metsumeraro buka ke a Jobo gaolo ke a bobedi ke mana ke a le shomele metsumeraro ya baba dula le yena fatshe ka matsatsi a supileng le masiwa a supileng o se ya isan le ntse ho yena ka ho bona ho bane bohloko ba hae o ne bo le boholo haholo bo mamedi re kopana le Jobo monna wa utse a lahlehetswe ke tsohle a lahlehetswe ke bana a lahlehetswe ke leruo a lahlehetswe le ke bona bophelo re mmona a fumana baeti ka nako eo a neng a sa e lebella re bona metswalle ya hae e meraro Elifase Bildade le Tsofare ba kena ka tlung ya Jobo le re lentswe la Modimo ba dula le yena ka matsatsi a supileng le masiu a supileng ho se a isan lentswe o yena mmele mo mamedi ke re ho wena o seng hona ho na le ngwaneno ya bohlokong ya hlokang Elifase wa kasheno Bildade wa kasheno le Tsofare wa kasheno ho na le ngwaneno ya angweng ke tlhalo bophelong ba hae ho na le ngwaneno ya tlaleng ka motsotso ona ya hlokang Bildade Elifase le Tsofare ba kasheno ho na le ngwaneno ya imetsweng ya leng ka hara maswabi ya hlokang o ye ho yena o ilo kgutsa le yena dumelle mo mamedi ke re ho wena ka dinako tse ding mantswe a rona a ka fetoha tjefu ke ka lebaka leo o hlokahalang hore ka dinako tse ding re kgutse mantswe a rona ka dinako tse ding a ka tetebetsa motho a sentse a tetebetse ke ka lebaka leo metswalle yena e meraro e fihlang e dula ka matsatsi a supileng le ka masiu a supileng ka ho hlokomela hore bohloko ba Jobo o boholo haholo bohloko bo bong bo hloka hore o kgutse bohloko bo bong bo hloka thapelo bohloko bo bong bo hloka o iphe nako bohloko bo bong bo hloka motho a se ke a tata ha e na le motswalle wa hae motho ha a lahlehetswe o hloka nako dumelle momamedi ke re ho wena motho ya bohlokong o hloka mamello motho ya bohlokong o hloka boitelo motho ya bohlokong o hloka setswalle sa nnete kereke ya Modimo kasheno e hloka Elifase e hloka Bildade e hloka Tsofare ba tla dula le wena mahlomoleng ba tla dula le wena ha o nyahame ba tla dula le wena ha o felletswe ke tshepo ba tla dula le wena ha lenyalo la hao le sisinyeha ba tla dula le wena ha o felletswe ke mosebetsi ba tla dula le wena ha o kula hlola le Modimo jwale Kreste morena wa rona amen
1: re a leboa moruti moshwadi ba mafube mo mamedi re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM ke a bona o se o eme meemo moifo wa lenaneo la ditaba o seng ka matšheke mona go lesedi FM ke bua jalo ka moifo wa makumane a mona le mane kgaitsedi ya ka mantshe bua Mofokeng le moifo bana beso kitseo.
2: Ke le buile ha holo khaitsedi ya ka Ocha Strata mamedi harele ko le hore re tsoha ka difengo makumane o sengona.
3: So na kwe nna ke hlayang ke ha tla ntsha le phanga ke ha tla khona gore ang kape ka yona buduma hlo.
2: Mamedi nkile la matsometsi ng hlokomela hore taba ena o qetang ho fa yona e ka nna ya nyaro sababang balona mele ka pa ya le thefula maikutlo a thotseding ra gwebo wa ditekesi Mpumalanga Joe Ferrari Sibanyoni o tlhaloseditse commission ya matlanga hore ho mohloma dipotso mabapi le nyewe ya hae ya tlolo ya molao e ntseng e tswela pele lekgotleng la dinyewe Delmas ke kgatikelo ya ditokelo tsa hae. Re tlamanolola boipiletso ba amang a maAforika Borwa ba hore ho kgutliswe katlholo ya lefu le setsibi sa molao le dipolotiki. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebe le phele. Nna lebitso la ka ke Mmantsheuwa Mofokeng, ha re teane ka mora ditaba tsena tsa hora ya bohlano seo re dubalelwang ke tsietsi mogaladi.

0: Moporesidente wa naga ena ya Aforika Borwa Cyril Ramaphosa o phatlaladitse leano la dintlha tse nne tsa botlhokwa le e tlang go sebediswa bakeng sa go sebetsana le dintlha tsa go sotla basadi, bana le batho ba bong bo o tshwanang. Ena ebile ntlha e ka setlhogong goreng ena ya botshelela. Boela mo maletaba tse dingwe ga o rra e tla be e le ya bosupa. Thagoga Breakfast Show.
1: Hekel na neo leo beyan se shosholo. Lena, kil na neo lao seng la tahu. Mo ma folo folo abona halanga ina kutsosho.

خوها breakfast

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke Thakgolwa go Lesedi FM ke molelwa
1: hashtag gwatha motho
2: o solsole fela jalo gwatha motho ke a tseba le wena o tswemetse molaetsa wa gago ke na le bengata ka kwano fela re tloetsa bonnete gobane re etsa letsatsi le letsatsi aa le wa gago tla fitlha molaetsa sa jalo re romelele molaetsa ono dintho di tsamaya gantle ba naise romelang di-voice note tseo le lona o 079-758-5066 madlanga commission le tsebang ka yona le utlwa go thweng mono go ntse o thogo e tsala eng madlanga re batla utlwa fela gore oa tseba dintho tse ntse di e tsala aforika borwa ga itsedi yaka gwatha motho ka jelo molaetsa o fitlhe
3: Kaitiriaka harutle hore na o reng ngwanona weso hopola 0797585066
4: ke nomoro
3: morning
4: tsa le batho ka le bua le ka ga ga dikontsane ka mana ka seneka ke rata o tso so ka hleka pina yena ya Travis Green you made a way yo hone o le thata after le fula mo go ona batho ka da tsasa yo ha re tsebena re tlo go re ne re sa bone na ho etsalang re sa tsebena go kopanya eng ho tlo ba jwang mara modimo a tsatsela yo modimo mo go na re sileng ka yena go go tumela ya bona no tsene itile re bone for ka modimo ha na nix e tlo go hlola le bitso la hake o tsaba ha di kontsane ka mona ka Bethlehem ke magata re tshwarane jwalo thank you batho ka da tsasa
3: ai
2: Reale bo
3: ha. Hey, ho hlokala ha motswadi ke nthweng. Hlokala ha motswadi.
2: Me maibonga jwa le hona le a tshwantseng a eme se mo ha re ka o fela jwa le ha re ka wa. E ba mathata.
3: Le jwa ha re utlwa rena a o skaus aba.
2: E ke sa re utse ga o aba.
3: Ke ga di kontsana wa motse ba ntate kopu.
2: Motse ba ntate ga di
3: ntate kopu.
2: Ntate kopu.
3: Ga di kontsana.
2: Yes.
3: A o aba.
5: Mbe.
3: Le kae mo gatua?
2: Aba.
3: A re ntse re aparetswe ke mohau a o se a ba re gongwe mona nna ke thwasa buteno a bitseng plaka ke batho ka
2: ke a o se a ba
3: o tsebe o radiong jwale re tshwere molaetsa wa hao mo
5: okay
3: tsosa
2: e ka go
5: tsosa
2: jwale a se rona ba re romme ka kwa
3: ba re romme o se
5: Okay, ma.
2: Hey.
3: Ditaba.
2: Ke bana ke manga go mang wena o senga ka.
5: Ah. A ke tsebe se.
2: Utlo.
4: Morning, tsasa le batho ka da. Le bua le ka ga ba ga dikontsane ka mana ka Seneka. Ke rata o tso so ka hleka pina yena ya Travis Green, you made a way. Yo hone o le thata after le fula mo go ona batho ka da tsasa yo ha re tsebena re tlo go re ne re sa bone na ho etsalang re sa tsebena go kopanya eng ho tlo ba jwang mara modimo a tsatsela yo modimo mo go na re sileng ka yena go go tumela ya bona no tsene itile re bone for ka modimo ha na nix e tlo go hlola le bitso la hake o tsaba ha di kontsane ka mona ka Bethlehem ke magata re tshwarane jwalo thank you batho ka da tsasa
2: Aus aba.
3: Ah, what's about ula tshaga bana beno ka nete ba lebuwa. Ka mogho yentseng ka teng. Morena o fe matla o feta mona wena ngwaneso. A o atleise mesebetsi yohle ya matswa hao ka nete a e hlonolo fatshe.
2: Aus aba pina hao ke ene monate he.
5: Thank you for having us.
2: Bye-bye.

0: Di pizza pedi ka 300 rand. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha Shoprite fela.
1: Sabela tso ke le sedi mamere metso tso idula hantle le shomela metso e robong a pele ho hora ya bo supata kwa breakfast show ntso ditse le thwasa le khada. Lwetse tlo matsatsi a mashuma mararo me pula yana ka kwano ka Gauteng. Ho podile ka nete. Aihle o podile o tshwane maobane la ile o pula ene ntse na le kwa hetse empa o no sabate jwalo ka kajeno fela exine ya o la hlare jwetsa maobane re o tla ba jwalo ke a ipotsa re wena mo o leng teng ka moo ka province ya Freistata ka kwakwa ka moo ebe ho jwang banna o ne o sontse o bata ka ka manta ke a ipotsa ka mono ka Fixback ka fiki ebe ho ya jwang ka moo a ke sa bua he ka mona ka katse ho jwang ka katse ka moo banna ka letamong le leholo ke a ipotsa le ka mona ka mafeteng di a jwang jwalo ke bua ka Lesotho sebaka se seng se batang se batho ba bangata ba sa se elellweng ke ka mona ka emalahleni Mpumalanga eya bata mo mamedi ha o na le robate ka mono jwale ha ke sa bua ka mona ka bo matatiele ka bo Eastern Cape ha ke sa bua o na le dibaka tse batang le ka mona ka bo Northern Cape fela he Northwest ho ya jwang ka mono mamedi a tshabeletso ya Lesedi FM ke re ke hoe madume re tseba hore re kopane le Exine a re jwetse hore o phatlala le naha le ka mona ka Lesotho maemo ho di matla ba joang re tseba ho ka go se perpetu sona se palla joang ha ke tla le tsena khada ke bone ko loetse di ntho ntso e bua ya tsela tse thellang bears no dear mona cresta a ke a se di sunane ntate ke a se di sunane hana joale tsena joale le ha o tloa ka koloi mabidi a fata pele ha ha bonyana o motho a tla etse ngo pressa ha o tloa mabidi a fata hobane di tsela ka nnete di metsi a ya re itlokomeleng exine ya dumela nanga ne sora a mola ta kwa breakfast show ke tsapa o tswila hantle hle ho tutla ba jwa
2: every kilo ki medi tsa tsasa ba tsukada mo ho le ba ba medi ba le tsela m ha re shaba ka tsa ka jeno ka bulitse ka la ka mona ka province ya Gauteng ke maro a tla kwaela mme ho tla be ho pata ka jeno e bile re ka lebella mafatsana e tsheng a dia tuma Pretoria ke dilama mane ho le shume le metso e mene ha re Johannesburg ke dilama mane ho le shume le metso e meraro ka mona ka Mpumalanga le teng maro a kwaetse mme ho tla bata ka jeno re bona ka mona ka Mbombela le Emalahleni this man ho le shume le metso e mmedi ha le ba ke ntshana le emelo ho batla batla ho loka jeno ka di temperature tse di tsimane ho robong ka mana ka province ya le boya bo phirima le teng ho tla bata mme maro a kwa itse ka jeno e bile re ka le bela mafoko a itse leng a ke di mahohle province flex up le Potchefstroom ke ka di man ho le shume le metso e mmene ka mana ka e province ya Freistata le teng ho tla bata mme le teng maro a tla kwaela e bile re ka lebella mafatsana a ke leng a dia tuma Bloemfontein ke tla mane ho mashume a mabedi a le ka mana ka Welkom ke tla mane ho le shume le metso e tsheletseng ka mana ka KwaZulu-Natal le teng ho phodile mme maro a kwaetse e bile re ka lebella mafatsana a ke leng a dia tuma seven di Richard Bay because la mane ho mashuma a pedi mo tsomo ha re ketela ka province ya Kapa Leboya ke maro a tla kwena le teng ne ho khodile a ke ntse le simba le di tla mane ho mashuma a pedi mo tsomo ne a tla lebella mafatsana a ke leng a dia tuma le teng ho hle province
3: ke tsa dipolelo mamedi ha ke le boe thwasa le batho ka. Are le boe ho lohle bona kgaitse ya ka Exinia ha se a khutla hape ho sane rutlo re. Maimona a le o dimo di ntho di tsedisa majwa. Ke le shomela botse ba hlano fela betsotso. Ke le bile shwala re ga bo sofa the biggest one to drive it a kwa breakfast show. Ho le seria fam. Ke le seria fam boss. Ba di etlang e qalang jwa lo ho sane. A re sentse re tsa jwa lo ke yona kgwedi e o le seri le tlabele le ba ka bane ka Bali. Ya sena station se le ba kamane ka Bali aba ile ba itsa jalo ba mamedi ba rona itse how to fella hey leto ho so u butswe ho re ka le ba kamane ka Bali ba itsa jalo fella bana ba bangata ile ba ile ba phoka ya holo ka Mauritius mo leng hore motho ana sa rua wa lefa a fumana hore icon ho so le hobe ha sala se ba ka ho so tletse jwale na Bali ba ile sa ba matha ka nnete ba re a ke batle mathata Mauritius ya nhlaele ta opola hore selmon safety leng re ka mane ka Mauritius me lemon sela ka tlaleba ka mane ka Bali go diena e qalang ho sane a tsola jona matsatsi a mashuma mararo a motsumong ho tla botsa mo wa ka kwano ka Africa borwa ka nnete o tla ba monate ba patetse ba mamedi ba re ya sa batla ho lo phomola wena karas tsamaye le station se re se ratang a holo sa lesedi re tsamaye re kwana mo

0: Solo ke le se dia fam ta khoa breakfast show mileage ke le bitola na pina a deep sand mahu a DJ Vic the rose le ginger stone that's about to sing at the se dia fam ta khoa breakfast show ke le nanel so re tsela twa salakada au sheba mama mere khodi ya borobong ke loetse tsala matsatsi a mashuma mararo re kwada kwatara ya boraro fa sa tsakana rao a moela the bane ba iketlile ba lapeng ba banga ba sotsoe ha o le jena gobane ba robala bosigo a dikolo dikwetse jena empa he re a leboa mmameditlhe ga o ntse o thotse o ntse o re mametse le ka jeno sentse re tshware re hei ditsele mono le ganne gantle ka nnete re tlo fa gana jwalenyana jena gore DM jwang tsona tsena tsa sephetephete o tlo ganne gantle mmamedi iketle ga ona ntho e tla o tena jwalo ka gore o tshwanele o ema tsela di le metsi tjena pula ena jwale tshwantse le tlo fana di ID di driver's license le jetsane mabitso ba ne monga sa chase mo
1: le mathata jwale ga itse ya ka wa nete di pulentse kana jwale sereme
0: ke nakada
1: ka mona ke phoso a sia ka ka mona ke phoso ke a ha o ke mathata fela a ka nete go di qobentho tseo a re khane ka ke mahloko le shoba le ba se bahlalo fela ba se so re fa le tsora ke bo super ba khatlelo ka bobedi ba the biggest one drive eta go breakfast show le seria fa ka labararo ke funds da ga ba fana ile bo sumba ka jeno re ngana bo tshelela mantsibu ya mane re beletse jalo papa di e kholo ya naha ya rona ya Afrika Borwa a re tla be re bapala metsotsonyane ho re ngane ya bo tshelela le ke Eritrea ena eno ek ba ibitsa jalo re tla be re bapala le yona ke naha yana e gena le leng sa Afrika Borwa ka mono e leng Ntibi Modise wa opola re kile ga buisana le yena ka kwano ka lenane lena la rona o kana eng eno ya Eritrea fela he papa di yona ke a utlwa e tlabe ba palela ka mane ka Egepeta Egypt ka bua ka Egypt tjena ke bone maobane bana ba Morocco ba le bale ka mane ka Bloemfontein ba lo bapala jalo le Dikwena setlhopha sa naha sa Lesotho le ao ba shapile Dikwena bane e Dikwena se le qetetse kgale o hapa bontate nna ke sa hopola papadi go to Dikwena e hlotse papadi e itse se le qetetse kgale lefa a re emeng ka maoto bontate ntho ya pele a se re qetetse kgale ga
0: ke
1: utlwa go thwe Dikwena ke ena ke shebile ka ofela papadi maobane ha ba bapala le naye tshwanang le Morocco ka nnete Morocco ke number one gaitsedi yaka le a ba latlhetswe kapa ka ntlha tse pedi go noto motho no nagane gore o tla ba gobe o feta mono ka nnete ke bone ba itwanela basotho ke bone ba itwanela empa banna a le qetetse gale le mme ntho ya pele o tshwantsheng e lokiswe ka moo stadium ke bone setsoto go se bapalwa ga se beuwe maemong ke dumela ono batho ba ne ba tlile basotho ka mane ka Bloemfontein gaitsedi
0: yaka ebile ke batla go fetisa sello sa basotho a kgona gaitsedi yaka basotho ne ba lela le dibohomane a o tshela ne le mathata maobane
1: na
0: le batho ba neng ba eme meleng gwaga tse pedi tse tharo tse nne ba emetse o tshela ha ke tse bo rena gotho bothata ene lentse ke re ke tla e fuputsa kutlwa rona bothata ene e leng mono le batho ba neng ba tloa mona ka difofane ba theoela Bloemfontein ba tsho ba re ga se ba tshwanela go kena ka Lesotho gaitsedi yaka e ne le mathata mono a e kgona balla ke rama le ena o la ntshwara kwano DJ Bootsy le ena o na lla ka nnete a re ei wa tseba e la re motho a o tshwanela o kena o na ntse a le ka kwano ka Gauteng a re motho a o tshwanela o kena e kgona ke ga e le bothata ka mono ga ke tsebe ke eng fela gaitsedi yaka go na le batho be ka nnang ya ba ga ba kgona le o fitlha papading ka lebaka la bothata ba o tshela
1: ya fela ke ba bone ba ne ba tlile ke shebile thelebišene maobane ba ne ba tlile ntho ya pele ke ne tlile ke le tabeng eno ya pele ga o lokiso stadium ka moo mohlhomong ke engwe ya dintho tse tla thusa setlhopha se dulang se tsamaya se lo bapala se lo kopa kwana ore re kopa ai kgona ga re lokiseng stadium ka ga e be ntho ya pele tšhelete ke yaka ke a dumela mathata a teng go na le ntho tse e leng gore mohlhomong ke tsona tse shebuweng pele go lokiswe engeng ga ke bone le tla gapa le ntse le bapalela go le le gae ga ke bone setsoto a se beuwe maemong a matle ke ne ke le moo ka dipapadi tsa ne le papadi tsa ntse ne ke le ka moo tsa setsoto tsa ne tse bapalang letsheare kao fela stadium senono a nna o ya ka nna se se le 90% go setse nako ntho enyane fela ntho tsenyane fela gore le se beye maemong a na e FIFA ya batlang kapa cafe ya batlang ga re beng stadium senono maemong a hantle tseding di tlalatela ka nnete ka nnete sehlopha se seng le se seng le se seng le se seng tshetso ga se na le tshetso ya balatedi ba bona se na le tshetso ya naga stadium se tletse ba lwana ka ntho engwe lengwe lengwe lengwe tlalantse le ya gole chebane ba itikile ka Bloemfontein ka mona ba bua ka mathata a sa ke yone o bua ka mathata ka mane ka Bodarik wa utlwa jwale dintho dingata jwang jwale dingata le tla gapaneng o ntse o tla mathata a mangata e le ketetse gale bontate Guys, Selena, good old tweet. Hey, listen to
0: the Dikilaka, Papa.
1: Let's hallo. Make your namata, Lukisan Stadium. Papa di, I'm a little man. About that, Teddy, but that's a stadium much bashman bana. But what is and two Mulibeli Maka, Libeli Maka, I'm not about our chapel high. Chaya, it's a hat. Empire Chapua, La Pingre, Reluan, Nikits about Melton Shebel, and that Dotlon Shebel, but one would sit in Libona, but thing. Le motho ya neng tse ke matla o teng ke tisa o re ntate
0: o na le motho ntso matla
1: yo afana ba
0: ba ye na le motho ntso matla ka mo
1: ha ba ya nya ula tsa bona di tlo ba shebella ka mo ba ba itisa ntse
0: tisa potisa
1: ai di shwe shwe di tlo ba shebella
0: di nya nya ula
1: di nya nya ula nya nya ula wa ile tso itisa ai ai a se loke se tsotwa se loke ka nnete ha ebe engwe ya ditho tse re di beile go di botsa o tshwanetseng gore tse o di bumane tse o tshwanetseng gore di etse ge le naha ya lesotho se tsotwa se loke o ka se tlhopa se ka nna sa matha se kokota hohle
0: ya ka re ba ka re jwetsa gaitsedi ya ka bana ba neng ba tshela le dibong gore bothata e ne e leng ha kana kana ha le botsa mo le feta ke le romelleng di voice note 0797585066 a ke le ga jwetseng gore ga le feta mo le botsa gore ha o bana ya tsama ka monyebe ha kana line ha sebetseya ka monyebe ha kana ho thwe ke eng ene ba kile tshitiswe kana kana ka mono ka le dibohong ka maseru a ko re romelle mmamedi like ba nore le diboleng le nna le bothata leleng a ko re romelle o ko re jwetse gore ho thwe bothata ene leng 0797585066
1: rokwe ba mamotse ma ba le ka ntlatse pedu
0: no
1: tsela nna ke dumela gore setsoto a se ka loka tsedintsa dintho di tla loka ha holo stopeng sena sana di buse ma robotek manga o metro municipality go tlo di emetswa go renya na o di buse go renya di tsama jwang khaitsedi ya ka
2: ke bo le ke le work ara screening sa mamo ba tsa go first show a se ke di buse sa se tla ha ntla o tsela he ka mana ka blue fountain se se tlile go pala ka mana ka mana ka jo shlebe e o fike a jero o tla mire se se tla mire o fike jero go tsapela develop road in Wanzo Mujiba a mo le mo se se mo no ga fetela ka go ba tshambo ke kana ka fuye ne ka mo fetela la Curie Avenue go ba bagani ba rona ba fokotsa le belo ka mo ba ele se go di tsa le ba tsa nang ka di ba sekele go feta mo mo yo go tsa nang se se se tsena go ba bagani ba rona ba ntse se se le ka ka hore le ma tsa ha ema ne ka sa nne sa ka le ba ya ka lo kara
1: are le boya go lo khaitsela ka re fete rutlo re City of Joburg di tsa ma jwa mo sa ba khale maoteng are fetse ona o sposa o re nya di tsa ma jwa City of Joburg
3: But Kara Rentero could make a hypo by Mamedi Babacha by City FM, Rentero Hopozava Hani, Hor Bulediana Haholo, Bilin di Juladi, Media Teller, Copava Focotele Belo, Bilin by the Bonet Bahor Bahantama Bone Abona, Bilin, Letra, Latelana, Ebetula, Elon Hore, Honalidi Kulisa Cavantaro, Maharin, Ahao Lekului, Emwe, Hanti, Hobana Halarna Lekuzia Kului, Tapahor Kekabakala. Yona pula go N1 South Buckley interchange in me e ba ka sekete pete sebele matla haholo go ya New Road go tloha New Road go M1 North pula fisher crown interchange re ntse re na le kotsi eo ya koloi go entre ha o tata go feta Modern Fontaine Road di tlhane dikoloi mo kotsi engwe hape e mane go N1 North Rivonia ka mo Park Town pula fisher Empire Road di tlhane dikoloi mo hanje hape le ka mo M2 East ha o tata go feta Heidelberg Road mme re kopa bagani ba tlhokomele hle ho feta mo re na le koloi senyehileng tse le teng mano ena and oneself they is no deal ona hape e ba ka sephetipiki sebele matla haholo ho feta mo ho bona hala ka mo main reef road maharenga China mo le Dragon City sephetipiti sephetetsane ho and oneself maharenga Brakfontein le Olifant Fontein so it's motho way le N17 ka mo Krisane road le kwa Maroth hape le yona and one north they is no deal ho ya ho Winnie Mandela Drive ho feta mo tshetso ho di tsamaya hantle re le bo NPD le JRA ka tla le ho ena
1: are le boya holo hle wena ausmosa le soto are lucky sense stadium are lucky sense stadium re tlo sponsor ga di festival tse sna ngo lucky sense stadium are lucky sense stadium re qale ka sona pele
4: shaking rage process
1: isimo ka dula ntse le thupa tse
0: a ska le matsa festival le
1: tsa a
0: ha
1: ha re kale ka bolo pele festival re tla
0: ska ba kena
1: ha re kale ka bolo pele festival ntse la tsa botho a sa re tla
0: sema festival
1: ka dula ntse le thupa
0: nuki san stadium kwa
1: oh di festival ha di qeta ho etsa ho etsa ha ba re thusa ho lukisa stadium ho beng
0: ya le kopo
1: yeah
0: ska la di ba ni
1: ha
0: le kwala festival
1: ha di qeta ho etsa
0: bona re sna ta ba le bo
1: ha re lo kenya le tso re lukiseng setso
0: re kopeng ha ni
1: ha se ba le
0: Lere okay lona ba di festival re hlepuhlepule le
1: lona ba di festival
0: re tseba o hla o hla
1: jwa ka di festival ke nya le tsoge lukiseng stadium seo se be maemong a mang
0: se tsere se ke re ba di tirenya

0: na go ntse tatlhelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: o tseba pale e tshwanang le ya hae ngwanana ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tšhelete ya ho qala ha o hlokagale hore o emele dikgwedi o tseba deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 randa qeto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. Go tloga ka mantaha go isa labotlhano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya go SABC 2.
2: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e le nngwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.

0: lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Amiti hopola hle lwena o ka ba karolo ya se khutana sana sa kopi ya tie kapa kofi ka ho romela fela dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ena ya rona ya WhatsApp 0797585066 0797585066 o qala pele ka lentswe cup a go leke ho fata fata dipina hle pina tsana dingata tsa soul la R&B dingata o tle ka tsena tse re di lebetseng wa tseba tseng hona le tse re di lebalang hore hana di monate hana di teng hana ine llaneng ke tsamaya le mang kae hona le tseo jale a go fate fate hle o re romelle dipina tseno hle o qale pele ka lentse cup mo mamedi mo hle re ya le ba hle wena ngwaneso ka bana ka qwaqwa rosa re lebila ho ngwaneso metso so e re beho e mashima mapeti le metso e mene ka mara ho ra ena ya borobong re tla fumana senele sa tumelo ka ntate mo ruti se re ma fojane ke yena ya re tlisetsang sona ke yena ya kwalang kgwedi ena ya rona ya botshaba ka jeno me metsotsong e le shime le metso mehlano pele ho ra ya le shime re tla be re kena metsoleng ya rona ya tsohang hang fela ka mora ditaba tsa ho ra yane ya le shime e tla be le ha re kena moketeng wa rona he letsatsing la rona la mokete wa botshaba mo mamidi motle to o keteke le rona hona mo mo leng teng o tle o keteke le rona ka mamela fela o ka ketika le rona ka o mamela fela taba tsa bohlokwa bo mme ba le teng ba pere hantle re tlo ketika le bona re ya le bohahle mo mamedi motla ho ntse o mametse lenane o lena la itlhabolle ho le sedi FM ka jeno lenane o la jwale ke nako le tla haswa ka botlolwa ka bana ka provinceng ya Gauteng AAA go tlile dipula ka nnete di yana Gauteng me ho abata mo mamedi motle ditaba ke tsena
2: A kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema le sedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgolohadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape le sedi FM le be teng Hape mba matlo, bake na matlo nga bona. Le sedi FM, le taba tinga, hubani le mengwe ke, Gauteng, Department of Human Settlement, hakwe di shwala matsatsi ya mashome a mararo, ele la boraro bekeng, re tlabe re le moo.
1: A riteng ho bata ka pao chesa tsebeletso ya lesedi lenane o la jwale ke nako o tla bateng mono masututsa re ya sinolong sa tumelo ka Universal Catholic Church Choir ndi kokele

mamedi ke o dumedisa le ho mema ke na le na tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mohole nna le ntsola modimo le o re le fumanang testamenteng encha buka ke a luka kaolo ke a bohlano den re bala o tla timaneng ya mashumi a mabedi ana le metse robong ho ya fela temaneng ya mashumi a mararo me yona ka thusa modimo ha re fumane ba le ka tsela ke ena levi a mo etsetsa mokete o moholo tunya hae me ho ne o le sehlopha se seholo sa ba le kgetho le sababang ba dutseng le bona dijong bangodi le ba farisi ba teng ba rorela ba rutua ba hae ba re na le jellang le ba le kgethwa le ba etsa dibe le nwellang le bona lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen ntumelle mo mamedi a ratehang re kopane le jesu a bitsa motho ya neng a sa nahane gore o tla mmitsa ya neng a iketsetsa mosebetsi wa hae wa bolekgetho re kopana le jesu a re go yena a mo latele hang hang a ema a tlwella tsohle le mosebetsi wa hae a mo latela a ba etsa mokete o moholo ka hara ntlo ya hae a mo mema e le molopolle ka hara ntlo ya hae ke nakong ena eo bangodi le bafarise ba bolelang barutua ba sa boleleng jesu gore gobaneng a ja le ba lekgetho le ba etsa dibe ebile a kena ka hare go malapa a bona ga o gopola gantle mo mamedi ya rategang lentswe lena la lefe ke lentswe la sehebefu le bolelelang gore ntatele kapa nkgomarele ke nakong ena e wa mo kgomaretseng a mmuletseng lelapa la gae empa go teng batho ba ngongoregang go teng batho ba sa thabeng tshebeletso ena e kopana le nna le wena batho ba ne ba sa nagane gore jesu o tla kena ka ra lelapa la gago a utlwele botlhoko ka bana ba gago a ba atleise e ba ba lefatshe ga jesu a kene ka ra lelapa la gago a tukisa le bone leo batho ba neng ba nagana gore le timme ga a kena jesu batho ba ngongorega mohlomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena ka jeno lena ka re o mosebetsi o nyollotswe empa batho ba o phelang le bona ba o rapelang le bona ke bona ba ngongoregang ba sa batleng ga o nyollwa ba sebang ka wena empa jesu o tlile le molopolle o thuile mamati jesu wa rona ke a reng ke kena maemong.

0: na le lepina e monnate ka nnete. Dumela hle bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Mathepi.
0: Le phetse jwang e bana ba ka?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mmago.
0: Le nna ke iphiletse hantle haholo. Le ka jeno he ho na le pali e nngwe e monnate eo ke tlang ho le phetela yona bana ba ka.
1: Ke a gola go pela ka jeno e ntse e tla ba monnate jwalo ka tse dintse ngata tse fetileng mme Mathepi.

0: Nna ke seketateletse motlholo wa kajeno mme Matshepi.
1: O lokile bana baka. Mamelang pale ya rona he goba pale ya rona ya kajeno e bua ka hanyane. Ka hara lefika le tletseng ka dimela tsa lewatle le dipalesa tse mmala o kgatlhang matlho. Hanyane wa lekgala o ile a bula matlho a hae a mafubedu. Mme a otlolla maoto a hae ka hara kgaketla ya hae eo e neng e le yona ntlo ya hae. Hanyane o ne a sa tshwane le makgala a mang a nang le mmele e metenya, e thata. Wa hae o ne o le bonolo. Ke ka hoo a neng a batla gore ntlo ya hae ya kgaketla e mo sireletse kgatlhano le ditlhapi tse lapileng le dinonyana tsa lewatle. Mmogo le ntho e nngwe le e nngwe e ka batlang go ja lekgala lena le lenyane.
0: Mme Matshepi, ke sone ka lekgala lena. Ke a ipotsa gore na batswadi ba lona ba kae gore ba le sireletse.
1: Hei, ke a kgolwa ngwanaka, re tla utlwatsa batswadi ba lona ha pale e ntse e tswela pele. Ha re mameleng pale ena ya rona goba e sa tswela pele. Empa ho ne ho ena le bothata. Le ha Hanyane a ne a le monnyane, o ne a batla a holahodile ho tloha selemong se fetileng. Mme kgaketla ena ya hae e ne e se e le nyane bakeng sa hae.
2: Ke hloka kgaketla e nngwe hore ke tle ke iketsetse lehae. Ke tla ya sheba mane lehlabatheng la lewatle.
3: Mme Matshepi, haeba ke sa hopola hantle, ho na le dikgaketla tseo ke di boneng ka tlung heso. Ke a ipotsa hore na ho na le e ka lekanang Hanyane na.
1: Oh, kananelo. Hanyane o hloka kgaketla e tseng e na le bophelo, hlengwanaka. Ke bolela e haufi le metsi a lewatle. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa lewatle le ne le shebahala le fapane tsatsing leo. O ne a sa bone lehlabathe ka hobane ho ne ho ena le dintho tse ngata tse mebalabala, tse benyang ebile di sa tlwaeleha hantle.
2: Ke eng tsona tse? Oh, hohleng ke matlakala.
1: Hanyane o ne a kile a bona matlakala pejana. Mme o ne a tseba hantle hore ke sona seo batho ba dulang ba se siya mo lewatle. O kile a leka ho ja a mang a matlakala, empa a mo tshwarisa mang. Hanyane o ile a tsamaya hodima dikene le dibotlolo tsa diplastiki mo le dipampiri tse tshelang di-chips. A ntse a batlana le kgaketla. O ile a sheba hodimo le tlase. Ke bolela hohle ha ka e fumana.
3: Ke a ipotsa hore na ke hobaneng ha batho ba rata ho lahlela matlakala hohle fela tjena. Ka nako e nngwe, o ka bona meqomo ya matlakala e beile hohle ka hara motse ka thoko ho mebila le dibakeng tsa ho phomola. Empa batho ha ba e sebedise. Seo se etswa ke eng, Mme Matshepi?
1: Kananelo. Sena seo buang ka sona ngwana ka sehlokolosi haholo. Ke nahana hore ke nako jwalo ya hore motho e mong le e mong a etse se lokileng bakeng sa naha ena ya rona. Haeba e hlile re rata e le ka nnete, re lokela ho e boloka e hlwekile. Le ho le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ena ya rona. Jwale ke ha Hanyane a qala ho lla. Ka ho panya ha leihlo seriti se seholohadi, se ile sa mo aparela. Qalong, o ne a nahana hore ke kokonyana e nngwe ya lewatle e iphofelang fela. Empa ha nyarela ho tswa ka mona ka hara ntlo ena ya yona ya kgaketla, o ile a bona maoto a mapedi, diphaka tse pedi, hlooho mmoho le moriri o motsho. Motho. Yena e ne e le moshanyana ya neng a bitswa Noa. Noa o ile a re,
4: nna ke Noa, ke utlwile selo sa hao. Na ona le se nka o thusang ka sona?
2: Ha ke nahane jwalo. Ke ne ke ntse ke batlana le kgaketla e nngwe e ntjha bekeng sa hore ke iketsetse lehae la ka. Rona makgala re iphelela ka hara dikgaketla, mme ke mona jwale ha ke fumane mona lehlabatheng la lewatle. Seo ke se bonang fela mona ke matlakala.
4: Ho bohlaswa ebile o di tshila mona, empa na wa bona hore ke molelele ho feta. Ke kgona ho bona hole. Mohlomong ka o fumanela kgaketla o e batlang.
2: Ke a leboha Noa. Na wa tseba hore kgaketla e shebahala jwang?
4: ha ke tsi
2: ho lokile e sheba hala tjinalo empa kana ko engwe di harile ka pa hona ho hlaba mme di mi balabala
4: ke ukwa
1: jale ke hanwa amatha ho fokisa mona le watle o ile khutla ka morana kwana ankile ho ho ntho eo ene ile khurikwe nyane e bile ile khubedu ka mmala empa ene e se gaketla hanyane o ile a re
2: sena ke se kwaela sa botlolo e golo ha se gaketla
1: noa o ile a boela a mmathahabe mme kgetlong lena o ile a khutla le ntho e nngwe e mmala o motala hanyane o ile a boela a sesenya hlooho ho bontsha hore le sona seo ha se gaketla seo e ne e le karolo e nngwe ya botlolo ya kgalase noa o ile a mathahabe mme kgetlong lena o ile a khutla le ntho e nngwe e hareleileng empa le yona e ne e ntse e le plastic noa o ile a re
4: ke maswabi ke shebile hohle ho lokela ho bo ho ena le dikgaketla mona tse patehileng ka tlasa matlakala ana
1: hanyane o ile a qala ho sisa pele noa o ile a kgothatsa lekgala lena le lenyane e se neng ke ha jwale hanyane a ikutlwa e ka o kgathetse o ile a kena ka hara kgaketla ena ya hae mme noa yena a tsamaya ha hanyane a tsoa o ile a utlwa batho ba ntseng ba bua haufi le mona moo a neng a le hona teng
2: hotsahalang
0: memasepi
1: ye hloni
0: ke a kgola gore batho bana bao ke ba utlwang ke batlo thusang hanyane
1: le nna ke tshepa jwalo hloni ha re qetelleng pale ena ya rona hlebana baka batho ba ne ba tletse hohle ba ne ba rwetse didlafo matsohong a bona mme ba bang ba ne ba tshwere mekoti noa o ile a re
4: hei ke boleletse metswalle ya ka mane sekolong ka lewatle lena e tletseng ditshini mme ba ithaopile ho nthusa ho le hlwekisa
1: hanyane o ile a opa diatla ka maoto a hae ka baka la thapo mme a thusa batho ho tlosa matlakala lewatle ha matlakala ohle a se a tloile batho ba ile ba bapala lehlabathing le lesweu la lewatle mme ba sesa metsing a phodileng ha hanyane yena a ntse a tsamaya a lekola dikgaketla tse ntle tse hareleileng tseo batho ba di fumaneng ka tlasa matlakala ka mora hore a leketse mmalwa o ile a qetella a fumane e mo lokelang yona e ne e le mmala o bolou bo hlakileng mme e hareleile e kgotsofatsa
3: nna ke a leboa ha e le mona hanyane a fumane thuso ebile a fumane lekgaketla e mo lokelang
1: le nna ke thabile hona ho kane ngwanaka ha re qetelleng pale ena ya rona ya ba hanyane o phahamisa letsoho ho sadisa noa mmoho le batho ba bang hantle o ile a boela a kgutlela mane lefike le tletseng dimela tsa lewatle mmoho le dipalesa tse kgahlang mahlo ya ba o dula lehlabatheng la lewatle mme a kwala mahlo a hae a mafubedi o ne a thabile haholo ka hara ntlo ena ya hae e ntjha ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ena ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona e monate jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlono ke manyaneng a hloka kgaketla
3: ke lekgala le bitswang hanyane me matshepe
1: ho hanyane kgaketla eo e ne e tshwana le eng
0: e ne tshwana le lehae la hae me matshepe
1: na o ile hae ba bonolo hore hanyane a fumane kgaketla
3: tjhe me matshepe
1: ke mang ya ileng a thusa hanyane hore a qetelle a fumane kgaketla
0: ke moshanyana ya neng a bitswang ho hammoho le metswalle ya hae me matshepe
1: ke seo ba ileng ba se etsa hore hanyane a thusa hale
3: ba ile ba kgobokana ho hlokisa lewatle me matshepe
1: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: tsamaya hantle me matshepi lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Join up Boxer Rewards Club ho natefelwa ke di-benefiti le tse ding tse ngata. Fumana disolo tse kgetheileng tsa mahala, airtime le tse ding tse ngata. Bokella di-B-Rewards. B-Reward e lengwe e lekana le ranta. Ingwadisetse karete ya di-rewards eo e leng yona fela eo e hlokang ha Boxer.
2: Hao, dipampiri tse ngata tje bakeng sa mang? Ha se tsa hao. Ha di tswe Capfin. Sena ha wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo Christeline a se ngotseng.
3: Mosadi ya neng a nthusa o mpontshitse mohato ka mong. A nolofatsa tshebetso ena kaofela. Ka fumana tjhelete ya ka potlako ntle le ho saina dipampiri tse ngata.
4: Etsa kopo online o joina Maafrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thuswa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
5: FM ke mole hey mogwabo wa setso le puo ya sesotho
6: ha ne te fetangeno mo mamete motle mesoso idula hantle we mashima mabedi le motsolo mong ka mora hora ena ya le shume re ka kon re hasa ka wotlo re tswile ka papusing ya gaso re ka mona ka lapa ya mona mosebetsi mona mosebetsi rena le nthotse ntle rena le lapa ena entle entsweng ka joang ba sesotho jwale re ka mona he le baiti ba ka dumelang hleng dumelang dumelang le kae re teng hey ho hotle le batle ne re ka ba bo mantle le modidietsane wo e ka re o ka o phetsa hape Mabedi wa ikutlala he ke itse ka jeno

0: rena la itlhabolle le keke la tshwana le la matsatsi amang re keteka letsatsi la o qetela la kgwedi ya botshaba me ritse re le rona re le tshebeletso ya lesedi wa tseba gore re tshebeletso e hasang ka sesotho me re boulella botshaba le puo ya rona ya sesotho ka hohle hohle me re a tseba hore ba sotho ha isale ile batho ba motlotlo ka botshaba ba bona ka dinako tsohle me le rona re ntse re tshwere hona jwalo hore mono fela re le tshebeletso ya lesedi hore ha re ka lahla puo ya rona ya sesotho re tla be re lahlehile ibile re lahlehisitse le setshaba sena se re mamelang letsatsi le leng le le leng ke ka ho puo ho rona re le tshebeletso ya lesedi e bohlokwa e bohlokwa e bohlokwa ka pajwang bo me bo ntate ke le boha mo ba bidimo tle ire motsotsongwe na hem re hle re qale ka mosebetsi wa rona ke na le ke ngwanana o sa le monyane ha holo dilemong le biso la hae ke senati bokamoso masopa ke senati bokamoso masopa senati edumela hle ngwanana
1: edumela metuli
0: o phela jwang
1: ke phetse wena o phetse jwang
0: ke phela hle a go re bolelela re na senati ke mang ya tswalwang kae o kena sekolo kae
1: okay na ka lebitso ke senati masopa ke mokwena wa hamokotedi ka seboko ke ngwanana wa mona mangaung pereng etshweu sengangata ke kena sekolo prep na high school
0: hey where's a great man sekolo
1: 11
0: where's a great 11 hey lo ena wa para kuba tsa ntse ke re ba check into go botsa ke tsa go dafela le mo shamile reale bo hahle reale bo ha wena senati re tlo bua le wena jalo ka motho a motho
1: eh
0: ka jeno re kete ka botshaba hobane hangata batho ba batshaba bona e ka reng ba qhilelwa ka thoko ha re bua ka ditaba tsa botshaba me re buitsitse tsena re re tlo netefatsa re tlo ba bontsha hore le lona jalo ka batsha le karolo ya setshaba sena se kete ka botshaba na jalo ka motho a motho o bona ho ntse ho le bohlokwa hore selemo le selemo ho be le kgwedi ena e re reng ke kgwedi ya botshaba ho be le letsatsi le re reng ke letsatsi la botshaba re a keteka na jalo ka motho motho o e bona ka lihlo le fengwe
1: ke bona ho le bohlokwa hore re iketeke kgwedi enana jwalo ka batho ba batho hobane ha re sa phela dinakong tsa gale ha re sa phela ka metlo ya gale jwale re bonyane re kgona ho fumana kgwedi e le nngwe selemong moo re kgonang hore re iketeke re tsebe re kgone le ho ithuta tsela eo batho ba phetseng pele ho rona hore na ba phetse jwang metlo ya rona la re sa phele ka yona fela re ithute ka yona re tsebe hore re bomang jwalo ka ke itseba hore ke mosotho ke mokwena ha se batho ba batjha ba bangata ba itsebang fela kgwedi ena re fa nyetla o wa go re ithute ka bona
0: her ngwanana ngwanana ngwanana ke le bo ha wena senate jale ha re ke re shebe wena ngwane so hore na ha re ntse re ketika kgwedi ena ya botshaba ka malapeng a rona batswadi ba rona ba re hodisitse le wena o ngwanana wa mosotho ya go disitsweng ka hlompho ha re ke rutlwe fela melao e o hotseng ka yona ka lapeng leno e bewa mohlomong ke batswadi ba gago ke melao ya mofuta ofeng me o bona melao ena e batswadi mohlomong ba lebehela yona ba le hodisang ka yona le le bana o fumana mohlomong hona le moe ba ka ntshitiso teng kapa o fumana melao ena e le melao e le thusang hore e le tataise hobane bophelo bona ra bo bona hore na bo lebile kae
1: melao e mingatanyana e re hodiswang ka yona ka malapa ka o fapana fela e bohlokwa e ke le ka e rutwa ke hore letsatsi le sekebela phirima ke so kene ka tlong le hore le sekela tshaba ke so tsohe e meng ke ho tsela ya ho bua le batho ho sa tsotele hore na ke motho o motsebang kapo ke motho o sa motsebeng fela ha fela e le motho e moholo o tlameha hore o mo bontshe hlompho jwalo ka ha o bua le ena o dumedisa nke ke ka fihla fela se ke re dumela ke tshwantse ke re dumela mme dumela ntate kapo tshe mme tshe ntate jwale ke nahana hore melao ena le ha ba bang ba rona re ka utlwa eka ha e sa hlokahala matsatsing a ka jeno fela ke ka buela ke buela nna e nthusitse ho bopa motho eo ke leng yena tsatsing lenana e tataisa hore na ke nke dintho jwang letsatsi le leng le feta le hore na ke sebetse di ntshoka tsela e jwang ke nana gore e bohlokwa haholo le ha re ka utlwa e kare emeng e batla e ba hasha haholo ho rona fela yona ya re thusa na kontsetla la tshela bophelo
0: ha re shebe tsela yo batho ba batsha ba itshwereng ka yona hona jwale ba phelang ka yona jalo ka motho wa motsha king o bona eng ho batho ba batsha
1: ke bona batho ba batsha e le batho ba hlokileng tataiso ha re ke nahane hore re batho ba ka lo ba ka ratang ho eletswa fela he ke nahana hore ntse ka bantho e ka lokiswang ha batswa di ba rona le batho ba re phelang le bona ba ka etsa hore e be boikarabelo ba bona hore ba re dudise fatshe ba re bontshe hore ha re bua le lona ha se o bane re le swetsa empa ke o bane re le ka ho le thusa hore le skebela iphumana le le maemong e leng hore ha le satse ba rona letswa le jwang
0: Jale melao ena e o qetang ho bua ka yona eo e leng hore ke yona e o tataisang ka hara lelapa leno eo batswadi bao ba ileng ba ebe ho na le nako nngwe fela o la utlwa gore ai eno o na o ai o na ke sa utlola tsatsing lena o bue nnete fela ngwanaka
1: ya ho tsoha pele letsatsi le tšhaba ke yona e batlang e ntlholwa bantšhe ae ke ithatela boroko Kani tiki tatela boko ke tabe ke bua ke ke sa buine te hang ka re ke a ilatela yona
0: eh ha se mohe jale ha re ke re bua ka taba engwe ya bohlokwa wena senate hona le meetlo e etswang malapeng a rona a fapaneng jwale meetlo nyena e etswang ako qolle mohlomong e media miraro e we bonang e etsa halala penleno le hore na wena ha o dutse le mong o le motho a motho o shebile dintho tsena di etsa hala hona le seo mohlomong o reng ai e ka re mona re ka tlohella moetlo o itseng o ke fenye o bonang e ntse etsa halala penleno ba ntse ba etse le sapele
1: ntse etsola pele ke ka ratang ho bua ka yona ke ya lefu lifo ke ntho e botlhoko e hlaelang malapa kana go engwe le engwe fela e sa regisi me ka nako tsa mafu le lapa le lahlehetswe jwale meetlo e tla fumana hore ho tlameha ho hlajwa gomo ho tlameha hore ho etswe ditente ho ketekwe ho etswe ntho e kgolo re tlameha ho utlwisisa hore le lapa le lahlehetswe ba hloka hore ba fuwe nako hore ba iphumane o ka thola hore nako tse ding motho ya seng a iketse masihlwane ke yena ya nabe ya borothota fuleng ke yena ya na shejwa ha o ka ba le mathata ka hare ho lelapa jwale ntho ena ya hore ho etswe ntho e kgolo ka mafu ke yona e tla fumana hore malapa a ithola sabile a le ka hare ho dikoloto ha o qeta ho fela ke nahana hore mohlomong ha ne re ka ilukisa fela mono hore ho ka etswa ntho e nyane fela e hlompheileng motho a tsamaiswe hantle ho ne ho ka ba betere
0: Ke yona ntho na hanang hore e ka tloswa meetlo yentseng e etsa hala jwale ha re ke re shebe hore na wena jwale ka ngwana wa ngwanana ya motšhadi lemong jwale ka o le motšhatjena ke eng se o ikgantshang ka sona ka bongwanana ba hao le botšhaba ba hao
1: yo Australia ke rata puo ena ya Sesotho ka tsela e makatsang ke nahana hore meetlong kaofela puo ena na ke yona e ke e boulelang ho di feta kaofela hobane ke utlwisisa hore le ha e se o se Mosotho fela ha o bua puo ya hao o tshwanetse hore o bo o ikotla sefuba ka yona o utlwe hore o bua puo ya heno o tshwanetse hore o e bue ha monate o etse hore batho ba lakatse ho utlwa le wena ha o bua hobane hona tsena nako e re phelang ho yona o tla thola batho ba bangata ba metha puo ya bona che ha ke ba tshwae phoso hobane re kopana le batho ba bangata ba fapaneng batswadi ba rona le bona ba tshwantse go ba re thuse re tsebe puo tsa rona fela puo ya rona ya Sesotho ke yona e ke e ratang haholo le moaparo wa rona fela jwalo
0: o ha ke ntse ke qoqa le wena mona o re o etsa puo ena ya Sesotho o ipabola ka yona gore yona o ingola o tutubetse 100% kana mo tsohle kwadada
1: ke puo e ke utlwisisang hore e monate e bobebe e hloka fela o itsebe o irate o utlwisisa hore ke puo ya hao ke puo hodisitsweng ka yona mme ke utlwisisa hore ha re ka tseba puo ya rona re le batjha re tla kgona le hore re siele meloko e tlang nalane
0: wena mantswa Jane ha re ke re shebe wena senate hore o nahana hore batjha baka jeno na o bona bana le thasello le lerato la botšhaba ba bona jwalo ka ha o re wena ntho e o ikgantshang ka yona botšhabeng ba gao ke puo ena ya Sesotho. Nao bana bana le thahasello ya ho tseba jalo ka ha hore batswadi ba lona ba tshwanetse ba le tataise le tsebe ho tseba hobane kana kongwe ha se hore batjha ha ba batle empa ba hloka tataiso. Na o bona ba na le thahasello ba na le tshiseho ya hore le bona ba bue puo ya bona jalo ka ha ba ntse ba tla ba rutwa ka malapeng a bo bona.
1: Ha ke nahane thahasello e kgolo hakalo go batjha hobane meetlo ya gale ha isa le eo re phelang ka yona le hape dintho se di etswa ka tsela
0: e fetuileng
1: haholo ke bua Australia. Jwale ke nahana hore mohlomong ha ebe e meng ya meetlo e nentse e gena le tsela eo re phelang ka yona tsatsi lena ne batla ba le thahasello nyana fela ka hore dintho di se di fetuile haholo thahasello e batla e le siko. Ha ke tsebe na ke ntho e re ka lekang ho e lukisa jwang fela he e jwang.
0: Bomme ke bana ba mametse bo ntate ba mametse hona le ntho engwe mohlomong bomme mo le kalakatsang ho e tsho ho motjha eo ya dutse mo ya buang ha monate hakana hona le motho fela kalakatsang hore ho motjha eo ha o le teng ke batla ebe letsatsi la rona ka ofela. E seng la ntate molala o ka nkatamela ntate ke a lebo a ka re atamele re keteka ka ofela ke letsatsi la rona ka ofela re ke re utlwa rona ke eng mohlomong seo o ileng wa se tshwaya puong ya mochina eo re ntseng re bua le yena ntate.
2: A dikgomo mmetholwana le bamamedi le bomme le bontate ba teng ka mona baeti ba gago ka ofela. Na ntwe ke tsaile mpuong ya hae ke hore batjha ha ba thasirile meetlo ya rona ba tena ba sa e thasirile haholo hobane rona batho be e leng gore batho ba baholo boemong ba anarwari ge la ka fuwa nthwane ya tumelo ena e hlahang kwana bosolola tlhapi haholo jwale ga re sa tseba le tho ka meetlo jwale batjha ba tlang anarwari ga re ka ratla radiong ga ya di-medieng kaofela ga ba ruta meetlo wa rona ba ka e thahasella haholo dikgomo mmetholwana
0: leontate ka mantse a mangwe gatiseletsa mantsweng a gae gore batswadi ba rona ba tiise gore ba tataise batjha gobane ga se gore batjha ba batle empa fela e le taba ya gore ga ba fumane monyetla wa go rutwa
2: ga ba fumane monyetla ga ba fumane thuto ga ba fumane batho ba tlileng ba tiisitseng ka thata meetlong ya rona ke yona ntho e batlang e re diela ka thoko go tsela mono ga re fitlha mone tlile e re dia gagolo.
0: Mamedi ha ke shebana kwa metsoso e mashome a mabedi le metso metlhano pele gorra ya leshome le motso mong o ntse o mametse lesedi FM re keteka letsatsi la botšhaba ke letsatsi la go qetela la kgwedi ena ya botšhaba jale ha re ke re utlwe fela gore na e be senati ga o qetela ka mantswe a gago ao o lakatsang gore motlhomong motho ya motšha ya mametseng ya seng teng kwano le ya leng teng kwano o ka lakatsa go qetela ka mantswe ya reng eng ga re keteka letsatsi le le letle la botšhaba.
1: Ke ka qetela ka gore ke ka rata gore go lona lotlhe ba botlhe ba mametseng le ipabole ka gore na le bomang ka meetlo ya lona le thotse o le rutitsweng ka tsona. Batswadi ke kopa gore le thuse bana gore ba kgone go ithuta ka meetlo ya bona le puo ya bona gore re kgoneng gore re tsebe gore go be hantle.
0: Senati ke senati bokamoso masupa re a lebogatlhe wa tseba ka nnete batswadi ba bangwe ba sebeditse ka thata ga utlwa ngwanangwanana a ipabola tjena ka puo ya gae wa e utlwa bua ntho e ratang ka tsela eo a ratang ka yona re motlotlo ka wena re motlotlo re a lebogatlhe re a leboga ga sebohe babedi motle re tla renke pina he ka mora mona re fete mabenkeleng e be re tswela pele.

0: Mamedi re tsona pele tsabeletsong ya hao ya lesedi me metsotso e leshome le metsotsiletseng a pele horra ya leshome le motsomong me kentse kena le baiti ba rona ka kwano ba re etetseng le wena lape mono kentse kena le wena hle e re nke ke qoqe le bona gobane letsatsi lena ka nnete re tlo ba mmogo re le keteka mmogo le bona jalo ka baiti ba rona me disemelo mohlaudi ke yena ya haufinyana le nna mona mmogo le mme jalane matlere dumelang bomme
1: dumelang metholwana
0: le aphele
2: amalade
0: re ke lokise siya ke okay le phetse hantle bomme
1: re phetse ka mahau wena o phela jwang
0: ke phetse hantle letse ba modidietsane
1: ha gore
0: o tla ke utlwa sa
1: ha ke utse
0: a o tle le o Eric Kaleka Veda me disemelo mohlaudi me disemelo o dula kae
1: me disemelo o dula hona bolong fantse ne mona le kitchen la botshabela karamati
0: oho o me wa mosotho ke bona wa pere botshaba bo bo bo botle a go re bolelle ka moaparo ona wa hao
1: amile botshaba bona bo ke bo apereng na ha ke di tebele ke botshaba ba matebele jwale mme wa ka e ne e le ene motebele ke utlwile ke tswa ke mogopotse empa ha sa le teng o sa ile boya batho ke mosotho nna ke motaung
0: o motaung ka seboko
1: ke motaung
0: wa heso
1: ke motaung ka seboko ke mokhuto ha morule ke letsoto ile hadimana ntwi impa halelwana le a di
0: ala ala mogotsi o monana ha o modidi le se mosadi wa mona tshe o ke stebele sena se o sa pere
1: ke stebele
0: ne
1: ene wa ka
0: a o re le bo hahle a ra utlwa go putse mme wa ha ka jeno a re ke re ke a pare se ha habo jwale jalo ka mosadi wa mosotho me disemelo na ebe o dumellana le meetlo ena e o rentseng re ipheta jwalo ka basotho jwalo ka ha re tseba gore basotho ke batho ba boulela meetlo ya bona na le wena o ntse o tshaela monwana taba gore kgwedinyana ya botshaba ebile e se ka kgwedi ya botshaba fela letsatsi le le leng re iketeke re keteke botshaba ba rona
1: mme wa ka ka o ba ke tshabela bosotho bo ke leng bona ebile ha ke boswabele ke utlwa ke thaba ka tsela e makatsang ke lakatsa e kare ke ntho e ka tswelelang e be tswelele le lelokong la heso le tlang baneng ba rona re ba rute meetlo ya basotho le marute dintho tse ngata tse rona basotho re hodisitsweng ka tsona
0: ee mohlomong ha o bua tjena motho e mong a ka ipotsa gore na ke difeng dintho tsena tseo mme a buang ka tsona mme disemelo a buang ka tsona tseo ba hodisitsweng ka tsona ha le tla le go la lona mme disemelo meetlo ena e ne e tsamaya jwang
1: mme e ne e tsamaya gantle meetlo ena empa ga ke se bekere ke ka bomadimatle kapa ke ka bomadimabi go ile wa e tsala gore lapeng leso go gaolwe e meng ya meetlo e tshwanang le go rwala thapo ile gwa tlajwa kgomo ya ba moetlo wa fediswa empa re ne re na le dithuto tse batswadi ba rona ba ne ba re ruta tsona ka gara malapa gore ga ke le ngwanangwananyana ke tshwanetse gore ke itlhomphe ke tshwanetse gore ke tsebe gore ngwanangwananyana ga ke ene letsatsi le se leketse ka ntlong o tshwanetse gore a kgantshe o tshwanetse gore a kwale le tsona digarateng ne re sa di kwalelwe ke batswadi ba rona re ne le rona re di kwalelang ka nako eo go sa tshwane le nako ya gona jale gape gape

0: rene re utlwa go ngwana ngwanana ha tshwanela gore a eme a sataletse fela ka gara monyako ga wa tshwanela gore o ne o tlodise ka fensetere ke tsone ntho tse nne re di rutwa ka malapeng a bo rona gore re itlhomphe ga re di bana ba banana re itsebe se re ding sona gape re be le tlhompho go batho botlhe e seng batswadi fela ka tlong go motho e mongwe le e mongwe e mogolo re motlhomphe e setana le bone bana bao re neng re bapala le bone re ne re rutwa gore re tshwanetse re tlhomphang
1: ee ya mme jale o bona dintho di fetogile o ikutlwa jwang ka se fetogileng seo se bonang se fetogile ke enye o reng ha actually ke bona ntho e itseng e fetogile mme ka mokgwa o ke neng motlhomong ke e boulelela e le ntho e ke e ratang ke utlwa botlhoko ga e fetogile
0: mme ntho e kgolo go nna ke tlhompho tlhompho ke bona e se e fetogile e se se teng ka gara bana ba rona mo e reng ka nako e nngwe ngwana o tlabe o mo dumedisa o re dumela ngwanaka a re halo ke ntho e utlwisang botlhoko e ka re rona batswadi re latlhetswe ke morethetho wa go ruta bana ba rona gore tlhompho ke ntho e jwang mo ba leng teng gotlhe mo ba tsamayang teng re ne re tseba gore motho e mogolo ga a kena re ne re palama dibese ka nako eo e ne re motho e mogolo ga a kena o ne o ema ka maoto o mo suthela gore mme setulo ke se na dula fatshe kapa ntate setulo ke se na dula fatshe empa nakong ya gona jale ga e sa le yo tlhompho eo baneng ba rona a ka o tloela wa ema o le motho e mogolo a dutse fatshe a o tsebisa a re le nna ke patetse re motho a re ema a re le nna ke patetse kore re latlhetswe ke tlhompho re le batho ba batsho re le basotho basotho ke batho ba tlhompho
1: mme disemelo wa bua taba tsa botlhokwa ka nnete ke mme disemelo mohlaodi re momamedi motla ke fete tabeng ya botlhokwa ke ena ka morago nage ke tlo bua le mme Jwalane Matlere le ena o teng gaufi le nna kwano ke nako ya laboraro wa jackpoto ya loto laboraro ona o na le monyetla wa go hapa jackpoto ya loto e lekanyeditsweng go 26.5 million rand ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya go hulwa ga dinomoro ka kotlologo laboraro ona ka hora ya borobong mantsiboya go SABC o ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Aforika Borwa eya wena loto ya naga dipapadi tse ngata menyetla e mengata dimilione tse ngata dibapadi di tshwanetse go ba le dilemo tse lesome le metserobedi kapa o feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke sizekhaya.

0: Asimuhe mamidi motla ke mesoso e robong pele horra ya leshume le motsomong ibile e robedi pele horra ya leshume le motsomong ke buisana le mejolane matlere mejolane dumela hle me wa ka phela ntle
1: ha mna di tuli baby mejolane ma kere
0: oh ma kere se matlere ah ska tshe mogotsi ke phosa ke le wa ke lukisitse me jolane ma kere o tswa kae mogotsi
1: a nna ke mosotho wa lesotho kwanana mateng matedile
0: eh
1: ya metuli
0: o tswa matedile
1: eh empa ka nyalwa ka mona ka South Africa
0: eh
1: ya ntane
0: ehe wa bona o rata molekano wa hao la o ntshebile o bona molekano wa
1: o bona ke ditse ke mo ke
0: ke le ba ba ntse jale wena ka se boko mong he
1: nna ke mohlakwana
0: eh le reng ha le ipulela
1: ke mohlakwana wa hatele ya motabana motho a sa jenseng wa thwana a jenseng wa tho
0: eh
1: ke mohlakwana motla se momotela ke tshaba se setle sa obe wa peo ka ho bua ka mbate bang ka ho bua ka ka motabang le molemo getsa thapelo
0: eh ha la la
1: ke bana ba se tiba le ba gwana metsing ke mohlakwana ba batle di momotela ke tshaba se setle sa obe wa peo
0: ha la la ha la la o tla mona ke re a re le bo hatle me jalani makere re le buile ha holo jale me jalani le wena o ketika le rona ka jeno letsatsi lena la botshaba mohlomong ha o bua ka motlotlo ka hara batho o yema o re nna ke mosotho ke nse o etsa ngobe motlotlo
1: ke motlotlo ka bosotho wa ka thuli baby ho latela hore na Basotho ke batle batho ba batle jwang ba aparang jwang ba buang puo ya bona monate jwang gore ke motlotlo ka ba ka bosotho thuli baby eya ha ke bua ka bosotho ke rata le the way nna ke hodisitswe ke ngono ke tseba le dijo tsengata tse ne re di ruta tsa basotho basotho ne le batho ba jang healthy ba jang hantle re sa je dijo tsena tse mafura re ne re kha meroho re ja meroho thuli re ne re pheha dinyekwe re ne re pheha bo se be ga re tsa pone re hadika re chechisa ona jwa le bana ba ona jwa ba sa ja
0: chechisa eh ya ho pola ba chechisa
1: re tsa bo mochahlama ke tsebo ho tsa bo mochahlama ngona ka ngutile
0: ke mochahlama
1: mochahlama thuli baby o be metsi a bile ha qeta ho bela o chisa phofena ya papa
0: ke chisa ka thuko
1: o ithela ka metsi njalo e se fwa iphea jalo ka ha o iphea ha o qetile o e fodisa ha ke ta o fola o boetse o tshela ya ninini ya kogo wa kopanya wa kwaela mono nono o tshela tomo sotsa ha ona go nyene nono wa kwaela o keta o tlophea o yetsa jolo ka ha o yetsa le maqebekwana
0: dipolokonyana tsa ha
1: dipolokonyana tse eya o yetsa le bopotele o yetsa le bo le hala go re di jo dingata
0: ba se go di hlaku a go di hlalose o tsebe le nna ke a ithuta ke sekolong tsa tsinleng le hala
1: e le hala ke le shilishile le kopantsweng le lebese ebe ba potele yona ke le shilishile le kopantsweng le mogogo ge ga mogogo wa nene o thunkele ga gaswana e ya jole ebe re tlo kopanya le shilishile phofunyana ha o dietse dibe thata o etsa papa mare e ba hantlenyana fela e ya ke lona he e ya
0: ke ba ntshotse o ile ngwa ithuta tsona
1: ke ntshotse ke le ka ithuta tsona bonyekwe nyekwe ke di khobetsa mabele di kopana le dinawa wa diphe ha di butswa o nka mokopu ha wa kopanyetsa ka mono tlo mona to motho di
0: o tle ka tsana ke a gola ntse ne
1: a o se ile le suma tatu ye ho ja ola nyetsa
0: eh
1: ke ya nno re ke tlang
0: eh
1: ba tlatla
0: a ke bo theuile wa bolata ao
1: ke ke ntse tla tshudi
0: ke utlile mme mona a bua ka taba ya buitshwaro boikokobetso re bona hona jwale tjena manyalo o qeta o bua gore nna molekane wa ka ke dula ke mo kentse ka lehafing manyalo ona wa jwale tjena a kena ke bana a lelelelele hosane ha ba sa le mmogo ebe lona le konutu la lona ebile lefeng bana besong a ke lefeng bana ba bang sepe
1: thuli baby wa tseba bophelong bophelo bona le dikoti ke tswa fa bua ka le mantjana sego ga kena ho ntsona le go be boima mpa ganggang thapelo ha tsiba ke tshwareleditse ka thapelo hape hape go gore o dulo o na le yena motho wa ha o kana go tsohle and o ske wa re na go nya me a o fira ke hona na go nyene le ba bisi ka yona fela le dule le bisi na go yohle ke yona ntshwenwe ke bona ithusa manyalo jo le batho ba bang ke bone ga ba keta o nyalana o sa siwa ka tlung ho thoki nne wa ka tlung ha o sa tla ba le matla nna ye le ntate jo lo ka hwane pele ne re ha ona le bo eng eng kae ka ntate are mohlankana wa ha wa re ha re ye jo le ha isa a ba se ba zwelletse se le ntate a tla batla go tsa male mong e be ha sa rata o tsa male nne ntho tse o le tsona di dintse di theola taba ya lerato
0: eh
1: o fumana hore kana ko nngwe ho so bile ho nala kana hanang hore e bontsa tshitela e mong empa ntho re be le dutse le le nako nthong le le
0: nele mo hona
1: go tsohle le mathelele le mena go tsohle go go bo le le mao
0: go bo le le mao mogosi
1: ke le tsamgwe le hantse le thulana empa ka pelenyana e
0: le loke me jona ni makere ke le buile ngwanese ke le buile mamedi ha re ditabentsa ho ra ya le shimele motsomong ka sephaka mohau wa modimo.

Dida batena tsa hora ya leshimele motsomong tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla ba tsa hora ya leshimele metsomedi ke nga di thapotsena ke di busetsa ho wena Thuli baby ke tseo.

setlo sa ka ke matla aka. O le sedi FM re keteka mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino di jo le moaparo. Ka botjhaba ba rona bo re ikotlang sefuba ka bona hara ditjhabatjhaba.

0: FM.
1: Ha se mo sutho ke bohlaseng ba ha bana.
2: Bo pelo bo potlakile ke bo sebetse ke bo ikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di uhlile setha jole leba ha OK furniture o tla bona hantlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya o khanolla tafole e mo mahanyang ba lelapa bete mo nyola mogathala mantsibuya di sebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolo fatsang bophelo o bane mo nyako bophelo ha o hole o ka tlung ka mona leba le loko ha mmoho le OK furniture OK furniture nyakalela bophelo.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email. Re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Sechaba sa gauti re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease o seke wa tsamaisa di kgomo di nku di pudi ka ba dikoloba o tla plaseng nyengwe ho ya beng ntle le tumelo le ditokomane tsa hlokehang go tsamaisa di phofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beya maphelo a di phofolo le mekgwa ya boiphediso kotsi ha o belaela gore diphofolo tsa o di yaku e kopanye hanghang le ngaka ya diphofolo kapa ofisi ya tsa teng se tsamaye ka diphofolo tse kulang emisa mosama sireletsa diphofolo sireletsa temo.
0: FM le fumane a ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloada SABC Plus app ke molelo
5: mamiji rentse re le moho metsoso e dula ho ya mashume a mabedi ka mara hora ena ya le shume le motsumong ke na le he ho monate ka mona ho monate man wa tsa ho monate bo mme ho monate ne ho ntate ai bo ba medi le re ka tsepo na defense wa tsa re ke go fe mino o re sa tlwaelang ho fa ona o bona tika nete re ketika letsatsi la ho qetela la kgwedi ena ya botshaba le rona re ke re le ketike le momamedi re ntse re utlwa re qoqa le bona ka kwano ba le bona ke karolo ka ofela ha rona ke itse ho bona ka ofela ha rona ha le baeti ka ofela rona mokete ona kwa rona re bua le ntate Tshwane Molala. Ntate Tshwane Molala ke setsebi ditabeng tsena tsa meetlo ya rona Basotho botshaba ba rona ke ena ya teng ke moeti wa rona. Ntate Molala dumela ntate.
6: Dumela mme tholwana le momamedi wa lesedi FM ke re dikgomo gotlhe mo le leng teng ka jeno lena.
5: Ke a leboa ntate. Ka jeno re ke re shebe mehleng ya pele re ne re bua ka basadi mogorong. Hona jwale re bua ka basadi mesebetsing e fapaneng. Basadi ba se ba tshwere ka mona le ka mona empa re tla ke re iqhaqholle re iqoqe le ntate Molala. Jwale ha re ke re shebe ntate Molala ho ya ka botshaba ba rona. Mosebetsi o tsejwang e le wa mosadi lapeng metseng ya rona ke ofeng? Kapa e ne e le ofeng? E ntse e le wona le ka jeno.
6: Ke ba ga di khomo mana matshana a matle ke re holona le tsatsing da ka jeno ha ke re thihe moloko o motsha ke ke re go kele morao ha nyanyana re etse se kwele ba sotho mosebetsi wa me ka nako ya pili ya mogorong ha ile hantle me ke motho a rutang dintho tsohle tse amanang le ka tlung ka mane ka mogorong ho ba ne mehleng ya pele batho ba ne ba sa phele metsinyana e seng re phela ho yona hana ba ne ba phela metsinyane e leng hore ho na le mogoro ho na le thakaneng ho na le kgwading mme ka tsela eno bana ba ne ba arolwa ka tsela eno mme motho wa pele ane nga tseba ka ngwana ho tloa ka le honya hae ke mme mme o na tseba jwang ka ngwana pele ngwana a lokisetsa ho tlaba teng mme ha kala a kgutlela morao ha qeta o kena lenyalong ha boela morao fela o tlabelwa dipitsa tse mo beelang morao ho fitlhela ngwana a tlo o tlaba teng ho tlhongwa mahlaka mane mesebetsi ya bomme ne le ho tlhoma mahlaka obane ke bona bane ba tseba meetlo ya rona kaofela le ha o ka sheba metlheng ena ana lwadi bomme ke bona ba tseba meetlo ho feta beng ba lelapa e leng rona bontate ka malapeng gobane ntho e nngwe le nngwe ba ya e rutwa mme go e rutweng gono ga bona le mokgwa wa gore ngwana ga a keta go tlhaga o lomolwa jwang o losa jwang a tlotla a orosa jwang a tlotla a godisa jwang ga re bua ka mme re bua ka ngwana wa ngwanana go tloa tlalegong mme ngwana wa ngwanana go tloa tlalegong ga a kala fela a kala fela a bitswa leamoelwa ga re bua ka leamoelwa re bua ka ngwanana yane e leng gore o tlala go mela diolamologa mme tlalegong eno ke pele a tlotla a tlola lefi pele a tlola lefi go etsagala gore ngwana ya jalo ebe o a rutwa gore na o tlameya a itshware jwang e le gore ka nako yane ya gore a tlotla a tlola lefi e le legatlelo la gae la pele o tlameya a gwese nkgo yane ya mogako a iswe sedibeng mane e le go mo ruta boitshwaro bono ba botlhoki go fitlhelela a tlotla a tlola lefi a bona legatlelo la gae la pele mme ke mane mo e le gare ga a fitlha mono he bomme ba tla mo godisa ka tsela eno ya go mo ruta botlhoki go fitlhelela boemong ba gore ebe motho a mogolo a tlotla a kena tlong mme meetlo eno ka gofela dintho tse e tswang mono ka gofela go ngwana wa morwetsana ke tsona tse mo etsang thupula ya gore ebe mme wa ka moso wa ka go sasa le ga re bona gore ga nako di ntse di nyetlha meetlo e ntse e nyetlha gana lwa ditsena re bona dintho tse ngata e se di fetoile gagolo di fetolwa ke nako eno ya ngwana eno wa ngwanana go fitlhelela boemong bono ba mogogong mme o gopola gore metlheng ya pele go ne o sena diphatlho tsena tse aparwang gana jwale go ne o aparwa dithitana go aparwa matlalo a diphoofolo le ga e le ka nako eno mme e ne e re ka nako eno he go ne o na le dintho tse nne di etswa go ruta ngwana wa ngwanana botlhoki go fitlhelela e ba mme a godileng e le mme a tshwarang lelapa obane ngwana wa ngwanana o rutwa dintho kao fela tsa mesebetsi ya ka tlong kao fela ka mono ka mogogong a boele a tlotla a rutwa gape gore na ga a se a le lenyalong e se e le mme ka lapeng ka mane o tlameya go tshwara lelapa la gae jwang o tlameya go tlhweka jwang go tlhweka jwang re bua ka mane ga re bua ka botlhoki re bua mane ka thari mme ga re bua ka thari re bue ka mane ka ga a se a kene mogogong a se a le motshio a se a le mogolwaneng gobane ntlo ya mme ka mane ka mogogong e ya golwa gabedi e ba le motshio e ba le mogolwaneng ke ka go gangata basotho ba masetse o ne o tla ukantse ba re ngwetsi kapo mosadi o ngalela motshio ga a le mogolwaneng o tla ngalela motshio ga a le motshio o tla ngalela mogolwaneng e le gore dikarolo tseno tse pedi tseno tse ka tlong di a bontsha gore le ga e ba o leng tate ga e ba o se o lwana mme ga a ka tloga ka mane ka motshio a ya ka mogolwaneng ga o sana tokelo wa go o mo lwantsha gape ga e ka re le lwanela ka mogolwaneng a tloga ka mogolwaneng a ya motshio ga o sana tokelo wa go o mo lwantshe gape mme dikarolo tseno ga di le jalo di bontsha gore le o fa moedi wa ntate jale ngwana wa ngwanana o ne a rutwa dintho tseno ka ofela ke ka go o ne o fumana gore basotho ba gale ba ne ba sena ntho tsena tsa dipetlele tsa eng tsa eng fela ba ne ba kgona go pepisa motho a le boemong bofeng kapa bofeng gobane ke thuto e nne ba e fuwa ke mme ka nako eno jale ya re ga borao tsena ga moetlo e ntse e nyatlha bophelo ntse bo nyatlha bo fitlhela bo re beya mona bo re leng teng ka jeno ge bona bomme se ba ya mesebetsing bomme se ba etsa dintho kao fela tse bontate ba di etsang empa dintho tseno tse ba di etsang kao fela go na le mane mo thuto e batlang e re fosa teng ena ya moraorao tsena ga re gutlela go yona thuto ena moraorao tsena yane ya rona ya basotho ya moetlo e ne e ruta ngwana wa ngwanana ka boitlhompho ba gore go hang le ga go ka thweng a sekebe a fumana a kopanetse dikobo le motlhankana pele a kena lenyalong ka lebaka la gore gobaneng go ne go etsa jwalo go ne go bolokwa taba ya botlhoki gobane motho ga e le mme kapo e le ausi ga o kena kamanong ya dikobo le batho ba bangata ka mokgwa o fapakaneng ono ntho enono e na le kgemelano ya moya e sa lokang mme gangata o tla fumana ntho eno e re tswalela bana bane be re ba bitsang ditlhatlhane bana bane be re ba bitsang distabane bana bane ba mefuta e itseng ya batho gobaneng gobane ke ka taba ya gore ntho tsenono motho a keneng go tsona o kene a sa tlhweka o etsa dintho tse ngata ka nako e le nngwe mme ntho eno gana lwa letena e se e etswa ka mokgwa wano wa gore go thwe bana ba rutwa life science. Life science e nono e batla e re fa gore na maneri a o etsa dintho tseno ka thoko ke difeng e sentse na tse leng gore moetlong wa rona o no thibena ka hohle hohle gore o ska ba hwaetsa lwalo nne le ha ono ka fumana gore ngwananyana o go beile lengwele ine ka ba ka ngope setshwa re ka fumanang ngwananyana a go beile lengwelo ka bakala moetlo ya gona ine ba tshabisa dintho tseno empa morao ngona ka bakala gore bophelo se bonyehlile se bo re beya mogwe mo bo re beileng teng ana lwalo ke se re fumana dintho tsengata ke sitwa go di laola le bana ba gona go bana jwa ha re ba lo molika mo yetlo go tloa ka lung go bana ngwana ha ka ta o hlafela hona letsela yeo a lo mosang ka yona hona letsela yeo pele atla anyanya go mai hona letsela ye tswang ha go tsane le mane spetlele ha ngwana a tla o sa fuwa mme wa ha yo tloa anyanya o tla ne a lo mulwe ne ha o ritela bojwala o sa bo feto moso ene paetseng kwala bono ba ha o ha bo a lo molea mme ha e bi bona di go mo metolana le mo mamedi o le tsedi FM
5: ke le vantante mabidi mo tle o e hlalusitse ntate ntate molala bona le batho bana ba o re ba bitsang di LGBTQIA+ community e se ile karolo ya rona jwalo ka bohle re a tseba hore le bona bana le ditukelo tsa bona jwalo ka mang le mang ke karolo ya rona re le sechaba ke ne ke re ke hlakise le yona yeno ka nete hore re ntse re lwanela ntuni ya hore le bona ba ananelwe sechabeng sena se re phelang ho sona me ke bone ka nete hanyane ka lebaka la hore bana le megatlo e fapaneng e ba emetseng me ke bona ba ntseng ba etsa bonnete ba gore le bona lentse la bona le ahelwe lesaka re na le lona bana beso ebile ke naganna gore ke tla ba le lona ka jeno jwale ke bona ke sa le bone ke a ipotsa le go kae ke na le metswalle ya ka bona ho LGBTQIA+ community ke na le metswalle ke ne ke nanne le tla fitlha bagotsi ke maketse o rena ebe le go kae le go kae e re fela he re ke re fete go dimakatso o folotsi a re fe o rena re ka lebelelang go imatlafatse ka jeno dimakso
7: I'm not going to be able to do it. Hanka mo rao ditse ba tsa gore ya le shumele metsi mmedi re tlo lekola dinhlatse kengeletsang a kopano le dipuisano le baahi ba Kempton Park tlasa mokotaba o reng ho thula le polokego ho matlafatsa setšhaba karabelong ya ditlhekefetso tsa basadi le bana le dipolao sena se entswe ke sehlopha se reilweng ke moporesidente Cyril Ramaphosa bakeng sa gore ho tle ho lokiswe le gona go lwantshwa diketso tsa dipolao tsa basadi ka o leeleng re tla lekola diketso tsa ditlolo tsa molao ka gare ho porofense ya Free State Josi Banyoni rakgwebo wa Mpumalanga le monga ditekesi wa gona profense ya Mpumalanga o tswela pele go teka bopaki ka pele go komišene ya Madlanga sena le tseding go imatlafatse gang ka morago ditaba tsa ora ya leshomele mesemmedi ke lebo ile a go le thuli o bele letsatsi le monate
5: ke le bohle dimatso ke le buile ha holongwaneso mo mamede motle o seke wa feto he ke lenaneo la rona la imatlafatse ka jeno ntate molala ha re hatela pele re o buile taba bohlokwa gore ditetaiso tseo basadi ba neng ba hodiswa kapa bana ba baretsana ba neng ba hodiswa ka tsona ke tsona mohlomong tse ba thusang gore re bone basadi e le baetapele metseng ya rona re bone basadi e le baetapele mesebetsing e fapaneng ka jeno na o dumelana le seng
6: ke dumelana le tsona go menagane nnetholwana gobane gangata ga o sheba ngwana na go tloa kalong ga e sale e ntse e le motho a tlhokometseng ke bomme ka tsela e kgethedin ha e le ngwana mošhanyana ena ga gona mo a kileng a tlhokomola teng ntle le go fela nka molamong o ya dikgomong kapo o tlhwethaba kapo o ya masimong kapo o sebetsa ke peto le ga o sheba tsela e ba gagaileng ka yona bana ba banana ka tsela e ba gagaileng ka yona mmele ya bona ke e bonolonyana le masapo a teng ke ya bonolo ngwana mošhanyana ga o mo sheba fela lekopong mona o tla bona gore ae go na go anetse gore ke kabelwa manong o tla phela gaga kana ha kwana jwali hana jwali tina le ha o sheba dikolong ntwe nngwe le yenwe e tswang bana ba re nan le bona dikolong mona ke bana ba banana ba bangata ha golo ho feta bana ba ba tsanyana mme tlokomelo ntse ya go bona ha golo mme ha isa le ile jwalo go tloa ka le eng kwana meetlong ya gona ya basotho ha isa le ntse ba tlokometse ho latela gore ke bona ba tlisang bophelo ba fanang ka bohloki ka gare go bophelo ba rona ka lefatshe ka kakaretso mme ha e ba re sa tlokomeleng tlholego eno ya rona ya batho ba bomme ka mokgwa o ba leng ka teng ke mane mo e leng gore ke bona fela batho ba bomme ba fanang ka bophelo ke mane mo e leng gore e ya fosagala mme e dula e le batho ba botlale ka dinako tsotlhe empane ntlheng ya maatla bontate ke bona ba maatla bana ga o sheba ga o bue bosoleng mane ga o etswa mesebetsi e thata e tlileng e leng boima gagolo go tlhokagala bontate empaneng mesebetsi ena e meng kao fela e tlhokang kelello e tlhokang eng e ntse le bomme ba tshwere boetapele bono dikgomo mme tholwana le mo mamedi wa lesedi fm
5: ke rata dikgomo ntate molala ke rata ke a leboa ntate ga ke tsebe bomme mone bo le dutseng teng go na le motlho mo motho a batlang go tshwaela ka tsentseng di bua kwano ha e ba o teng o tla nkatamela fela mona motlhomong le wena o batla go tshwaela kapa o tise se ntseng se bua kwano ke ntate molala ka mokgwa wena o gopolang ditaba tsena ka teng jale jalo ka ga metlha e fetogile tjena ntate molala jalo ka o qeta o tlhalosa gore basadi ba se ba kgona gore ba ka etsa mesebetsi e neng e tsejwa e le ya banna ba se ba kgona go etelela pele le bona e leng dintho tse o re neng re tseba gore pele ga o ne o bua ka moetapele go ne o tla bua ka motho wa ntate empa he go latela ka moo dintho di fetogileng ka teng gona jale nna re tlabe re etsa phoso go gema le dinako empa re ntse re sa lebale mo re tswang teng
6: go gema le dinako ga gona phoso e re ka etsang empa phoso e re ka etsang fela ke gore ga re gema le dinako jalo e be ga re lomole leselesele lena le re le phegang gobane ga ntse le ya pele le ya lebatlama go le lomola ke gore ga re gema le dinako ga re sekeng ra furalela meetlo ya rona gobane ga o furalela moetlo wa gago o furalela bowena ka mokgwa o leng ka moetlo ke bo motho go motho ke semelo sa motho ka mokgwa o a leng ka teng ga e ba o furalela moetlo ka lebaka la gore tumelo e e seng reng le go yona ena e e tlang le bana ba bosolola tlhapi e reng e reng e bontsha gore o furalela bowena go wena o latlha bowena go wena gobane ngwana mosotho o feng kapa o feng o tlameya a itsebe go itseba ko o tseba seboko sa gago le go tseba gore na o mang o tswa kae o ya kae le go tseba gore na moeto wa gago o reng ntho tse ngata tse e tsalang gana jale ke gobaneng ga re sa lomola bana ba rona ka tomoso e nepaetseng ke ka go o fumanang bophelo bo nyetlelela ebile bo re latlhela mo bo re latlhelang teng gana jale dikgomo mmetholwana le momamedi wa lesedi fm
5: dikgomo ntate molala le momamedi ke a e rata bana ke a e rata ke tlo eng ka eo ke tle nkela yona bobabedi ke metsetso e mashome a mabedi le metse metlhano pele gorra ya leshome le metse medi ga re ke renke pina momamedi motla obane go monate ka kwano go monate phoka ya borwa ba re mokgoba
8: Atsiba mogotsi bekenye tlang ka nna ka tsamaya.
9: Ae o tsamaya ka skantsusa.
8: Skatsi ba mogotsa sentse etsusa, o so tla bona bekenye tlang. Ha ba pala diketwane tsa rona.

0: dipolelo tse itseng ka lebaka la radio mme ka jeno ke motlotlo ga ile mona re kwala kgwedi ena ya botšhaba go sa bolele gore ga re a tlameya go keteka botšhaba lemo sena go pota empa go bontsha boleng ba kgwedi ena ya botšhaba ke sena se etsagala mme ke rata go le leboga le lona ka boikitlaetso bo ba gore re nneng re gotlele morago le ga re ntse re ya pele empa go na le thuto tseo re ka boelang ra gotlela go tsona morago ra re o mona go ne o e tsala jena le ga nakong ya jwale go se go fetoile empa motheo ntse o le teng ke mametse ntate ga ntse a tlhalosa mona ka moo bana ba barwetsana ba godiswang ka teng empa ke batla go tla ntlheng ya gore ga re kaleng mo ntho di kalang teng ntate go ya ka tlholego ke ena ya tla tlisa kore ke ena ke batla lentswe le nepagetseng
1: morethetho ka lapeng
0: ke ena ya tlisa bophelo empa ga a qeta go tlisa ditholwana tsa mosebetsi motho ya ka lapeng ke mme ke ka go gorereng mme ke mmetle wa setšhaba gobane ga ntate a ile mosebetsing nakong ya pele go se o sa tshwane le nakong ya jwale mo o fumanang bomme le bona bakene ba tshwere ka thata mesebetsing e fapa-fapaneng sepheo le morero ke gona gore ntate a tsebe gore ka tlong kapa ka lapeng o bolela eng mme ga a setse e be o tlanka tsotlhe a nna bope bana a bope bana e be o tswela ka ntle mme gape o le o bopa setšhaba ke ka go re reng ke mmetli mme ga se ore fela le ga e ne e le mme ya lapeng o ne a dula fela e be ga etse letho o ne a tlhokomela bana o tla tlhokomela motseng o a phelang ona gore na ka mona ka mo aisane ba ntse ba phetse gantle na go bona gore bana ga ba tlhekefetswe go bona gore bana bana batswadi ba kula bana bana ba phela jwang ka tlong kapa yena nkgono ga a se a tsofetse bana ba le seo ke ena mme ya tla tswa a ne o sheba gore nkgono tsatsi le leng le le leng o phela jwang gore re be setšhaba se e maatlafetseng gobane ga re sa tlhokomele bana mmogo le maqheku le matlhokana a rona re itsheisa ka ditšhaba tse dingwe goba ditšhaba di sheba bana ba rona di be di shebe le tsela eo re ba tshwarang ka yona di shebe maqheku le matlhokwana gore re a tshwere jwang e be ba bona gore aforika borwa ena e phela gantle gobane re tshwere ka thata mme o tshwara thipa ka bogaleng mme mosebetsi wa radio ke ona o wa gore re nne re gotlele morago go gopotsa momamedi gore dintho di ne di ntse di etsagala jwang ka jeno re lla ka bana ba o rereng ga ba sa mamela empa re a lebala gore na ga ba sa mamela mang gobane ngwanenwa o gola a na le motswadi ka tlong ntho e nngwe le nngwe o bona motswadi ka tlong gobaneng re se re re ba re tlotse ga re sana ntho o re ka etsang empa e le ngwana wa mpa ya gago ga iyo ntho e jwalo empa maemo a o re phelang tlasa ona nakong ya jwale a re bega boemong bo e leng gore bana ngwana wa ikgodisa o phela mebileng ngwana ntate gayo mme gayo ke maemo ao a mangata-ngata empa radio e teng go boela e gotlisa maemo a nepagetseng
1: ke leboga mme mamontha mme mandini nyokong o ka re atamela gobane e ka re o tshwere ditaba tsa botlhokwa re na le tlhodisano mona bo mme ba ne ba
0: tsatsebeumonha ke dijo ke moaparo bo mme ba kgabile wa tseba ke mogau fela gore ebe lemontsa jwale re se re batla re ba lepalo e nyenyane ka lebaka la maemo a ditšhelete jalo oa gopola gore tsebeletso ya lesedi e neetsang
1: mokete omogoloore
0: keteka kao fela ga rona empa he ke thabetse sena ga o ka bona mowa ke a kgola ba marangrang ba bona gore na go etsalang botle bo mona bona bo osimannini
1: re le watle mme badini pele re

0: mabenkele re ke re ha re ya mabenkeleng re khutle
1: Kenna go ya Trolley Dash ha okay. I gapela Trolley Dash eleng go tsa 65 eka ya go 7500 rand. Ho kanela, re ke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke. Ho tuli tapi iti ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kapa Herbal Toothpaste ka 21.99 eleng. Di fumane ofishala ka 11 sa October. Ha di fumane okay. Urban Kappa OK Express OK Beng ba le beng ke le ba o ka batsapang
2: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re le bise ditebo ho Standard Bank MyMo account le la pala ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa, ka mo, pani nya hao, telo ka runa baha, mo dise. Hau bula Standard Bank, my mo account kajen. Standard Bank, ke mufani wadi tsebe leto tsa di chelete ya mula wongu wa mupikani ya ngu disitwini. Una lime la wala lidi pehelo.
3: Lesedi FM kimule, se tala sa tumpano li tseza no ya se chaba sabasu. Baiketlile ka mmino ditaba le dipale tsa bophelo tse batso sa moloda
0: Hasmo he me manini nyokong ka jeno ke yena he ya tlarefa ditaba horna ebe o tsharetse bo meeng ho pula hle me manini nyokong ke mo kamedi wa madane o kwano ho lesedi FM me manini re o amhela lo wena me
4: au ke le botu le baby ke be ke dumedise mo mamedi wa lesedi FM
0: ka jeno ka re hona le seo se tshwaretseng bo mme ka tsela e ikgethang
4: etshe wa tshega le basotho ga o latšha ka batlantlong o tsametšhela go nwele metsi fela like se na letho mpe ke o fela ga e le metsi monga ka o sa tlalositse mona ai maemo a ditšhelete ga a maatla golo ga se mona empa ga re na re ba tsamaye ba se na letho re ne ntse re ba shebile ga ntse le bapala mmino wa sesotho le ga ntse ba tebuka ba etsa menyako eo ya gona ya sesotho jele re sheba le moaparo wa bona kona le me a perense sheshe se se sehla ka dinthonyana ai ona ntebukela ha monate ke bona hatsa mamona ka sotho ka motho a tebuka e seng lona tjena ba tsaka seng ke ka sotho
0: ba tebuka
4: ke bona a tebuka hantle ene ke bona ka hampone ha ikutlile go ke bua ka yena thule o se ke le dinepe ke pa hatla ka nete go tlo mo fa ho honyana ke yena motho wa gona a apereng hantle ka o fitisisa letsatsi la ka jeno ke kopa ga mo pele mahofu ebe ho tata le ai ha tata go ja tsa ke ha ntate go ja ntse tshini wa mona
0: hala hala hala hala hala hala hala hala mme ke mme mang a tla fela re utlwa lebitso la hae ke mang a tamela fela mona mme ke mme mang
5: ke mme dipuapodumo
0: o mme dipuapodumo
5: ee
0: o tswa gona bolamofantedi mo ee jale o tlile moketeng ona o tlile ka nnete o apere gantle o ne o tseba go na le
5: ke ne ke sa tsebe mare ke itswetsa kare ke ntsha ga tshwene
0: re a lebogemme taboe babane pela be ba monta
4: re a lebopa le ba bangwe gore ba phege re le ga ba kopa gape thuli wa tseba gore ba phege dijo tsa sesotho go na le mme e mongwe o pheileng re dishebile ka nete ba pheile gantle kao fela ke dijo tsetlhe tsa rona re le basotho empa go na le yone e mongwe a ileng ke tla re a ileng ka sesotho re extra mile o ile o ntse ga golwanyana o pheile dikgobe a fitlha a etsa dipadi a etsa le dikitsana le mala a di mixitse e le dish ya motho a le
0: monkeadikopantse
4: ke kopa monga dijo tseo e be yena ke yena e re fang gore dijo tsa ga ke tsone tse gapileng ka jeno
0: feta mona microfoneng re nke lebitse mogotsi dumela o phela gantle
6: ga
0: monate wena ma lebitse
6: lerato marite
0: o lerato marite o tsa gona bolamomo
6: E la penke welcome Thabo.
0: Eh o tsebella kae dijo tse mosadi. Ke mang o rutileng.
6: Ne ke le ka ho yetsa nye prewe le ka sukula ho fumana.
0: Eh.
6: Oh. Ke se ke kopanya fela ke re ke ye ke se ka ka dia wa fela le.
0: Re le bua mme o kae mamane. Eh wa tamela mme ba montha mono he. Can it take a boat? A boat, a bomber and tent to tent. Ausmanini, shallow sorry, send a soul liver fans on I leading Paul. A mummy out or a rabbit level hacker, knitting out
4: the boy, aus two lirena lady laptop bag, send a little logo, yellow city FM. Jale emole emo of money laptop bag ya hae e na le logo ya Lesedi FM empa go khona o sebedisa ile mokotla o ka tshela ntse tseding fela tso ka tshela ka go ona re re ho tla ba tshela ka mo ba hopola gore ile ga ha ba tle Lesedi FM ka nnete ba tso ketika le gona ba fumana go hong ka mose ka gola ka taba le dimphotse re tla gona gore re fe motho e mong le e mong empa ile go tshe letsola gona le le la haella kgetlo lena empa gantsa ga le ka buisa le ba kgwebo ba borakgwebo ba papaneng gore re tsebe gore re fumane dimpho tse tla anela batho kaofela mme ke batla gore kanete ke a leboa kaofela ga lona gobane ga le le seo mokete ona o ka bo sa tleya re sena seo re leng sona ka lona le le bamamedi ba Lesedi FM.
0: Re lebohle mme Manini Nyokong ke mookamedi wa mananeo tshebeletsong ya Lesedi. Re utlwile mme Mamontha Motaung le ena a feta ka mantse a mabedi a mararo a matla ka letsatsi lena leo re le ketekang le ikgethang nna la ka lebitso ke Tholwana Moletsane maletsatsi sejake ebile motlhophisi wa lona DJ Lovers ke ena ya neng a tlhophisitse mmino re na le Sia Malaku re na le Kamohelo Mbele Mpho Modibedi le ena o teng ka kwane ke lebile haholo bana besi ke lebile haholo tsatsi a re ba otle ka lehlaso re ya ditabeng tsa hora ya 12 ho imatlafatshe.
7: Yes, they are. I have to consider it.

setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa.

0: ke lebile haholo ntsane ga ntwa ka ditaba tse no tsa gora ya leshume le metso e mmedi mamedi ditaba tse latelang e tla ba tsa gora ya pele ka jeno ke laboraro olala mashume a mararo o kgwedi ke ya lwetse ke letsatsi la oqetela la kgwedi ya lwetse mme re phethela kgwedi ena ya botšhaba selemo sona ke sa ketetse pedi le mashume a mabedi a na le metso e tsheletseng le ka jeno motlhophisi wa lenala imatlafatse e ntse e le dimakatso motshweneng ge laolela gaso ke ke lebogile go mamatodi nna lebiso la ka ke dimakatso wa gafolotse re na le wena o tloga jwale go fitlha ga metsoso e tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pere dumela mo mamedi. Ke le go le ditaba tse go tla malle tsona go lena le imatlafatse ka jeno commissioning ya Madlanga re fumana gore e utla bopaki ba gore company ya DBC ya Patco ina le di rekoto tse fitang makgolo a mararo le mashume a mahlano tsa diketsahalo tse bileng pakeng tsa Mphalane selemong sa kete tse pedi le mashume a mabedi a nang le metso e mene le Pherekgong selemong sa kete tse pedi le mashume a mabedi a nang le metso e mehlano sena ke ga rakgwebo le ga ditekesi wa Mpumalanga e leng Josi Banyoni a ntse a teka bopaki ka pele go commission. Go sa le jalo re tla lekola maemo a diketso tsa ditlolo tsa molao ka gare go Aforika Borwa. Ditaba tse ding tseo re tla disheba ke tse amanang le dipuisano tse tshwarwang malebana le baagi mmogo le lekgotla la naga le laolang kapa le tlwalwantshang diketso tsa ditlolo tsa molao tsa tlhekefetso ya basadi le bana le dipolao mabapi le diketsalo tsena ka rona ya
1: na o tla hapa lebelo ke spina sonke jackpot race e kgethehileng ya holobet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng labotlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong ga o tsomana le matlotlo a a patiweng e be o spinela go hapa ga gologolo betšha gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha na le license ba dilemo tse ka tlase go 18 ha ba dumelelwa go betšha bahlodi ba tseba nako ya go emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Baneng o reka di-data le di-voice bundle le ka bong ka bong. Ka Telkom, data e a bua. Fumana WhatsApp bundle ya beke le beke ya o sa feleng. E o fang di-video le di-voice call. Ka mmoho le voice minute tsa o leletsa network efe kapa efe. Ka 37 rand fela. Na ebe network ya o etsa seo. Dial star 180 hash. Kapa downloada My Telkom app. Ho na le dipehelo. Telkom, possible begins here.
3: Na go ntsa tahlehelo bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforong sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Ha o supermarket e chipo fita YouSave ho belelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefo se ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave fela. Mo di jesa maemo di bitsang hanyane. Ka mehla.
0: Ma mamedi ha re wela gabong ka ditaba tse o re di hlopisitseng ka jeno re qala ka ditaba tse reng Afrika Borwa e ntse e tswela pele go tobana le maemo a hudimo a diketso sa ditlhekefetso le dipolao tsa basadi ka dipalopalo tsa dipolao tsa morao tjena e kurulene le dikarolong tse di ntse naga diketsahalo tsena di totobatsa boholo ba koduwa hape Afrika Borwa ho arabela lekala la GBV la puisano ya naga ya Afrika Borwa le buisa puisano le setšhaba sa Kempton Park o tlasa setlhogo se reng go tloga kgutsong go ya polokegong go matlafatsa karabelo ya setšhaba go GBV re tlo buisana ga jwale le setho sa lekgotla la dithuso tsa diketsagalo tsa tlhabollo le dintwa kapa go rarolola ditlhekefetso tsa basadi le bana ka gare go naga ya Afrika Borwa mme re buisana le ena ke ntate Thabo Dimema yena o tswa setlhopheng sa lekgotla la naga la twantsho ya diketso tsa ditlhekefetso ka nageng ya Afrika Borwa le dipolao tsa basadi ntate Dimema ga re o amoelo le CD FM
5: Dumela mme ko dumedise le ba mamedi ba lefeng
0: gobaneng ga o le botlhokwa gore go be le dipuisano tsa mofuta o tsena nakong ene yo Afrika Borwa diketso tsa ditlhekefetso le dipolao tsa basadi le bana di atileng gagolo
5: mme bothata boo re iponang re le go bona ke bothata boo re bo tsebang ke nako e telele bo le teng dintho dingate tse etsang gore na tlhekefatso le polao ya bomme e be maemong a e leng go ona tsatsing lena dipuisano mme ke gore na re tlhole kutlwisitso gantle-gantle ntle e bakang tsa bena ke eng re mamele batho ba kgwebo re mamele basebetsi re mamele setšhaba le bakereke gaololo le di-traditional leaders gobane ga tseba go na le meetlo ya rona mo o tlamehile go utlwisitse gobaneng diketso tsena di etsiwa gobaneng re na le tsela e itseng ya gorena dintho di etsagale so that re bone gore na ga re dutse kao fela re buisana re shebisana ke eng dintho tse o tla tsamaya re di lekole gorena go ya pele ke eng dintho tse re tla di lokisa gorena ga re shebisa tabena ya GBV ke outcome e tswang from many different causes tse tswang setšhabeng kore diketso tse ngata di normalized go tsweng gore na tsona diketso tseo ga re di sheba re buisana re utlwisisana re tla kgona gore na re be le lenaneo le dinako gore ena re tla e thagola ka nako e itseng re di itsa bo mang phaposing e nana gobane ga se motho e mong kapa mmuso fela o tla kgonang gona go ira go letabena ya GBV
0: Jwale, mopresidente o buile ka taba ya gore go be le dipuisano le bana le bontate ka rona ya Afrika Borwa ntlhe ena re bua ka ena nakong yane le kgolo re tlo e rarolola jwang kapa re tlo etsa jwang gore re bone re nkile bontate le bana ba bašwanyana re ba beile ka sebakeng se le seng gore re utlwe maikutlo a bona le go bona gore na e be bona ba thusetswa jwang gore ba seke ba iphumana ba etsa diketso sena tsa ditlhekefetso le dipolao go basadi
5: me taba e mo presidente bile mo bana e botlhokwa haholo na tseba mahlatsipa a GBV a holo holo ke bomme le bana chega o tsisisa bothata bona ha re sheba bontate re sheba bomme mosebetsi o go yetsang le diphuputso tsa rona se re se ditse taba e na ha ya bona ka nnete bontate ba tsoka ona pa fone re na le history e violent a holo Afrika Borwa bona le diketsahalo tse ngape tse normalized society ke tla fa mohlala go na le nako eo bashimane ga ntse ba gola ba tlwaetsana gore na mosadi ke ole ngwanana ke ametsa mo bua le ena o bone motlhomong o tla thola nomoro ya gae bua ka ntho tse re phelang le tsona setšhabeng motlhomong ngwanana tla re chen tate ga se ntho e nka dumelanang gorena ko se yona ena I'm not comfortable consent ke taba e botlhokwa gagololo go bashimane ba utlwisise mme o tla thola gore na ga bashimane tse ba gola e ba banna o tla thola ba tlo kena dikagolong or di-positioning tse very influential and powerful mo ba tlareng ga ba thola no ba tswela pele and that persistent o tla thola peto e tla etsagala dintho tse ngata tse tla etsagala tse tla end upa e be GBVF so go buisana le bashimane ke gore na re implemente pillar 2 ya the national strategic plan on GBVF which is about prevention and social cohesion ha re bua le bana ba bashimane rena ha ba hola ebe banna ba o re tla bang motlotlo ka bona banna ba sa tlhake fatseng ba sadi banna ba tla kopa ha mtsadi a re che ba tse ba ke che ba tswela pele go jana di te go le re fodise e ya mme le ba ntate che the same conversations di ya tloka ha le bona
0: empa ka rena se geuse se ho le se o ka e mohlomphe ke rabelong yana ha ha jwale ho fediseng diketse tsena tsa di tlhekefetso le hore na ebe ka di mogadiketsalo tsena tse tsa etseng imane e kuguleni di ring ho rona ge le ma Afrika borwa ka bo emo ba di tlhekefetso
5: me diketa halo tse ka teng e kuguleni ka ne ke le gona as a council di re tshwere hampe di re tshwere ha bohloko ntho ke tla e kenya mme di buita ba tsena ta haholo ko rena bora kgwebo organized labor all of us ka o pela ga le se tshaba go tla nne re be ka mount re nke matsapa a gona re e mise tabe ha tsimo mo fela o tla gona go ifedisa ga ke ba ula ba le interministerial committee go la ba le dikopano we la tshekela malapa a mahlatsipa the circle social support there is an emergency plan over now ke ne di khamega o kutwe jwang go tse dintho tse ngata tse tla limita o rena GBV e se kwa tsone pelao ya bomme e fokotsege empa ntlo bo tlhoka go rena re le se tshaba ka ofela o tsene go dilo fa tshe re banna le bomme ha go lolo banna ke ntlo tse o ka tlamela re di etseng e ntsha tse different because president o itse ke dilo mo tse super ke se pikileng ana bua ka taba ena se re le mona hape ke sho le ena ha sa qeta term ya hae ha ba tle president e tlo kena e bua taba ena hape di mo tse super going forward so ke di ntse ke ka jetsa ntse ke lena ho lo bane ke emergency that the GBV was declared a disaster so how do we leverage of that le se tsa le se tsara ka ofela gore na re nge taba ena taba ya Kempton Park ke yona e ka nnete e ditabeng empa every day kona le mosadi hona le ngwanana a tlokopatswang mo mo mahaeng mo mo education in di bakeng tsenga that just be responding now to this is an everyday matter ho
0: tla mari that did remember ha ke le bua ho lengwane se ke ne ka re fetise mabenkele
6: Shoprite o fa matla ka pokothong ka nna ne o la meputsa le itlhomeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke o ka hona hula me o fumane extra disolo tse jalo ka di 5 packet di fika pa di pizza pedi tsa Kellogg's instant noodles ka 58 rand le 500 gram ya di smoked vienna ka pa 750 gram ya poloni ya chief chicken ka 39.99 elongwe di fumane o fetela ka di 11 tsa October swipe ka extra savings ha Shoprite fela
7: he skok ba house tv subscription yak ena majitatla ha beke dabi ka jini
8: theola moya skokho jwalo ka gona o lefa dipili tsa hao tse kang tv subscription ka wotlolowa ka e-wallet ya hao
7: ho lefa dipili ke sebedisa e-wallet
8: eh sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tse kang account ya diapao di traffic fine le tseding tsengata whatsapp a hi ho 0873925538 ebe wale
7: hey ke a leboha weso
9: dula o le gaming lefa dikoloto tsa hao o sebedisa whatsapp ka e-wallet encha ena le ntsohle FNB thuso ya ho fetola dintho tsohle bona le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa wa tshebeletso tsa tjhelete di kadimo wa semolao
10: Best deals ever.
11: Now what's it base o bohle ba buang ka sona? Le ba ha OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 499. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 399. O boloke 500. Di solo tsena di ntle ka o fitisisa. Ka le benkeleng le online ha OK Furniture. O fitlela ka di 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipeelo.
12: Yes, Spina Zonke Mystery Puzzle, Hotswa Hollywood Bed. Ipe monyetla wa hapa karolo ya 1 million rand. Ka tshelete le di bonus bed. How betcha ka turanta ka pa ho feta. Ho di playtech slots tse fetilweng. Ka laboraro leleng. Le sonja ha. Ho toha ka 8 hoseng. Ho fikela ka 11:59 bosiu. Ipe maneha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke mo tsamaiso wa betsha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betsha. Bahlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Join up Boxer Rewards Club ho netefatsa ke di benefit le tse ding tse ngata. Fumana disolutse kgethileng tsa mahala airtime le tse ding tse ngata. Bukela di Be Rewards. Be Reward ene ngwe ile kana le randa. Ingwadisetse ka retire di rewards e wiling yona fela e o ihloka nga Boxer.
0: Mamedi haribola retsela pele re ekena province ya Free State ho lekola maemo di diketso tsa ditlolo tsa molao ka hare ho province mo re fumanang hore e mong wa bahlanka ba sepolesa constable ya dilemo tse mashumi a mararo ya sepoleseng sa thibelo ya diketso tsa ditlolo tsa molao lekaleng le Manny Delsville o ile a tshwarwa pejana ka jeno mme wa boela go tshwarwa motusi wa mmoho le yena e leng monna ya dilemo tse mashumi a mararo a nang le metso mme di bona ba ile ba tswara tla ba kala hore ho etswe diphupuso ka mera menyenyetsi ya obolela hore ba ile ba ya mabenkeleng ao eleng re ke ya melata a dispaza me ba re go bona ba hloka dithuso tse kenyeletsang tsa dijo ena elentla e ba yetsang ba ikhakantse ba bolela hore e mapolisa a swang Bloemfontein a tla ba teng ba kentla sa utlo sireletsa mabenkele a bona hore a tla sike a singwa re buisana ka sena le mmeli wa sepolisa province ya Free State ke Colonel Thabo Tovani Kenel Kovanero amoelo le CDFM.
13: Se ke le ga ke thabela hape go bana lona ka jeno.
0: Ha re tle go le tabeng yone ene ya mohlanka wa sepolisa ya tshwerweng. Tabene nkile nako e ka e re fuputse.
13: Se ke le ga ntena e etse se ka mesa. Go di nyamesa ka tso ka mashu a bile mo tshipileng le mo sona se udimo. Mo constable le le sa una a una se le mosebetsing una a nkile matsatsi a ya pomolo ga ke tsebe rona e be ile a kenwa ke eng re yena le motswalle eno ha e le morula stulo wa youth league Manny Delsville ba nke ke tena hore ba ntsa mae mabenkeleng ana a batho ba ka ntle ka pomelata e se be ina di dikgwebo kwa rona mo ya ba ba kupa sena se o subile ka sona re ba ke ntse ka re ka ditang donation ka bi hakanyo ile ho re ke le shame ba sa ile le go tsenya dingwe ho tsedi ka balwa dedi ba fuwe bail ya 1000 rand e mole mo motho ka mong ba tla boela hape ba khutlela le go tsenya dingwe ka ya mashuma ba bedi go dingene tsa
0: okay e fela ke nna le ke batla utlwisisa hore ha le mo botsa mohlankelo wa sepolisa yena hore ke eng se le sa mo qobella hore etse ke so ela
13: ke le ga go pula re ke ntshona re bonang e leng go banela e leng corruption ke botlhata bo boholo ba ne ha ka ho tsa mae le o khikenye ka batho o ba neng o na le maemo a itseng ha se nthene pa itseng and ke ntse ke batla go hatisa ka gore moetapele wa rona Lieutenant General Solomon Busia ke ntse a sa ba tsenga go tsiza a bona maponisa a sa etse se molaong yoale ka nnete ha ke kgolo re la khutla o tla ba le dimihata e re ka monkela yana re le sponisa
0: e ke botsa ha pika hlokomela hore le fumane e mong wa batho ba o le lentse le ba batla e leng mosadi ya dilemo tse mashumi a mararo a na le misi supileng a fumanwa ke sehlopha se di ketso tsa ditlolo tsa molao tse hlophisitsweng sa province ho etsa etseng o ne a entse tlolo efe ya molao
13: o re tsitileng go tla hore ba ya bona ke le mulwana le iterileng e ke mfuta wa organized crime yena le banna ba babedi ba ile ba fisa ha me ka pa ha ba le ka tsipalena le ma dilemo tse di mashuma a tsela tsa mosupileng ba le tsepisa mosebetsi mane dark break welcome igual bana le ho ikhakanya ba itse ka re ke maponisa ba tsamaile ka koloi ho ya police station yena wa nne re khone hore re motsebe ka hore bana ba bang ba sepele le ka tsipa ka koloi yena e bile hore o kena ka hara police station ke ka hore go leng ho motseba ya ba he ha sa batlua wa baleya o tsore maobane ke bahlanka ba rona ba organized crime le tactical response a sa ipatile Jabulani hostel mane ho la Gauteng
0: ke se di tsadi taba tsentseng di tsahala mme di tsere buisana le Colonel Letovane ke mmuelo wa sepolesa sa province ya Free State ho sa le jalo ho hlokomelile hore ho ile ha ba le batho hape ba ile ba igakanya e kareng ke mapolesa ka hare ho province hona tikolohong eno ya Welkom mmola ba ikemisetso ine le eng
13: ka dire ya jo plaure o tswa botlhoko tsa ba di ntse MP o tlang hore bo lo bana bo ma ba dilo ba le ka hore ba re pele ka yebe le ro ke ka hore ka nna hore ba bonetsa se shaba le bo se ba nka ka rolo re dule re kopana re bona rona maano a matsha a o ditlhoko tso tsena di tsanka ona ke a feng tsena ya u ikhakanya o thola hore ba ikepe ka maponisa ka bo ba yena matlong a batho ka re ba sebeletse ba masipala ka bo ba tla o tolokisa motlakase ke ntho re hlokang gore re bue ka yona ha batho bana ba fitlha o sa ba tseba o sa ba mema ntlong ya o sa ba bitsa gore ba tlo o lokisetsa o etse botsa gore o founela police station e gaufinyana gore o maponisa ate a tla tlo a shebe gore na ke bo mang ke batho ba nnete ka bo ke batho ba ikgakantseng
0: Jwale, tjhelete e kalo ka diranta tse dikete tse mashome a mahlano a nang le metso e mehlano ya leqheko lena le dilemo tse mashome a tsheletseng a nang le metso e supileng le e fumane yona
13: re tsela ka ha e a fumaneha ntho e nngwe gape ke batlang gore re bue ka yona ke ntshena ya botlhoganyetsi extortion mo batho ba sebedisang maatla go nkela batho ba bangwe gobaneng e na mme ebile ke mothata o bogolo tšhelete eo ga e a fumaneya gaetse di aka mara re tlamela gore re tlhokomele gore a batho ba o gatelela ba batla gore o ba fe o gongwe baneng ba nagana gore ba na le matla odima gago ka mokgwa o itseng kapo tshireletso ba o tsepisa tshireletso kapo mosebetsi le ka bona ba na tsepise letlhatsepele na mosebetsi ka le yona gape re tlale sepoliseng ka potlako gore maponisa a phalele re bona gore na re ka thibela jwang botlhoko tse bona
0: ee Colonel Letovane re lebile go le buisana le wena Mamedi elo ke mmueli wa sepolesa province ya Free State ke Colonel Thabo Covani mme tse dintsi tsa ditaba tse hlahelang ke hore eya ditho tsa thibelo ya diketso tsa ditlolo tsa molao tse tsalang setšhabeng ba se ba le malala laotswe ho lekola le o beya leihlo mehwanto ya kgotso e ntseng e tshwarwa dibakeng tse fapaneng mme ka jeno kapa bekeng ena re bone ho ba le mohwanto mane Maluti a Phofung o neng o tshwerwe ke Rise Up movement e le kgahlano le diketso tsa ditlhekefetso tsa basadi le bana le ka mona ka Bloemfontein re ile ra bona ditshwara o kenyeletsa le bo Welkom sa solo jalo fela he ba teng bakeng sa o lekola bakeng sa diketsahalo dife kapa dife tsa merusu tse ka etsagalang ka hare Afrika Borwa re fitlhile peletsong e le nala imatlafatshe ka jeno dimakatso mo tshweneng ke lebogile go mamatodi mmogo le nna dimakatso wa hafolotse re sentse re regele boile agolo ga e le mona o bile le gona ka jeno go le nala imatlafatshe go fitlhela re tana gape nako go etlang ha modimo o ratile ntle senyana ko ya letho jwa le ka metso tsene mashume mara ro ka mora ho ra ya le shumele metso mme di ke fetela jwale ho thuso motawung ka nena ne ola jwale ke nako
14: a ke le bo ekhaitse ya motho di makatswa ha folotsi mabedi a tsebeletso ya lesedi a go tla monate le moifo le sebeditse tsa mo phumolang bana beso hle ba boela ba ba hapelwena sia le moyeng tsa tsing lausane u dumediswa ke mzwakhe wa ha khatshela e motso moratuwa e re ke tle ke u dumedise hle mo Afrika ya motle ho hle mo metseng tsebeletso na le teng o le mosebetsing o le letonga o le lapeng o qhanolotse ya monate go diena ya borobong e re phetelang ya selemo ya lwetse hlola matsatsi a mashome a mararo le ke nang ha jwale lenane o ke la gao tlhe la ditshebeletso e leng jwale ke nako mme mosebetsi ko mogolo mabedi a tshebeletso le sedi ka jeno moo lefapha la bodulo provinceng ya Gauteng bo tla bontsha kgatelopele e entsweng phanong ya matlo le ditshebeletso tsa matlo mme mosebetsi ona o eteletswe pele ke letona la tsa bodulo provinceng ya Gauteng e le Tasnim Motara mme mabedi a tshebeletso le sedi thuso motaung Thaba Morobane ba tla ba teng ka mono ka Riverside View go tla etsagala dijaba tse monate tse bohlokwa go loka mono mo setšhaba se tla fumantshwa jelo matlo sa le teng tau kamane ka Riverside o tla diwa tla ka kotlolo mono fela ga ya ntumelele nako a ka editse mona ke tle ke gopotse mole mo ditaba gang fela ke gotla mona ke tle ke fetele go tau
15: a kgwedi ya lwetse e tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng le fa pana pumantswa matlo mona Gauteng le mema le Sedi FM ore le beteng ho tla bona di projeke tse kholohadi tsa le fa palena lo bona di projeke tse kholo tsentseng di tswala pele tsa le fa palena la matlo hape le Sedi FM le beteng hape mba matlo ba kena matlo nga bona Let's say the FM, let's have a thing, Hobani, let me wait, counting Department of Human Settlement, Hakwedi Salamatsa Tiama Shoma Mararo, Elabraru Viking, Red Taverilimo.
14: I give you a moment that's a little solicitor to be let's say it like a fool, Fetau, Tapoketsu.
15: E rena kwa ka yeme tsena he mo mamedi motle ke o fena ko metsotso ke ma shume amabedi le metso e robedi e pele ho hora e ya pele ka u dumedi sa bile ka le boa e motso moratuwa ha mpa sebaka sena ore ke kena mo yenga ke bua le mo mamedi motle wa le Sedi FM mo mamedi o ke moratang monna mzoa ke a o sha bahlakoreng la ka mono wa o tla fumana mo kereng a go tloele konopo ena o itloele fela go le Sedi FM a go kene mono wena moshana o go wa khele konopo eno ya ka o dimunyana mono o tla e bona betsa konopo ka utlo monate boy aha nka

0: Ao wa itsa ntho tsa ka tse o di ratanga ka bona tsela ratwa ke ketea ngwana ne motsetlana a re twa lentsha e kholo e kadile dinyana la taule di phaka phaka mama riele wa di jabatho wa fatla o sanja ina so tsabe ya botontsa tau masapo ke ma tshale ya khale le yentse ntau ba nai pruma makwala a tete makamale ndrope tsa banna di botlana bo pata pata meno a tsa malla bo jwara jwara banna ba tsama ba ipata fubeng tsa basadi khotso mo mamedie motle dumela bo mamedie o ke borratanga ke se ke le teng kwano motsomolo kgauteng maboneng keteng tse pedi moo fela mmeno wa banna teng mo e reng monna ga a sa sebetsa mo shebe ka hanonga o tla fumana menwana e ka tswekere e sotho o bo o tshabe ba ore jwalehe hohobe ga ka sebetsa ga le mona kgauteng maboneng mabona mona ga timia nnama ga e feleya e re kojetse ntho ngwe e tsagalanga koloi di tsamaya bosigo kao fela di tsamaya bosigo kao fela o fumana tse di latlha di lamune letsatsi le letsatsi lebe le yo dikela lebe le tšhabe di ntse di latlha di lamune wena o kae na ka gola o dutse le nna ga ke be le wena go na teng mmileng mowa ko o tsebise gore kwano kgauteng pula yana e yana pula mo na kgauteng ke ne ke tsamaya ka Winnie Mandela ha o tsamaya ka Winnie Mandela go na le roboto tse e sa sebetseng mme tse phetephete se se ngata gona gona gona gona teng mmeleng ona wa Winnie ke fumane monna a eme gona tseleng mono a kopa tšhelete a kopa dijo e wa o tla pula a sa suthi le o sutha a ntse a re fela ke a kopa banna a supa mpa ya gae a ntse a supa mpa ya gae kgafetsa ke re jo kubima ka nka ka roba di haka e tshupo ho ha ke roba di haka jole ke tla ke theuwa ke tla mosebetsing ono moholo wa lefapha la matlo bona teng mona a khauteng ha ikena ke kena jwalo motho motla ka kena ke dumediswa ke michini ke dumediswa ke banna ba sebetsang ha ke kena mona ka kena ke dumediswa le ke yona pula ntse re fa e re fa e re motahung a tsohle di tsamaya hantle ya ba ke bina se feela ke re pula tsa lehlonolo ha dina ka medupi ya ba ntse e tsholwa jwalo fela ka nka ka roba di haka ka fika ka re ntse mo ke lokelang go ema teng ga ema kwano he ke sheba ka letlakoreng la ka le letshadi ka fumana stena motsa thebe a sa beile makgubu a FM a lokisitse itsa ke sheba toreng e kgolo ya Brixton ka dumedisa toratora ya Brixton ya re o nna jwale ke tlankwa ka makgubu ko latlhele Naval Healer Naval Healer ya ntloela nkuka ntatlhela qalaqala ya ntloela ya nkuka ntatlhela godimo mana o sa tswa tshela Newcastle ka e tloela Newcastle itsa ke phamisa matlho ka fumana gore jwale Newcastle e ntatlhela Mpumalanga e le mphetisa ka mane ka bo Standard ona ka tlola Standard ton itsa ke tloa Standard ton ka sheba gantle ka re monna stena ke se ke le o kae stena re be butle motaunga a ko hetle ganyana a ke etla ka fumana gore maqhubuana o tloa Standard ton a rrawa jwalo a ile go gutlela gape Brixton Brixton ya nkape maqhubuana ile a latlhela tlase mane Matatiele ka dumedisa torong tse kgolo tsa Matatiele a ke tloa Matatiele le gona teng Matatiele a ganana le nna a re motaung o tse o fitlhile mona go ka ba jwang ga re ka o rage wena moshaneso re le o latlhele ka tlhakoreng lane le letsheadi re o latlhele gaufi le Potchef Storomo ga ke fitlha ka moo ka Potchef Storomo le gona teng maqhubu FM a nkhutisetsa gape Auckland Park Auckland Park ya nkuka mpe ya Brixton Brixton ya nkuka nkenya gagao ka tlong dumela mo mamedi motle ke gagao ka tlong gona jwale mosebetsi kuna ha ke so bone matlo a mangata ga kana mo mamedi ke di-bloko tse e tshabeganga o tla di bona go marangrang a le sedi FM ke di-bloko-bloko diboloko ebile e amane diblokong tse e supileng ya ona teng mane blokong tse e supileng ke tlabe ke le gona ka gara matloana mane ke tla tsama ka o a ga ke fitlha ka o a ke tlabe ke re attention e tla ra ke kena ka o b block b ke tlabe ke re bona go e tsalang e ra ke kena ka o c ke re tsaa ke re jwale ke ya qaqatsa mona e ra ke kena ka o d ke be ke dumedisa e be ke theoa le tsona diboloko tsena ke le go kena ka o e ka mane ka o e ke be ke re e ke dumetse ntole morena ke tabe ke re e ke tabe le block e ya era ke tloa ka block e ya ke be ke thewa le yona jwale ke lo kena ka mane ka block o mbobumba fm a ke fihla ka mono ke re funani o etsa jwa mmotaunga e ra kilo wela ka mane ka o hbe ke re he banna a thi ntho tse di a e tsagala o mametse lesedi e fema motsemolo kgauteng mabonenga gona gaufi le bo odepa slota ke tsamaile se ke tsamaya ka lone hila nakong tsane tsa rona re le dibuhudi mo nao radio sesotho wa re ne thabambe ne re pota ka bo lone hila re dumediswa ke bo ausi ba re hai hai sebuhudi ka bo lone hile go ne monate buti le monate ka tsele makatsa ka itsaba lone hill wa mothomo wa tswa wena lorato lone hill nkgopotsa ntho mokebe mofu jalo ka sa ithoba letsa re ke mabenkeleng ke a mabenkeleng
1: ka mora braai eo ya sontae monate o ipolela gore ke tla hlokisa breast endosa ka ofela re a tseba gore wa ithetsa gobane ka lehlahlamang mafura a tiile jwalo ka concrete ke re le stilule ga se bone letho matso ao a sebetsa gona e kang ke a motho a laolang sephetephete robotong e robeileng he ga mafura a le thata jwalo o tlhoka go maatla go fetisisa ka sunlight ultra power o fumana maatla a menaganeng ga tlhano a go thefola mafura e seta le metsing a batang sunlight ultra power e etsa gore o tlhole mafura a manganga ga bonolo
2: eno a ke skimi sa ka tebza o qeta ho ikalla kgwebo e nyane ka motseng mona go se o ena le ditsebi rakgadi wa hae seipati o se a re
3: o seka ba leka wa qhalela dithole ka ntle mokomong o tla qhalela le profit ya gago
2: thakalane thabo
4: o se otlhoka bo
5: fela tšhelata pelo e go batse ka dieteng
2: tebza wa batho o ne a ipotlela fela dikarabo e seng dikeletso tsena tse sa motsweleng molemo ka lehlonolo o ipuletse mymobiz business account ya Standard Bank go tloa ka 15 ranta fela ka kgwedi e tla ka menyetla ya o eletswa ke dikwakwariri tsa gona bankeng mono tse mo thusang ka dikeletso tsa bokgetseke tsa kgwebo ikele fela go Standard Bank Business and Commercial Banking o bone ga kgwebo ya gago e gola ntle le o tshoswa ke ditsebi Standard Bank ke mofani wa tshebeletso tsa ditšhelete wa semolao le wa mokitlana ya ngwadisitsweng go na le melawana dipehelo
6: bophelo bo potlakile ke bosebetsi ke boikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di utlwile setha jwale leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya ho qhanolla tafole e momahanyang ba lelapa bethe e monyollang mokgathala mantsiboya disebediswa tsa motlakase le tsa thekenoloji tse nolofatsang bophelo obane monyako wa bophelo ha o hole o ka tlong ka mona le ba leloko ha mmoho le OK Furniture OK Furniture nyakallela bophelo
0: a semoya mothemotle pele ke kena goa ngwane sokwano mona he a o buti katlego a katlego ke atla go wena nkgonne mme moretsi wa lesedi fm o tla mamela ga ke buisana le katlego empa ke tlameya gore ke tlale ka pina mme pina pele ke tlang go bapalela yona ke pina ya bondo mme pine na e re pelo abuti katlego moshana ngotseng pinena o theowa fixback fixback ke haufi le lesotho e shebane gantle le lesotho jena ga o tloa ka fixback o kena ka lesotho o nka metsotso e metlhano fela pelo e bula

0: didaba tsena tsa gorra ya peletsona di fella mona fela re diphetela kwa ka lekola tsa memo le godimo re kala ka province ya Gauteng le godimo le kwaetse ka go gata dibaka go abata ka mafafatsane a diaduma Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka go abata ka mafafatsane a diaduma le dikarolong tse ka leboya tsa Lowveld Northwest le kwaetse ka go gata dibaka go podile ka mafafatsane a diaduma Free State go abata ka botshabela ntle le mo le kwaetse ka go gata dibaka go podile ka mafafatsane a diaduma ka leboya Northern Cape wa chase dikarolong tse ka bophirima ntle le mo le hlakile futumetse ka mafafatsane a diaduma ka botshabela Western Cape le hlakile futumetse ntle le mo chase a holo dikarolong tse ha ofile le bopo le ka bophirima karolo ka botshabela Eastern Cape le hlakile ka leboya bophirima ntle le mo le kwaetse ho podile dikarolong tse ding a the ha ile kwa KwaZulu-Natal le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho podile tsena tsa boemo le ho dimole tsona di fella mona taba tsela talent tsena e tla batsa ho ra ya bobedi ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena e mo tshomoratuwa ke tse
1: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumane ya ho 87.7, ka bakena ho SABC Plus app. Ke molelwa. Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba, e ba le Lesedi FM. Ke molelwa.
2: Basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho bale ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
3: Sekgorane Entertainment and Projects mmoho le Lesedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le Lebo Sekgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground. Toho o tlo bona Lebo Sekgwabela, Spoonowa, Ayanda Ntanzi, Xoli Ngwango, Joyous Celebration, Ensemble Lusanda Beja, Teboho Moloi, Tshepiso Mpotle le Naoma Bote. Mosebetsi o qala ka hora ya leshome le motsomong hoseng ho fihlela ka hora ya leshome bosiu. Mme diheke di bulwa ka hora ya borobong hoseng. Ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket. Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela. Moaparo ke All White. Tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa
4: 082-365-6565.
5: Haki lebuwe mosenetso nako ke le shume le motso o le mong ka morao ho horama ya pele tshebeletsong e kholo le Lesedi FM ampayona kana ko ene pa hitseng a ke lebuwa ngwana mme me ke bona hanyane ibile ntse e thewa ya metsotsong e le shume le metso e medi ka morao ho horama ya apele le Lesedi FM dumela mo mamedi mo tlem ke lebuwa e motso moratuwa ere ke fete ka mono monna kwano mona mo ke lenteng ka Riverside o tlame hore o fete ka mane ka bo Lone Hill empa o tla o sebedisa tsela ena e seng e bitswa Winnie Mandela ke gola momamedi ha ona momamedi a sa tsebeng mme Winnie Mandela mofumahadi wa President Nelson Mandela fela o sa hlokahetse mosedi enwa ula e lwana ntwa aba ngola buka yane ya 49 minutes kapa eng kapa 49 days hona le buka a leng a ngola buka e bohloko ya ka mowa makgowa nako ya kgethollo ba sepolesa ba neng ba mo tshwere ka teng le ka mo ba neng ba monka ka teng kore ona bitswa mo ferekanye ona bitswa dintho tsena ka go fela ba tsamae ba mokwalla a le monga mme ka publishing eo ba mokwalletseng ka yona wena le rato ba ne ba sa timile bone ba etsetsa gore a seke a kgona go tseba gore ka jeno ke manta ke la bobedi ke la boraro ke la bone ke la ba ne ba sotla moya wa gae ba sotla le kelello ya gae kore ga ba mokwalletse ga ba timile bone e dula e kgantshitse jalo yena o tla tseba ke ne ka manta a gopola gore ka jeno ke manta ga ba tima o sane la boraro o sa bile a lebetse gore na ke neng ke mo na kong bane bile a sa bile a qetela a ngola bo le boteng mona gore ana ke kene ka labokana mona ba ne ba etsa jwalo gore fela ba mosotle gore fela ba mo utlwise bohloko gore fela ba utlwise le ntate Nelson Mandela bohloko mo a leng teng ha mmolella gore e monna ke kwaletswa ke tsebile gore na ka jeno ke labokae a ke tsebile na go etsala eng ke ka moo makgowa nakong yane ya kgethollo e bohloko ya apartheid ba ne ba ba kwaletse ba neng ba ba sotla ka yona o dumela mo mamedi motle ke ne ke hlalosa taba ya mme Winnie Mandela re metsotsongele shumele metso mehlano hona jwale he ka morao gora e ya pele hona le bemba matlwana ba se ba le teng kwano mme thaba morobane o tswile hona jwale o ile o ba lata gore ba tle mona phapusing ena e kgolo ya kgaso e re tsamang ka yona re tsebe go tla bua le bona re tsebe go tla qoqa a le bona empa matlwana mona ke ana a bitswang rental stock ke mane mo teng o tlameang gore o wa patala kgwedi le kgwedi patala jwalo kgwedi le kgwedi re tla fumana go ntate CEO mona gore na jwale ga o patala kgwedi le kgwedi o patala bokai ha o sheba Facebook nya le sedi ke tswa kena dipapusing ke kopa o ye Facebook nya le sedi hona jwale ke kene dipapusing tsa matlo ana ke lo sheba rona di jwa ndintle a go theo le rato le bona ntse di butsu tse ding ka mona o lo bona gore ho hotle jwang ha ile gore o dula o le mong ka pa li tulela le le babedi le molekano wa hao bana ha bayo o tla bona botle bo bokalo mono o tla bona botle ka nnete ba file ngwana motho e motsho e tlhompho le seriti e re bona jwale hem ke tle ko fe pina e ne monatenate ya a Dave Kotsa tsama le BB Winans the Dance o seke wa lebala ka Pretoria ka mane ho na le mohanto o yang Union Building mo basadi ba ipelaetsang ka dipolao tsena a tsa basadi o bona ha ke ntse ke potoloa jwalo lorato ke ile ka feta ka Union Building ke fumane go kwetse mono mane go kwetse kare ai nakwa ka e tla ntshwara mpe ke potlake ke tle ka mona ka Riverside ke tlo phetha mosebetsi wa ka ke gola ha letla kwa lorato le sebedise Porcupine Road kapa le sebedise Lone Hill Boulevard a ke tsebe le tsamaile fitile Stain City o ntse o batla ho ya Stain City ka o tshwara ka mo tshwara o no batla ho bona mo le mothola na dula teng Lawrence yana na super basadi lerato we mwana o stoutu yona banda jo no batla ho bona mo ba montsitseng teng mane ntonse Stain City Stain City and I Stain City ereko fepina mo tshomotle the dance era

Sekere. Nai sali, umpi fela.

0: Aw, me mapakiso. Go ntse go na le batho ba etelang batho malapeng a bona ba sa ba letsetsa mogala pele ba utlwa rona ba kae.
1: Wa sa ke ma batho, ga e leng mone go bonala gore ga wa nkamoela gobane o ne o sa ntebelela, o ka nnang leleka.
0: O bua jwang?
1: O ka nnang leleka, ke a bona ke gore ga ke amoele ya mo gago gobane o kampolelela gore ke tshwanetse go ko oletsetse pele ke tla gago.
0: Mme mapakiso, ga ke soka ke bua mantswe ya gore ga o amoele ya mona gaka.
1: So
0: ke mpa ke mmakatswa fela ko utlwa motho a sa kokota monyako ke sa lebelela ke re ne ke sa
1: tsebongeeka o letsetsa jwang gobane ke seba gantle ga ne nka ka o letsetsa o ne o tlo mpolelela ka moo nang le mabaka ka teng. Ke a o tseba wena mokgwa gago mma batho gataba tsa gao di se ekare di umakaditse o ne o keke wa bantumelela
0: go tlhwaneng ke bale ya batho mme mabakiso ga nke be ke etse ntho
1: e le gore mma batho gantle o nagana gore ga ke o tsebe kapa o nagana gore ga ke soka ba ke ithuta wena a ko tlhomphetise mone gobaneng o ntse o tsamaya o ntshenya lebitso gotlhe mo o bolela ka moo nna ke sebedisang basadi gore ke ithuise mma batho gantle le batho ba jwang
0: boreng
1: ke re na le batho ba jwang
0: sheba mone mme mabakiso motho yo o boleletseng taba tsena kao fela o mpa le leleng ga ke a bua ntho tseo
1: nna ke a gana mma batho ga o na leleme la letho mone motho eo o mpa fela a sa rate leshalo le na la gago la gore ntse o tsamaya o nneta ka ntho tse seng tsona ga ntle a ko tlhompolelele o ne o lebeletse gore ke thole he ke thole ka ntho e kana-kana he eo yena mpoleletseng yona ga ke a tla le ka ntwa o nkutlwe mona fela ke nnyatsana le ga o ntse o nneta ka ntho tse seng tsona mašano ke yona ntho ke sa e batle
0: le ga e ba o boleletse ke ne ke sa moroma mme mapakiso
1: utlwa fela
0: go sala ntho e nthabisang ke gore ga ka bua leshano ke ne ke mpa fela ke ntsha maikutlo aka ga o na leshano le ke le buileng ka wenaba
1: mona mma batho ga ke na taba le maikutlo a gago wa nkutlwa empa ntho eo ke sa tlo dumelelana le yone ke ya go wena o nne o tsamaye o senya lebitso laka nna wa tseba go na lebitso le laka ke le a ile ka thata jang ke sebeditse ka thata gampe ore be ke mone mo keteng ma batho ke batla go bolelela nna setumo saka ke iketseditse sone ga ke a se etsetswa ke motho jale ga ke patle ga o ka ba le motho a ntseng a thunthetsa setumo saka ka maikutlo ano gago ma batho a senang motheo
0: go lokile ga e ba go dumelelane
1: leke dumelelane le wena
0: go tswa go wena go bontsha basadi ba bangwe gore mma batho o ne a fositse ga o tlhokagale gore o tlo ntonela matlho ka tlong ena yaka ka tsela ena o buang le nna ka yone ga ka ka tlong sme
1: bona mona mma batho ga ke na nako o senya nako ya gobe nna ntse ke tsamaya ke itshupa-tshupa ka wena go batho mona mosadi ke tlile mona gore ke tlo o supa ka monwana
0: ga ka ka tlong
1: ke o se ke o supile o supa ka monwana ga tlola go qetela mma batho ka nako e tlang ke gola ga ke natla moya wa ka o lefatshe o ntse o utlwa gona ke ikokobeleditse wena jwang kgetlho le tlang mma batho ga ke natla ke le tsena wena ga o tsa o bua ka lebitso laka ke a o kopa ke santsane ko o kopa ka moya o fatshe
0: ompa o etsa ntho e nyenyana e be kgolo e be kana o e palamise thaba mme mapakiso o tla wadile mabatha gaka mo o tlo ntshupa ka monwana gaka ka tlo
1: mamela mona mma batho e re ko o felefa ga ebe o lebetse kapa wa itebatsa wena o ne o qale o ntse ore setswalele sa gago le mogale ke ntho e nnyane o ne o qale jalo itse ga re re phapa e ka re re gola.

0: Ne ke sa batla ho bua le wena ka mohala ntibaleng. Ntho ena e batla hore ke bue le wena re shebane mahlong.
1: E le hore keng e kanakana e sa o robatsa ntatwane?
0: Ntibaleng, ke mohau.
1: Oh, o boqadile. Wa tseba keng? Ha ke batle ho utlwa letho ka moleko oo.
0: Ehle ntibaleng.
1: Ebile ha ke utlwa lebitso la e ke anyona.
0: Mmane.
1: Ka nnete.
0: Bona ke a tseba ntibaleng, man. Empa o tlameha ho utlwa ntho ena e mmakaditseng.
1: E le go makaditswe ke eng ka sekeleme seo sa ngwana seo le wena e leng gale nkgalemelela sona?
0: Ntebaleng, ke ne ke sa tsebe gore mohau ga se ra kgwebo enwa eo re neng re dumela gore ke ena.
1: Nna ke makatsa.
0: Gobaneng jwale ntebaleng?
1: Ke ile ka tla ka mmona fela ka o lelera le motse.
0: Ee banna.
1: A robala mo, a robala mane e ka ga mophaphatheng ka a motho a na le ditšhelete a etse metlolo ena.
0: Ai, ntebaleng, ngwana eno a nkopile gore ke tlo bua le wena.
1: Oh, ebile o santsane a na le sebete sa o nthomelela ka batho.
0: Ke tla reng ka nnete ntebaleng, morumi wa gana le o.
1: E le o hantlentle ntate Potlaki, mohau santsaneng a mpatlang gape ka mogao dubana le moya wa ka ka nako e telele a nsutlhile moyeng ga kana-kana a etsa gore ke tshabe lelapa laka.
0: Ai, wa utlwa jwale. Ntebaleng, ke ne ke raya o ka mofa lethonyana fela gore a tsebe o thiba lephako.
1: Thaka tsa hae di ema mane dishopong di emela magoa a feta ba thole mekotla di semente.
0: Butle ntebaleng.
1: O mo jwetse ke tsholo jwane.

0: a ntate potlaki
1: ho ha mo ha o askebe aba aba bala ka kelelo ya o legale
2: ke a utlo
1: ha hona mo ha o ya batla mosebetsi mola
2: o rente ba le
1: fela aba tla o khutlela ka tlung ena ya ka
2: watse ba ke mmone a hlomola pelo hlente ba le
1: ha mame a ke ba tlo hlahella jwalo ka motho ya sna motho
2: ke a bona ke a bona
1: empa ha ke na qenehelo ho ngwana yeo ya batleng a nkemisa pelo ntate potlaki
2: ke a tseba ntebale empa mme wa ka o hlola o tsho gore ntwa ke ya madula mmogo
1: hantle ntlo batla gore ntate potlaki na o tiile o batla go nka ka gore ke amogele ngwanenwa kgobong ena ya ka gape kapa ke utlwa ntle
2: empa mpolelele ntebalentle o tla mo latlhelela mang
1: he banna mehlolo ke eo ntate potlaki go nna le gore wena le nna re eme mona re nganyisane ka gore mogau o ja eng o apara eng go etsala eng ka ena ke lebeleletse o ipotse potso e le nngwe fela ebile ga se potso fela ke potso ya botlhokwa
2: e ka ba ke potso e feng ya botlhokwa ntebaleng
1: ehe nna le wena re tlameya go ipotsa gore na e fela ngwanenwa ya bitswang mogau ke ngwana wa mofu monna wa ka kapa tšhee e seng dintho tsena se ntse o mpolela tsona ke a o kopa ke a o rapela.

Mzansi, moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng. Empa ha o kenya rama. Moroho ha e sale moroho fe. Ai, o ba moroho nai.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana rama thabi ya hao kajeno.
1: Tshe mo le mo nyasa duling hantle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pa gaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Serie FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la

mamelo tshebeletso ya lesedi pina ke monate yagolo ya puleng phoofolo tsama le sannere ba jalo pelo ya go tla monate mabedi wa ka ya rategang hei ba buile monate yagolo ba le wena ka jeno ntumelele tlheketlhekere gore o re ise rato lena le ileng la re kopanya ga mmogo le ga re ka ruana nna le wena pelo tsona dile tsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhopu wa gaso nanao ke la gaola jale ke nako boela gape ka nnete ba le moifo tsatsing la go sasa thebo bjalo mabedi bo monate mananeng a tlalatela ka morago mona la ka lebitso ke mzwake ka tšhela ke osia matleng ke tshepa gore rateana nako e tlang o tla bontse o dutse matleng goreng ena boraro balwa ditaba tsietse mogoladi ga mofela ka morago mo o tla teana le moifo wa re tle balelwa fela ke thego iphakisi ke yana tla re balela ditaba gang fela ka morag mo re tla teana tsero le moifoa re a thelela afternoon trave tibos ga mmoo le mole boe mmawele ya kgaolola yaya gantle o dimatlho gorra ke ya boraro thego iphakisi o re balela ditaba.

0: Babira tsebele tso ya le sedi pina ke monate ya holo comes a heavy point to tsama jalo oli sanere ba tla pina monate ba re mano metsotso ke le shipo metsotso tsiletseng ka mora ra ra ro phepi hle mamuru ka ya rate hang e re santsane gena le phepetso ya tekhniki fela he bana be super sentse ba eme ka maotu ka nete ba ke nsa ho lwantsa re taba tse ka di eme mona ke tle ke re ana o hloka thuso ya ditaba tsa legeto Ofisi ya tax ombud ya SARS di tla ba Mimosa Mall go tloa ka lapele go ya ka latharo Mphalane. Tax ombud e ka o thusa mahala haiba o na le tletlebo e sa rarololwang ya SARS mme o tlhoka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba ya gago. SARS yona e tla o thusa ka dipampiri tsa legeto, dipotso tsa akhaonto le go ntšhafatsa dintlha tsa gago. Re fumane main atrium haufi le jet le foshini go tloa kala ka ora ya borobong hoseng wa isa goreng ya botshelela mantsibuya ga o kopano e tlhokagalang tlogo le ID le ditokomane tse amehang ba lefa lekgetho ba botlhe ba etsa phapang ngwana mme di lokile ka tlaotla mono ke tsone ke tsona ngwana mme
1: di a hula jwale
0: a di tlhile dipanne ka botlhoko
1: a ka mora go wetsa mosebetsi o motle monna o thelele ka live re di mozwaka ntwana e go tswana mozwaka o no ka enka e ba o reng ya botlhano ma
0: a ngwana Jesu ne ke go hlwe o hlwetse nyenyana fela he ka o bana ke ya vive day ya ha o no gona hala
1: o hana ke tsatsi lane tsatsi le
0: la boge skuku
1: no le buntsa hlophisa mona ona le ntho molaitsa o tla kena le bo go tla kenya molaitsana jwa
0: bana ba se sebetsa ga ntle ke le buile a holo
1: mosebetsi o motle le wena re le buile a holo fela mozwaka
0: thank you
2: Lena no gilaria tella afternoon drive show. Na ke mothata ho wena ntho ya ho le boemombo o sabatleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomo mo phuthe ho dilokela re di sign se di form re tsebele so tsara na di alive. Na wa dumela ro hla iskapa. Kereke ina le tukelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala ho ruba tla ho hlaka pa ba tlo hlaya ba tikre.
3: O so hla ho bona le ntho le ditimona mono o so wa. Ke le bakai wena ntse ga ba re 8. Se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re mo ne jona o tshwana ntse sa ikitse ke
2: go thabo ke ba ba ke ha o se nna le mutu go tsaba ba ke tlo ke wa makalo so bitsa re itse go nga tse ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo thabo ba itse ha o inkelishwe

0: le batla o jwe tsantle
1: no e tlo batswa sa bongane
0: a ehle
1: o tlo batswa
2: o tshoje
1: ora ora ora ha o shebella television o shebella commission ya madlang o ithuta ntotsenga o gona o ithuta gore kutlwisiso ya ka le ya hao ya lentsweleleleng ha ine o tshwane interference le ho buisana ha go utlwisise ka o tshwane Jwale ka na batho a tsabonga.
0: Mangane ngwana se ke kopa ba le di papadi wena.
1: E tla batho.
0: Ha ke re ntwetletseng go bala di papadi yona ga itse daka. O tsetse dingtse.
1: Ha o bongane.
0: He a tsabonga ntho tso di bua.
1: Jwale mentsha. Okay.
3: A tsa di papadi. Ho ria tella. Le bongane tshabalala.
2: Mo mama di batsebeletso ya lesedi dumela ho hle mo mama metseng le teng ke tsapeletsa dipapadi re ya thella ke lebile ya go le bana ba Jesu mama di ya ga diqale he ka tsa papadi ya bolo re mo soma wa atleti taba tse kgolo ha jwale ke tsere mbuka mo soba se hlopa se mo le boemo ya se ratang ka ho fitisisa sa Manchester City bole rotho ka mora hore league ya manyesimane e fumana hore se hlopa seo se robile e menyamelao e bohlokwa bona ba haesale mabapi le tsa ditshelete dipakeng tsa selemo sa 2009 le 2018 ba fuputsi ba ke he ba fumano re se hlopa se sebedisitse di kontraka tse o sentsa nete go ntlafatsa dibuka tsa sona tsa ditshelete sa ba sa hlolea o sebedisana mmoho le ba hlahlubi ba dibuka tsa ditshelete di hlopentse fapaneng mane le kinyama nyesemane modula stilo wa league ya manyesemane Richard Masters o re sena se hlalosa hore Man City e sa le roba melao ya league bakeng sa nako e atamelang ho ba dilemo tse le 10 e sa le ba ra ditshelete Sheikh Manso a hle a reke se hlopa seo ka selemo sa 2008 e sa le se iketsetsa re a tseba bohle mane naheng ya England jwalo ka ha se apile league magetlo a robedi kaofela sa ba sa hapa UEFA Champions League ka selemo sa 2023 lalo jwalo ha hona kahlolo e finga pa finga e seng e diwa ho fihlela kana mme se hlopha se so fui kotlo e finga pa finga ho fihlela kana he sa loba ho ntshwe ditaba tsena maobane ebile ho lebelletse hore se ipiletse se hlopha sena haufinyana mabapi le ditaba tseo ka ha se dumela ha se simolato mme pejana ka jeno ke ile ka ba le monyetla wa ho bala statement e sentsitsweng ke se hlopha mane ho marangrang a dikgokanyo tsa setšhaba mme ho a bonahala hore ha se dumele ha se le molato mme ba ikemiseditse hore ba tle ba phepetse taba ena e ntshweng lo ke ba Premier League dale ke taba e leng gore e kgolo haholo e batla ile bohlokwa haholo ebile ya bontsha hore dintho di tsamaiswa jwang di leaking tse di mona e ho potulwa le lefatshe jwale hlopha tse di ntsena le tjhelete di sebedisa matla a sona ho hatella tse ding jwale ke mona he ho bonala ho rubile le diketso tse leng gore ha di a dumellwa le dikontraka tse sentsa nete tse se hlopha se di sebedisitseng e le ha se etsa eka se fumana tjhelete ya sona go tswa ho batsietsi ba ditjhelete ga ke e monga sona ke ena ntseng a kenya tjhelete mona hore ba ke di bapadi tse kotsi ba le fetsheletse tsengata ba be ka nkano hlopha tseding e be ba hapa league magetlo a mmalo jwale ha o soka o diwa ka hlolo empa e bang se ka sa fumanwa gore se molato ka hlolo ya sona e ka nna ba e bile jwale ka se fumanwe se molato bang se ka sa hlolea nga hla ka tshojwalo boipiletsong ba sona ka hlolo engwe ya sona e ka nna ba taba hore senkelwe dintlha ile ha o khutlola morao na go nya dilemo tse le shumetse e fitileng ke bone ba tsietsi ba bang ba sona o social media mane ba sentse ba re selukela sehle se ipe hantle go ba se ka nna sa theoa sa qetela selo bapala le kinye tlase fela re tla di bona re tla di beya leihlo ha re tloa maone mmamedi re kena o tsa papadi ya rugby sehlopha sa Bulls se tlo teana le phepetso e kgolo he moqebelong ona o reyang hona ha se thulana le sa Munster papading ya United Rugby Championship jwalo ka ha se tlo bapala ntle le diforose tsa sehlopha sa Springboks ke bua ka Rowan Norwich ka stana le Will Colow bao ka bobedi ba tisang ho itsupa ha re tla tabeng ya di-set piece mokotlisi wa sehlopha Johan Ackerman o dumetse hore e hletsela eo ba sebeditseng ka yona nakong ya di-scrum bekeng e fitileng ha ba ne ba hlola hlopha sa Zebra ka dintlha tse 40 a na le metso supileng ho tse 13 e ne e sa tsitsa ebile dipenele tseo ba faneng ka tsona karolong ya bobedi ya papadi di ile tsa hlahisa segeu mane ho tight head prop ha re sheba sehlopha se shebile hore se tle se sebedise dibapadi tse ding bakeng sa tsena tse leng hore di keketsa ya ba teng tse kang Reinhard Ludwig e ka stana le JF Van Heerden mme ho lebelletswe hore o tlo shejwe hore na e batla sebe sebetsa jwa me potso e kgolo ke hore e be di papadi tseo di tla gona o bapala hantle le o sebetsana le lebota la hlopha sa master kapa che me karabo ya potso eo re ka nna ra ifumana nako nyo ho phatlalatswang se hlopha la bone lena le hore yang ho lona pele ho kenwa papading ya ka moqibelo ha ga di kwala ka tsa papadi ya cricket ho bapala papadi ya utletela ya ODI dipakeng tsa se hlopha sa Africa Borwa le sa Australia yone ba palo ka mona ka poch me ha jwale re sheba hlopha sa Africa Borwa si le sa palotho me sa kgetha hore stagela pele sa Australia ke sona sentseng siwotla se sentse di rane tse le kgolo le mashuma mararo se la hletswe ke di wikete tse tharo over ke ya bo le shume le nale metso e robong felona pedi ga tla bona he rona be papadi ena e tla tsama jwang ho pula hore ke itse hlopha sa Africa Borwa se se sentse se hapile le totolo lena la di papadi tsa ODI ka ha se hapile tse pedi tse qalang jwale ena ke ya ho qetela e sempa fela le ya ho phetha mosebetsi e bapalo ka mona ka Potchefstroom ke tla khutla ape ka tsa bobedi metsotsong e mashuma mararo ka mara hora ya bone ibile tsa beletsa ho qetela ka ha ka jeno hona le khaso ya papadi ya bolo e ka beng le pakeng tsa se hlopha sa Eritrea le sa Africa Borwa papadi ke tsa ho phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 lebo ditibos ke tseo
1: o go ntshebele mihope ena mikae nna ke tla ofa pa no mo go fela wena no kopanye mo FIFA Club World Cup 1 UEFA Super Cup 1 sele 2 UEFA Champions League 1 e sele bokae 3 okay FA Community Shield 3 ke bokae ke 6
2: yeah
1: FA Cup tse 3 ke bokae
2: 9
1: League Cup Carabao Cup tse 5
2: bona we 20
1: 9 plus 5 ke bongane mo
2: I get 6. Get 9 plus 5. Yeah, get 14.
1: 14. Premier League is 6.
2: Don't know where.
1: The Lemon Tar Shumet FT in Manchester City happy to make a Shumama bit. 20.
2: Vale, get the pair at Tonga Holuki Lebza.
0: Tutu le story sa o se bala o se badi si.
1: E ka tswa ba bangata ntweni, e ka tswa ba bangana.
2: Ah wa tsiba ne ke batla hore mmamedi a hlakile le ho ba hona le batho ba neng ba ga ba utlwisisa hore e hlalo sa eng taba e.
1: Ka tswa sa hlopa tsengata ntwe.
2: Hore league ntse dingwe se jo tsa jwa.
1: He mona jana ha ba ka ba khutlela mo ba banka di points ba tlonka mehope 20.
0: Ba isa ka.
2: Ke a bona ya mehope 20 nahana me ho pea di league a di league tsena tse ba di nkile
0: o go tsa la ba
2: o jwale ga ba thola ga ba isa tla tla league ni tsa tla
0: hey hey jo ba go nna la ba pala se di togo tsa fa
2: ba la se ga ta bona bo tlhomo ba tla iphepetsa
0: di togo tsa fa go ska
2: ele ke bo le ba la tedi ba se tlhopa sa Chelsea ba se ba apesi tedi ba pa di
0: ka
2: ka ga tlhopa sa Man City ba go tlhinkela bana he go
0: o mo mo number 2 sentse ba batla ho putha putha a di a ba no khona la
1: ke
2: pikela batho. Ke la ya botsa go batho la le challenge ba se di sa batla bona joang. Bolomo.
1: Jo.
0: Ha ke a ke o ke o lukile.
2: Ah. Ana ntona ya tsa le bolomo fela ngwana. Ke tsa le bolomo. Re go re ba piswa le batho ba mehato e le emihlano ka pele shume ka pele o ru.
1: Eh mona. Yo.
2: Ke tlo go lokela ka tshwane le bona.
1: Bong re le buile.
2: Le kgile bana beng.
4: Selemo se fitlile. Mme ke na pa ontla fasa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top Tea Tiles. Fumana ithala tsa fasa tsa boleng ba A grade. Ka utlwa 74.90 per square meter. Mme o fetolo sebaka sa hao. Ntle le itlhofera pokotho. Nka khombe ya pente ya value cover. Emeletse e pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sana tsere o wa ntla fasa. Wa aha. Ka pa ofa ntlo ya hao tshebeho e ntjha fela. Top Tea Tiles ina le tsohle tseo di hlokang. Ka theko se tlase. Potlaka. Sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles. Se fana ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Tshepo ka nngwe ke theko e tlase.
3: Setso sa ka. Puo ya ka. Station sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba. Ke molelo.

0: teni le chike ba re urumanya ho le se FM ba bitso tsoke tsiletseng pele go fitla renyane ya bone 0860003084 ka ba 0797585066 ke WhatsApp ya rona re ke no buite ko lo hle moameni la ha re le morao na kong a re tla e hula ba neng ka morao mona ka nnete ha ke freestyle jole tsa bone te ba go o se fetuke se khutana sena sa rona ka jeno sa buitekolo
1: re tla tsama ka yona ka morao ra bone ho ba re nka tsa hore ra bohlano go itlisa hore
0: amen
1: jole ha o lebeletse minwana o phirisang ka hore ra bohlano ka lebaka la hore ho re nga bohlano ra so re tla nka tsa hore ya re itlisi
0: hore ena amen
1: be re sentse re nka tabene re tsama ka yona hora e re matha matha ka yona
0: re
1: tsama ka taba e fimula stu
0: hey mo be jabe re se re nge thata haholo hey ithatha haholo taperetswe reng me mona re bua le baruti ka jeno re bua le ba etapile ba dikereke ka jeno ke a opola hola ka ba le trend e kilengetsa hala Facebook mona mono tswe o so go moruti ka 25 years hamba o ye sekolo make re wa opola ho ile ho ba le baruti ba bangate ba banyane ba tlase dilemong bo leng hore ba ne ba ba le dikereke tsa bona mme ho na le baruti ba baholo baruti ba leng hore ha e sa le ba thusa thabo morutageng ke thusa ngwana enwa ke lebelletse hore ha iphumana ha hola ka panta temodimo a lukisa dinthotsa hae ebe ke yena a tla tswela pele ho thusa bana ba bang ba ka haro kreke fela o fumane ho retsa maonya le eto la thabo thabo ha iphumana ga next sharp next sharp nga panka ka kreke nyongwe yena ene ke kena mo neng ke fumana thuso teng mo hono ngo thu bana ba hlokang diete ba ka difua se ke le sharp ka yona se ke le sharp
1: hona le nako mona mo re re bua ke sa hopola ke sehlose fe mme moruti se ke dula romela molaetsa re sehlose na se monate fela bophelong o se ke be wa etsa dintho ka tebello o lebelletse mme nako nngwe se taba ya ho lebelela ha o le moruti o phetha thumo ya ho fetola setšhaba ko fetola bophelo ko etsa bonnete ba hore tikoloho momo o phelang teng kapa batho ba phelang momo leng teng ba bone lesedi ba phele bophelo bo itseng mme o fumane gore ka nnete wa di disa nkutsena o lebeletse gore ho ateng ha tsona efangge di tlata le bophelo bo nepahetseng bo tlata o fumane gore o tsetela haholo ho sebeletseng gore mohlapona wa hao o bonetsela empa qetellong o fumane ka re mosebetsi wa hao o fela fela ene le fela ba bang ba bana ba o ba hudiseng wa bakolobetsa ka jena ha hona le batho ba yemeng ba le kgahlano le kereke ke bona ba yemeng ka pele ke bona ba yemeng ka pele ba rohakang kereke ke bona ba yemeng ka pele ba rohakang mosebetsi wa hao o etsang bana ba o lengwa ba kolobetsa wa itela wa bantsha wa re ke batla bana bana ba bone le sedi
0: fela hona le hore ba bone lesedi ke bona ba leng hore ba tlisa lififi ba tlisa ditheolo tse ngata mekerekeng ya hao
1: a re ke re fumane melaetsa di voice note re ke re letsetso ke baruti fela ka jeno hona le baruti ba ntseng ba le banyane dilemong jwalo ka o tsholo lebo ba seng ba ntse mosebetsi o moholo empa ka jeno ba ne thabo o lahlile tshepo o sebila nyatsa lona mosebetsi wa ileng a o etsetswe ke motho sebila o nyatsa lona mosebetsi o ho bane o ile a gele o a thella ikwela boyene mba hae me hona le dintho tse ngata tse le fetang o tsona bomme ba ruti bontate ba ruti di bishopo tse tsejwang ke lona fela tse ka reng kana kongwe le malapa lona ha di tsebe ula wa leka ho boloka lelapa le itseng tlhalo e qhoma ka hare wa leka wa lwana jwalo ka moruti ka jeno ho sutswa wena ka monwana ya re tina ga gwana tina ka patina ke nthotsa ka di ka lebaka la hao fela o ile wa itela wa leka hore ke a itshwara nthwena ke itshwara itie ke lona batsebang diphepetso tse lefetang ho tsona bohloko bo lefetang ho bona dinthotse ho sa buing ka tsona hloko neng o le moruti fumane o nyatsuwa fela ke tshaba re rwa ba boholo ba batho bano gale gale o ba sireletsa gale o ba lwanela bophelong ba bona ba bang ba bona ba hula tse ba eme ka pele ba rohaka kereke ha ba tsebe hore nako e ba le banyane batswadi ba bona ba ile ba batlisa gore o ba rapelle ba phele ba ne ba kula ha ba tsebe gore ke kile ka kula motswadi wa ka nkuka nkisa moruti kereke moruti a rapela ka pele.
0: Hey momeli e thata ho loka jeno fela he re lebeletse ho tla ho bomme moruti bo ntate moruti ba tika koni jolo jwalo
1: ba itapile kereke bana ba ka jeno re ba shebang e ka re ha se letho re lebetse boitelo ba bona motse kapa location kapa motsana o snang kereke kapa o snang mo hutweng bana mona re holetse mana ntate se budimane ene le muruti mo re holetse mo ka ofela me o bona halofu ya rona e ka re mohlomong re gone o bona lesedi re lewa monna mo le aba putile ntate se budimane khukung wa kereke ba kena ka mono sa ba hudile ka jeno ba gae ewe tu tsaka mkhukhu mo tshiso ngo re lo kerekela mo o ke ni ntumo kenya mosi
0: I mean I could yo mohamedi hi need empo di mahlo ho ga ke a bona de batsa ga bona u di balwa ke sibuhudi
1: mosi wa tshweu

0: Amiriki Spirit of Praise Mati Mabi na moya waka erebe hantu ri mahloho metsetsongare shumela metsimedi ka mara hora ya bone ya ntumela ko feta ba bohloko kina amedi ke laborarola jackpot ya loto laborarolena ona le monyetla o hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 26.5 million ina ke tshelete ka fetulang bophelo ba hao hang hang mme mohludi e ka nna e ba wena Shabella ketsahalo ya ho hulo ha dinomoro ka kotloho la boraro lona lena ka hora ya borobong mantsibua ho SABC o ka ba emongwa borra di million ba latelang ba Afrika Borwa ei wena mo mamedi lutho ya naha di papadi tsengata menyetla mengata di million tsengata hopula di papadi di tshwanetse ba le dilemo tse 18 ka pa ho feta mme di papale ka boikarabelo the national lottery Itza maiswa simulao, kisi zikaya.
1: Tembisa. Aye, aye. Oba chobale mototu kasito sabona. Babonsa mata apelo e ananizengbo pelo bakhaute. Likubula nana khaso ki 88.4. Hape, likakena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Kimo lelwa.
2: Tabolelebu, khotsong tabolelebu. Ki Bishop Koloku. Hey, taba ye le bua nyeo ka re le ka thula. The very same people ba ba thusang ba thusa wa tsentho tsena ka fela ba bona ba emang kgahlano le mosebetsi wa Modimo.
3: Khotso a di thabo, khotso a o silebo le bua le moruti thamae mona Belcom. La tla bua nthwe bohloko ka mogoma ka tsana. Ke ne ke bua le mosadi ya ka le bana ba ka dira time ke ga tseba ha e ka ba se teng se ga se ke nang le sona ke motho ke mo rapeletseng o fumana ntate re ile all out ge rapeletse setšhaba sena sa date Modimo ba bang ba thwetse mesebetsi ba bang ba ne ba kula le mafu o dingaka di ne se di beile le di-date tsa rona ba tla shwane mare ba fole ere motho ha khutla mo ono ntate aba bolela gore o le selamusi aba bolela gore o natla na fole aba kenya phuto yengwe moya gore yo shebeka lihlulejwang ha ke so bone pitso e bohloko jwalo ka pitso ena na yo ntate Modimo re bitseditseng ka hara yona ke na le 10 years ke le ka hara ministry ka mona ntate waka empa hanga ka o bolella hore ha ke soka ke utlwa motho le a le mong ya ka tlang a re moruti thamae o kile wa rapela ke a leboga empa o sotla bona fela ka diketsahalo gore motho enona o hlonnofetse motho enona o fodile motho enona o thotse mosebetsi motho enona ntho tse ntle tse bangwe na tlile go tswena a tlotla a kopa thapelo ka tsona o so di bona fela tsa mamane ntho e botlhokola o qetela e mong a ba o botsa re gana ke ne ke o bona kae ko o itlo o ipotsa gore na ga bana motho eo o salebetse gore ne neng kile ka morapela o sa botsa gona gana ona ntsebelela kae kore ke ujetse ntho tseo ge fetang go tsona ge le bahlanka ba ntate Modimo ga o so bone ntho tse bohloko a kalo empa he le ga o le jalo lona bana beso Modimo wa kgotso ke Modimo re tla di bona motlhakotulo ke a leboa Modimo a leetse gantle ka lenaneo leo amen

사찰이 됐다며 이해했다 까먹고 배로 까먹으면

0: Shabela Khalani, Samari Trevor Gumbi, Chris Mabani, Ronnie Mujimule, Ziko Sithole le Baba. Minyako ibulwa ka 6 p.m. Potlakela compute ticket hona jwale o reke ticket ya hao. Kufa rimetse comedy show. Rea kufa se.
1: O tsere dresse ngwe sa la irukisha ko swaiti.
2: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho kganolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: Gospel Wednesday.
4: Ke kopa ke me mo hloka le bitso. Eh la botsa se tlosa bohloko. Ba tsaba mo molegeng bana ha ba tsebe hore ba tsogi bana ba ba nka ba ba isa ho mo go tiwa ba gatella ba ba hantle ba tsena ba tsena na ba mo tiwa ba lalla. Ba lela busulu matshare kana go nngwe e be modimo wa ba gohela e be ba lokolo e bitsa ha di jalo hana ha ile mo tsadi o gapeletse hena lapala ha ka fela ba lokoloile e be ha ke tawo go tla o hoya a o hoya a o hoya a bile o hoisa ka batho a sa sa ba tloga batho ba ka lo fumana thuso ya e fumane go tswa batho ba jalo. Fa ke re la bua ka sekolo se bogoko. Nna mna le nako e ke ke tshwekege ka nnete modimo ena yona e kare nkebe ke se karolo ya yona. E be anta ka fitlhela boemo bona ba gore ke ipone ke le mogodi. Gobane ke ntho e bogoko ka tsela e ikgethang. A tsama Thabo le Lebo ha le tsebe gore gona ebile jena le ka latlhegelwa. Ga latlhelwa ke molekane, ntate a ka latlhelwa ke mme o fumane wa. Mme a latlhelwa ke molekane wa gae ka lebaka fela la gobaneng a naisa a na lokolola maphelo a batho a na thusa batho dintho tse tsalang tseno bathelo baka fela he taba ena ga se gobaneng batho motho a ikapelana seterateng kwana ba se banne ba ka bua seterateng nna nkebe se ke e latlhile e ba se nnabe jang modimo nkebe se ke e bitsitse gala gampe. Se ke a gobane le yona e ya sotla o phela ga bogoko o phela ka ga letlhoe o phela ka ga dikgoboso ko ga o phela monate ko go jaga mafumola otlhe mogana jesu kereste a lang a jaga tsamaya leeto leno
5: Thabo le Lebo bana beso dumelang bana beso nthuse re kopana le tsone dithata re le baetelele pele ba setšhaba sa ntate Modimo re kgethiwe ke batho ba ntate Modimo re thuse setšhaba sa hae re kopana le batho ba ntate Modimo ka mefutafuta bana beso e mong ira o tata go mo thusa o fumane fela a sa o tšhentšhetse fela o ipotse gore na jwalo go etsaetseng ga go bua le ena o fumane fela motho ao araba jwalo ka mokgo yena a batlang ka teng ka nako o thuseile ha na le yona tanki eo ya gore a tlo leboga a kare fela ke a leboga ke thuseile mme o nthusitse ga se ka rona ke ka mogaua ntate Modimo ke ka maatla ntate Modimo a beileng godimo a rona fela bona ka motlholo mongwe ba bona e kareng ga ba kare fela baya motho a kare fela oa leboga go wena o tla ba sa o entse morena ke a leboga bana beso ka setlho se na le a fodisa ntate Modimo a lehodise a lehodisetse melekomeng e tlang amen.
6: Amen, mme re a leboa. Mami do kore letsetse, re a kopa. Re kopa o ko fe baruti ba etapele. O ska letsa, batho ba tshwara ba o se moruti, ka ba o se moetapele. Kopa ke re fe bona fela ka jeno sebaka.
7: Mami di moyeng kgotso?
8: Le kae mme?
7: Re te le kae ntate?
8: Ke mme.
7: Ee, ke mme moruti.
8: Ke moruti motaung de wa
7: ka. Ao, moruti motaung kena ho tsona hle.
8: Wa tseba bene o yena ya boruti e thata.
7: A hle mama.
8: Le bua le ke bua le lona ke ke dutse ka baka la batho ke re ke mphuthewo. abaka la bishop o ela re ha ba arch bishop wa rona a soka hala ke sa re ku
6: mo timo ta o mohala ha wa tsa jwa le ha re sa utlwa o go re tshwarele moruti o go re leke o re letsetsa ape ha re sa utlwa ho hango ke a bona go utlwa ke network
7: ke network
6: ke network
7: le gona ka mona e mona ke mo eng khotso
3: le ka nne
7: re tle le ka ntate
3: ai wa tsaba me wa ka so se le tshwere se bo sokoza ke hopola ha ke tlohela mpheletsi wa ka wa bo teachere me wa ka a re o lo ba mo huti ke tsheko jo tsa ba o fepa sa ding le nana ba o kileng wa ba thusa o kileng wa tsamaya le bona khotlo ke bona ba o shabang hampe ke bona ba o bua ke bona hey ebile ke saka meogo a kiwa ka yona
6: pepi ndate pepi
3: ebile ke saka meogo gore ba bang ba rona I remember gore nna I was only 28 ha ke tlwela my full time teaching job ke kena boruting yaba di ntho tse tlang ho motho but also le gona ke le ba ruti a geratane go bane re lastellana ka tsa dipedi nna ke tsema hore motho a ileng a nrotloeletsa ka taba ya boruti e la ba ena motho a tshekang a mpepesa ka tsela tse ding tse jwang jwang empa he modimo ntse le modimo go le jwaga
6: re a leboa ntate moruti re a leboa ngwaneso re a leboa
3: modimo e ntse le modimo
6: a tibo pelo ke ntwe jo gamba
7: ya o ma yang khotse
9: e di khomo
6: di khomo nda
9: le bua le nda di tshimo sna
6: di khomo nda
9: ya ke ke mo tlo ta o le fatse la tlo le bua
6: nda
9: e tshimo se se tlo se le tsore le tsho tsho se mata ho le ye se le mbotloko wa ho le go ja re tsiba hore o thusa motho a sa kalo ha se hore ha o le moruti o tshwanetse ha o dule o lebeletse gore o tle o lebue empa ntho e kgolo ke gore ha o etsa ntho o bo lebeletse gore le batho ba tsebe gore o etsa ntho le motho o etsa ntho yena a be le kananelo kapo a be le teboho le ha ka ba le teboho boene empa wa bona tsibose di tsebile tsa rona jo kholo gore le gona ga le ba roti ntle ntle ha re na le rato ba ke sa gona ga le ba roti ha o ka thola wa sheba tshimo se tshe ka hlalosetsa yona gore o shebe di kireke tsa rona ke nna ke go bona motšhana le tshelete ka roti tsa rona because ha motho o tata o motšhisa o tata mo tsane o bona e ka reng di kireke tsa nne ke na le batho bana le tshile ke tsona ke kgeke tlo go di betiro se ta ke reke lo ile ya mothusa ya monsa mo a neng a le pe rona mo se tswa rona re utlwa hantla Paulo se a re bana le matla ba tle ba tshise ba sna matla so rona matla rona ha ngata go phamisa ba tsaba se ba phahala ba tlo apla rona ba ya pele ba tlo ba betiri ba le kana le go ha hona batho bana le tshile tlo go di kreke tsana ka le ba kala hore ba batla go ya ba tlo ba le vegeng ya bona ya ba ke le mo gana Jesu le ena ile a ye tsa le se le tsi ha ile kutwa ka o fela ya opontsa le tsi le ka le fatshe impa ha ona motheke nga mo putsa ka nnete o ba ile a tlotela tsa mo na Jesu fa pano
6: sho
9: a re ba rutse re tsane tsotsi ba hore ara tsanela o le bua le bua ga tsanela hore re le bella ka le bua le ho jimo
6: re le bo amruti
9: ke le bua nda
6: re le bo hona le ona le ntwe ngwe bueng ke mosebetsi mo le rona bongane a re batswa di baneng ba rapella ntate modimo ka lesia ba kopa lesia hona le nako mo ba ileng ba ya kerekeng ba ile kopa bobedi ba bona re ntate modimo ntate mo ruti re thuse o re rapelle hore re fumane lesia mme ka moratse o tsohletsa etsa hala mo ruti a rapela ha etswa ditshebeletso tse etswang tsa kerekeng la e ba teng lesia ke lona ka jeno le emang ka pele go ka moruti ga ke galetse ke lona motse mona le emang ka pele ka jeno le thuba festege tsa kereke
7: yo
6: sea le kapa le utswa dipika tsa kereke wa utswitse generator maoba mona kereke maobane maoba ke grease Moruti ha botsisisa uti mushimane no ke mangwe tuki thabo wa lebu malebu moruti a hopola go lebu o latla mona le montse 15 tse 20 tse fitileng ka mogapella o hae ba teng thabo o ke yena eno a tshwatlang kereke
7: mme u vumana go bi o nageletse le ka moruti moyeng khotso
10: le thabo le lebu
7: le gaen
10: o bo be private mara sendin
6: ora tsara jalo private ka moka khiso go tshwareng that a o sa wile kae
7: My Hotta? Regarded. And that.
6: Erkopa, we be always to speak him to a guy, but I saw Gualan. We are Tamitimulum.
11: But you drive and look in
6: our relationship. Oh, but I'm Ulu, a fellow relic, a relic.
11: Kimu, Baba Chuan, if I could suffer.
6: Ke nna jalo ka sebudi nda. Amen muruti re lebo. Muruti a be ntla tsa bohloko bana. Eh muruti a be ntla tsa bohloko. Eh muruti a tibisa ke pi bana. Are le rona richebe re le baitapele richebe re le baruti gore re la hlakae mme ke rata nthwene o bile moruti ya go bontshwa e bohlokwa go lo ntwa go bontshwa wa bona ha o ka wa bulela gore le wena o ka bontshwe wa bona o ka dumela ntwa gore le wena o ka bontshwe rile re hole Are di papading bongs.
12: Atsa di papadi horiatella le bongane chabalala.
13: Ke le bile a holo bana be so mamedi ke tsa o qetela kwa no riatella ka lebaka la gaso ya papadi ya bolo ha re ka le jwalo ka tsa papadi ya cricket re ka mona ka Potchefstroom papadi tenyentseng ba palwa ke o qetela ya ODI le totong la tse tharo e dipakeng tsa sehlopha sa Africa Borwa le sa Australia se tetseng kwa no lapeng mme a jwale sehlopha sa Africa Borwa ke itse sile sa palotho mme sa kgetha hore se tla gela pele ha jwale sa Australia ke sona sentseng sotla se sentse dirane tse le golo mashume a re bongana le metsorobedi se lahletswe ke di wicket tse nne over ya bo mashume mararo ana na metsume raro felwana nne mme re tla tlhela ba bona gore na be papadina e tla bapalwa jwang le gore setlhopha sa Aforika Borwa nakong eo se kenang he e bang sona se o tlang gore se tlatlhe se sebetse jwang papading ene ya go qetela le go jache se se sentse se gapile letoto le na la dipapadi tsa ODI jalo ka ga e le gore se itlhomme pele ga jwale ka dipapadi tse pedi ga tlhopha sena sa Australia sona se soka se gapa papadi le ga e le le nngwe ga di qeta mona ya se ditlhopha ka papadi tsa ODI go tloga kgweding ena e thwasang gosane di tla kena jwalo papading tsa teko tse e leng gore le tsona ke tse ding tsa tse shejweng ka tšhantšhelelo agolo ke barati ba papadi ya krikete ga re kena go tsa papadi ya bolo mokotlisi wa Bafana Bafana Pitso Mosimane o elelisitswe setlhopha sa naga gore se lokela go ela tlhoko forose ya mane nageng ya Eritrea e leng Ali Suleiman e leng gore ba pala papadi ya bolo nageng ya Egepeta papading ya phirimaneng ena ya go phunyeletsa bakeng sa AFCON 2027 eo Aforika Borwa e tlo e bapala jwalo le tlhopha seo sa Eritrea mane Cairo Suleiman o tlhabile dintlha tse tharo nakong eo tlhopha sa naga ya bo se neng se gagatha sa Eswatini ka dintlha tse nne go e le nngwe papading ya magatlhelo wa selelekela hona dipapading tsa go phunyeletsa e bapetsweng pejana selemong sena sebapadi sena se dilemo tse mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng se bapala ka bogabone bone ba e sale mme setlaba dintlha lenyelenyele tlhopheng sa Almazri se bapala le leking e golo mane Egepeta mme se shebile gore le phirimaneng ena e be sebapadi se e leng gore se ba lenyokonyane jalo ka ga ebile se tlabe se bapalela lebaleng leo se tlwaetseng go bapalela go lona dipapading tsa setlhopha sa gabomane sa Almazri a ka re utlwa gore mokotlisi Pitso Mosimane ga bua ka sebapadi sena o di beile jwang
14: But they're a striker who scores all the time. The guy is even playing here in Egypt. He's a top scorer. He's fast, and he shoots from any angle, whether left or right. It's deadly on set pieces and penalties also. So, yeah, one important guy we have to be very tricky. We have to look after.
13: Bafana bafana he batlo kena papading ena ntle le dipapadi tse pedi tse ileng tsa utlwa bohloko papading ya bekeng e fitileng ha ba ne ba hlola hlopha sa Guinea ka dintlha tse pedi ho e le nngwe dipapadi tseo ke Tebo Mokoena e ka setana le Aubrey Modiba papadi eo he e tla thakgwa horeng ya botshelela mme o tla hasetswa kwano ho Lesedi FM ke Mr. Kulta Bokofa a tsamaya le Mohlophulli Molefintseki ke papadi ya Group D pakeng tsa sehlopha sa Eritrea le sa Bafana Bafana a ka re shebe he mamedi mekgatlhelong ena e leng hore ho so bapetswe dipapadi tsa bobedi ona hore be ye mejwang ha re sheba di loko tsa yona jwalo ho group A se tlhopa sa Morocco se itlhomme pele ka dintlhatse tsheletse maemong a bobedi ke tlhopa sa Gabon ka dintlhatse tharo ho group B se tlhopa sa Egepeta se itlhomme pele ka dintlhatse nne athe ho santse ho setse papadi e tlameng le pakeng tsa tlhopa sa Malawi le Angola jwalo ka ha ile hore tlhopa di pedi fela tse seng di bapetse papadi ya bobedi mo ho group B ke tlhopa sa Egepeta le sa South Sudan se mo hatleng maemong a bone sona se soka se gona ho bukella ntlhale ha ile lengwe ho group C tenga khota vuwa e maimong a pele ka ntlhatse tsheletseng maimong a bobedi ke Gambia ka dintlhatse tsheletseng mona ke mane mona le sehlopha sa naha ya Ghana se hlotsweng maobane athi ho group D tenga papadi tsa bobedi di ka bapalwa ka jeno le hosane te mono he sehlopha sa Africa Borwa sentse se tlhomme pele ka mara papadi lengwe ka dintlhatse tharo ho group E sehlopha sa DRC se maimong a pele ka dintlhatse tsheletseng maimong a bobedi ke sehlopha sa Zimbabwe ka dintlhatse tharo group F sehlopha sa Benin se maimong a pele ka dintlhatse nne Burkina Faso maimong a bobedi ka dintlhatse nne group G tlhopa sa Cameroon se maemong a pele ka ntlhatse nne maemong a bobedi ke sa Namibia ka dintlha tse tharo athe ho group H ke sa Uganda ka dintlha tse nne sa Botswana se bobedi ka dintlha tse pedi ho group L man sa Algeria se itlhomme pele he se re shebile nako mo mamedi ka dintlha tse nne athe ho group J sa Mozambique se itlhomme pele ka dintlha tse nne group K ke sa naha ya Rwanda ka dintlha tse tsheletseng ho group L ke sa Guinea-Bissau se makaditseng sa Nigeria maobane sona se itlhomme pele ka dintlha tse tsheletseng seng dibile a kalotso ke neng go tshwaretse tsona ha re kopana o sane hore ya thella go tlwaneng sa dipapadi bana ba e sukitseo
15: dibile bonds
13: ke o taba
16: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
15: Matsatsi a 90 wa haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp ka baka USSD. E ka ba wena mana e time le data letsatsi le letsatsi 10,000 randa beke le beke ka ba o habe mkutso e moholo ho 100,000 randa. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
17: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mo pay le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80%. Ho di sebediswa tsa ka kitchen tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 ml all gold tomato sauce ka 32.99, ho boloka 7 rand ka rewards card. Kapa 500 gram Rama original 70% fat spread brick ka 26.99, ho boloka 10 rand ka rewards card. Ho tloha ka la 22 September ho fihlela ka la 6 October, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
18: Gospel Wednesday.
7: Agule bo holo tibla bo ho le wena bongzi te mo mere kena jalo ka N3 northbound ka mora ho Moore Fontaine Road R25 le pelo tina mina le kwetso ka mo ganna ga kelo hloko hona le lori e mengkhegenene ka hare ho mila ra feta ka mo ka mane ka N1 southbound ka Flying Saucer interchange ho renge fitileng ho ne hona le koloi e ho na le kotsi ka mo no fela bona le hamalo la hlateng a hlekile mo wamedi me ha jole se pitipiti se phala ha monna cha N1 northbound pele fetsa jalo Harsfontein Road le pelo tina la mila le kwetso ka mo ganna ga kelo hlokotle hona le a kotsi ka mo ra feta N1 northbound pele fetsa jalo Olifantsfontein Road le pelo tsa la mila le kwetso ka mo no Mohamedi bona na ha hona le kotsi a mama kolo ya mmala ganna ga kelo hloko le belle tieso e matla ke ne go tshoretse ha kana ka jeno kwa ho ratela traffic di fumana o sane ha metso tswile mashume a mabedi metso metlano pele re fika o renyane ya bone ke hashtag ratela traffic.

0: ke molelwa
1: thabo le lebu modimo a khotso a letse hantle bana beso letsatsi nna ka jeno le phehlile leqhepe le leng la maqhepe a bohloko mo bahlanka ba modimo le ha re tseba ho ntsona le ba bang ba ntseng ba sa itse dintho tse hantle mare ho na le ba bang ba ntseng ba dutse re na le matitjhere re na le maponisa re na le masole bana ba batho ba rapetse ka thata ba itima dijo ba itima mabaka a bona ba rapedisa rona empa ha re kgutshetsa ho bona re ba roha ka mare taba ena ha se ntho ya e ntjha ke ntho ya kgale sheba leeto la morena jeso sheba leeto la dafita sheba leeto la paulosi ka morao ba fetowe e ne e le saule ya ba paulosi ha ya ba maeto a bonolo mare modimo wa kgotso o tla ba le bona baruti ba tla gatla ba lwantsha mare ke ke ga ba hlola re tla etsa tsotlhe empa re ke ke ra ba hlola modimo o tla ba tshireletsa bane o itse lentsweng la gae ke tla ba le lona
2: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao ho tshwarwa ka phoso tlhekefetso tlhalontle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Best deals ever.
4: Now what's ba se bohle ba buang ka sona. Leba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena dintle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fihlela ka 11 sa October 2026. Hona le melawana le dipehelo.
5: Ba re bitso tsokele show me pele re fitla go nyane ya bo hlano ke ratela afternoon drive re saletse ke yona mitsunelo show me fela mo bire rena le wena ka jeno me he re letsetse ho 086 ya tsepa ga tlanka maikutlo a mmalwa fela ho tswa ho baruti 086 0003084 re a utlwa ka nnete bo mme ba bua bo ntate ba bua ba tshwereng diphuthe ka o fapana mme o bohloko ka nnete ho utlwa motho a tshetsetsweng boemo bona e ba ka nnete ho na le nako le yena a le malang ha kana kana mme a ntshwa kotsi ke batho be leng hore o ile a ka ba bea matsoho a ba lakaletsa botle batho be leng hore ba ile ba tla nako tseding motho bile a sa kgone le ho bua fela tse ba o bua ka bakala motho eo moeng khotso
6: Hello, Lebo.
5: Legana re?
6: Malega.
5: Repeat.
6: Re khona ma Lebo, se tlhogo sa lona ne ke moruti bang kutlile mo morantwane.
5: Eh, moruti.
6: Se tlhogo sa lona ne se tla se khalemela le baruti gape.
7: Mhm.
6: Lebo le ba ka kile o ka fika wa dula o itumetse mo kerekeng. Gona le motho o tlhokofetseng wa kwa lona. Ha tsanetse muruti a ile mo bolo ka muruti a ba phetlola dibuka are motho ona o ne a kolota 12000 meanwhile motho ona ka fa go batlagala 4000 to between 2000 and 4000 ya mokoti family e mo mathateng wa tlhaloganya ntlo ana ona le baruti ba bangwe ba ileng gore ka mogare ga dikereke tsa bone ba na le

0: Wesu ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Afrika borwa lengwe sa la America Afrika borwa Leo Brent Bozell o boetse go ditabe mabapi le se mmuso wa Afrika borwa o se hlalosang e le boitshwaro bo sa gemeng le bonqosa sena se etsa hala le kgetlo la boraro ka mora hore a se holle mmuso wa Afrika borwa puisanong le batlotsi ba ditaba ho sa le jwalo e mong wa batlhanka ba ka setlhong lefapheng la Afrika Borwa la dikamano tsa matšhabeng o re diphapang dipakeng tsa Afrika Borwa le Amerika di tlasa dipuisano mo matlhakore ka bobedi a ikemiseditseng go di rarolla. Ho ya ka motlhanka wa mmuso wa Amerika, ntlhakemo ya naga ya habo ke hore ho rarollwe diphapang tsena o re hoho Afrika Borwa hore ho etswa jwang ka boemo bona ba ditaba. Burkina Faso e sa tswa bula setsha sa pele sa mofuta wa sona sa tlhokiso ya Gauta. Planta ena e tla hlokisa ditone tse 164 tsa Gauta ka selemo e leng se ka hodimo ho tlhahiso ya hajwale ya naha ka selemo. Re kena ditabeng tsa nalane. Ke ka la 36 selemo ke 1888. Mulai wa letoto Jack the Ripper ya neng a buetse a bitswa Whitechapel murderer kapa leather apron o bolaya phofu ya hae ya boraro le ya bone e leng Elizabeth Stride le Catherine Eddowes. Diphofu tsa hae boholo e ne e le basadi ba hwebang ka mmele ba dulang mekhukhung ya East End, London. Ha morao dipolao tsena di fihlile pheletsong empa mmolai kapa babolai ha ba tloha ba fumanwe. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke 1938 League of Nations e fedisa molao o dumellang dinaha tse fapaneng tsa matšhaba ho phatlola diqhomane dibakeng tsa bodulo ba baahi ka dinako tsa dintwa. Ke ka la 36 selemo ke 1966 Bechuanaland e fumana boipuso le ho fetola lebitso ho ba Botswana. Pele repetela ka la 28 kgweding ya Pudungwana selemo ke 1966 tona kgolo ya Burundi e dilemo di 26 Michael Mikombero o kenya tshebetsong mehato e matla hara yona ke ho nka puso ya Morena Ntare wa bohlano wa Burundi ya dilemo di 13 ka mahahapa. Ketso ena e tlisa pheletsong puso ya borena Burundi. Ke dilemo Burundi e tsamaiswa ke borena, mme tse ding tsa ditlaleho di re naha ena e sale e le tlasa puso ya borena ho tloha mongwagakgolong wa bo 16. Morena ya tsejwang e le Mohami o ne a ena le matla bodumeding le pusong. Burundi e bile tlasa puso ya mofuta ona nako e telele. Re a phethela. Re bone dintlhatsa ka jeno tseo re phethelang ka tsona. Ka mora hore Moporesidente Dwight D. Eisenhower wa Amerika nako ya hae ya tshebetso e fihle pheletsong, o ile a lokela ho nehelana ka marapo a puso wa Moporesidente Robert F. Kennedy. Le ha o le jwalo ho bona hetse ha mofumahadi wa hae Mimi Eisenhower a sa thabele boemo bona ba ditaba hobane a ne a hloile lelapa lena la Kennedy le tsohle tsa lona. Ho hang o na sa lerate lelapa lena le tlo kena ditulong tsa bona ntlong ena e bitswang White House e neng ba dula ho yona. Sena se bonahetse nakong eo a lokelang ho bontsha mofumahadi Jackie Kennedy diphapusi tse fapaneng tsa ntlo ya semmuso ya moporesidente White House. O netefaditse hore o potlakisa mofumahadi wa moporesidente e motjha ho kena le ho tswa ka hara diphapusi tse fapaneng a etsa ka hohle hore o etsa sena sohle ka potlako a tsamaisa a siya enwa e leng hore o tlamehile a mo amohele ka matso a mofuthu a mmontshe sebaka sena. Ao, o letshabe lehloyo. Ha le re o mosweu kapa motsho. ha pelo ya hao ile mafito e tla dula ile mafito mala ha seletho se utlisa mbohloko ke hore Jeki ine ile matsatsi a mmalwa a satswabele ha lesea la moshanyana eleng John Junior o ne a so be le matla ho le hokalo hore a ka nna a gegithiswa ka mogwa ona ho potoloha le diphapusi tsa White House. Mami o ne a tseba hantle ka boemo bona ba Jeki mo a neng a tlamehile e be o mo hlophiseditse bonyane wheelchair ya tlang ho e sebedisa ha ba ntse ba ya hodimo lefatshe diphapusing tse fapaneng. Sena ebile ha maqhama a dukehile dipakeng tsa malapa ana a mabedi a ba presidente nako ya dilemo ya ba ke ha kgotso e senyehile ka hohle-hohle a inyekentse kgotso mme Eisenhower wa mohatsa mopresidente Dwight D. Eisenhower ke ha e le hore kgotso e dukehile malapa ana a mabedi ha sa o kgelana mollo. Machaba a fella mona mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Ke metsotso e 20 le motsomong re ya re lebile gore nyane ya botshelela e re nako rona ga memona re fetela mabenkeleng re tlabele gape re tswela pele.
2: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha naana gape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mzansi, bohobe ba metsi, ba bang ba bubitsa le dombolo. Empa, ha o kenya rama, ha e sale le dombolo fela. E ba, le dombole!

Mama medi rense ho lekanetsa tsimela ka jeno ho meki le ka bolela mane pejana hore ka lebaka la papadi ya bolo bakeng tsa sehlopha sa naha sa bafana bafana le Eritrea ka hora ya ne ya botsilela lena no la rona le keke la tsamaya jolo ka mehla mohlophisi wa lakajeno bile rape yo mokwena mohlaisi wa lona bile ra bosana madie me kamohelo mbele o yentse bonete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho re ba letswe ditaba ke mosuwa tshweu la ka lebitso ke di bone matshela ho fihlella re kopana hape nakong e tlang kgotso re fitele mofong wa ditaba mosuwa tshweu o santsa a yeme malala a laotswe bakeng sa ho balla ditaba tseneng e lokela hore e beke sa hora ya botshelela.

0: nako ya hlabula ka nnete jwale pula tsena la dikaba tsa re di a re setisa ka mogohlane a tshe ka nnete se le tlwaelo re tla nne re gaqe re ritele ho fhlela be re fola re tswele pele.
1: Ha ona ka mogomong re a pele se bidi kwa re morao tletse ke hlola ke tsho ke re morao kwa no tletse ma 2000 re a pele gaitse.
0: Ke ga ne di tla vesto kula ke sa senya nako he hle di dinke le coach le mathaletso gona.
1: Ha re le bowe se bidi mo lefe ha re le bowe dikele di le tsiri mamedi wa le seri FM re o dumedisa. Ohle mo mametse go le teng a phirimani nya ka tsheno nna re o dumedisa jalo re tlonele tsa papadi ka kwano ke papadi ya ho phunyeletsa ya dipapadi tsa Africa Cup of Nations le mo se tlang kana hentsane tse tharo tsa Africa bo tshabela ke bua ka Uganda Tanzania ha mo le Kenya kona mo di ntodi tla hleng dietsa le teng mme sentse re kala hona kwano ka dipapadi tsa ho phunyeletsa hore tle re bona hore na ebe re fihla jwang ka mono ka Kenya Tanzania ha mo le Uganda mme papadi ka tsheno ke papadi ya dipakeng tsa Eritrea ha mo le Afrika Borwa ena papadi ba Paulo Stadium sa Al Salam tiriya mo sa Al Salam se fumanwa motse moholo wa Egypta e leng Cairo e re tle re shebe mo mere rona ebe go patsana tse pedi dipane jwana re tla fana fela ka ba le shumele motse mo ba kalanga re kala jwa ka Afrika Borwa jwa ka ile mona dinaha ka bobedi di tla kena ka le baleng re kala ka Afrika Borwa nomoro ya pele se thiba thiba ne Ronan Williams ibile ke mo kapteni nomoro ya bobedi ka mogelo se bile bile nomoro ya bararo Samuchele Kabini nomoro ya bone Olotu Makanya nomoro ya bahlano Ime Okona nomoro ya Selena Pepper Sitonen nomoro ya Supa Batusi Aubas nomoro ya bobedi Osu na Police nomoro ya bobong re le buile mo futeng nomoro ya le shume Igram Reynolds nomoro ya le shume le mo somo nke tabalo masaeko ke tsona di papadise le shume le mo somo tse tla kala le tlhakore la Afrika Borwa ba fana ba fana re tle na nya Eritrea se tiba tiba ni nomoro ya pili Jonathan Sultan nomoro ya bobedi Victor Lars nomoro ya bararo Jonathan Ibrahim nomoro ya bone Namrut Mbaye nomoro ya bahlano Ali Jamal nomoro ya bo tselela ke Tesford Dell Teki nomoro ya bo supa na Homa Netabey nomoro ya bo Roberiki Ableloma Teklexasi nomoro ya bo Robonki Johannes Musim ya le shome Filmon Gebregas Ayam nomoro ya le shome na mutu munki Ali Sulima di tsapa ka bedi di sedile ka lebare nga mme mo kotli se tlhopeng sena sa Eritrea nga ke mong hari Hesham ya kana ya sa hetseng hona mona motse moholo Cairo nga a tsile ka na shume go dinya phato le mo sa skidi magolo re bo mashume a tsile tsika metso meri re mamela pina se chabam ya na ha Afrika Borwa nko se sikelele ya Afrika.

0: Hasi Muhammad Pina Sechabaya Naya Eritream. E otlakatile jwalo mme mo kapitene hlopheng sena sa Eritream kena Abdelom Teklazi. Kena mo kapitene Abdelom Teklazi. Mamela ke tsamekele mo ke tsamana mo go tlisi mo lefintse ke kena e atla thusa re. Atla re ka kholela pa pa diena mna. Jalo ka re tsamisi tso re pa pa diena mme di ba palo jwalo mme. Se tere mo sa al salama se fumana nga mo se mo holo kai rom. E le mo se mo holo wa gepita re tla o tsebisa hore no ba ne pa pa diena mme. E ba palo gepita mme. Ena pa pa di ke mo khatlo wa di group team. Mo go tlisi mo lefintse ke dumela ra o mela le Serie FM. A go re tsebise mo go tlisi hore na ha o le tsena. Re ka lebella pa pa di e jwang e le pa pa di ya bobedi. Ya bafana bafana e le papadi ya bobedi ya Eritrea.
1: Ha ke dumedisa Mr. Khulu ke nke monyetla ona ke dumedisa wa medibase DFM. O ne ke batla ba ke papadi ya bohlokwa haholo e sehlopheng tsena tse pedi hobane hobane di kena papading ena di tsamaya ka dintlha tse tharo sehlopha sa Afrika Borwa ha le sehlopha sa Eritrea se tsamaya pele ke se na le ntlha e le nngwe. Jwale ke ka hoo e leng gore papadi ena e bohlokwa hobane ke papadi e leng gore hantlentle naga ena ya Eritrea e tshwanela gore e papadi e ba bapalelang lapeng ha bo bona empa he ke mona ba e bapalela nageng ena ya Egepeta ha e le Afrika Borwa ke bona baeti ba e leng gore ba kena papading ena ba tshwere dintlha tse tharo mme ba tse ba bile ba utlwisa gantle gore go tlhokala ba fumane dintlha tse tharo papading ena gore e tla ba gotlela gae ba ba tshwere dintlha tse tsheletseng mme ke ka go kereng e tla papadi e maatla golo pakeng tsa naga tsena tse pedi.
0: Ha re le boe mo kwetlisi ke ka mota ba lengate ya mamerine mi ha motho so sheba ka mogota ba lengate eng amne ena papadi ya bafana bafana amne eta ba papadi ya bo mashume a mahlano a mosomong ha re sheba ha ba pala khatano le di hlopha tsa Afrika ke papadi ya bo mashume a mahlano a mosomong ho bana ha o sheba amne re tla re saletse jwa lokho ba pala le Togo Djibouti ha mo le Somalia ke tsona nna tse o lengwe re Afrika bo ha so ka ba pala le tsona kwa continent ya Afrika mme re tla re bona hemne hore jwa lokho ha ile mona amne ena papadi ile papadi ya dipakeng tsa amne nna e hlanka Afrika bo tshabela le nna e hlanka kwa no ka le batho le kwa safa hore na ditlase dingkane ka tsela e jwang e re re tla re bona hemne rona re tla ba ma tsodi phatleng re tla ne re uneletse ha papadi ena ntse tswala pele hore na ibe Inte tsa makatsele jwa mo mamedi o ske wa makala o utlwe ka re hona le botlhata ba setekhniki kae kae botlhata nyana fela gore ho hanfela batho ba bayo kwa no stadium batho ba bayo ho bane jwa le ka re hlalosa ena papadi ke papadi e lokela gore ebe e ba palomani Eritrea empa ka bo madima be mabala a fumana mono na henya Eritrea ha se mabala a loketse gore ho ka ba palo papadi tsa mofuta o tsena ke ka ona he kefa e ka tsana le FIFA na di lentsa re che limpe le fumana se ba ka se mo ile gore le ka ba palala teng mem e be le hore na ya Eritrea na e ba palla jwalo na hinyena ya Egepeta na ka mo go ba ile ba etsa ka tsoka teng ke tla oneletsa le hore na be bohole ba utlwa mona Cairo ho ya Eritrea na ke se ba ka se skakanga ke bohole ba bokakanga ke ka hona hemne na yena ya Eritrea ile nya etsa ka tore empe ba palla kwa no ri bo jwalo le hore mne yalla phala jwalo le hore mne e go thwa ke bona ba Eritrea ba lo ke ba enka ba isa morao Jonathan Sultmana ke se tibati ba re mpala jwalo ke anene kamane ba tsholam ke bolete le bharamara bala Afrika borwam ke an osuna police ro yfit sam ne empa ya tsholo ka mara ka mona ne e tsholo ke Jonathan ke Jonas Ibrahim ke na pele nyana mona ime o khona ba mapala hampi ime o khona ba mapala hampi e tla tlo sa jono e tlo sa ke ime o khona o e tlo sa ime o khona o ine tsa rono no ile mska tlo yetini Afrika borwa ka na jono papari e le bisa le boya a te Eritrea ka la papari e le bisa le boya hopolo re ena papari mo mamere ne tsela ka ke hlalosa mna Eritrea mna ke na e fumana nga ka bo tshabela mna e continent ye na ya Afrika hona mane le na ke nga mo continent ye na ya Afrika ye tsala le na ka teng ka bo tshabela ke ena bolo mo ramona mna ingwa jolo ke o lotuma khanya makanya wa inetsa ime o kona ke o bahara marbala wa e khutlisa le ena mna o inetsa makanya makanya ke wa inga netsa spepele stole se tlo le netsa makanya makanya ke wa inga mna a fitisa ba pele nyana mane nne empa wa hana ka mroko mane nne na mrute mbaye mne kene khutla jwa lomna ka Eritrea ke ane pele nyana mane ba ba lwane lamme empa pele mane ke ane ya matholo ma merine ke ane yona musi empa la jwa ho hanfela ya ba sola mna ba ba ile ke Eritrea ba tla ka matla ma holo mna ba ba ile ke ba tla ka matla ma holo me ho hanfela mna Afrika borwa ha ya lokela hore e be ba nyatse le hanyenyana fela and ho ja ho sheba maemo mane lenane la FIFA o tla fumana ile mane bo mo ba holo mashmaro be di ametso imine Ati bafana bafana mna ipumana ile jwalo maemo abu mashume amahlano me ho shaba kwa no continent ya Afrika mna o tla fumana hore Afrika bo rona ipumana jwalo ile buye monga ba le shume ati Eritrea ibuye mong ba mashume amahlano har bana huku ke ane tla tloswa kamane e tloswa kamane e ka bo roba shabela filmon Gebre Zahia o tla tloswa empa moletsa phalakyane wa khalemela ka mana ka radiation sena sa Africa borop ha ile mona ho khutla tsojolo ke film ona ke Brazil e ke Brazil ke ane o tla tlosa film ona ke Brazil wa phamisa bo tlele nne tsola ka mroka mane ni e tsolo jolo ke mo khone empa tla bona ka bankotsi nne ona ruwa kana ali sulman empa ke ane ke Brazil ho tsogwa phaso o tsogwa phaso ka radi 18 sa Africa borop baba petse jolo se pepela se tsola hampi e sa le no tsoka ma tsokere ka maberi hopola re ena mo mamedi papari ke ona o phunyela tsa o ya papari tsa Africa Cup of Nations mme ba ke nsa ba tsietsi mme re tla tsho jolo re rene re ibitsa jolo tournament ena ka hore ke Total Energies CAF Africa Cup of Nations pamoja 2027 mme ena hem a tournament eta tswara le monsetlang eta be le tournament abo mashoma mararo a metsetseletseng eta be ngile Africa Cup of Nations e hlophisa jolo ke yona CAF eta be le tournament abo mashoma mararo a metsetseletseng mme jolo ka ke hlalositse mme eta be tswere jolo ka kopanelo ke na hatsetsa ro Kenya Uganda ha mole Tanzania na ho tloa ka la le shemele metsorobong kgwedinya phuputane le monsa 2027 ho ya mane la le shemele metsopileng kgwedinya phuputu 2027 me areza jena sentse ri tukise tsa horene re hle ri ya hona monono ke ya bolom romane ba ile tsa sebetse bane yona tsa sultana e sultana ke wen sa jolom ha bona ke ya bolom e tsa jolo ho tla ka gore ka mlengo ka bo prima empa lo jolo ke ya lamna ba inka ba be pele kwa nam ba re marbala e khutla jolo ka Afrika borom empa tso yo phoso mna ka ra se dikere go se ba re marbala ho tso yo phoso jolom kha tsa le Afrika bo ha tso yo phoso jolo kha tsa le Afrika borom ke le ka hore ke tla ke shebe ditaba hore na ihle di eme ka tsela e jwang ke le ka hore ke tla ke sheba rona ditaba di eme ka tsela e jwa mo mamerine jalo ka ile mona ntse hle e le noto ka matlhakore ka mabedi noto ka matlhakore ka mabedi ke a ne bolo tsa majwalo a e thiba ka manrono ene empa la jwalo bolo e kwa tsika radio 18 ka tshoko me kollo ka tshoko me kollo mo kwetisi e batle e philipanyetsa ka mona e batle e philipanyetsa go bona le hle mo kwetisi monneno Ali Sulimani ke le se papa di se kotse selo ka la hore setle se shejwe ka le hlole ntshotsho
1: Mr. Khulu ho fela le jwa lo baneng na ena ya Eritrea se fumane menyetla e medi mo teng ba gone ngo fihla mikolonya Africa bo ro menyetla pele o ile a hlaha jwa lo ka yena se papa di sena ile nyana Suleiman empa he ka mora hore ho be le phoso e tsuwa jwa lo e buhare ba le bala e tsuwa ke na mahlangana wa economy ya ba se papa di sena se le mo captain se tlo pensena sa Eritrea o bona menyetla hore ha ile Ronald Williams e hlile ha ema hantle mikolonya hae ya ba onka bolo o le ka ho hlabantla bolo ya fitla ya o tlapalo ene ka hodimo mme ya ba menyetla bo bedi hape o fungona ke naha ena ya Eritrea
0: ha re shebe he mo mamedi hore taba di tlatse di tsamaye ka tsela e jwang ke ne ke le ka ho sheba tse ding tsa dintlha tsa botlhokwa tse go lekelang gore ge nne go neeletse tsona e ntse le noto ka matlhakore ka mabedi ime kono ke yonka bolo moramane bagareng balebala e le noto Eritrea e le noto Africa borwa bona ke ane pele mane ya mathelwa ka radi 18 Africa borwa impossible to bane senka ka mane Jonathan Sultana Sultana ya gala jalo bolo o ine tsona film on Gabrazia Gabrazia ke wa tla ka bolo Gabrazia o le go feta Gabrazia ke o bilang ka bolo o ine tsa jalo ka kwano a o tsana mo ne le go feta Ali Sulman o le ka o kena ka gore ka bene go ka prima Ali Sulman ba ga motong a ha e tla ba huku e tla ba huku ho fela lo jalo ke huku ya boberi ona tla tsena ka kwa mmamedi Ali Sulman e tla tla e tlo so huku ka kwa nom e ka bo robo prima e ka bo robo prima e tla tlo so jalo huku e re tla bone e tlo so jalo ka kwa no huku tlo so jalo ke Eritrea ha ba mi kolo ya Afrika bo ra sa le no tsoka ma tsoka ka maberi yani ke metso se jwa le e mehlano karolo nyana ya pele ya papadi ke ane bolo ba bile ba enka jwa lomme pele nyana mane ba ne sa Jonathan e Ibrahim e bala jwa le ke ane nime ba ba raham na a e tshula ka broko mane ni e tla mona ba ba bala mme e go tla ka Jonas Ibrahim e ba ikela hantle fela ho Ronan Williams e bile wa ira se nyana go bia tella mme ke bolo telele mme o se na police ka kwa no ka ntori etse ni ka mlengwa ka bo prima e ba ira tsa motong a ha ke Jonas Ibrahim Jonas Ibrahim o ntse tsa ka ntle e tla ba bolo ya Afrika borwa e le noto ka matlhakore ka mabedi re bone tla ba huku e tla ba huku ya Afrika borwa a e agela tshwarelo ke ane sebile ya geswe a re bone ke enamna e tla jalo ka sepepele stole ke onka bolo jalo moranyo le mona ke ane o ineletse samna o lo ti makanya netsa sepepele stole o ineletse makanya ke o bahare marbala e ntse le noto ka matlhakore ka mabedi ime o kono bahare marbala o tla jalo ka bolo ebile o tlotse mona bahare marbala ke o ka mone ngwa ka bachabela wala bala ke ane e tla jalo ka eta pele ba sa kwa masa kwa e khutlisa ntse le jwalo mme a ne tsa sepepele stone stone ke wa fitisa jwalo mme o ne tsamna o lo tuma khanya ba tlo tsimola ba harama bala bantse ba ile ka ba ka jwa lo sephele stone ke ya ne sephele a e fitisa ene tsa olothu makanya makanya ke onta e hula hula jwa lo a e khotlisa ke ena ba harang ba bala jwa lo inkwe jwa lo ke ena ime o khona ke ya ne ibile khutla ke sephele stone e ra lo jwa le mamedi santane le nnoto jwa ka mathlokore ka mamedi e re ke re mathe re fite ka mona ka mabenkeleng.

0: Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka dithoko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,1999, le 5 kg ya Goldie Kapa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,9999 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Sa di papadi ho lesedi FM.
3: Sa di papadi lesedi FM santsane le notho ka mahlakore ka mabedi ha mamedi mne. Re tla ke re shebe hore na ebe taba tsa rona tla se di sebetsa jwang. Re tla bona hore na taba tsa rona tla sebetsa jwang. Intse le notho ka mahlakore ka mabedi mne. Hona le nthonyana tsegele ka ho di lukisa ka kwa mamedi tselong re ho ha fela mna. Ha di soka di loka ho fela ha jwale. Ke a bona mo Romani Jonathan na Sultana. E Sultani ke win tsagala bona mo Romani. Ere re bone. Batla jolo ka yona ihle di nomoro ho ha fela mna. Di batla ihle di sa dumellane le tsore nan le tsona. E pala jolo he. Ere re bone ke yane. Bolo mo ranyana mo hola. Ente le bona bana ba Eritrea empala jolo me ke are ka mlengwa ka botshabele ko jolo ke ne namrute mbaye ba bile ba fitisa tselo jolo har bona me ke are ba tla jolo ka yona ke la ba bile ba khutlisa mane ba har mabala ka mlengwa ka botshabela me ba ntse ba ile ka jolo ene tshoro jolo ke able lo ma check lazy kamane ka mlengwa ka botshabela khutla jolo ba ntse ba ile ka kiane mo mamedi ho han fela mna Afrika Borwa ba ba ile ka ho han ke la ba bile ba en ka isa mrao mang kwa jwalo kiane ka mogolo sebelebele o ine tsa sebatibane Ronan Williams a ntse jwalo ka lotho o ine le tsamna o lotho makanya makanya ke o ka melengwa kwa bo prima wa le bala o ine tsa ntse jwalo sa mokela ka bini wa e khotlisa o ine tsa makanya makanya kiane wa e fitisa o ine tsa email kona email kona o tla jwalo ka bolo ba re bala email kona ke wa e fitisa ne tsa ka mogolo sebelebele ka melengwa ka botshabela sebelebele a khotlisa o ine tsa email kona inka o ine tsa o lotho makanya olothi makanya ke o tla jola ka bolo ke olothi makanya wa fitisa wena sa email kona entele ba har barbala email kona ke wa isa ka mane ka o ka mogola sebelimeli ka molengwa ka botshabela ha re bona kiane ba fitisa entele jwa lomme ya nkwa jwa lo ya fita ka mane ne ene le ba tshisa u ba simne ba ba ile ka mpaka ya mahlola re le buile mo fukeng kiane bi le fita ka mane ka jorasa Ibrahim ya nkwa ke Afrika Borwa tapela masa kwa fitisa mna kiane ba tshisa u ba se o ntsa bolo ka 18 re le buile mo fukeng ke o ntsa bolo empala jwa ba hana ka kwano bahana ba itshola empa ba lwanela Afrika Borwa ke a ne re lebule mo fikeng o le ka feta mo fikeng wa raha bolo ya o tlapalo ka mani re lebule mo fikeng ba kateletsa tshotsi Jonas Ibrahim o na lekile ka mani mo kwetlisimne re lebule mo fikeng ya o tlapalo ena ya hodimo ba kateletsa ba tshotsi
4: monyatla motle wa Afrika Borwa e le monyatla wa pele ha se le papadi qala neletsano entle haholo ho tswa Afrika Borwa bo hareng ba le bala ho fihlella mane mo re le bule mo fikeng a bona monyatla hore a ka hlabantla a re ha bolo entle haholo e leng hore ha ile city ba tibane sena asana ha ya Eritrea e leng sultan ona tauta ka le tshilele teng kwa no mona hore ke ntla empa he ka bo madimabe bona e ka tella jolo e sintla e ka o tle jolo palo ena e ya ngodimo
3: ho fela ho le jolo he mmamedi ke ka motho ba linga teng hona le monna mona e ke batlang gore ke tle ke mongwe le gantle ere ke bone ke me sing na ere ke tla e bona bora botholo ke tla e bona itlhe go gang fela taba tsa rona di tla loka mesingna ya ke ammona ke ena mesingna ya ke ammona nomoro ya ntho tsa rona di batla di lokaganyananyana mmamedi ga re bone bolo ke ena ka kwano o sene police winka jwalo mme re le bodimo fokeng tsa bolo ka radio etseng kana Afrika Borwa empa sa mokela ka boine ba rata maotonga ha e ebile ene e tla kwano morao ebile o sontso hopa misto flagam hote le ka motsotsing manna butlempile le ka motsotsi e sale noto ka motho ka mabedi noto Eritrea noto Afrika Borwa papari ke ona phunyeletsa ho ya dipaparing tsa Africa Cup of Nations tse tla ngosorola ka mane ka Afrika botshabela le mo setlang sa 2027 ke ka motho ba dilenga teng he mo mamedi ne me ho shaba dipapari tse re hemne ke dipapari tse le ho re ne ho tla ba le dina ha tse mashwa ba di ametse mine tse tla ngo ba teng ka mono ka tlhodisanong ya magaologang le mong setlang mme go tla bo bapalo jalo mabaleng a lesome ditoropong tse supileng tse e tlabeng di tshwere dipapadi tsena ga re bone bolo ke ena e tla jalo ka samokela kabini kabini ke o tla jalo ka bolo empalo jalo ke ane semileng kue go teng ke phoso mane ke phoso mokwetlisi go na le nomoro ke lekangwe sheba mo nakwano Aforika Borwa mona ke ena nomoro ena etle ke leka go e sheba ke nomoro ya masome a mabedi pogenpool ntho tsa rona etle ka jano a se tsona ere re bone bathusi ao ba se o tswileng mamedi bathusi ao ba se o tswileng go kene jalo Brooklyn Pogenpool ke yona mokwetlisi ga o sheba ebele gore go e tsala jwang gobane re bone gore ka nnete bathusi ao ba se o na le lenaneng le kalang empa go bonagetse re bone maseko ona re wa kena ka bogolo empa la jalo go gang fela ke ane Namrut Mbae o e tshola jalo e ya ka gwana ka molengwe wa ka botšhabela ebile e fitlha e tswela ka ntle go gang itlhile go bonala taba tsa rona ka jeno di saka tsa tlhophiwa gantle go ya kwana mo di tshwantseng di kale teng
4: se etsaetseng kore Mr Khulu go na le bolo e nngwe e leng ya fitlha lotong la bathusi overs ya ba hegaro o leka gore o thinya ka bolo eo ya bokatelela jalo a thulane le sebapadi sa naga ena ya Eritrea mme go thulaneng gagae le sebapadi seo ya ba utlwa botlhoko lotong le letona mme ke ka gore moneng overs e tlile a kgiletsa a ntse a kgiletsa jalo ka bona Aforika Borwa e tshwanela gore e etse phetogo mme phetho ena e ntsweng ke phetho e bogareng ba lebala mo teng go tswileng ena motlhankana ena e leng ena bathusi overs go keneng motlhankana ena wa Pogenpool
3: a tsaba hore jana ha ke tsebe sibidi ga itsedi e re ke tla ke khotlela go wena kana kwa nene ke khotletse go wena mabenkeleng e tle ke la ka kwa hona le botlhathanyana go thutswitse tuki sa ukwi hore na ho etsa jwang a gore ke khotlela go wena re bone hore na be o lokisa ditaba ka tsela e jwang ka mo
5: dumelang di bestie ke nna Devon's chicken ho sa ho real deal loaded

0: something amazing.
1: Ipe monyetleng wa o ihapela lele la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abosa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet ex bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka 10 kg ya Golden Cloud Cake Wheat Flour ka 1,999, le 5 kg ya Goldie Kappa County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ka 1,999 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela. Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5,000 dibeke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka Championship Boerewors ka 99.99 kilograma, le pack ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
3: Na go ntsa tlhelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Best deals ever.
5: Na wa tseba seo bohle ba buang ka sona? Le ba OK Furniture hona jwale, o fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300, o top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5, jwale ke 4999, le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 3999, o boloke 500. Disolo tsena di ntle ka ho fetisisa ka lebenkeleng le online ha OK Furniture ho fihlela ka 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipehelo.
6: Di papadi Holisedi FM.
7: Oh fela o lujolo tsa di papadi le Sedi FM. Ntho di fetuile mamedi, ntho di fetuile Al Salam Stadium. Wana ba farba fana notoma. Se sho pasana ha ya Eritrea ntlha e kana hantle bo tsunga ba le shimele me serobunga. E kana jolo ka re le bo hina mofukeng. Bolo entle ka tele makatsang e tswa jolo ho osu na police. A inka ba antle lutunga. Alla na re le bo ile mofukeng. Re le bo ile mofukeng. A toba na listi batibane Jonathan Sultan ya ba hore ena ho hang kekeketsa phoso mo kotlisi
8: ho fela le jolo Mr. Khulu le ba papadi entle ya Africa Borwa ho tswa bohareng ba le balang tse re bua go tshwenya le Mr. Khulu mona ka se papadi sena e leng ena Brooklyn Pogenpool e leng re kenetse jolo mohlankana ena e leng ena Bathusi Obasi ne le tsano ka pakutlano entle bohareng ba le balang e re bona ampa ke ntse sthole le ena Pogenpool bolo e leng re uleng ka Pogenpool a ne le tsa Ocean Police Ocean Police ke ha le ka karolo ya tlhaselo se tlhopeng sena sa bafana bafana ya ba o bona re le buile mofukeng a hlakuthisa ka hlakona le letona ya ba o kenya bolo entle ho holo e leng re we kenya pakeng tsa di papadi tse tshireletsa etsang tsa setlhopha seng sa Eritrea ga e le re lebuile mo fokeng ke ga le maemong a matla golo a gore a ka tlhabantlha mme o tlhabantlha ena metsotsong ena e le19 e le ntlha pele ya Aforika Borwa ka mora gore a fumane monyetla wane wa metsotso e le12 ya gore a tlhabe ntlha ke yone o gotlile gape re lebuile mo fokeng o tlhabantlha
7: Total Energies CAF Africa Cup of Nations Pamoja 2027. Jwale lentswe lena Pamoja ke lentswe la Seswahili le bolelang together kapa togetherness. Ke lentswe la Seswahili leno la Pamoja. Mme bile hantlentle polelo e atisong ho sebediswa haholo ha o bua ka lentswe lena Pamoja ke tuko Pamoja. Tuko Pamoja yona e bolela fela we are together kapa we are united. Bolokiane. Ikela ka thoko me kollo ba ba likile ba bona hore Ronon Williams ba hutule me kollo yempa ikela ka thoko e tla ba goal kick ya Ronon Williams a goal kick ya Ronon Williams me hadikena papa dingena tsena na Afrika Borwa ke ne jwalo le boemo ba pele e ka mara papa di lengwe ba e shotse me ka slatane Afrika Borwa na le ntlhatse tharo e ri tria ikena papa dingena e lo re e boemo ba bobedi ka mara papa di lengwe ba ba petse ka lokana jwalo le Kenya me Kenya e le boemo ba boraro ka mara papa di lengwe ba ba petse ka lokana le e ri tria ati e gini ona e le boemo ba bone e me e ba petse papa di lengwe e shotse ka mantswa manga slatane ga hona letho ha re bona bolo ke ne tla jwalo ka o sina police ne o sina police ke o ikwala jwalo nna o nka bolo wa phamisa ka radio tini masako ka botsotsi nna lo jwalo nna o ka Sosing a tapalo maseko. Who can I tapalo maseko? O kamo sosing munana. Eta to sojoloji Eritreana. Holebakwanamna. Mekolunyam. Afrika Buram. Afrika Burojala Kakasalu Sitem. Linanin la Sifam. Ebwe Mumba Mashumi Amasanu. Hotwa Bwe Mumba Mashumi Amasanu. I'm swimming in it. Nyulu ajwalom iabwe mumba mashume amasanum ati kwano continentenga Afrika Borwa ibwe mumba le shume haile na hayena e o bafana bafana Afrika Borwa bafana le yona Eritrea na etsi jonjwalo fela ka hore ke Red Sea Camels bonan babwe mumba le holo mashume robedi a metsebene le nanen la FIFA ati kwano Afrika na babwe mumba mashume amasan ke ka motho ba dilinga teng me Afrika Borwa ne tsone tso rene e ke sebedise ne menyetla e tsena gore ne ha e kopane le tlhopanyana sena se ka reng di tla senyana kwa nana di a fokofokola me e tle di ripitlele me e hloke mahau ke ane bona mo romane ne e tla ka ime kona o kone ke wa enkanda e ne tsa sepere se tole ke wa fitse bolo me e bile fitse jolo ka mana ka re le bile mo fikeng e le ka fitse mana Afrika Borwa se bile wa kena nana se bile ka radio 18 o tla go bolo ka radio 18 a e shula ka mana ne I saw like a man in my medium. By Sula Kamani Lalu Jolom, Ehuta Ima Corner, Barbara Neta Pohanpul in the Sarla William Fugenga, Mufugang Sabon, Osina Police, a police again, I hoot is a Barbara, we need a Pohanpul, we need a Jolom, I want to catch Pepper Stolen, I hoot send it's a Pohanpul, we need a Jolom, William Fugang, when someone was in the police, I want to get a name Mufugang, Pamukala Bolokamanikin, Teclesi, and Sabonovia Pili, importing Ima Corner, Ima Corner Kiv, Hutakabola Barbara, we need a Pohanpul, Kiva Barbara, why Pamisa. Eta ka gore ka bolemoka bo prima igram rainers wa eleka a tswela rotha fatsa e khotlisa a netsa o swina police country 18 a police o nka bolo kabini ka bolemoka bo prima o ntsha bolo o netsa jolo o swina police aba tsosa o swina police a netsa spepele sithole ba ka karolo ya Eritrea Pohanpul o ntsha bolo ke na ka bolemoka bo prima na o swina police wa khotlisa ba rambala bala si spepele sithole ke wa nka netsa ime khona ba ka karolo ya Eritrea ka bolemoka bo tshabela re bona thapelo maseko o atla maseko ka 18 o tla kwa bo ka bo rantle empa By Sula Bansa Tagante, come on in him. And I'm not a Perno Morabasano, Kinzagarita Sekashi, Hunter Rena, Munano Morabasano Kimangam, Obano Hoham Felam, Kisalusitore, Tabasar Nicely Batam, DC, come Horn, Liberating and Paradolom, Rifmana Huku, Yabu Berianam, Ya Africa Borom, Hukabu Beri Africa Borom, Retter Shebe, Kiane re bona hemma meri lo tlo son Afrika Borwa ba lo tlo sa Kiane e tle ho hu di mona tlase ka radio 18 ka mona ho di mona tlase mma meri ka radio 18 ka mona moletaphala le yena o le ka go ba tlhopha moletaphala o le ka go ba tlhopha monnena no botlhano ke a mo fumana mokwetlisi ke nahoma e batho bana ba sokodisa moletaphala ka kware mokwetlisi meconet e monnena no mora botlhano ntse ke mo sokola ke ena nahoma meconen noto eritrea one bafana bafana ntlha ke ne jwalo motsotsong wa bone 19 re lebohile mofokeng ga re bone ke ane masako wa tlo sa bone ntlha ka radio 18 ntse batsebane mme rata jwalo ka ditsebileng ke ane mang ka jwalo Afrika Borwa ka radio 18 ntse le kotsi ba re ba e leka mpamna ba e tshola ke ela ke boletelele morao mane gutla ka makganya ke ene ebile gutla bareng bana balame enkuwa jwalo mme ao ke ba pala ka yona jalo ene le kabini ene itse jalo ime kgona kgona ke ane o ise kamane kamane ngwa ka bošhabela re lebole mofokeng ene tsa sepepele stole ona re o ineletsa masako empa ba bankela bolo ke ane ya mathola ka mane mmamedine ali solimane empa ba monkela bolo ke samokele kabini a ineletsa sebathibane mme e leng ronwen williams ke ane moramane ime kgona o ntsha jalo ene tsa sepepele stole ke wa ise kamane kamane ngwa ka bošhabela o ineletsa sebilibili sibilibili ke wa ifitsa jwa lwa ine tsa tapela masako masako ke ba bar bar ke wa ikhutse ne tsa spefele stole ke wa iketla ka bona o re lo ka ba nna ke le bone mme o ile le tsa brooklyn pogenpool ke wa ifitsa na o ile le tsa olo tshuma khanya makhanya ke wa inkana ka mo lengwa ka bo prima ka le pionel sia dimme ke sa mukele ka bini bo bar bar ka bini mme o ile tsa pogenpool wa ikhutlisa na o ile tsa olo tshuma khanya makhanya ke ka karolo ya Afrika Borwa hopela re ke tsa Afrika Borwa karolo ya na pila papa rim ile bisa bo ya haile eritrea ile bisa borwa ke ane ronan williams ka ntle o di 18 ore loka ga ke le bone ke yontsha bolo o ine tsa sepepele stole ke wa enka a isa ka mane ka monengwa ka botšhabela e mathalo jalo ka mane ke sebilebile wa ikgotlisa o inetsa ime kgona o kgona ke wa enka le yena morago mona ka ntle o di 18 o inetsa ronan williams ke wa ra jalo e phamisa ka boletelele ke ane re lebole mofokeng a leka jalo ka shwa empa jalo ka morago ka mane ne o teng ka mane namrut embae neletsa sebetho bane ra jalo jonathan na sultana e ba re balbara pa genpool o inetsa stole ke ane sepepele stole ba mitsa yaya ba morata mo mamere ke wa enka jwa lomme a ene tsa ka kwano sa mokela kabini ke wa ifitisana o ene tsa o sina police ka kwana ka mene ngwa ka bo prima ba ka ka lonya e ritse ya bolo ntle re le bole mo fukeng ka radio 18 mo fukeng phuka ka radio 18 ba e gama tong a haye ya gutla jwa lemme e tla ka mene ngwa ka bo prima ha re bona ke ene nkuwe jwalo ke brazia ke wa kena ka ka lonya Afrika Borwa ke brazia wa kena filmona ke brazia wa ra ke brazia ma e ke la o sele e le noto eritrea one Afrika Borwa
8: seo ke bonang setlhopha sena sa eritrea ba se etsa kore ga ba sena bolo banka mela ya bona ba e kwala ba etsa e be menyenyane mme ba iphumana ba tlatsitse leboxe la bona kapa karolo ya bona ya tshireletso seo ba batlang go se etsa kore Afrika Borwa e tla e tshwere bolo mme ga e tla e tshwere bolo jalo e tla sia digeo ka morago gobane re bona jalo ga ba fumana bolo ba tatela go ya pele mme seo ba se etsang kore ba kgona gape o matha le ka bolo mme ke dumela gore lewa leo ba le sebedisang ke lona le bitswang ka gore ke counter attack
7: ha se mohammabere ntse le noto eritrea e le one Afrika Borwa papading ena o phunyeletsa he momamedi go ya dipapading tsa Africa Cup of Nations selemo se tlang ke ane bolo ba e ntshetsa ka ntle mme e ntshe jalo ke nna gommeconen o e ntshetsa ka ntletla ke naegalo jalo ke Afrika Borwa kamane ka botšhabela wa lebala ka lefioleletona mo Afrika Borwa e lebisante ke ka mo tabeleng ka teng re tlatle re di bone ha mmamedi jwa ka tlhalositse mme se tlhopa sena sana ha ya eritrea mme ha se rene ke tswa se bitswa ka gore ke Red Sea Camels ha bona Sean Pogenpool ke Brooklyn Pogenpool o ngile bona ene tsa ime o khona ke wa enka o ene ditse o holo tshu makanya makanya wa fitisa mme o ene tsa samukela kabini mme kabini ke ba ka karolo nyana eritrea mme ke a sepepele stole wa ikhutlisa mme ba o ene tsa makanya o ene tsa mme Brooklyn Pogenpool ke ba ka karolo nyana eritrea mme ke a ne Pogenpool o isa ka mana ka ka botšhabela o ine tsa thapela masako ke eo o ikwalela jalo masako mna empalo jalo mna ba ikgwepela maotong ya tswala kantle ba ikgwepela maotong ya tswala kantle go ganga naga ena ya eritrea mmamedi ga soka e phunyeletsa mna go ya dipapading tsa bogopolofatshe ke ane sepepele stole o ntsha bolo jalo mna o isa mane morago emailcon ke ane emailcon o bagareng balaba e ntse le noto eritrea mna e le one Afrika Borwa ntlha e ke neng jalo ka re lebohile mofokeng motsotsong wa bo lesome e le metsorobong karolong ena ya pele ya papadi bolo ke ane tswala ka ntle mne ebile o bonagala gore e tla ba bolo ya Afrika Borwa mna ba bapetse kamogelo ya sebelebele gampi ba bapetse kamogelo ya sebelebele gampi ka mane o bapetse gampi jalo ke Jonas Ibrahima Jonas Ibrahima o mapetse a mpimne molengwana o ka botšhabela e tla tshwa jalo ke thapelo maseko go ya mane mekwalong ya eritrea ga re bone ke ane e tla tloswa mme mokwetlisi enoa mo mamedi mne e le mongwadi hashama ya kana e kile ya e ba karolo ya setlhopha sa naga ya Egepeta le mosa skete magola re mo mashuma re bo ndi papa ditsa mo hopolo fatseng e ka tsana le papa ditsa sekete magola re mo mashuma a re bo nga metsumeri di papa ditsa Africa Cup of Nations ine le karolo ya stopa seno sa egepeta mo ngari he shama e ka bona ke ani lo tso sa ke Africa borwa mo le ngwana o ka ba shabela le bala ka le phelo le tsona ke ani re le buile mo fukeng wa enka wa phamisa bo le tele ka ga dietini ka tlhoka ba ne mme empa le jwa le ba baka huku e tla ba huku ya boraro ya Africa borwa ilo tso sa ka mane ka le bo ya bo chabe ilo tso sa ka le bo ya bo chabe haile meso tsiona e mashuma mararo karolo nyena ya pile ya papari ntle le noto refriam ele uwana Africa borwa ilo tso sa jalo ki osina police dipakeng tsa selemo sa sekete magolo a robong mashome a mararo le sekete magolo a robong mashome a mararo a metsorobedi 1930 o isa o 1938 Eritream e ne le karolo ya Italy e ne le karolo ya Italy mme o tloa ka 1950 go fitlhela ka 1990 e ne le karolo ya Ethiopia ke yane Osinapolis o lo e tlosa hook ka mane ka lebo ya botšhabela noto Eritream One Africa Brabolo ke ana entle ka radio 18 impala jwa le ke ana balaka e tsholana ka ntle radio 18 re le buile bofuke wa ra ha ba itiba bo lo igrami Renas Renas ka radio 18 impala jwa bomme a ka tle tsa ba tshutu ma meri game test for delta attacking a tsola test for delta attacking e tsa se ka ntle ka mane mo ka tsi e re se re le metso tsenya mashoma mararo a motsomong ka rolo nyena ya pele ya papari e sale noto Eritrea e sale one ba fora ba fora
8: ke dumela re Afrika Borwa pele papadi hantle bane bo le bana go ke bona ba tshwereng bolo ebile ke bona be leng gore ba ntse ba etsa menyetla e mengatanyana gore ba ka tlhaba dintlha ga e le naga ena ya Eritrea bonnete ba taba ko gore ga ba bapala gagolo ga ba sena bolo baneng seo ba se etsang gore ba tshireletsa ka bongata mme ga ba tshwara bolo ba mathela pele ka lebelo gore ba kgone go fumona menyetla gore ba tlhabe dintlha empa neeletsano ke e bona mona boareng ba lebala mo teng bapalang yena motlhankane ena wa sepepelo stole le yena Brooklyn Pokenpool e ntle gagolo mme ke ka go Afrika Borwa e kgonang go etsa menyetla mme gape re bona Osina Policy le yena motlhankane ena wa thapelo maseko e le bona dipapadi tse e leng gore di thusa ebile di fitlha mane go Igram Reinas gore a mo thuse tlhaselong
7: ime go kgone jaanong wa molabolo o bagareng balabala wa e fetisa neeletsa pogen pule yankanga e tlisa mona bagareng balabala o neetsa olothi makganya ke yo makganya e fetisa e neeletsa ka kwano sa mokele kabini nne kabini a e gotlisa bagareng balabala o neetsa sepepele stole stole ke wa enka neetsa ime kgona ka rasedika ko e se bagareng balabala ime kgona ka karolong ya Afrika Borwa ke eo a enka jalo a e neeletsa ka kwano ya feta jalo ka a kgona ba bakela bolo e tla ba phosophoso ka mane olothi makganya ebile karete ya tswana olothi makganya karete e tsetla olothi makganya karete e tsetla o tshwere ngwane mong ka kwano o tshwere ngwane mong ka kwano a re wa betseya ka mane o na re wa pshemoa e ne le manga o na re wa pshemoa ka kwano o na re wa pshemoa e ke tlhokomela gore ke filmone ke brazia ke filmone ke brazia o na re wa pshemoa a motshwara ka mane olothi makganya ya ba o bontsha karate ya tsetla ke yane sebele ba itlositse bolo moramane ke yane ena ho meke nona ba fitile ntle jwalo ke bolo tele le ke yane me ka mora ka mane ba ka jwalo ka show ya mo rao se batibane se enka se batibane ka mane ilen ronon williams rono eno i ra jwalo nna ke na ba re barbara in kwa jwalo ke re le buile mo fikeng a enka pa mi sana ke yane igram reina se ke se batibane a ai ne le tsa se batibane mo kotlisi aw igram reinas o nna bone setibathibane se tswile mekolonganyane jwale o na rong ka monyetla bo
8: o fela o le jalo Mr Khulu ka morago re be bolo e ntla golo e tswang leotung la ena ronan williams a e neeletsa ena re le buile mofokeng re leng fokeng ya ba o bona reinars a le maemong a matla golo ya ba o mo neeletsa bolo ga bolo e ntse e tla go reinars e be le go sethibathibane sena sa naga ya retria oawa mmehe reinars a leka gore a tlhabe ntlha
7: arbona ke arbona ka radio 18 Africa borwa ke Brazil bolo e kotsi ka radio 18 impa o teng bolo tuma khanya mna o teng wa lwana mono mme e ba keteletse tshutsi jwa lo film on ke Brazil a isola ka ntle e tla ba goal kick ya Ronan Williams metso tsi mashuma mara metso mina ka rolo nyina pele ya papari noto Eritrea mna one Africa borwa mamiri le mosa 1994 fikela 1998 na haena ya Eritrea in seto sa FIFA me mono ke arshaba mna ba ke sari papari tsa mo porfati Mersheba di papadi tsena tsa Afcon ho tloha 1957 ha tournament ena Afcon ene ka ro fikela 1992 na ena ya Eritrea ene le karolo ya Ethiopia me di pakeng tsa 1994 le 1998 ene se se thosa ke ke ane bolo e tla tsoba ha re mara bala ke Afrika Borwa ke phoso mono Eritrea e lo tsoja le ke ka mo khona sebelebele me se tsima se mara ro me se mehlano karolo nyena ya pele papadi noto Eritrea one Africa Borwa nkae ke ne motsotsong wa bolesome le metso e robong ka re le buile mo fukeng ime kgona ke o nka bolo mo ramona o ne tsa olothi makhanya makhanya ke o tla jala ka bolo olothi makhanya ore loka banna ke wa enka netsa re le bonye mofukeng o ne le tsana a o lo tshi makanya makanya wisa marao o ne le tsatsi batibane ki yani Ronan Williams we rajwa lo ke boletelele ka molengwa ka botshabela thapelo masako a be a fase ka pitsa ke e thapelo masako wa kana ka karolo ya Eritrea wa thapelo di 18 e thapelo masako masako ke go re ka ka tla rantsa lo hule masako ka tla 18 masako o ile tsa rene bo le mofukeng mofukeng o sunya police o ra se di bo ba ga itibili Ikram Reyners mo mamedi a isa o se ile Ikram Reyners
8: Munyata o motle ile ka nete Mr. Cool also shaba mosebetsi o motle o entsweng ke yena thapelo masako a tlakotisa a tlakatsa kolo lane le le tuna mme ba bolo o e fitla lotung le yena mohlankana wa Austria Police mme Austria Police a ra bolo entle empa ha tiba tibane sa hlole ha ho itshwara ya wela jwalo ho yena Ikram Reyners a ene a le mong ka hara di 6 tsena tsa naha ena ya Eritrea empa ha ke tsebe ha ntente Mr. Cool e ka re o ile a keke ya qetwa yentseng ke yona ile tsa hore a ketele jola ra etse bolo hole le mekwalo
7: ho fela re jwalo ya ke ya ke ya la re jwalo ka ra di 18 hape ke hane a ko ya ka teletse e ba hlotse hape Ikram Reyners mmameri ya ka teletse mo hlotse hape ke na bona hemne e tla ka kwara ka bona go ka botshima ba bala ha re bona ke ane mekona no wa phamisa ke bona telele ne ya mathalo ba ha re bona bala ne enka ka pete ka mani e me o khona e bile ke o ba enka ba ne tsa ka mo khalas bele bele ya ka nga ne tsa e me o khona khona ne tsa o lothuma khanya ka ka ronya Afrika borwa sa mo ke le ka bini ka bona go ka botshima ka le fela se ari o sina police ba ha re bona bala Brooklyn Pohen Pool ne tsa sa mo ke le ka bini ka bini mo ra mo na ne tsa o lothuma khanya ne tsa Ronan Williams ka ra di 18 noto Eritrea one Afrika borwa Imekon o tla jala ka bolo Imekon ke ne ke nana hore ho hanjwa ka gile ka hlalo sa mmeri se e tlhopanya na se ka reng ihle se batla se hlaile ne tia sa la Afrika borwa e tshwane se hle se buretse e ska ba nna sinya na ka ihle se buretse e tlo ke kenehelo e tshwane hantle fela le phakwe e re hlola re bona hore ha ina mahau ha bona tsho nyana e re ha ho jala hen re ke mathe re fite ka mona ka mabengeleng
0: Kamara motsetso o mong le o mong hona le nananyana a ikutlwang a thabile hona ko ba dintho tse kgolo tikala kampanyana tse nyanenyana Nestle Lactokid 4 enang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong ka ho bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle ntho tse kgolo di ka etsahala Nestle Lactokid 4 ntho tse kgolo di qala kampanyana tse nyane
4: Ebang ona na o rokeka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le baleloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala ho ratse 24 SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng
6: Tadi papadi ho le se di FM.
7: Oh fela jwalo tadi papadi le se di FM. Me tsotsi ba shuma mara ra me tsorobedi ka rolo nyana pila papadi. Enseli not a Eritrea wa Afrika Borwa. Ka rolo nyana pila papadi. Har bona tsapela masako ba har mal balong ka bolo. Po gen puno ntsa bolo nga. Ke ane ka mene ngwa ka botshabela mathola ke Ikram Reyners. Reyners ke wa fiti sentse le jwalo nga. Wa mathala se bilibili. Ka mene ngwa ka botshabela se bilibili. O le ka fita se bilibili ba mile bilibili se bilibili. Ka ra di 18 ba paka huku mamedi. Ka mane ke na homa me konena. O baka huku ita ba huku ya bone e ba huku ya bone na ona sake ene ka mane sebelebele e ba huku ya bone na ai ntse ta kantle ka mane na homa mekona ena ilo tlo sa huku ka mane e ka le bua botshabela e tsa jwala ke tsapelo maseko le tlo sa chachala morao jwala huku ya bone Afrika Borwa ke ana phamisa le tsoho tsapelo maseko o tla ho yona wa phamisa bolo ka radio ka hloka mara ka radio 18 tibang ka radio 18 mpala jwa ba tsola nga ke ane a mathela nga a re ka hloka sa mukela ka bini mpa o tsoa pa so sa mukela ka bini pa so sa mukela ka bini o ba petse kana mo ga mpiona le sepapa di hape ka radio 18 tsena tsa Eritrea se o tlile bo hloka sepapa di sena ka radio 18 ka mane ke tla le ka ho sheba rona be sepapa di sena ke se finga se o tlile bo hloka ona se papadi se utlwa botlhoko ka mane ka ra di 18 ebile moletsa phalan o ya go sona go ya bona gore nabe bothata bo go kae moo naga ena ya e retria jalo ka tlhalo o sa mamedi motho ga o se o e sheba fela o fumana gore bogolo ba yona ke di-square kilometera tse dikete tse legolo lesomele metsosupileng magolo a tsheletseng ke di-square kilometera mme motsemogolo ke asmara batho kapa baagi ba naga ena ya eritrea ke batho ba kabang dimilione tse tharo fielane tshelela ke batho ba kabang dimilione tse tharo fielane tshelela ga motho o sheba ka mogoo e leng ka teng mme ke naga e fumonwang lenakeng la aforika ka le boya botšhabela mme motsemogolo jalo ka ke tlhalosa ke asmara e arolelana meedi le ethiopia ka borwa sudan ka bophirima Djibouti ka borwa botšhabela mme sethatong pele eritrea italy e amogela lebitso lena la semmuso la eritrea e ne le ka 1890 pele lebatowa leno le ne le bitswa ka gore ke medribari le ne le bitswa ka gore ke medribari lebatowa leno leo go fumanwang naga ena ya eritrea go lona mme medribari e tlhalosa fela land of the sea Land of the sea. Dipuo tse bua mono ke puo tse robong ka ofela. Hona le puo e bitswang ka gore ke Tigrinyika. Ho be le Tigre. Ho be le Saho. Afar. Kunama. Bilen. Beja. Narahamo le Rashaida. Ke tsona dipuo tse bua mono. Naheng ena ya Eritrea. Mme naga ena ile a fumana boipuso ka la 24 kgweding ya motsheanong lemong sa 1993 ba fumana boipuso ba bona go tlhaga naeng ya ethiopia go ntse go fumantshwa sebapadi sa eritrea thuso ka mane ka radi 18 mme jale re tla kalage re tswele pele ka papadi o bane sebapadi sena ke sena se ka ntle mme sebapadi sena ke namrud embaye namrud embaye ke ano ka ntle jana re tla tswela pele ka papadi he e ntse le noto eritrea e le one aforika borwa ke ena bolo mora mona baeng ka baeletsa mesinga mesinga ke ane thila motho e tshwatse ka ntle e tlhokena yagelo jalo e tlhokena yagelo ka kwane ka molengwe ka bophirima lebala letsotso dile gantle masomamane a metso e meraro karolong ena ya pele ya papadi ke ena bolo ba yagelo jalo ke ane I fit this Akamani film on Gabrazia in Palajol Moromanakiani, Olo Tibakanya, Wayankanetsa Sibatibani, Ronan Williams, Tibajolago, Toy Hutisan, and that's Olo Tibakanya Makanya Kiu, where Rajoloka Kwanaka Prima Kanakabo Teleme, Empa Larujol Fetajola Puletini, Ibia Huta Joloka Kwanaka, Missinga, Missinga Kiwankana, Empa Pohen Puluta Walonel, I Pamisa Jolopa Hen Pulu, Kibola Teleme, Muraman in Ime, Utenkamani, Grambrina, Swinets of Relevium of Fuganga, I call the Jolopa Balan, Ibia Siena Spefel Stolla Barambala, Spefel Onga, Kiwankan. Africa Borona, Kakwana Kamelenga Kabo Prima Bala, not Eritrea, one Africa Borona, Ntekan and Jolokan, Relevium of Fikamus, Tokabalisha Mutubunga, Karunina Pilapa Bade, Kiana Brooklyn, Pohen Pula, Barambal, Pohen Pula, Ungabalones, Imel Korn, Bakakaronia Eritrea, Kiani Imel Korn. Otajakamolinesamna, Brooklyn Pohen Pool, Pohen Pula, Winners Olochimakanya Makanyamna, Winners as Pavel Stole, Stolikio Batosamna, Aripeni Bagatanamanam, Kiwin Sagolom, Winners Arabia Mufiang, Yangang Isam Rao, Kiani Lalujolom, Barbara Pohen Pool, Onsaboro, Hantafera Kabahabani, Winners at Tapa Masako, Asakon Saboro, Rabia Mufiang, Osina Police, Cantoriatini, Kio Masako, Utara Masako, Makrobatong High, Iwala Lutuna Pohen Pool, Yangang Nesa Stole, Stolen Sagol, Rabia Mufiang, Onsaboro Garanitini, Imparagol. Ah, inka jolo kamanu Johannes Musi nela sa sibati bani bile ki ane bohar marbala nga bani ka jolo nga ke Brazil ki un sa bolo nela sa kamona nga ki isuri mana ki ane bolo karadi itini itso jolo kamuna ka olo tumakanya makanya keo o tswa ka bolo mme o ne tsa samukela ka bini ka bini keo wa tla ka bolo ka mo lengwe ka bo filima ka lefelo sa di ka bini o ntsha bolo mme empa ba e rata motong hae ba re mbalbala ke re le boile mo fukeng mo fukeng o ntsha

0: thousand in one. We be a car, and we don't move again. We be a car, Mumamari. As I be a hunter, I want to
1: motsama o motle wa Africa Borwa o kala ka hlakoreng leng le letshadi mo teng bolong e leng a fitlha lotong la ena motlhankana enwa e leng ena sa mokelo kabini mme ne le tsana bona le re le Mofokeng ya ba entle agolo ga le re le Mofokeng ra tseba gore ga a tlaa ka tlhakoreng le letshadi a kena ka gare a ya ka tlhakoreng le letona o batla a le kotsi e le ka nnete mme o nka bolo ena jalo a banka segegitha a ntse a ya jalo dipalong tsa bona ya re bolo ya go qetela ya e fumanang a fumana monyetla o monyane wa go ratlhabe ntlha ka loto le letona mme ge ke ntlha bobedi ya re le
0: Oh, fellow Lujalo Mamedi, Rahulujalo Ili, not a Ritian, Ili Tuba for Abafanam, Kitakamate, Kifitakamana, Kamabinkilin.
2: Ho supermarket e tshupu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya sasko cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata You say we fell. Modi just a moment with a hanyan. Kamisha.
3: Selemo se fihlile. Mme ke nako ya ho ntlafatsa ntlo ya hao ka theko tse tlase ka Top Tea Tiles. Fumana tiles tsa fatshe tsa boleng ba A-grade ka ho tloha 74.90 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le ho itlhotlhora pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover. Emeletse e pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sa natse hore o ntlafatsa, wa aha. Kapa o fa ntlo ya hao tshebeho e ntjha fela. Top Tea Tiles e na le tsohle tseo di hlokang ka theko tse tlase. Potlaka, sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles se fana ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Tshepo ka nngwe ke theko e tlase.
4: Sadi papa di ho le sedi FM.
0: Oh pelo jolo sadi papa di le sedi FM mo kwatlisi. Re tlhela jolo re ya gefutsonga. Ile to Africa Borwa le noto Eritrea me. Ele hore ntla ya pele me. Re le buile mo fukeng mo tsotsong wa le shome le metsi robunga. A team. Ntla bo be dikela jolo me. Mo tsotsong wa pele na go nyana e senye ile re ka tshwalo me. Mo tsotsong wa mashuma mana me tsotsile tseng le mo tsotsong wa pele. Na go nyese nye ileng ka ha ka rolonyana pele ya papadi ho senye ile metsotso e meraro mme motsotso wa pele metsotso nge e meraro e senye ileng re le buile mo fukeng ho hlaba ntlha bobedi mme Africa Borwa e tsama pele ka ntlha tse pedi ho noto ya Eritrea
1: ke seo Africa Borwa e neng e se hloka Mr. Khulu ha e tla papading ena o ile wa hlalosa wa re papading tse tsena Africa Borwa o hloka la hore ba se ba sabe dintlha ba nke monyetla o ba ka o fumanang mme ke nnete ho fela o le jwalo ha ile re buile mo fukeng le bo mophato wa hae ba nkile monyetla baneng ke yona o sa hlabile dintlha tse pedi karolong ya pele ya papadi ra hlalosa ba rena Africa Borwa e tla gutla ka segatla seo e leng hore ba bapetse ka sona karolong ena ya pele ya papadi mme hona ho bolela hore Africa Borwa e monyetleng o motle haholo hore e ka tswa ka hara naha ena ya kgepeta e tshwere dintlha tse
0: Ha se mo hemma mere ke ka motho ba linga teng he re ga futso tjolo ile noto Eritrea na ile to Africa bo rona papa di tsana tsa uphunyeletsa ba ke sa di papa di tsa Africa Cup of Nations tse tlang ho tshwarelwa e ka mane ka Uganda Kenya ha mo le Tanzania le mo se tlang sa 2027 ha lo tjolo he re go tla di papa tsa gaso se bidi mo lefe
5: le bile tla mesa cool le coach
0: Yoda
5: Thank you, Mr. Cool. Mamedi, e robedi metsotso pele ho ra ya bo supa. Hey, mamedi, ke o he, ke o rile. Na go nya gefutso ba fana ba se ba eteletse pele ge thia ka ntla tse pedi o noto. Bonneteng le jwale Mr. Cool a tla mele ba fana ke ba bontse ho fita mona. Ha nna ga tene di go kwana na ge thia ena ba le a tshe. Tla mele mamedi tlegetsele thupa. Re le anyolwa le yona. Anyolwa le yona pele ge tla ya bobedi. Wa tsama king ge monate ka nnete mme wa medi ka lebaka la papa di ena hopola hlema nona gona ke ya tsama jolo ka tloaelo ka ho sentse ke tlo le ba khaitsire ka mosiwa tsho re bala ditaba tsa hore neng re tlameha hore be ge di balwa hore nya bo supa ho fitlela ena papa di fitla pheletsong manana gona ke ya tsama jolo ka tloaelo mme tla re he ha ke gutla ho khaitsire ka mosiwa tsho e be na ko ha e be ntse ntumeletse ke nke mohala wa ha o mamedi kutlo gona wena maikutlo o reng ka ena papa di ri ke tsena he tlekse
6: Tembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubulana la kgaso ke 88.4.

0: Mamedi di fela mona di tabatsana tsa hora ya bosupa re tiano tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya borobonga getse dia motho.
1: Ke labile ho lehlega etse ya ka mosiwa tshweu mamedi e ba mosotsa bulela se almoya sa hao ela hloko hle ho re ka lebaka la papadi e o re ho tsang yona ka kotloloho bafana bafana le Eritrea e leng kgefutsong bafana e teletse pele Eritrea ka ntlhatse pedi ho noto. Manana rona ke ke tsa majolo ka tloelo ska ba makalo ipotsa rona jwele ho etsa la jwang hao wa tseba he bile ke tloelo kwa nola peng hore ha hona le papadi tse bohlokwa jolo ka ena ya bafana bafana ka nnete re ho hasetsa tsona e bi di ntho di a fetoha mona le mane ka lebaka leo he hao ha re tsamaile tsona mamedi sense re tla le baka golong ya bobedi ya papadi mpa pele mo re thabela re ka thabela utlwa maikutlo hao re na ebe ena tshebetso ya bafana bafana ka golong ya pele e o kgotsofaditse ho loka e mo mamedi a ko tlo re tshware mono o re jwetse hore na ebe o lepa eng ho leba pele re shebile ka golo ya bobedi.
2: Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
3: Kgatiso ena o itlisetswa ke Hollywood Bets. Re a betjha hore o tla thabela ho ba mona.
2: Di papadi Lesedi FM.
1: Mabele motle e keng ka mohala wa hao re bone hle e gini bisa ya magasa Nigeria mamedi a shapana Nigeria ka dintla tse tharonoto ah ba bangata ba go fedile ka Nigeria e hlulele lo le ba afcon e hlulele lo le ba papadi ntsa mohopo al fans ah o le likile gaitse da motho mikia le lwanne bana beso dikwena le yona ya mamedi le a hlolwa ke Morocco maobane ka dintla tse pedi uno to tse dintsa dipapadi tsentseng di bapalana kong ena ya FIFA break ga o le tsena he ke nke mohalo ha o mamedi o se utlwile se tlhopa sana ha o re sentse se sebetsa jwang o reng jwale dumela hle mamedi khotso
4: dumela tamago
1: re tsule le ka gaitse da motho
4: la ba ke tlo tsotsi
1: gaitse da motho re petse
4: a mo a dite mo re na ra ntse ba ka mo ga tsima le ba tsiba tsiba re tsara ba se ba tle se go ba ka mo tsinya go le ona se consistency go hang le se ke mo tsare e le se bona papa di kana e ka tsana na go le ona bona phoso tsa hae ba tsima le ba se ka go se le hantle ba tsana na ke se ka fela e ka ile ne ha se na ba tsima le ba ka le consistency ba se ba tsima ke tsana na ba ka na ra fela papa di na ka ntla e tsepe di go nna ka ba ja le bo
1: a o gaitse da motho le nngwe fela
4: a re ba ka tsepe di la ba ya ka re di le na ba tsere ba fela ka ka tsela e le nngwe di le tedi ja ka na ka fela papa di le ka tsepe
1: ga itse ra botsa le bala ba ikutlwa utlwa
4: ba di tsena ba
1: thank you ngwaneso le ntse ke lena la optimistic ba ga hai butle pele man ska le kgongwana o dimo sibidi e tswa ntse iketlile mamedi ke na le wena hle dumela
5: bapala bapala ka ngena
1: ah South Africa
5: Sagazika
1: ama fuke, mafuke,
5: hala
1: mafuke. Ama mafuke. Ah, ndatetwa la kwa kwa kai.
5: No wale kama ngu, ngaplastiki
1: ngu sasalimbeli mukwa. Oh ah, ai unyulule tsona tsepedi phoka. Ko re ba qetella ba shimane bana ba bana ke re tshisempa mafele.
5: Ha ba tshisempa, mme le ke ke ntsa la ke ba ja ka tsone.
1: Ke la vila ona sentate.
5: Ke tewe du mami.
1: Ai be khotsa se ba fara ba fana se avena. Mama di dume.
6: Tsamala.
1: Le ka khetsa re motho.
6: Ba fana ba fana ya we.
1: Tsa kae he ha go utle. Ba ba tla Eritrea ka tse kae.
6: Ke wile ka tse tharo e le nngwe.
1: Ho lokile ntate, ntate ke ba mo kae?
6: Me.
1: Ke bua le mang ho kae?
6: O bua le ka bana ba tsana tswa kwa kwa tarfanteng.
1: E le ntlasetse ga kwa kwa ka mo le tsa tsilena ke le buile ho lo hle ntate utlwa.
6: Me.
1: Ke le buile na kwa e tlang o kwa le sia le moya go skene ka iphetha ngata fela he ka le bohle ka thabana tswana ka mo mamedi dumela.
7: Bidi bidi.
1: Mwana so mwana so.
7: Mwana so mwana so.
1: A ko ntsukire man o go bona ang wena o le pang.
7: Biri ke ntse re tsbotsi ka ntaka le ntlika ngwana ngwaneso.
1: Aha.
7: Kwa tlo se o ke tsara ta munya tla le re fa ngwana se didi o etsa re phahame re phamise maikutlo.
1: Aw send that is bofi. Hey wa ngotso fatsa jwae.
7: Ha hona munya tla o tsara lo o le se di re fa ngwana o re ntse maikutlo a holo papa ding e ka re nyana ga ke di aka.
1: Eo tlenta tse bo fira le bo mana o go tsofetse.
7: Are go go tsagira ka tlo nna ke bo ke ke thabile ke sa sa tsena ka tlhongwa ka jena le ke mametse mo ka ubere thabokofa.
1: Ya. Ha?
7: Mara tso
1: ka kapa.
7: Tso ke se rapileng. Gore re lebuile go borile ene re go feta ka ntla engwe ya pa re feta ka ntla engwe tla be re kwetile jwa le ga ke diaka.
1: Ah ke le buile ho lo tlentate ha re bona di akena tsena tse tharo na re tlegetse ba o tswela pele o thaba o feta feta mona
7: ke la tla ditaola ke re mitikulu wa hlaloso nna ga ke tswara ngihetsana nna ke tswere khetsana mona ona le nakanya na le lenyane ha le phamisa so skere se a vuma ya yalla ga ke diaka ke le buile sibilis
1: ke le buile ntate
7: baba
1: ba bidis baba ai re go tsa re go re ke nna fela bona ntsa tse hlanu. Ah, she got it. That's the talk of the night. But think about that. That's the time. So I'm ready. How about home? Now, when you have FIFA, how come the papa here to Ankan Tatas Lanion? But some kind of man of Eritrea, but you mean to that? Go back all the way to it. Mamma, did you mean that?
8: Melanie.
1: Ritual again, Daddy.
8: Yeah, they will tell about what I do. Nana, you want to get
1: it out. Lana, when I said Taro.
8: I
1: got in your way and so as well.
8: I'm a little bit, man.
1: O go tsofe.
8: Ya, yo go tsofe ke tlile ke ma tikwe. Ho nna ke tikwe ke lebi la holo.
1: Ah, ke lebi la holo le ntate o tla.
8: Thank you.
1: Ai be go tsohle. Ah, mamedi. Ke shebile sentse ba kena ka lebaleng wa o qetela dumela.
9: Lava.
1: Lava, o jwa ngwanese.
9: O sa bona lava.
1: Monate nate.
9: Ya o tsere my brother mo ne tsia mebi.
1: Ai, e phethela my brother wa tla fela.
9: Ntate tshwane o nna to ezo hore ha o fumana mmutlanyana ko no ha o shwele bolaye o bolaye ntate o katelle
1: bolaye my brother
9: eh jo nai ina no re go wa fa five ho no to e ho ba tomorrow
1: ke le buile my brother bona ke na le wena utla
9: shapura ba
1: thank you my brother ah re mal my brother
2: Sadi
1: Papa,
10: Police City
2: FM.
1: Mr. Cool.
10: I remember SBD, Mamedi, Retella, Carlo Gambedia Papari, Kakwanom, Carlo Yanabedia Papari, Africa Bora, Elibisabora, Haile Eritrea, Elibisa, Leboya, Hopolo, Rilek of John Jalom, Elin Noto, Eritrea, Elie, two Africa Bora, Kikamota, Linkateng, Elinga, Dinkate, Peditaken, Jolaka, Relebu, Mofuking. Ke ka mo tawe lenga teng hopola re mo mamedi ka mara papa ditsena hemme tse latelang e tla ba mane kgodinya pringwana mo ile ngore re tla ba pala jwa lo bafana bafana ha ke re ke bua ka rona Africa Borwa Africa Borwa e tla ba pala jwa lo le Kenya papa ditsepedi ka tatellano papa ya pele e tla ba kwano hi Africa Borwa ya bobedi e be ka mane ka Kenya Nairobi ke tsa pringwana tseno di papa di har tatella jwa lo kgodinyane ya motse ya khakubele le mo setla ke moelo ngore hen re tla be re leba ka manga kini papa ri o ketera eritrea etla ka kwano chaka etla ka kwano ge be ge tsiba jwa re petile re a ka mane ka Africa bo chabe go sontso to dubetse re hara ka fumana ntlatse tsheletse mona re serentse hore mosebetsi o be bobebe bona ba hesale mosebetsi o tla be o le bobebe bona ba hesale mo mamedi hamfela ha o bona hala hore re tla be re hapile di papa di tsena se peri tse kalan papa di tsena sa o phunyeletsa re tla bona he re tla bona na tabadie mi joan kyane wa tsa ka mani Jonathan Sultan mushmane no Jonathan Sultan elin city batiba ni tsena sa Eritrea ona di motse le shume na mitorobonga o hletse ka mani kana nya Australia ke na boroka kwa no inkwa jwala ka mana ki gram reina se ke o tla jwala ka bolo wa phamisa ka radio 18 nne embassy batho ba ne sa ka mani Jonathan sultan ke o ya khala jwala ka soka 18 nne ke ani ba tla jwala ka yana ba tle ba takolo tsa ka mani nne ani cha mali ke ano tla jwala ka bolo ba harambar balanga ke o fit jwala ka mo captain nne le teglezi nne e ya ka mani ka mo ngoka ba shabela empalo jwala nne o tle ka bolo ka mani ni ke ani makanya ene tsa batho ba ne ra ka mani Ronan Williams bolet ele le ba harambar balaya rota fatsi nne ba ge ba khutla ka yana ke ani teglezi nne aisha ka mani ka mo ngoka ba shabela ene tsa mesina Missina ke wa enelisa hape bahare bal bal mani teglezi ke wa fitse jeli jwa ke ane bale ka okena impala jwa le ke ane lane la pogen pula impala jwa lo tshwe ya poso Africa Borwa e poso Africa Borwa mane pogen pula o ba petse ngone mo hampi ka mani ele na kwa ne tabei o ba petse jwa lo na ho ne tabei hampi Ekela ba le ka tsadela ka yona re le bo di mofukeng ke o helwane la bolonga re le bo ile ke o tsabola o ne tsa igram reina se reina sine a ba mba pala hampi mamedi ba mba betse hampi ba phoso ka kwa nona homa mekonona na homa mekonona phoso ba betse igram reina sampi kyane etla tloswa ile o tloswa mane re ha o le tsena ke tle ke shebe taba tsa ka di emejwa manna re tle ke bone re ke mathe ke fite ka mabenkeleng taba tsa ka di ntumela re ke fite mabenkeleng
3: na o tla hapa lebelo ke spinner sonke jackpot race e khetile nya holubet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leleng la botlhano le leleng le moqobelo o molomong ha o tsumana le matlotlo a patiweng ebe o spinner la ho hapa ha holoholo betsa hona jwale khona le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betsa ba hlodi ba tse bana kwa ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
11: Ke nako ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash ile ngo ho 65 eka ya ngo 7500 rand. Ho kanela, reke se hlaiswa senkang siabo ibe u swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel kapa Herbal Toothpaste ka 21.99 ile ngo. Di fumane official ka 11 sa October. Ha di fumane OK Urban kapa OK Express. OK. Beng ba le beng ke le ba o ka batsepang.
12: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Selamang sena, kgetha Sela Slimming Tea, Clear Skin Tea and Capsules, le Blood Clean Tea. Di o thusa ho shebahala le ho utlwala o le maemong a matle ka ho fetisisa. Sela ya sebetsa e fumana ya hohle na henga bophara mabenkeleng a Clicks, Pick n Pay, Dis-Chem, Shoprite, Checkers, Boxer le Spar.
2: Sadi papa di ho le sedi FM.
10: Ola ntle ka radio 18 la la le tanta Africa bo romo mamedi, si pepelo se tshole. Mo ke neng ke tlo bua hore nnete ya sala tse pedi hapedi atla. Kibua bwa ke 3 bafana bafana notom iritria spepelo sitole hande fela musutunga wa mushupa karolo nyana ya bedi ya papari kika mota ba linga te mu mameri al salam stadium
13: kika ho kika mota ba dilinga te e fela ho le jolo Mr. Khulu ntla ena e bohloko ha holo Africa borobaneng ba e hlaba metsotsung ena e le shumene mtsi mihlano ya karolo bobedi ya papari e le ntla e leng hore e tla etsa hore ba be le morolo ba be le tumela hore ba ka hlaba di ntla tseding bolo ena ke bolo e leng hore e hla ka hlakore le letona mo teng ra uwang ke ena o swina police ha le city ba tibane Jonathan a hlola hore ITbe ya wela jolo lotung la ena se phepelo se thole re mofumanang a le pele mane mo pitse dip chatlanteng mme iphumana aba le monyetleng wa hore a hlabele bafana bafana ntla e le nyena se ba police ba palang hore ba lebala Africa borwa se phepelo store
10: ke ne ke re ke tlo tsho re tsepedi zona di atla ka patse tharu di atla mmame di karolo nyana ya bedi ya papadi ke bua jwalo ho sole ka tsela engwe he ile noto iritria le 3 ba fana ba fana he ke ka mota ba linga teng ho hanfela tsena tsepedi di papadi tse karang sa o phunyeletsa na di ntlatse tseletse ntsona nnete ya sala sentse di le ka selataneng ha ke batle lo re ke beke ngeng isane le mang ka pamang di ntlatse tseletse ntsona di ka selataneng ke ka mota ba linga teng mo mamerim re tla se re bone stadium sa nna ntente bileme ba fara ba fana ha ba kalo ba palo sona har bone tabelo masai go ke o tswa jalo ka bolo mme o inga jalo ene tsa ka mogelo sibilibili ka ntle o di 18 sibilibili o nga bolo ene tsa mofukeng ka ra di 18 mofukeng o ntsa bolo masai go ka ntle o di 18 masai go o tla ra ke wa eng ka nna a tsisa mara o nyana mona mme si pepelo si thole si thole ke o nga bolo o ene tsa masai go ene tsa si thole ke a ne si pepelo mme a isa ba harambala bala mo ra mona mme o ene tsa ime khono isa mara o ene tsa sibatwane Ronan Williams o itse jalo ka lotu Rono and I rajolo mme itaka kone ka mlengwa ka buprima e wela hantle fela o se bilibili impalo jwa ho hanfela mme e ka re phami flaga mme e phami flaga mme ho thi ho hanfela mme ine sense hle mme ile offside Africa Borum ke ane bona se bilibai tsi tsi mme ke ane moronya na mane nimme ingwe jwa lo ke ena mme attacki teki ke wa nga ba pili ya mathelo ka kone ka mlengwa ka buprima ka re tla tswala ka ntle mme ya fela ya tswala ka ntle e ba goal kick ya Rono and Williams ke ka mo tabelinga te mo mamedi noto retriam na 3 bafana bafana ha re sheba he mo mamedi ha re sheba retriam na di pa barintsana tsa phunyeletsa etsa afcon mo ha ba palla ha em o tla fumana hore e ba petse papaditse robedi mme hlotse tse tharo e ba petse ka lokana papaditse tharo mo e hlotse papaditse pedi ha re bona ka radio 18 Africa Borwa mo empa la jo le kana bona feta pholetsi mi kwa lo nya Africa Borwa mo e bile fitletsa la ka ntle ne ka kwana ka mo leng o ka bo prima le bagala retriam na hai bapala le di hlopha ka pa dinaha tse fumana nkwano le batlweng la khosafa na har sheba eritrea na jolo ka re tsiba yona e wela le batlweng la ne la sekafa afrika o tshabela hai bapala le di naha tse fumana nkwano le batlweng la khosafa ke tla o tsebisa hore nna e se ba petse jwang ba re bolo ka ne matlo jolo ke igram reina so ko ba bolo ba ka re 18 pa la jolo ba itshula ya thula ka mane re bule mo fukeng empa ya tshulwa ke la e gutla ka mane nne ka moro ka mane nne e gutla fela ka masina masinga kyani ke misinga misina o ibe ya ka ntle nne me ke ne ke tlhalosa jwa lore mme e retire ba pala leading attack ka kwana ka khosafa mme e se ba petse papadi tse ne e hlotse lengwe fela mme e ba petse ka lokana papadi tse pedi mme ya hlolwa papadi e lengwe ke ka mo taba linga teng mme a ke ka mo taba linga teng mme ha re se ba Afrika Borwa yona mme ha e ba pala e tshakile e ba pala leading ha tse wela le batho le na la se ka fa mme re fumana hore mme Afrika Borwa ba petse papadi tse hlano e hlotse tse ne ha e so ba pala ka lokana mme e hlotse papadi e lengwe ba re bala ke re le buile mofukeng ke o ka bolo mme o ne tsa sepepele stole ke ane nne ka karolo nyene ya Eritrea mme o ntsa bolo jwalo mme ke ane nne mo ra nyana man makanya e fiti sa ene tsa jwalo o swina police ka karolo nya Eritrea mme wa ke la ka tlo di tlo tlara o police ka ntlo di 18 impala jwalo mme ba be ya lotu ba bile ba e sola ka mane ne ka mara empa po gen puluteng o ka bolo ne tsa stole ke ane nne po gen pulu a lana ba mapala hampile ho di papadi tsole pele ka ntlo di 18 ke gram rene ase o ka bolo ne tsa thapela masaiko ka mo lengwe o ka bo prima mme ka le pielo tsona masaiko mme ke ano le ka fita masaiko wa fita ba e khwepila mme motho nga ha itso la ka ntle nne mo lengwe o ka bo prima ba le tlo kena ga le jalo ke ka mo khala se bele bele mme ile metso tsela shu mme ka rolo nyana ile metso tsela shu mme ka rolo nyana ya bo beri ya papadi wa ya khala se bele bele o ine le sa jalo mme ime o kona ke o tla jalo ka bolo ba re mo bala ke re le bo di mo fukeng o ntsa bolo ene tsa pogen pulu ke o ba ka karolo nya Eritrea sepele se tlo nga bolo mme ya ka mana ka mlengwa ka botshabela mme ka le pielo le tsiari e tla jalo mme ba di ba e khutse ntse le jalo mme re bone tsiani kabini tsiani a e fitse ne tsa o swina police tsiani o tla jalo ka bolo wa police ke ane mme a ne tsa sepele stol ba ka karolo nya Eritrea ka mana ka mlengwa ka botshabela ka le pielo le tsiari ke ane mme re le bo di mo fukeng o hona ka mana ka mo pisa di tshatlanga teng ke o ibe ba re mbalbala o ne tsa o khona ke wa tla ka bolo ime o khona o tla tsamola ba re mbalbala ime o khona ntsa bolo ke ewe e tla ka igram rena sa wa fitse o netsa thapelo masaiko ka molengwa ka bo prima ka le pelo tona masaiko tla koba ke wa engajolo netsa pogen pula ka ntle di 18 pogen pula e khotlisa a netsa thapelo masaiko ke ka ntle di 18 wa kena ka radio 18 masaiko o tla koba ba rata motunga hai e tla ba huku ba rata motunga hai e ba huku ya botselela ena e ba huku ya botselela mna o hana ka moroko mona mo medina home mekonona o hana mna e tlo ba huku ka kwano mna ho ba le diphetho tse pedi ho e o kena mashuma a bedi a metso meraro le mashuma a mararo a motso mong ho tswa jonas ka mane jonas ibrahimi wa tswa ke tla sheba he mo mamedi bana ba bang ho ba ne ke tlhalositse re re tle bone e ke ane bona o tlo tsa ke e afrika bona tsapela masaka go tlo sana Kiani tabla masako to itlo sa bolo. Kiani o to itlo sa tabla masako. Ai pa misa jalo bolente ka radio 18 pa la jalo. Ho bona le munya tsuleng ke filmone ke Brazil. E tla ba huku hape. Ke huku ya botselela. Huku ya botselela. Ya Afrika Borwa. har bone ke yane ile tlo saka mane ka borobo chabela ile tlo saka borobo chabela etso jalo ke osina police ke yane osina police fa misele tso ho empa mo letsa phalosa le ka hore o sa le ka hore aba shophe ke yane osina police o tla tlo sa mamedi yeo osina police o tla sa bolentle ka radio 18 ha ba ka tletse ba sotse thapela masako ke yo bona re wa mathala ka ntle o 18 empa lo jalo ke yane nne e tla jalo ka kwano nge e tla jalo ka iri tri ya re bona a khona Barabole telele fela ka moroko ba ne utswile rono eno rajo lo wa isola mme di bare bala tsapela masako e lwanela ba monkela ba olonge impa ya gutla ka monamme ka re le bile mo fukeng ke wa phamisa bo letelele ne impa la lo jalo ho hanfela mme ho na le botlhata mo romano na le botlhata na le sepapa sa Afrika boroma se utlwe mo hloko mme ba thusa potlako ba kena mme e ka ke ikram reina sim ya utlwe mo hloko mme ba thusa potlako sa ba kene ha lo jalo hemme a go reng ke re mathele ba benkeleng
14: Mamma formula academic yena 1 less ya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefatlo ho equals ho change dia borotse pedi pele ho tapama jona a kamenzo fa di rompers e tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke sesolo ha di ho ba plus mo fela kenyeletsa le sena le siela selomo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela a kamenzo.co.za ho kenela a kamenzo era re lo mamma le sa se letsatsi kuna le dipehelo
15: Haisale, dilemong tse mashema robonga, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e feletseng. Minona, mino wa maiku. Tholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashema robonga tsa SABC re re halala halala halala halala SABC
16: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o na hulo ka nna no la meputsa le itlommeng pele mzantsi fumana extra ho 750 ml ya Kobisa VS Cognac ka 479.99 Le 6 packet 500 ml tsa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka 139.99 Di fumane ofisela ka di 18 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho re ke se se ba ka tlhaso le matse 18.
17: Yipe mo nyetleng. Wa u ihabela lele la maeto. Ho a mabedi. Le le fela tsweng tsohle. La ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole se abo sa 1 million rand. Betja ka 10 rand. Ka pa ho feta ho jet ex. Ba ke sa mo nyetla o tlang. Ha mo fela bo pilong. Betja, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betja na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betja. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Tsadi papadi. Holisedi
10: FM. Dari papari le seria fa mamari jola kar sarsitse ho bile le petho tse peditsa iritriam na utile Jonas Ibrahim hamole Filmon Gebraziam me ba ke sa bona ho kene Mail Lundgren hamole Jonathan Sebatu ke tsona petho he mo go tlisitse ntweng ke mo go tlisi ka mona ka shopensa iritria ile mo ngari he sha me ya kana
13: ho fela le jola Mr. Khulu bo no hloka la hore a etse di petho tsena bane o ntse tse papadi se ba polang ka hlokoreng le tsha di tshireletsong e leng yena mohlankane na Jonas ne hape a iphumana a kenya se papadi se hlaselang o ba ndi papadi tsena tse wa di ntshitseng ke di papadi tse leng hore e mong wa bona o na ba pola ka pela ho e mong Jonas o na ba pola ka mora se papadi sina se jeri jersey number 7 e leng hore ba ntshitse ba le babedi ne ke nna di papadi tse pedi tse hlaselang ne ke dumela hore se o batlang ho seetsa ha ile mokwetlisi wa naha ena ya Eritrea e le mong ha di Hassan Zaki khona hore anke papadi a ise setlhopeng sa Afrika Borwa mme hona he ka ba monyetla o motla holo ho Afrika Borwa ro ba ka hlaba dintla tse fetang tsena tse thago tso go semba di hlabile ha jwana
10: tsapere sole ke ano tla jwa ka bona ntsa bona ka ntle 18 ke bona ka bankoti Afrika Borwa ka radio 18 Ikram Reynolds la la le tanta Ikram Reynolds mo mamedi ho hanfela ena tsaba ke e bona ke bona ile ho le mani hore sena se tla etsa hala for Afrika Borwa No toba fana mafana ntlhaikana hantle fela motsotsong wa bolesheme le metsorobedi karolong ena ya bobedi ya papadi
13: bona ho tsoka la ra tsabe ntla e grem rena se papadi yena bana wila fumana monyetla o motla holo Mr. Khulu ka rona yena pele papadi empa he a ska se bisa monyetla o me ka morana le tsano entla holo ya Africa borwa mo teng ba gona ho kena ka morana la ka morao wa tshireletso wa naha ena ya Eritrea o hlaba ntla a hlaka hla koreng le letshadi go jolo ka yena e grem rena se le ntla entla holo ya ka mogoba ba petseng ka teng bana ba Africa borwa ntse le hore etswa bo hareng ba le bala le letsano entle ya papelo se thole le yena mo hlankanela eswin a policy no ketela jolo a hlaba ntla e le ntla ya bone ya Africa borwa
10: e nngwe ya tla bo mamedi e nngwe ya tla ntla ka ho sa ka ho kisetsa e nngwe ya tla ntla o tsebe ntwa di tsa ba hantle motho o tsheya ka tseletse
13: satile le kisetsa
10: satile le kisetsa be tsebe le re le kisetsa fati e mamedi ka mo tsa ba di tsamanga tenga nete ke papadi ya ho phunyeletsa ya di papadi tsa Africa Cup of Nations le mo setlang ka mane ka Africa ba tshabela ke bua ka Tanzania Kenya ha mo le Uganda ke o hlaba ntla ka mana ikram rena sene me ke ne kere ke tla hlalosa mo mamedi hore ha o sheba na hena ya Eritrea ke ne ga tla ba ra ba iphumana ba ba pala papa ditsa o phunyeletsa mona bo mo bona ba megahlelo ke le ga tla ba ra lena me o sheba ka 2004 ba ile ba katella ba le bo mo ba bone me ka 2018 ba ile ba phunyeletsa me ba iphumana ba le bo mo ba bo edi me ile hona tabatsane tsa hore tla ba tla fetela ka mane ka Angola di papa ditsa magolagang tsa Afcon har bone he bolo ke ane bar bar balanda ile ka ho khutla ka mane ka mizina mizina ke ane o nga bolo isa ka mane ka mane ka ba chabela balanda ka le phele le tuna bala ka ho kena impala lo jalo nga a wa hana ka bini ka mane ni wa lwana ke o bolo khutla ho mizina mizina ke ane ni o tla khutla ka bolo nga ke ane mizina nga o tla jala ka bolo mizina ke wa nga phamisa nga ke la ke bolo telele ba ile ka nga wa hana ka bolo ka mane o lo thima khanya nga o ira la ka hlo ho itsela ka ntle nne molengwane o ka bo chabela balanda ilo kena e agelwa ya tla engwe ntla mmamedi ntle le dikati ke ya ne bolo ba ya khala jolo mane ni teklezi jari kamle ngo ka ba chabela e ke ba ntsa itse le jolo ka se rethe ka mane impala jolo ha o ba ntsa bolo hampi ka bini ke ya ne mora mane ke ya ne ka bini mora ka radi 18 tsa haiwa e tshola bolo ke bolo telele tla mona bo harim balbala mora mona impala jolo ke ya ne ni a inka jolo na home mekono ina we ne suspect ba ni Jonathan Sultana e Sultana ke ya ne me ele noto Eritrea ile form Africa borwa ke ane bolo etla jalo ka mane ka mesina mesina ke ane ka mane go ka bachabela ho fitse tselo jalo empa la jalo mme a wa ntse ta ka ntle ka mane ka bini o ntse ta ka ntle ka bini ra tsa jalo mautunga na home na thabaye o ra tsa mautunga na home na thabaye ke ane na thabaye wa ya khela ka mane ka mane go ka bachabela ke o ba ntse jalo empa ka mara go mana o tema ka nya ntse bolo ine letsana ke ane maseko e fitse tselo jalo spevele stole ba re ba ke re le bo ile mo fukeng o ntse bolo jalo ine tsa sethole sethole ke wa tla ka bolo mme ba ka karolo nya Eritrea mme ke o thabela maseko ka mane go ka bo prima ka le piole le tuna mme we hata jalo mme o tsopa ke ntse bona maseko mme di ba mo di yana ho the phoso bana a e mo nya ntse phoso ke na Jonathan Sebatu phoso wena ka mono Jonathan Sebatu o ile a tshwara thapelo maseko mme mme tlo tso jalo metsotso e le mashome a mabedi a motso mong e mashome a mabedi a motso mong metsotso karolong yena bedi ya papadi mme ke noto Eritrea mna e form Africa borwa mna re tla ke re bone he gore na ebe ho tla tle o sebetsa gale jwang gobane ho hang fela mna ao Eritrea e tla ba bothata bo boholo e tla ba bothata bo boholo re tlhalositse bonnete ga se naga ya papadi ya bolo gakalo ke naga e nyenyane ke ane thapelo maseko tlo e tlosa Otlo etlo sa Tapelo maseko ke e ka ntlenyana di 18 e ke se Africa borwa le bisa borwa ka rolo nyana bedi ya papari tapelo maseko ke wa enka phamisa empa la lojalo ka empa ya bahlola ka tsheko mekollo me ho sheba na hina ya Eritrea mamerini e ka dio papala di papari tsa machaba mme le mo sa skete magolo re mo mashume re bonga metsume re tla o pola re le Africa borwa ile a kala o vuela e papala di papari tsa machaba hona le mo sa skete magolo re mo mashume re bonga metsume mmedi me ho sheba mme buye mo ba u dimu ba kile mba bu fihlela le nane la FIFA ine le buye mo ba le kholo mashume a mabedi a motso mong me seo ba ile ba se fihlella le monsane sa 2007 mme Afrika borwa yana ka lehlakole le leng a re sheba mo ileng ya ka ba maemong a tlase ka go fetisisa mme e ne e le lemonsona seo sa sekete magolo a robong masome a robong a metso mmedi 1992 ga bane ba iphumana ba le boemong ba legolo masome a mabedi a metso mene ke yane jwale mme e tla jalo ka Afrika borwa kabini o atla kabini ka mane ka melengwa ka botšhabela kabini o ntsha bolo jalo ba ebeya leotong e tsola ka ntle e tla ba huku e ba huku ya borobedi Afrika borwa mme e lo ba huku ka mane ne ka borwa bo tshabela ile tlo tswa ke re le buile mo fukeng e le noto Eritrea e le for Africa borwa mme e le metso tswe mashwa be dame tshwe merime karolo nyena ya bobedi ya papari tsona ke di papari tsa o phunyeletsa ho ya mane Africa Cup of Nations se papari tsa magaola khalle mo setla mo mamedi tsiba hem di papari tsa ding hape tse tla papalwa tsela ka re hlalositse tla ba ka godi ya pudungwana ho tla mona tsa o katela e tla ba di papari tsa ngo papalwa ka godi ya tlhakubele le monsane setlang sa 2027 me ebe le gore di papari tsona mme di tla kala ke o ba etlo sa bolo ke ane re le bule mo fukeng ya mona jolo ka 38 o tla e phamisa mme ke o ka 38 ba tla rahama o ntse e kwala jolo re le bule mo fukeng ke wa enkana be mona morao nya ba re ba la pogen puli ke wa fitisa mme a isa ka ba ka mo le go ka tshwana re bone se pebele se tlo ke wa khutlisa re le bule mo fukeng ba mong ka ba me fatse impa o tupa ba di tsole pele o tlo ya mo nna o tla ba strong ke a re bolo mme ka mo le go ka tshwana lo bala mme e tla jolo ka mane Eritrea mme ba le ka o ke na impa la jolo ho hanfela mme ke a ne mme e ke le ka ho sheba monne nomme ke ane ne le ena mme ma il lundgren lundgren ke wa khutis ke wa enkana ba isa mara nya mana ni ke la bahar barbara e khutla jolo ka mme ba enka ba nesa teklesi ke wa isa ka mana ka mme ka ba chabela mme ya ma telo mme e ma telo jolo ka mana ni ha te fela ke ena yona sa musi ke ano le ka kana musi ka radio 18 musi wa ra ai phaila ka ditibili ronon williamson are ho ha monna ha ke batla hore ke tle ke hlajwe ntla ho ha mfela papa dingena ha ke batla hore ke be ke hlajwe ntla ho ha mfela o ibe ka ntle ka mane Ronan Williams abaka huku ba huku ya bararu yena ya Eritrea e tlo tshojola ka kwano ke na ho mo netabai ke wa ntse jwa bolo mme ke ani nini o ine ntse jwa bolo mme ke ani yona musi ke a fiti sa musi wa ya mala musi ka kwa ba musi ke ka mo ngoka bo phirima ba mo nkela bolo ke Afrika borwa e khutla ka maseko ba e khopela matonga hae re le buile ka radio 18 o ine tsa ronwena ke wa phamisa jwa bolo telele ke ena ba harimba bala mme e matola ke yona tsa sebatu ke wa ntse jwa bolo impota mo fukeng wa ya lwanela bolo ba harimba bala ke ani ni a inka jwa po genpulo a ene tsa kabini ka mo ngoka bo chabela ke tsajola bolo ke yo ba enga jwa lo chim o se na police un ka jwa lo bolo nge we re tsa thapela masako ka radio 18 o tla ra masako a isa o sili masako o na re o batla ho ibe o timo mane palo
13: masako le o se ba bolo ena ya masako ke tsona hantle le bolo ya musi ba neng yana o ifumana hla ka hla gore ndane le letona mme aba fike fa jwa lo bana ba Afrika borwa a kena ka hare a ipe ma emong a matle ho raka le utlwe le qele mme a sebetsa Ronan Williams ba neng bolo e bonete ba tabanya le bolo e thata holo mme here ka re Ronan Williams sa le papadi qala o qala ho thiba bolo e kotsi e leng hore bana bana ba Eritrea ba ne ba le ka go hlasela ka yona ha ile thapela masako le yena a fumana monyetla o jwa lo fela bolo ya wela lutu le qele empa he ya ska bolo e leng hore e fast tibatibane bothata bofe kapa bofe
10: Jonathan Sultan on tsa bolo jalo o ine tsa misina kyane o yela ka molengwa ka botshabela ke o e fitisa ntle jalo a re bona ke o ba e khutlisa ba ene le sa jalo tech lazy ke o e khutlisa morao mona o ine le sa jalo na home mekonona o e fitisa le ena o ine le sa jalo ka kwano yonate se batho e khutlisa ke ela ba ene le sa jalo ke e ritira e tla jalo ka tech lazy o isa ka molengwa ka botshabela empa e o di mo ho lo tsala ka ntle e tekelesi o ntsha ha holo e tsola ka ntle mane mo lengwa ka botshabelo le ba arshebe mo mameri bana bana ka 2010 2015 le ka 2023 ba ile ba ihula di papadi tsena tsa o qualify pa gen puli ke o ntsa bolo jwa lona ke a re ba re bala re le buile mo fukeng a e khotlisa nna o ine tsa sepepele stole ba re bala ke a re sepepele o ine tsa re le buile mo fukeng ke o ka karolo ya Afrika borwa pa gen puli wa ya moela ke Brooklyn ka le bitso o ntsa bolo jwa lona tsa thapelo maseko ka karolo ya Eritrea ka kwa re ka bene go ka bophirima empa lo jwa lona go phela ka kwa no mme a ntse tsa ka ntle ke Mile Lundgren ye khala jwa lona ke ka mo khona sebilibili o ine tsa pa gen puli pogen pulu mo romani ka karolo ya Afrika borwa o ine tsa ime khona o khona ke o ntsa bolo mme sepepele stole o ine tsa pogen pulu a ntsa mpe la lo jalo pogen pulu e tsola ka ntle mo mamerim e tla ba bolo e ke na jalo e a gelo ka kona ka mo ka bo phima bala ke Lundgren a bile ke mo neno ke Jonathan Sebatu ke ane arbone ke o banka bolo ba ine tsa sepetwa ne Ronan Williams ele noto Eritrea for Africa Borona ke metso tso e mashume a mabedi a metso supilenga karolo nyena na ya bobedi a papadi ntlha engwe ya tla mo mamedi ke shebile fela tla tlaneng fela yone ya tla ke shebile fela tlatlaneng ga re bone ke yane a tagline sa bolo ba ba monkela bolo re le buile mo fikeng a ine tsa sephepelo tsole ka karolo ya Africa bolo sa sephepelo o ntse bolo ne tsa ikram reina se ka karolo ya Eritrea reina se ke wa tla ka bolo reina se o batla rantsa le hole o ntse bolo hampela lo jolo ka radi 18 ba ntse tsa ka ntle ba ba ka huku reina so na roine tsa o swina policy e ba huku ya bolo bonye nana huku ya bolo bonye Africa bolo na ilo tlo swaki o swina police huku nyane e ka bolo ba botshabela na Jesus stadium ke Allah salama Esena etlare ha papadi e fela se bolela gore ka pa se tlhalosa gore Africa borwa etlebe le boemong ba pele ka nthatse tsheletseng hopola gore naha ya Guinea ha mole naha ya Kenya di bapala ho sane tsona mona mogatlhelong ona wa di bo rentle ka radio 18 ke ane empala jwa le ke ane ne bo rentle ime o khono rwa raba ithi bana e ya gutla na o sina policy ke o tla phamisa o phamisa bo rentle sipa di bana ka ditibile ke a lalo jwa longa lane la rene bile mo fuke mo tla ra ha mo fuke nge o ra ha sipa tsama ka ditibile hape sipa pele solo teng hape ka radio 18 ho thing ho tu hu ka ne
13: a bana se ba fihlile Mr. Kuri hle ba hlasela ba satswa hlasela bana ba Africa bo robaneng bana ba iphumana ba le monyetleng o motle wa hore ba ka hlaba dintla mme ba iketse dintla tse leng hore ba se ba di hlabile ha jwale mme ke ka ho Africa bo ra e bona hala e le hore ta tshwana hore etse diphetho mme diphetho tsena ta hlere she bona tla ba diphetho tse jwa
10: ba ke na mona mo mamedi bale le bone sema ke wa ke mwana Luther Sinke ke mwana Luther Sinke no wa ke na mokwetlisi ka mona 30 ya kena ke tla le ka o sheba Africa borwa ka mona Igram Reyners o phumotse ka nnete le Olotima Khanya ba phumotse ke bone Luther Sinke ke bone le bone seema o kene re bone ke nomoro ya leshome le metso mehlano ka mona 30 le 15 di ya kena o empa ke bana ba gotlagotlela morago bana ba re ba thapela maseko le ena o a phomola thapela maseko o phomotse le ena ke le ka o sheba gore na Africa borwa mona ke bone Luther Sinke le bone seema re tle re bone o mailula o teng le ena Cassius mailula o teng le ena o kene ka mantswe ma o kene Luther Sinke le bone seema ga mo le Cassius mailula mokwetlisi re bone ke yane bolo ke ne ke tle gore go fa nako mokwetlisi re bone bolo ke Africa borwa e ne le Luther Sinke empa monna a thiba ka letswa empa o thepa pa ditlo le pele ke re lebile mo fukeng ka bolo a o sine police ne ba go phela maotong a hai e tla ka gore ka mene go ka bo prima a thiba re lebile mo fukeng a nka jwala ene tsa sepepele tshole ka karolo nyana ya Eritrea na Pogentul ba re bala ke yonka bolo me o isa ka mane ne ka ho ime kona yang ka jwalo me ene tsa kabini keo a e khutse ntle jwalo me ene tsa ime kona o kona o tla ka ine letse le bone le ena ka latswe latswe e bona ka latswe latswe empa la jwalo ke ane me e wena lo tla rono ene o isa ka mane ka ho ime kona sete metso tele shume le metso e hlano me ke ane bolo me ka mane ka melengwa ka botshabela me e tsola ka gore mokotlisi ho sa le jwalo he sa tsotse ka ntle re ke rutwe fela maikutlo ha ile mona hemne re bona ho tswile hemne o lo thuma khanya Igram Reina sa thapa ma sai kom me be ke sa bona me ho ke ne Luther Sinke le bona seema ha mole ke sha smailula
13: ho fela le jolo Mr. Cool hona ho bontsha hore ha ile Africa borwa mokotlisi e le nyana pitso mosimane o batla dintlha papading ena ke ka ho a kinang dipapadi tse hlaselang re bua jolo ka yena le bona seema e leng hore o kenetse jolo Olotu Makhanya molengo ka morao bonete bataba o sebeditse Olotu Makhanya mme ke ka ho papading ena re bona mokotlisi a fa jolo mohlankane ena le bona seema monyetla hore le yena a be le karolo e bapalang papading ena mme hape o sosheba karolo ya tlhaselo re fumana hore Luther Sinke a ileng a kena le papading yane ya Guinea re mona hape a kena papading ena mme a kena jalo thapelo maseko e go dumela le yena wentse mosebetsi o motle o sebeditse thapelo maseko mme o fa ba bang monyetla gore ba kgone ba pala ha le Igram Reyners e leng gore o tswa jalo a hlabile ntlha o kenela jalo ke yena Cassius mailula ra tse gore Cassius mailula ke mongwe wa dipapadi tse e leng gore e tlile di tlhwatlhwa ga utlwiwa tabeng ena ya go tlhaba dintlha mme re se re mo bone setlhopheng saneng sa Mamelodi Sundowns a tlhaba dintlha lenyelenyele
10: o fela lo jalo mamedi ke le ka o sheba monahe banna bana ba keneng banna ba ke neng itse ha re ba bone hantle pala jwalo re tle re tsela pele bolo ke ne tla jwalo ka Afrika borwa ke ne ka molemo ha o se bilibili ne o rwa ke ana se bilibili ba mmile bilibili ne a enka ka kwano ne ene le monnani Tesla attacki ke ba bile ba tsola ke re ke le ka o sheba banna bana mokwetlisi o ino ke ayaya o ke ne ke le ka o sheba e mong hape ya ke neng empa la lo jola hemne le tla se re tsola pele ho bana ho ha fela me ho bona taba di hle di sa kopane le ha lo jola che papa di ona e sente hle ile ha holo fela papa di ona e sente hle ile ha holo fela ke ane ke poso ke poso ka mani ke ya ne tsaba bolo etsa ke Afrika Borwa bolo etsa ke Afrika Borwa ho le ba mekwalo nya Eritrea a rbona ke la ilo tsa ke osina police a o setse metso ele shume le metso miraro ho re papa ri fitle peletso metso ele shume le metso miraro ho re papa ri fitle peletso o lo etlo sa ka mane osina police ele noto Eritrea ele fo Afrika Borwa ke ya ne ole tosa, kamani, osi na police. Mo leta pala, ole ka ba shopa kakwano. Ole ka shopa di ba police na horo bana emamona emanchena. Ere terbon he, osi na police. Kiani. Osi na police o tawe ona wara ha boletse ka tshoko me kwalo mo kotlisi ona le kile bona entle ka mane osi na police
13: ene le bolo entle e leng hore o inka jalo ka lotu le letona a shina police empa he ya ba ke bolo etswa lang ka ntle ona sa hlile a bone monyetla hore a ka hlaba ntla o bane ona se bile hore sithiba thibane e leng yena sultan ona sa ema hantle ke ka ho a ileng a leka hore a ka hlaba ntla le bua jalo ka yena lu the sea
10: ho fana le jalo e re ha le jalo re bona o etsa la phetho ho kena jalo Themba Zwane re ke re fete ka mona ka mabenkeleng ho phumula jwalo sephephelo se thole re fete mabenkeleng
18: mzanzi moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng empa ha o kenya rama moroho ha e sale moroho fe o ba moroho nai

0: Rama yetsa di jotse monate di be ramalisha. Fumana rama thabi ya hao kaje.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tsoro ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ke nako ya laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena o na le monyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 26.5 million. Ena ke tjhelete e ka fetulang bophelo ba hao hang-hang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laboraro lena ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC. O ka nna e ba e mong wa bomadimilione le boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee, wena. Lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, le menyetla e mengata, ha e ke dimilione di bapala bana. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta, bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke Sizekhaya.
3: Tshebeletso e ratwang, Lesedi FM.
2: Ka Spina Zonke Prize Drops ya Hollywood Bears, o ka hapa seabong sa 2.6 million rands. Betjha ka 2 ranta kapa ho feta, dipapading tse kgethilweng tsa Pragmatic Play Games. Mantaha o mong le o mong, labobedi le labone, ho tloha ka 12:30 ho fihlela ka 10:30. Betjha hona jwale, Hollywood Sportsbook, ke motsamaiso o betjha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa otho ba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Tsadi papadi ho Lesedi FM.
4: O fela lo dilo tsa di papadi le Lesedi FM o setse metsotso ka banyere robedi uri papadi fihle pheletsong e ntse le noto e retria noto ma e retria 4 Afrika Borwa bolo ka radio 18 le bona sema wa itiba mameri ba batla hore o itshore ka letso empa wa hana mole tsa phalo re me a ona mo kukolla njalo ha ho lulu jwang kana kwena ya letsatsi o tsebe hore me e bile e retria e pele ho Afrika Borwa ka nako me jolo ka kwa no Afrika Borwa me e le metsotso le shimela metsotso pileng ho le ba hore nya bo robedi ne e retria me metsotso le shimela le metsotso pileng ho le ba hore nga ya bo robong ka mo khotsa ba dileng ka te samukela ka bini ka bini ke ontsa bona mme ka mo lengwa ka ba tshabela ka lefelo se ane ke a di tla jola ka bani ke lu the sing ke ontsa bona ne tsa themba zo ane zwane ke wa fiti samna ane tsa pe lu the sing yang kanga ai sam ranya man ba harman ba lamna we le tsa le bona se ma le na wa latsa nnete ya sala pa gen pulo ntsa bona ka tsi le ntle themba zwane ke ontsa bona jwalo le yena mme empa re jwalo ba etsa phoso ka mani mme e khutla ba lwane la Afrika Borwa empa o tsoa phoso mme o tsoa phoso Afrika Borwa mme Otsa ya pass Afrika Borwa. Metsotso yona e sehle ile ha holo mo mamedi metsotso sehle ile ha holo. Mi ke ka mota ba linga teng ke ka mota ba linga teng. Jola ka ke tlhalositse mo mamedi re fumana hore Afrika Borwa dina hentsena tsa Afrika botshabela. E sa lotso fela ke na hatse peditse lokela ngore e tle ba palele tsona e tshwanetse ke ba palene ne le Djibouti e ke ba palene ne le Somalia. Ke tsona na ha tsepedi tsetseng fela tseno tselo re Afrika Borwa mna ha e soka e bapala le tsona ba na ho sheba Afrika Borwa se bapetse mne le dina tsohle etse hlahang le boya la Afrika Afrika le boya mna le bo harimba Afrika mna e ka tsana le dina ha tsohle tse kwano mna Afrika Borwa Afrika e ka Borwa Afrika e ka Borwa me le Afrika e ka bophirima e sa letso fela go bapala le naha e le nngwe e le nthoko a re bona ke yona sebelebele. Sebelebele o ntsha bolo jwalo ba re barbar Pogenpool o tla jala ka bolo Pogenpool o phamisa bolo entle mo mamedi e le ba ka bane ka melengwe ka botshabele mpa ka motshwetseng le ka motshwetse mokwetlisi moshimano na Brooklyn na Pogenpool ke bona mpa pa la papadi entle ka tsela e makatsang ke bona e hleme mohlomo ba bang ba hle ba sa monepe hantle ka ha a bapala sehlophe se e leng gore mohlomo ba bangata ba hle ba sa tsebe hantle Durban City ke bona e le sebapadi se bapalang papadi entle moshimano na Brooklyn Pogenpool.
5: Ho fela le jole Mr. Cool ha ba re hopotsana re ka ri ka bua ra re se ba polisiana e leng ena Brooklyn Pokenpoor wile a thusa tlhopa sa ne sa Devon City re ba hlole mo hotel one wa Nedbank mme hona ho no bontsha hore ihle ke se ba polisi e hlwahlwa mme mahlo a ba kwetlisi ba Africa Borwa bonete ba taba ha isale a le ho yena seo ke se ratang ka yena seo o bonahalang e le hore ha tshwane di ba palitse ding gore ha lahle bolo mme bile hape o tse ba hore na o tloetsang ka bolo pele e fitlha ho yena diqeto tsa di etsang ke diqeto tse nepahetseng ke ka ho o mo bonang e le se ba palise setle seo
4: Tournament ena sa le ne ketele o tsharwa ka mono ka Africa bo tshabela selmo sa skedi magolo re bo mashume a subile a metsheletseng e leng se bolelang gore ke le motse fetantse mashume a mahlano ene tsharwa ka mono mme e tlebele le gatlo la botshelela la Afcon hore e tsharwa ka mono ka Africa bo tshabela mme e tlebele le gatlo la pele tournament ena e tsharwa ka kopanelo ke dina tse tharo a re bone bolo ke ane nne e tla gutla ka mane gutla jalo ka mna misina misina ke ano a tla ka bolo ke ano le ka feta misina mna wa ka ka lo ya Afrika Borwa go le ntle City ba tiba ne Ronwen Williams sai phaila la ka ntle ne Ronwen Williams City ba tiba ne sai phaila ma e seng City ba tiba ne wa phaila City ba tiba ne sai phaila ke a ne e ba huku ya ba hlano se bile ba itlusitse ne a re bona ke o ka radi 18 bo le ntle e ba la jwala ke ba e tiba Afrika Borwa ba e lwanela ba tla tswa jwa ka yena ba itshola pogeng puri ke ba ntsha ke ela bile fetse jwa ka ba nne e ne le Cassius Mailula mme o be pele mona ba har marbala ke a ne tla ka Luda Simba Mudia mo mamedi amudi ya ka mane Luda Singa mme e ba phoso ke bona monne no monne no no morale shebele metso mihlano ke yena e salenki ke lwana ke batla ho se ba rona ke mang empa e hla ke fumana hantle rona ke mang ho ya ka mokgotsa ba dileng ka teng empa la lo jona hemne ao metsotso yona a sentse ile mmamedi ke metsotso e mashome a mane a mosomong re karolong ena ya bobedi ya papadi nako e sentse ile nnete ya sala nako e sentse ile re re bone fela taba tsa rona di eme jwang ke itse ntlha enngwe ya tla mona ga ke tsebe metsotsong ena e setseng kapa le metsotso e tlabeng e kenyeletswa yane e senyeileng gore nna ebe ke tla e fumana ntlha ena ya bohlano eo saleng ke lela ka yona gore yona e tshwanetse bete e re bone le bone seema bogare balebala ke yo ntsha bolo le bone o enetsa ka mogolo sebelebelene sebelebele ke wa e gotlisa netsa le bone seemama le bone seema ka karolong ya Aforika Borwa ke yo ntsha bolo jalo bogare balebalaa ya gotla jalo pogen pula enkama a enetsa le bone seemama le bone seema o isa morago o enetsa sebathibanene Ronwen Williams ra bolo jalo enetsa pogen pula ka ntle di etsenene o ntsha bolo ke ane tembazwanene o ntsha bolo jalo bogare balebalaa ba le ka o feta ka bolo Aforika Borwa e tla ka molengwa ka bophirimama sebelebele o ntsha bolo jalo ya mathelo le ka motswetseng le ka motsetseng ka mono banna le ka motsetseng ka mo wa Luda Singh o sina police

0: maphodisi, a police ka radio 18, a police bona ntle lalla le tanta luda sing we be a ka hare mo mamedi hanta felam mo so tsungam wa bune ho me so tsuenam e senye ile mo kwatisi ke 5 Afrika Borwa ke noto Eritrea ha ke tsebe nna ke sa batla ho bua jwale ke itse nna
1: o tshwere jwale Mr. Kulu wa re ka re e tla ba menano e mehlano e leng re papadi na e tla fela re bua ka yona mme ka morao gore Afrika Borwa e tshware bolo nako e telele ba neeletsane bana ba naga ya Eritrea ba le gongwana godimo gore Afrika Borwa ga e sa batla go tlhaba ntlha mme ka morao mone ya ba bolo e ntle e bapalelwang pele bapalelwa jalo go yena motlhankanena Oswina Policy ga e le ka tlhakoreng lang le letshegadi ke ga a tla a tlhakothisa ke bua jalo ka yena Luther Singh ya ba ke bolo e koropetswang e ntle e wela jalo leotong la Luther Singh e koropetswa jalo ke yena Oswina Policy ntlha ya botlhano ya Afrika Borwa
0: mme ke tlhalositse mokwetlisi ga ke bona gothe ke metsotso e mene e seng e leng kare empa go na le ntlha e sa lentse ke bua ka yona ya botlhano mme ke ena e tlile ntlha botlhano ga e keta o ke ena ntlha botlhano o moletsa phalama o iletsa gangwe o iletsa bedi o iletsa rarome ore ba nna le bapetso le kare metsotso ya lona e mašoma mana metso metlhano e fedilene e fela jalo papadi ga mo mamedine e le 5 Afrika Borwa e le noto Eritrea gopola gore e na papadi ne le ya Eritrea e ne le bona ba amoetseng bafana bafana ba ba amoetse jalo setadiamong sa Al Salam se fumana motsemogolo Cairo kamane ka naeng ya egepeta mme ga re shebagemne dintlha tsa Afrika Borwa ebile ntlha sephepelo sethole ya bantlha tse pedi tsa re lebuile mofokeng ya bantlha ya Ikram Reyners ya bantlha ya Luther Singh ke tsona dipapadi tse tlhabileng dintlha tseno tsena tsa Afrika Borwa hen sena se bolela gore Afrika Borwa jwa lene ntle le tikatiko e boemong ba pele mona mokgatlhelong wa D ka dintlha tse tsheletseng ka mora papadi tse pedi mme sena se entse gore e be mosebetsi o bobebe bakeng sa dipapadi tse tlang go bapalwa ka kgwediane ya Pudungwanana mo Afrika Borwa e tlo bapala papadi tse pedi ka tatelelano le naga ya Kenya e tle re le mo setlang ka kgwedi ya Tlhakobiele mme re bapale le Guinea ga mmo le Eritrea re be re tseba jwale re katile ka dipapadi tsena tsa go phunyeletsa mokwetlisime akaretsa papadi ke mono Afrika Borwa e hlola jwalo Eritrea ka ntlha tse tlhano noto
1: papadi e ntle ya Afrika Borwa go tswa karolong yane ya pele ya papadi ka morero ba tlhabe ya dintlha tsena karolong ya pele ya papadi ile ya tsara papadi e bulege mme e fe Afrika Borwa monyetla gore ba tlhabe dintlha tse mmalwanyana mme re bua tsena e le gore karolong ya pele ya papadi Afrika Borwa ne e tlhabile dintlha tse pedi tse leng di tsa tlhalosiwa jalo ke yena re lebuile mofokeng ya gotla jalo Afrika Borwa karolong ya bobedi ya papadi ya tlhaba dintlha tse tharo kao fela mme go a bonagala gore etlile banna bana ba keneng ba tswa bankeng ya naga ena ya Afrika Borwa ebile banna ba e leng gore gantlentle ba batla go tlhaba dintlha baneng ke yena papadi e fela jalo e le gore sebapadi se tswang bankeng e leng yena Luther Singh ke yena a tlhabang dintlha mme gape ntho ngwe gape ka tlhalosang kore sebapadi sena e leng yena Oswina Policy e tlile o bilele karolo e golo gagolo dintlheng tse ne tse tlhajiweng karolong yena bobedi papadi re bone jalo afa o bilele karolo dintlheng tse nne kao fela mme e leng gore ntlha ya pele ebile bolo e tswang leotong la Policy a eneletsa jalo re lebuile mofokeng ntlha ya boraro ya ba bolo e tswang jalo leotong la Policy a eneletsa yena sephepelo sethole mme ra bona gape ntlha ya bone e le bolo e leng gore e tswa gape leotong la Policy a eneletsa jalo Ikram Reyners mme gape ke yona Policy wa gutla ntlheng ya botlhano ke bolo e tswang leotong la gae a eneletsa Luther Singh mme re ka tlhalosa fela ra re o bilele karolo a e bapetseng dintlheng tsena tse tlhano tse tlabueng ka makgatlho a mane kao fela mme re ka re Afrika Borwa ba ne ba tseba ebile ba utlwisisa gore go tlhokala ba tlhabe dintlha papading ena gobane bane dintlha di a tlhokagala mona ga ditlhopha di se di ya qetellong mme o tla sheta gorena ke setlhopha se tlhabe dintlha tse kae ke setlhopha se tlhabiwe dintlha tse kae Afrika Borwa e tlhaba tse ntlha e tlhabile dintlha tse tlhano ga ya tlhatswa dintlha
0: ke eo taba ge mamedi ka mora ntlha ka mora papadi tse pedi Afrika Borwa di gapile di le pedi mme ka selatane ntlha di tsheletse mane phapanong ya dintlha ke ntlha tse tsheletseng kao fela ra ole jale gemme re a leboa botlhe ba bile le kabelo kgasong ya papadi ena re a leboela ka moso mamedi wa lesedi FM re o leboa ka metlha ka lebaka la tshetso ya gago e maatla mme ga o le jana hem re gotlhela diphapotsing tsa gaso sebedimole FM ga mmo le dikele diletsiri re a leboa
2: re lebile ga o letlha Mr. Cool le coaching tsa ke papadi e monate
0: ke o taba
2: Howie.
3: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
2: Mamedi ha ona go ke ke wa gona o ke na ba ba ba ba ka gona o ke na mososung ona o le momfela o setseng getletse bo le ba go ikata tlo tshesa koriana ntle e bile ge thabile ge tshisitse mpa ma ho Eritrea tsena sumbona mm re ntse le ka dihle ba medi ai a di ke bele na ke mihlolene re se re tla ke teka lona mamedi ka moso re re ho wena mamedi bo monate ba nonong o hlalatelang kwa lotshebeletso ya letse mamedi nna ya ya ntlatse pedi tse thago e lengwe tse pedi no to ai ke la hlaka ya hana ka nnete ga le bo ba fana le sebeditse tshe sampa makie o ke ne mamedi ba ba go wa batla ga utlwa go no di FIFA World Rankings ga mane bo mo ba bo mashuma mahlano ya re tlotla go tswa bolo ke Eritrea mamedi ke gona batla meileng o bontsha Eritrea gore hela mona le bapala le stopa se se holo se tswang World Cup mo abanyana bona mamedi re o rata hle le dikele di tsiri ne re re mamedi bo monate mana nngwe hlalatela mo ha u be le wena ho fitlala go pana have ka moso ka ona mo ha u ona na tefelo ke mana no o hlalatelang kwa no tshebeletsong ya lesedi ka legato leo kuba
4: Ebeletso e ratwa Lesedi FM FM
2: Neso
5: Papa ko go ba ntlhatswitse ha ke tsebe kati ena e retwa
2: o ha
5: yes
2: ne re ke ga tlo nyatsuwa ke e retriya
5: a di sonlang ile ho etsetsang
2: Ne sa ne ga hlela sha fa Eritrea ka ntlatse hlano bunyane. Ai ne re tlotellwa mana. Ai ne re tlotellwa wa tseba.
5: Ba tse itse a ke sheba ya bofoki ke kenyanyeno le etse mpa matches sa nge hot.
2: Bo fele.
5: Ko re utlwa ha le tlalele ga malena.
2: Eh le bona ke a dumela gore jo le banentse ba hlompha bafana ba re hlompha o feta.
5: Ba tshwanetse jwalo ha ba re bona ba kokobele.
2: Ee, ha o ngwane so hle.
5: Ee, ya bidisi.
2: Etsa fela ga tola ka rena le wena he re moyeng o kiteka. Ha weng.
5: Ke le buile hle le molamo wa ka ka mo.
2: Ke le buile nese.
5: Ha se mo he. Mabedi e re ha ke tloa ho sibidi mo lefe le nna ke o ntshepele mabaka a maholo ba ne ke lokela ho ya ho monyaka dibapadi ke a bona ba re monwana o mona bakeng sa kgaolo ya dikete tse tharo makgolo a supileng 40 a nang le metso e robong ya monyaka.

0: Hao, me mabakiso. Go ntse o na le batho ba etelang batho malapeng a bona ba sa ba letsetsa mogala pele ba utlwa rona ba kae.
1: Wa sa ke mma batho, ga e le mona go bonala gore ga wankamoela gobane o ne o sa ntebelela, o ka nna nleleka.
0: O bua jwa
1: o ka nna nleleka. Ke a bona ke gore ga ke amoele ya mo gago gobane o kampolela gore ke tshwanetse go ko o letsetse pele ke tlago.
0: Mme mabakiso, ga ke soka ke bua mantswe ya gore ga o amoele ya mona gaka.
1: So
0: ke mpa ke mmakatswa fela go utlwa motho a sa kokota monyako ke sa lebelela ke re ne ke sa tsebong
1: ke tla o letsetsa jwang gobane ke tseba gantle o ga neng ka ka o letsetsa o ne o tlo mpolelela ka moo o nang le mabaka ka teng. Ke a o tseba wena mokgwa gago mma batho gata batsa ga o di se e kare di umakaditse o ne o keke wa bantumelela go
0: tlhwaneng ke balea batho mme mabakiso ga nke be ke etse ntho
1: e le gore mma batho gantle o nagana gore ga ke o tsebe kapa o nagana gore ga ke soka ba ke ithuta wena a ko tlhomphetise mone gobaneng o ntse o tsamaya o ntshenya lebitso gotlhe moo o bolela ka moo nna ke sebedisang basadi gore ke ithuise mma batho gantle le batho ba jwang
0: boreng
1: ke re na le batho ba jwang
0: sheba mona mme mabakiso motho yo o boleletseng taba tsena kao fela o mpa le lelemi ga ke a bua ntho tseo
1: nna ke a gana mma batho ga o na lelemi la letho mone motho eo o mpa fela a sa rate leshalo le na la gaola gore ntho tsamaya o nneta ka ntho tse seng tsona ga ntle a ko tlhompolelele o ne o lebeletse gore ke thole he ke thole ka ntho e kana-kana he eo yena mpoleletseng yona ga ke a tla le ka ntwa o nkutlwe mona fela ke nnyatsana le a o ntse o nneta ka ntho tse seng tsona mašano ke yona ntho ke sa e batle
0: le ga e ba o boleletse ke ne ke sa moroma mme mabakiso
1: utlwa fela
0: go sala ntho e nthabisang ke gore ga ka bua leshano ke ne ke mpa fela ke ntsha maikutlo aka ga o na leshano le ke le buileng ka wenaa
1: bona mma batho ga ke na tlaba le maikutlo a gago wa nkutlwa empa ntho eo ke sa tlo dumelelana le yone ke ya go wena o nne o tsamaye o senya lebitso laka nna wa tseba go na lebitso le laka ke le a ile ka thata jwang ke sebeditse ka thata gampe ore be ke mona mo keteng ma batho ke batla go bolelela nna setumo sa ka ke iketseditse sone ga ke a se etsetswa ke motho jale ga ke patle ga o ka ba le motho a ntseng a thunthetsa setumo sa ka ka maikutlo ano gao ma batho a senang motheo
0: go lokile ga e ba ga o dumelelane le
1: ke dumelelane le
0: wena go tswa go wena go bontsha basadi ba bangwe gore mma batho o ne a fositse ga o tlhokagale gore o tlo ntlonela matlho ka tlong ena yaka ka tsela ena o buang le nna ka yone ga ka ka tlong sm
1: bona mona mma batho ga ke nanako o senya nako ya gobe nna ntse ke tsamaya ke itshupa-tshupa ka wena go batho mona mosadi ke tlile mona gore ke tlo o supa ka monwana
0: ga ka ka tlong
1: ke o se ke o supile ko o supa ka monwana ga tlola go qetela mma batho ka nako e e tlang ke a gola ga ke natla moya wa ka o lefatshe o ntse o tlwa gona ke ikokobeleditse wena jwang kgetlho le tlamma batho ga ke natla ke le tena wena ga o tsa o bua ka lebitso la ke a o kopa ke santsane ko o kopa ka moya o fatshe
0: ompa o etsa ntho enyenyana e be golo e be kana o e palamise thaba mme mapakiso o tla wadile mabatha ga ka moo o tlo ntshupa ka bonwana ga ka ka tlo
1: mamela mona mma batho e re ko o felefa ga ebe o lebetse kapa wa itebatsa wena o ne o qale o ntse ore setswalele sa gao le mogale ke ntho ennyane o ne o qale jalo itse ga re re phapa e ka re re gola dibore le matlhong ke gao le kae ke gao le ka kamoreng ya gae mogale wena o bothile lephakong la gae o apere dipijama tsa puleng na ke maaka
0: go a bonagala gone o tlisitse ditaba tsa
1: mogale
0: ga ke re ke a tseba gone o ntse o mogabile ga o monkeke ebile ke kopa o ntswele ka
1: ntke
0: kopa o tswe pele ko o phusa mme mapakiso
1: ga fela ne ko utswetsa taba tsa
0: ke tla o sutumetsa ke
1: gaka mokale o ntse go ntho dinyane
0: tsetee
1: le kgadile malapa a batho
0: tswa o nana gore ga ka moo ke mane gagao mo o bapalang ka monna gao tswa go na mobeo
2: ne ke sa batle o bua le wena ka mogala ntebaleng ntho ena e batla gore ke bue le wena re shebane matlhong
0: e le gore keng e kana-kana e sa o robatsang tatone
2: ntebaleng ke mogao
0: o o boqadile wa tseba keng ga ke batle utlwa letho ka moleko o
2: etlentebaleng
0: ebile ga ke utlwa lebitso la e ke anyona
2: mmanekannete bona ke a tseba ntebaleng mane empa o tlameya o utlwa ntho ena e mmakaditseng
0: e le go makaditswe ke eng ka sekeleme seo sa ngwana seo le wena e leng galong galemelela sone
2: ntebaleng ke ne ke sa tsebe gore mogau ga se ra kgwebo enwa eo re neng re dumela gore ke ena
0: nna ke makatsa
2: o baneng jwa le ntebaleng
0: ke ile ka tlhaka mmona fela ka o lelera le motse
2: e banna
0: a robala mo a robala mane e ka re mophaphateng ka a motho a na le ditšhelete a etse metlolo ena
2: ai ntebaleng ngwane no ang kupile gore ke tlo bua le wena.
0: Oh. Ibilo santsane ana le sebete sa unthumela ka batho.
2: Ke tla reng ka nnete ntebaleng. Murumi wa hana lona.
0: E le o handle ntle ntate potlaki. Mo ha o santsaneng a mpatlang hape. Ka mo ha o dubana le moya wa ka kana go etelele. A nsutlile moyeng ha kana kana. A etsa go ke tshabelela palaka.
2: Ai, wa utlwa jwale. Ntebaleng ke ne ke re o ka mo fa lethonyana fela gore a tsebe o thiba le phako.
0: Thaka tsa hae di ema mane dishopong di emela magoa a feta ba thole mekotla di semente.
2: Butle ntebaleng.
0: O mo jwetse ke tsholo jwalo.

0: Mpolokeng, mpolokeng, keng, keng, jwale, keng, ngausi.
1: Bathong, o bo so re keng? Nna ke tsela e nepahetseng ya o dumedisa motho eo.
0: Ha o banna, ke tla reng le wena o tla thosa jwalo ka lethopa je. A ka lebella motho nna mona a ka mona, a ka lebella motho go gaka.
1: Sure. Ke kopa o ntshwarele he ka go sedisa. Ine se maikemisetso wa kao.
0: Antle ke mpolokeng, mpolokeng, a ko mpolokeng. Butle, butle pele, o ba mpatla eng. O batla eng.
1: O batla o reng.
0: Nna e ke ntho isile mo ya botlhokwa mo a ka mo e lebetseng. Ke eng yona e o e lebetseng a ka mo. O batlang.
1: Ga o na le thokolwane le ke le siile mo.
0: Jwale a ke utlwise ise ya rona o batla eng.
1: Kolwane, o bona la o sa thaba le ga o mpona ka mora nako e telele jena re sa fapane nna le wena. Kapa ke nna yaneng a lebeleletse ntho e fapane motlhomo.
0: Ee banna. O ne o lebeleletse ke etseng o sia ke o bone e gompolokeng ko njetse monana ke tswe ke mogatla jalo ka ntšha e bona mofepi wa yone kapo ke etseng ke tlhomele odimo ke jaefe ke o eletse
1: kolwane ga se ntho e ke ebileng eo ga gona gore o ka bantšha kere empa ke utlwisa botlhoko ke taba ya gore wa tseba kolwane o tlhagelela jalo ka motho e e leng gore o imogile
0: ee banna banna banna we metlholo ke
1: ka nnete kolwane ga e sale re qetelana nna o kile wa leka gore o kontetse
0: mpolokeng mpoloke ka konjetse monana o nka ntle mare
1: ea
0: o imametse gona o ntse ore
1: kolwane
0: wa ikutlwa
1: ke ikutlwa gantle gore nna ke ntse ke reng ga o arabe potso tsaka
0: okay right ke o letsetsa ka mabaka a fea ya konjetse gobane wena o itsa o sa mpatla ke nana go ko wena e molileng gobane sinsi o ntse o mpolelela ka moo ko o tenang ka teng kapa se yone ntho e ne e batla
1: ena kolwane bona ma wena o utlwisise it doesn't mean ke emina ntho eno ka mantswe a mangwe wena ga utlolwanela relationship ya rona he go bolela gone o ntse o santhate he
0: utlwang jwale
1: ga ona taba le gore ke nna yone ke a tsamaya kolwane bona
0: mpolokeng ko jetse nna ke tlo gomaretsa motho ka gare relationship ya sa e batleng a sa batle mo dula ka gara yone a se nna eo nix
1: empa kolwane wa tseba gore ntho eo ke ne ke sa e batle
0: keke wa leka wa ntlela ka mašano
1: ausimpolokeng
0: ke ko jetse ke lekile o nong ya motswalele ano gago yanene puo ko utlwe gona o ikutlwa jwang ka nna ka mora gore re a roane a fela a njetsa a e le gantle wena o tiile o eme mo o emeng teng o ka o sa mpatla ebile o batlhele o utlwa gorena ke ka reng ke mo ke fetileng teng utlwa ka reng tse ongelwa ke
1: nna kolwane o kompolelele gantle go bua ka eng obane jwa ke latlheile nna
0: jwan o batla ke etse jwang
1: ausiekamoaoutlwaeeoreke
0: bona o le molemo gore ke move on heao
1: move on jwang nna ke soka ke bua dintho tseo
0: gantle o boleletseng synthia ausi o mo boleletse ga o sa mpatla ga o sa batla o bona le mo ke gatileng teng jalo o ne o lebeleletse go nna ke etseng ke ipolae
1: kolwane ke kopa o mmamele ke kopa go tlhalosetsa ga re dule fatshe ke o tlhalosetse ga ke so ka ba ke bua dintho tseo le sentia sentia ke moleko o lekanang le pelo yaka o nkile founu
0: yakaga
1: ke so tsho jalo o nana nkabe ke le mo go wena ga beneng ke buile mantswe ya jalo ka re ga ke o batle nkabe ke o setsesetse morago jalo ka ntšang yana he ke thabile ke batla go bua le wena ga ne lore ke ne ke sa
0: ore sentia ke ena
1: ga ke soka ke bua mantswe ya jalo ke lekile sa lekelela mona ke ipoleisitse majwala ke bogaqa ke bogapunya ke etsa ntho tsena ka go fela gobane ke bona megala ya gago e sa kene a te sentia o nkile founu wa bona he ke sentia o blokileng ka founung ke tswa go ya go yena ka motoba ka mmotsa gore he wena gobaneng o blokile founu yaka ke a ntswetsa ka mokgw ana nketsetsa favor ka teng wena ka nqena o naana gore ke nna ke leka go bua le wena
0: ke megotsi ke yona metswalle e le kgethang e marampolokeng
1: fela ke ne ke sa tsebe go tla etsa ntho eo wa kere
0: kolwana
1: nna ebile ke ne ke sa tiisa ga ke ra ke batla re arogane ne ke utlwile botlhoko fela ao baby tle se ka nketsa
0: tsenatlutle pele ga re se ke ra data ga re di etse ka di-baby step ntho tsena ganyane ganya right
1: mare ga onkwatele
0: nne ke sa ja kwata ke re lwenetse ke o bolelela baby steps
1: okay shapoe

0: a ntate potlaki ho ha mo ha u askebe aba aba palaka ke le lwa o le gale
1: ke a utlo
0: ha hona mo ha u ya batla mo sebetse mola
1: o rente ba le
0: fela aba tla o khutlela ka tlhong ena yaka
1: wa tsaba ke mmone a hlomola pelo hlente ba le
0: ha mame a ke ba tlo hlahella jalo ka motho ya sna motho
1: ke a bona ke a bona
0: empa ha ke na qenehelo ho ngwana yeno ya batleng a nkemisa pelo ntate potlaki
1: ke a tseba ntebaleng empa mme wa ka o hlola o tsho gore ntwa ke ya madula mmogo
0: hantle ntlo batla gore ntate potlaki na o tiile o batla go nkaka gore ke amogele ngwaneno kgobong ena ya ka gape kapa ke utlwa ntle
1: empa mpolelele ntebalentle o tla mo latlhelela mang
0: he banna mehlolo ke eo ntate potlaki go nna le gore wena le nna re ene mona re ngangisane ka gore mogau o ja eng o apara eng go etsala eng ka ena ke lebeleletse o ipotse potso e le nngwe fela ebile ga se potso fela ke potso ya botlhokwa
1: e ka ba ke potso e feng ya botlhokwa ntebaleng
0: ehe nna le wena re tlameya go ipotsa gore na e fela ngwanenwa ya bitswang mogau ke ngwana wa mofu monna wa ka kapa tšhee e seng dintho tsena se ntse o mpolela tsona ke a o kopa ke a o rapela.

0: Dibile jwa lotaba tsa munyaka gaolong yena ya dikitetse tharo magolo a supile mashome a mane a na le metso e robong ho sasa ke letsatsi hle e tsa bonnete ba go o mamela gaolo e latelang yena metso tso e le shumele metso e tsheletseng handle ka moka go rena ya bogobedi re ke fitise kgwebo.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka o na holo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99. Le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 80 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha o rekise sebaka tlhaso dilemo tse 18.
2: Ho basebedisi bohle ba mmila. Bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto. Ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Khanya Herbal Remedy e thusa bothateng ba mofetshe hlahala le ho beya tsukiri le high blood taolong. Le wena motho ya nang le mathata ho kwalana ka lebaka la asthma, o hloka khanya e thusa le serame sa masapo e leng arthritis. Le batho ba llang ka di ulcer ba hloka yona khanya hore ka nnete ntho tsa bona di thelle ha monate. O na le mathata a tsona di-piles di le ka gare kapa ditswetse ka ntle, khanya e teng e thusa le bomme ha ba ile matsatsing a bona sesadi. Ba mona ba nang le ho opelwa ke hona ha ba ile matsatsing, re bua ka di-period pains. E thusa le banta le fole ka ntle le ka gare le mathata a diphio le seng ya se sa sebetseng hantle. Ba boetse ba na le manpower. Mona he ke gola katiba ke nama momo ke bua le bontate hobane ena ke thipa. Ke seleutsisa dithipa tse mona tseng thitha. Ha eba ka nnete o bone tle e thethefetse le mathethebala, e hloka ho leotswa thipa eno ka nnete le seke la jesa thimo fitlhela boemong bono. Ba na le khanya special baby e ntle ho ntsha tshilana ngwaneng ha qeta ho hlaha ho ntsha leleta. Ditlapedi di tla fola ho bona be bang ba tletse ditlapedi hlong mona. Le ngwana sa holeng hantle ke ho kgathatswa ke manyoha le ho ntsha lebese ngwaneng ha kgutswa. Khanya special baby e etsa pelo e tshou ya ngwana o tholangang dite ngwana a ja hantle le pokopotlwana e sa galeng ke phepo. Sehwasho le se se pasang thabeleng di teng le tsona o tlosa senyama le o fana ka mahlo nono. Duka metsi se se pasa mabusetsa selele ka meleko di teng Bloemfontein batho batso Botshabelo Motheo Pharmacy Thabantsho Bahlabani Pharmacy Welkomo Lucky Boy Medicine le containing SAU ka mona ka Bethlehem Kennebunk Cosmetics o buyelo re Hallo shopontsa BB Kitchen Carry ka ofela Feriana Gen Taxi do Pharmacy Peter Maritzburg makoti muthi shop letsetsa bana ba ganya di nomoro ntsa mohala tsa 073 5253583 073 5253583. Ke bakeng sa ho fumana kganya ka bo yona manpower sesepa le sehwaso sa nthabeleng kganya special baby le sesepa sa mabusetsa 073 5253583. Kganya Herbal Remedies.
3: Na kontsa tahlehelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela uto bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go diseha di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. hona le dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
4: Na o kile wa ipotsa hore mmuso o sebedisa tjhelete ya setjhaba jwang? E leng tjhelete ya hao. Dibekeng tse latelang, re tla buisana le Auditor General South Africa, e leng Chapter 9 Institution, e theilweng ho tshehetsa tsamaiso ya puso ya setjhaba ka setjhaba ka hara naha. Selemong sena lekala lena le keteka dilemo tse 115, se hlahloba ditjhelete tsa setjhaba, le ho fana ka lesedi le tjhatsi le ntshetsang Afrika Borwa pele. Re tla nka leeto la kutlwisiso le wena hore mosebetsi wa bona ke ofe le hore o ama wena jwang jwalo ka moahi. Mamela lenano lena beke le beke ka Labobedi ha nako e le 11:30 hoseng. Tsena tsohle ke mosebetsi wa SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa, AGSA.
5: Auditing to build public confidence.
4: Lenano lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Auditor General South Africa. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
6: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.

0: ke hana ka sekhutlo bohale ba ditshito mo hlangkana wa ka mona ka bohlokong Bethlehem a re ke hana ke satala ditse molala ke hana o tse motho a hana a tisitse molala o ka nwa pikoko ona o soka mona hana go go ka go mo shebisa kwa na re ke batla o sheba kwa mabidi ke tlalositse gore ke tlo ke na nakong e rekueng ke bana ba bo moetlo wa basotho ha bo hlatswa go utlwa gona ba re tshwaretse ditaba difeng bakeng sa bosibu bona e re ke bone fela o teng Dr. Kanqina ntse ke etsang na ke a bona na ho etsa etseng ee
1: mamedi hle ha ke je thime ke ke rena go yona nnete sale ha e sale ka le hlaku go nna gona metsotso yona e se e jile mabedi ke na le mmekwane mo haleng hle wena mamedi nna ke ke bone hlahiswa tsa moetlo he di a fela bo ka mane ka Welkom ke hlokometse hlatswa ha iyo but ba Welkom hlatswa ha iyo tla fitla be ke e tlang ka labone ke ke hlahiswa sena o tse teng fela mo leng hana teng ho ja wa matha wena mamedi me ke re o qeta mvisa taba tse monate mamedi nna ke batla motho a tleang ha se be sa hlahiswa tsena tsa moetlo me wa ngukwa
2: ke a o tsena
1: hela o qalile o sebedisa hlahiswa tsena mme ha ke sheba tokomane tsa ka mona ho tloa ka 2024 ho no etsa la mme ka bophelo ba hao ka lemo seo
2: oh and that a tsika le mo seng o ne ke bana ditaba tsa ka di sa tsamaye hantle ka tlung re qabana le molekane wa ka e hlile ho na le ntho tse ngata ba qala ke kopana le moetlo wa sotho ke sebedisa hlatswa ka nnete le ke la ka reka combo
1: o ile wa sebedisa o la sebedisa kombo ena e bulang ditsela
2: ee ya ntate ya ba ka morago ke sebedisa kombo ke golaga ka ba feta beke tse pedi ya ba ke bona go so ba le diphetogo tse dintse itseng ba le bo magophana le teng mona mmeleng wa ka sefatlhegong le ga ke robetse ke kgona jale ka tlhokomela gore go nwa bohlatswa go nwa sejeso
1: ke ho ke ona ntusi tse ha go utlwe mona mme ha go utlwe mona ka segetshana fela sa motsotso o re khombo ena e o thusitse le go bona dikatlelo tsa hao a go di beta fole mme ke di bona katlelo tse o reng o di fihletse ke dife
2: a tshika ka go tseng ka reng ke di fihletse go re ka gala pala ka ona tlo hona le khotso ya bobedi ke a hore a tshike bona e bile sentse ke ha hantlo ka nnete ye ntle ma jaba jabe ka mogedi go bedi
1: a me ke bua tse o ha hantlo e ka moredi go bedi ka ofela
2: eh ya ntate ka nnete ibe ka dilo go lela tsatsi nena
1: yo yo e lo go tshela teane ne tswa fela pakeng tsa menwana ke pale ya maobana re bua tjena
2: a ke pale ya maobana ka nnete tsela ke batla go fellwa go hangi di hlaiswa tsa moetlo go re ka tsela e se ka paese a ile ona ba
1: yo me se ka le bakana go re le buile a ho litsamaele ka khombo inwe le hlatswa bophelo ke bo
2: ke
1: le bohantate yo mamedi wa mogwa mme hore a e monna moetlo ba le hana jwale ke ha hantlo jwale tshelete ya ditshola pakitsa menwana ke pale ya maobane wena mamedi ho se mo leng hona teng a ko sebedise khombo ena ya moetlo ba sotho fokala pe mono hlapa ntho tsa hao di utsa maele hantle ka thello hle wena mamedi motle ha o le ka kwalo ka blue fountain batho mo no tsa maya ho sane o reke hlatswa o reke khombo ntho tsa hao di tsa maya hantle a tika man ka thabantshu gena le Dr. Metsi le yena o yeme meemo ka hlaishwa tsena a ka potela ka manhe ka tlokolene me matshepo lena o tshwere hlatswa o tshwere khombo ka mona ka Bethlehem 5 star supermarket moho le Bucks cosmetics di ne di felletse mamedi sona sna khombo sna hlatswa di se di le teng he ha re bua tjene ka mana ka qwaqwa re na le Dr. Richard na le dimolomolo a tika manhe ka postroom o masebengele o tla thola hlatswa o thole khombo ina ya moetlo ka cross starter he mono African herbal moetlo o teng a ka potela ka manhe ka tlex stop ka mo go tshwanang African Herbal Store re teng Randfontein station molo room number 11 athe ka mane ka roadport Thandabandu mono moetlo wa basotho teng ka mane ka sa stroll ndate tsapang re hela moetlo hlatswa go setse botlolo tse hlano fela motho wa sa stroll ha o ka wa fosa tsatsi la go sane fela hlatswa se tla ba teng ka labone be ke tlang ka mono ka sa stroll ha ka ya o fosa go sane athe ka manhe ka Welkom re tse ka mo go tshwanang hlatswa e fedi ka tla khombo fela hlatswa le sejiso Google ready fedile ka mona ka Welkom matati ala ka maloti mall shop number 11 wena mamedi ho se mo leng hona teng jwetse ona ho kae o thole hlaiswa tsena tsa moetlo no mo rota rona he ke 078 331 20 82 ha ke di pheteng khone u lo reka hlatswa bo isa 078 331 20 82 0783312082 le man WhatsApp-ong re botsa dipotso WhatsApp mo lehle wena mamere re o thuse ka dihlaiswa tsena tsa moeto makoti mo tshopo Marisbeke e yeme meme le yona ha ya salam gao a tshe boka man he ka katleong spirit mo ngi teng boka mona ka binoni le xa square mafikeng e divine he ba le teng Soweto black chain mo he Chinese mo tshopo re teng fene gente xido e tige teng ka hlaiswa tso spirit of peace re teng mentswa ke ga hlokomela rao metsutsu e se e jile mamedi ba ikutlwetse mehlolo e hlaiswa tsena di yetsang
3: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: Josi na le lutile bakeng sa homata ka sonta sala le shemela metro ba di mphalane e bile Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km e ba malalala o tswe bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang di tlase jalo ka di mathi tse di kitse tsa le shemela metso mmedi di matha le leng la mabelo a tseleng a maholo ha di a Johannesburg re tla kopana mo le belo le kanang teng ka pa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menyakwe bo ha ke tsa rona ka o tlolwa SABC 2 The SABC Sport o tloka hore a bo supa o seng. Olu tete Joburg 10 km. Le bilo le kalile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
0: Mamedi ditaba ke tsena. Na o hloka thuso ka ditaba tsa lekgetho. Ofisi ya Tax Ombuds le SARS di tla mane Mimosa Mall Bloemfontein ho tloha ka lapele ho isa ka latharo Mphalane 2026 Tax Ombuds e tla o thusa mahala ha e ba ona di tletlebo e sa gagolwang ho hanke SARS mme o hloka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba ya hao SARS yona e tla o thusa ka dipampiri tsa lekgetho dipotso tsa account le ho ntshafatsa dintlha tsa hao re fumana mane main atrium haufi le jetty le Foshin ho tloha ka hora ya borobong hoseng ho isa horeng ya botshelela maintsibuya ha ho kopano e hlokahalang tloho fela le ID ya hao le ditokomane tse amehang ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.

setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke mole.

0: 0662 371 6212 0662. Menzwaki ke a leboa mme
1: ga se mouhe
0: hi papate
2: ipehe monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million ranta betša ka 10 ranta kapa go feta go jet x bakeng sa monyetla o tlang ga nngwe fela bophelong betša gona jwale go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nakwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Na o blacklistilwe kapo dikolotong, MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083 244 0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto, mokitlane ha o na le di-areas dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083 244 0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.

0: ke motho wa thabatshu ha mma motsetsela
1: ye motse wa wa mo gapedi ha helele helele helele helele
0: ke makauta le mahlama o ka nketsang ho reka bro bong tshebeletso ke a lesedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa mosi wa tshweu ntata mma batho o go balla ditaba

0: metso ya ka ka meropa e bina mading a ka Sitso saka ke matla a ka Ole sedi FM re kitika mo re tswang teng o tlo ha ka mmino di jo le mo aparo Ka botshaba ba rona bo ri ko tla sifuba ka bona ra di chaba chaba
1: ke seli pro eso ke seli di twaile tse so
0: ke molelo wa bohle ba ba holo le ba banyane ke le sedi fm
2: ha se mo sutu ke bo hlase mba ha bana
3: ya tshole nna mamedi ke metsotso e tsheletseng ka morago ga boko bonkela tema belete a banna no morung ya bona ya boga go kutlwa le nkgathatsa ke tlala mogolo bang a letsa

re ke bone ka monaka mono ka ngwa theka 18 vile mogo ga matsebe dumela hle ke wone le wena ntswa ke dumela ngwane so ke umametse o yena ya iphete na ko motho ngwala ka nomogo tse pedi fela hebe e be se ka gore ha ke ile ka bona ho humbe sentse ke feta ntswa ke dumela hle ke jabu rampaleng ka go le ya thunya ka monaka ruvel khotso hle gatola ka ke di tswena la boga go nena ke sasa bakane ka monaka extension 8 Palm Ridge. Ntatenya ka lo gadimane ka Smithfield dumela. Ta ba re cha cha mamosebo shabe mabathu manosi mamohau dubatsana ka thabana mahlanya mafite mafitenye.

0: Selemo se fihlile. Mme ke nako ya ho ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top Tea Tiles. Fumana ditlhale tsa fatshe tsa boleng ba A-grade ka ho tloha 7490 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le ho itlhotlhora pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover. Emere se pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sa natse hore o a ntlafatsa, o a aha. Kapa o fa ntlo ya hao tjhebeho e ntjha fela. Top Tea Tiles e na le tsohle tseo di hlokang ka theko se tlase. Potlaka, sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles se fana ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Tjheko ka nngwe ke theko e tlase.
1: Le sedi FSM. Ngwana ka mpitsetse mau
2: ngwana ka
1: mpitsetse mau ho be wa bona dikheleke dialwana
2: ngwana ka
1: mpitsetse mau ho be a he ke be cha ka munna ka
2: ngwana ka
3: Mona kinyulwa lidi pabala ba re heki

0: ta. Bomme ke le ke ile sono, ke le ke ile sono. Na ke le ke ile sono. Ke di babala ba re ke le ke ile hona ho. Metsotso le shumele metsi mihlano pele ho hora ya le shume mo haleng kwano. Sentse ke na le ntate mofolo. Ntate mofolo dumela ke wa mohela tshebeletso nyena le sedi linano la rimo.
1: La la ga emendo aki.
0: Ke te ntate. Ntate mofolo o ile wa buisana le rona bekeng ya o feta ebile wa ba tshepisa le gore go na le le ne lenaka ntle le naka la bophelo fela he ke tlo o fa sebaka o go qaqisetse gantle ka manakana o buang ka ona mo mamedi a tsebe gantle a tla tsebe le me banka nnete ga ona o ra ka go kwa matlwana a naketsana ka ntle ka kwana batho ba iketseng ntate mofolo.
1: Mentswaki ga ke leboe agolo sebaka se mphang sona kele ke dumedise le baratini ba tsetsi ba le CDF M. Mentswaki ga ke bua ka naka la bophelo ke itse naka la bophelo ke le naka le e sebetsanang le bokulo ko teng mothong empa e le bokulo fela bo entsweng ke baloya. Naka la bophelo mentswaki ga ke sebetsa motho wa ngolowe le hlahisa ntho nngwe le nngwe e teng wena mmeleng. Ha e le gore motho eno o na le thokolosi, thokolosi eno o tsala e bone ka matlho. Ha e ba baloi ba nkile motho eno tsa seriti mentswaki ga ke mo sebetsa ka lenaka lena la bophelo seriti seno o tlaba a se bone mentswaki a se kgutlela go yena mmeleng. Empa phapang e teng mentswaki ke tsetsa ke bua gape le ka lenaka le leng gape le bitswang gata direiti. Naka la gata direiti mentswaki ke lenaka le lona le sebetsanang haholo le baloi. Empa lona le sebetsa tsena mentswaki ga ke sebetsa motho ba ke mo phatsitse ka lenaka la gata direiti. Ha ka go kandela motho ya tshwereng ditlhare tse mpe tsa boloi mentswaki ka seriti sa hae. Motho eno o tla wela fatshe hang-hang mentswaki ke ka mokgwa e leng gore naka lena la gata direiti mentswaki le sebetsa ka teng. Empa le tsamaya le kerese ya teng mentswaki ya ke sebetsa motho kerese eno ke kerese e leng gore ke entse ka mae a dinotsi kopale le mesiala. Ka o kerese eno go na le naletse 7 mentswaki. Ke kerese e leng gore motho eno a ka e tshisa nako yotlhe a e go nka maeto kapo le mosebetsi ka go lelapa la gae mentswaki.
0: Jwale gata direiti e ntse e sebetsa bakeng sa batho botlhe kapa go na le me e sa lokelang jwalo ka lenaka ga go le go shebile baimana le bana.
1: Mentswaki naka la gata direiti le lone ntse le lenaka le boima golo ga le sebetse ngwana ka tlasa o le motse 12 mentswaki e sebetsa go ya ka le motse 12 isa batho ba bagolo ga le sebetse bana.
0: Jwale motho yo a se wele ngaka mofolo ka gata dikiti o etse ba bangwe o sa tla tsoga kapo tshwanetse a tsoswe ke nna.
1: Mentswaki o tla tswa ka gona o ile ka mokgwa o lwang ga e le gore motho ona tlo loya le tla mo fina mentswaki o sa ka tsoswa ko wena wa tlhoga a tsowe
0: ga e be ke ba e le teng ga ke rata
1: le teng ga o rata mentswaki
0: ke rata mono ga e ba ke kata ga ke sa rate ga nna jwa tleng mo ona iphine mankokwana. O so o hlalositse boholo ba ditaba ngaka mofolo lenaka la bophelo le lenaka lena la gata dikiti jwalo ka ga o bontshitse taba tseno kaofela o tsebe ke a ipotsa le gore na ga e ba go le jwang ke a kgola ke tla ke re tebe nakong e tlang na manakana se ka sebetsa bakeng sa ga mofu a tlhaile gobane go na le gore mofu a tlhokagale ka tsela ebile a e tsang tjena ebe yena le motho e bang ga e ba ke mesebetsi ya matsogo ba be ba tle ba tlo etsa bonnete bao ba mmona o ya mobu mane jale le bona ga e ba ntse ba tshwere ntho tsa bona e be gata dikiti e otla motho a le ka thoko o leka se re tla ke re shebe nakong e tla fela ngaka mofolo re kopana bang le wena ga re tlhoka go ikopanya le wena bakeng sa tshireletso ka manaka a mabedi a
1: mentswaki ke sebeletsa mane sebokeng 714 65573 mofeke 3 mentswaki dinomoro tsa ka tsa mahala di re 073 642 18.
0: Ntate mofolo atamela pela o la ka wa suta mono nomoro tsa mahala ke 0
1: o di re 073
0: 642 18 36
1: 072 066 066 066 055 55.
0: Yeah, we say 6556 zone bang.
1: Zone 14.
0: Zone 14.

0: se ya ba dilemo tse ka tlase tse 18.
1: Mmamedi selemong sena kgethasela kgethasela o ka ikgetha ka sela slimming tea kapa sela clear skin tea kapa sela capsules ka di capsules tsa teng kapa ka blood clean tea di ka o thusa go shebahala o ikutle o le maemong a matle ka ho fitisisa ke a o nahana sela ya sebetsa ska ba liqeaqeo ya letho ya fumane ha hohle naheng ka bophara ke na mabenkeleng a kang Clicks, Pick n Pay, Discom, Shoprite, Checkers, Boxer le Spar o tla fumana sela hona monong.

Pine monati ya mahuwe lebiso la pina ke go mo ba retirine ha itlale le kholo o tsebe he go ma ha ya tuma fela ina le ba ha le chaja.

쇼! 하도하고 오버웨이 남만 야이 후라 야야 마다라 응까 우까 뭐

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana le tsedingwe sa no seng ka horra ya bohlano ga tsedia motho
1: musi wa tso ukile bo ile hle bosibu bo botle
0: lo wena fela jwalo ga tsedia motho
1: ke simo Mamedi metsotso nyene e mehlano ka mora horra ya le shume mo gahlelong wa boraro wa lenano lena la re mo ho ho be re kenyelwe ka bana ba motho go mo ha dina motlo wa pele

Ulanyangu walune. Ha! Awele hle banna. Awele hle banna.

0: sawe nama be sabe sabe sawe libe sawe libe sawe le ke gwaletse mo 0860003084 cha cha cha cha ere kutlwe ka mona ke qala bang le sedi dumela
1: ozo
0: ela ela dumela mbathu ntate dumela hle
1: wandi
0: ke phetse handle ntama le thula
1: ke tshe ka mogana go ile
0: tshe o hlalole lebe ko go mawa ha sale yo ka pa o sona le ngwana bo mawa
1: ela le di yo ding ka mona la ntse ka mola ka mona ta mo
0: o go nele tse ke ba sa di mona na ke pitikise ka yena
1: wa o se le di bona ke to go tsa mawa le ntse ke tsatsa
0: eh ke ba tla ba kena mmunya komane o je di stockings se na maqaqa ida ne mo Hey, check it, put him on a thing. Wait, Chata, how was your book?
1: Dalari, this is one man that you didn't got the good dama. What I get you, Dilan Yaluana? Would one more at a time put them while I get into the book? If he did it, probably the book, I went that digging a little. But if you just come on a fellow attack, I got Jimajawa for Karikabin. Ke bona wa ha bo ma di tinta ta monta le le tebela se ja tsho go la se ga ke le di mo ya lo tsa pa ke ntsa mino la ma tso tla go tsane di gara me hong go di ga ke ga di lo sa ba go tsi o nda di ha yo so ha ke le di nda bana tsana ona mo go tsa di ka ba fu fo mona nka go le go bo ka mbeng ha ke ga tang ka tsholo la wa shanyana wa bo ba je se be de sa mo sa di aka ka ta mo tsu go na tsa ga di pira le ja sa bi yana me mo mo ntsa go di ka di kire di mamina sa di go pa ne di di khapa tsala a di ma han ka go je ra bo a je mo ne no a ra na wa ta ne ro pira ha mo la di ne ya di na jo da wa na mo sa go re de go ile da li mo na mo ne no ha sa shi le di na ya di na ha go ta yo sa ba di ba di ya di bi sa ba bu ma han di ba na zo ta ba zo du bu ba ka ta bu zu bu na ta ga ba ne sa ji ba ba ba ba na ma fu ba le za ti a ta am pa ta la ta ne ga ta le la ka ma ku ru be ba nje wa bu ya ka na du bu ba nje ba nje ba ga ji ta ta ba na he ru na ri kwa ta ni ri ji ke ji lu go go go na ma bo bo ha ja nya si nya mo so ro ha ri ya ji fi sa mo nya ko ji ja na ge ja ta mu fu bo na ga ja ja ja ja ma ya
0: da na ha na
1: bala monna gina le tebe re di e be dinje dinja ma bi ke nga fadira pe ka ta wala tsala ke bata du bu dina di ne ri di dime ho ri mu ina le ho ri de ta ho ri mo bu nga ka ta ho ri ya bo su ba ke do ta ki e bo la mo to go wa de ke re tla ba dina no ka go ngwa na ha mo to ka kala ke do ka ke na ta ho ri de ya so ba go le na mo ma huwa nda de ma ba ke ta ho ri de ta fa tsira ma di di nda ta ma de ma le na ma bi ke ba ta ta ba di le ra ta le ngwa da le tsira wa ne mo ka ga da lo nga mo twa di ba ta se du bo tsira se tlo tsira ma hala di yo dile machine ni yo ri ba ga mo na ke ta fi ta mo no mo di ba lo nyoga ka pola ba go nga ke se be di ta ma lo di ta ba san da de ta mo se se ta be ni tsala ke ta do mo la ke ka pe a ji ya le du ta do bo san da ji ho bo se ga ji ho bo se se bo go nsa fa tsira pe ka ta bana tsala ji ho a ka le ntire ba fa ke ntse ke mo di ha di le nga na khale ke ka ba ta le khale ka tsana ka go ya molala ti tsale mangana ti tsale mangana be re nye na la wa di ja ba do ba ha e so ba ha du ba ha na ba fele tse kai ba fele tse du den de de le de le le pe ka ta bana tsona ha du ba mo go na ba je ke be wa ndula le khale ho ba le mabopa ke ngwe ke bo fori ma go go bo bonta de ke ba je di go na e so ba den la pe ka ta bana tsona kwa la ke se bile ke tsoi salong le mo go neng go ha sa bolla ka ba mpita ho ha o bane ka je go le la go bo san ja ke be ba go ka ma ga den den na bo gele ke mo na ja ta go be ga ne je de de du da du da je nan be je ni mo la wa su go di man ja len fu da wa zo go mo go da fina ja ja wa wi den da zina mo la fa ba ta se mo na di ay go ma den la ba ka da wa na za la wa la ja je ta go mo la de re bele ya go wa ke la je mo ta ta so mo ta go zira mo je jo ma de de ja ga ke ja ma ni
0: ya ya
1: sona ni za le ndire je go di tunya no go sa ja be go mo ka ta na se sa se ka ka le di mo wanna go ba jisa tsape ka manga di bitswa ka mehata ba do ka ntweng o ka nda demotoko o ka nda demola ya ba batam
0: ba utlile bela o so ba intse tsena wa bagwasa
1: ya je ja ba ba ke le bonne
0: tswamponi mo e seka be ke bana ba re bona maoto a khutlela bontate hela hela tswamponi mo Ela tu pusanche. Hala, la popi popi. Que ma popa. Tswang tswang tswang tswang ka rapoti a ke batlo bona di eta di khutla mo he he nna ke hulanya kobo he he ke tshekele betlela ke ya ka ke ho di gotlo tswang tswang tswang 0860 0304 le sedi hala
2: go tsoma mme fa le la
0: re tele ka ntate
2: ke go bua se bo song le manumza wa matadiela
0: emela matadiele ntate butle ke swaele ka ngcina
2: ah wa matadiele mo em ba ga pamba na mo na ma o o plena ba ta o jenga mo
0: wa gawa o ne ke o tsebe go alwana ntate ha o go thibi matsoho a ke batla o tla go bolaisa ka batho
2: a ke tsike o o plena mo na re ka o jenga ba na re tlwa ka ebele ma
0: o ga ite pa
2: Aku
0: tak kehal lah, aku tak kena lah. Ibu saya
2: memang
0: pergi muda aku tu buat di sana dia agit. Hutalu kan dah, dia
3: kerja sesi bah kadi kelak. Papa ada mama, papa ada mama
0: Lisedi o nna ka thwasa ngwana tshwenyane we le batla ke thwase
4: ke go re ke dipenda tse mapopa mo
0: muthibe muthibe ke le bua o sokwetse ga diyo
4: bana bonda de go la dikati ba le ba tsa mangwana ba le tsena go ke ne thata ka ka ka mang ka ke dumedi tsa magena ke ntse ke re dumela se se ha tsana mantato ka tlhola no mntsa matlakeng wa kana ge moshanyana le tsama Matama kanen na di piti di fule. Hari buye tena kitan ta teta mui fota mui khansi piti no ga las baka fosa me te su tu tingu sa lasa mu fuka ilu ma toko yu kolang ana yao shone ni bata kama nka bu ma kwaba. E bata wana gifela li ni ki ma khele li mpudi akhele ke tene vale ki mpudi ki mkoko lono kya lale to hofa tila lukwa kanda. Kinte kira unka kashua muna shaba kani ta mu rimu la tenga bu ma tiki sun keke yu ka kena huban huku vita sinlena ki toki tila la velo shabatung. Malume ta ntokun ki mo koko ka nne ka mo di mo ke tse ka nne to hore la la penga bo ma di tse ke tiba ke tla fa galla bole ke a hana ke ala tula me ka le mata tse ke ke tla kena ke jole ka tse di batho ba ne ke ngwana mo tula mo tsakwe
0: ntate
4: o je tse ntate ma papa mo no ntate ma ga lontsa go tlhisa mollo ka di ata tse di khala ke tse ntse sa khala ke tawa tse tse na tse ntse no ba ba tse jone ke ntse
0: hala la
4: dango

086 0303 0844. Hey, what?

0: 0860003084 le sedi dumela
1: go tso me
0: dumela ndade
1: o phetse hantle
0: ke phetse hantle wena o phetse jwang
1: wa bata ba hata ja hasela
0: wa tseba wele o gwaletse ge ke ke be se ke bone na ke bomang ba chechang ke tle ke leshebile ke leshebile bontate
1: nadatadimapopanaetimo
0: o tlisitse dikutugadi tse kana tse tlotlhoba bosibu bona
1: mohale wa goba mohale wa goba mohale wa goba babesiwo je mohale wa goba mohale wa goba
0: mohale
1: wa goba je mohale dibagari feta ha e tsuri ma ta tinga ta ha re se ba ma ke ku mi khiki ja ba na ba ga to ko mo nda de se hala hala o bo si tinga ga bo nda de se bo ka bo mbe ga bo nda de se bo lo ma ku jela ne bona sa sa le dikya mo se le dikye na ba de ga o tlo ha ile mo se ga le dikya mo lo ga ba le ba ta ma ke sa di khale ja ma le mi dia jan ko ko mana me nona o le ri mo na ga o se na ba nna ba le mo ga wa ntse ha ta mo ja di rende ta na ba mo to ga di mo zio wa di nyala ke bana ka le fa ke pata di buru ye di di di ya mahala di ba na di ga ba ga di tsena wa di bagela na ke le fala fa mi di fala le di ja ba e po de yi gelle di di ja ke go tsendo ba ka botle dimpa ke go tsantsa ba ka o tsitsa mo tso mo tlo na wa tlo go ntaba di tiri le ga le mo te wa dewa ga bana ba da di gana ga tsa ga di di di tsa dibakwa ke ke ma go wa thata wa tsela ka tsila ka tsamo tsa tsitsa sa mentele ma go go pantse di go gore di pika ka mo ga mabofu puteng ke monna e motelele tsho ja di fate ma tla guma dopo ke monna wa sibolutsi khala jela ke ma do matsatse di ga funta ta mangwele go go tele motho wa tuteng go na ntse re se ja ba se se go na ja lo go mo metsi ja ga bana go ga mathale wa se tsaba ri nwa ba thoba thoba ba thompa zala go ntse di ma tsona ma kedi o tsene le puri ka mpa dama ka le go dantsa sa me ditia ma go hana hata ke le jabela mo go kontrole ka mpa la thaba ha le ma ke ya tsene le ba mpa le puri ke le o le ho nyalla bo tlo ke tsabo di ngwa la ke yo na vita me le ntate ha ke a thaka bo ha di tsona ke ngalo ile ding ye ding ha ke monna bana ba pala ma ya dewa ke tsola ke ane ha ke sa boro ba bonta de de ma ka pa molongo ka ile mo khantla mo tso go ha go nna ka pa se ka ba ngwana wa le lanta mogubadi mogutabe malodimo go ba fakalale seipo kwa masaka ke a go topo dina di hamola dimana ka le tsa go ntate.

0: Ya ga banna bo madetlo le tsatseng se ka roka se mona sa mo dije wa di papa ya di tsela mo khutlwa go go mpite nye go lutjone di tswete banna bo maghamisa ke ntara na dala mo detlo man ke se hana ma hata o tshile wa fetwa mo roka thabeng bo bo go na mo furu mo tsaka o belang ka ga mo bua di fa den tselo ke di ding ga ta maghaleng ta de magha go go de mo fuke ke ta dang hona ka ba di tsekelo ya na se ya lamba shimane ba le mo fa do di fa go di yola ka o tsa di mo di mo mo tsona banna ba ha di ba ntse ga se ya ga ri kwete banna bo maloki sa pele sa thata sa itsa pa le sa bulla ja ga monna le megoro ha ma bona tsa se ga bu tsa ga tsama la motseng ba tsa ka tsora ke motho ke mo ga da motho ba thon le le tuna ga go be a sa tla ka fara ke koroba ke go be ile ngwana mmak ba le lemile le tlo tlo go ha ko man jage ke ni makina go go gilla sa ma go bona ha no da ha le sa tukele ngwa de maloki sa ha no da ka tola pata prani ya ga banna bo mabumula ka bo ntate se a khwa mo fuya se ga ikhole se banna le sna go tsama di sala ha le wa ke banna ba ya sebetsa ba ga di ba di go mo bitsi u di tlotse ba se ga di go ka mara ma tobe ba le bana ga di ga di ba mo tsima ri ya ga tsabe monna ke yo no ma ka tsa ba thumo teng ga me sa u la di ndele ngwe le ke wa go tsela mo popoti wa hana ha se ga ma tsentse tsela e di ya go ga la se ba ke ya ga banna go ba thaba se ba teng kwa bo go bunga ba lo sole a kan de monna wa bo thabo teng go di mafamo Bazaka ke monna wa re khutlo mono go tsai o tla tsapela ngwana se go nyane pa se ka ga se se mo thata o le ga tere sa ipotele ntsa lona ntata go go betele mme ba go tsoi le molemo wa go se ke di fula tla di pallo makala ma be di ga mo tsona ke le tinya le sa nya di kwete bana ma fa dikaba sa so se tla tsana ba di motsi e la bo me
1: e tate motlokwa e
0: Alale.
1: Ke le buile. Ho ha.
0: Yo baba.
2: Ke motsotso fela pele ho hora ya leshimele motsolomong ge ke nke ka mona hape ke hlae ka mona. Lesedi. Radio.
3: Ina.
2: Ntate?
3: Ke ntate mo se ya mbani golo. Ya go re nyi ke khale me la batlangana bana. U bua ngana ba igetsa nna.
2: Ba khale mele.
3: Yo dulala dale dilu ke bana jwa le ke se jilo mo holo ke go beri tala ke ngha mo go topa ka tsala ke se jilo mo holo. Why dog am zia wadwa yumo zia motoba ti moto amman dan debe gome sen lo yo mera mo hobo to moto ala ba yo lang go nyana ba na ha go ga tlo o tlo ma ngo bo dawa ti ana mo ya o sai ke ga o sai ke pa gen za ma jo ri tabi ye mo nyo go lo ngwana a pilo yo tiri le ngwana wa sa ka la nya ma di moto a o ya ba di le mo sa di a moto yo go tla ke sa mo tsa le to tsa la ga mela to ai fiti
2: khele
3: ba na ga le la di ne ga na le di na le di le tlo utlwa ma la di a ga le ga na le mi ri ya go to tla go nna go mputa o go je bona ile ba ba ga e ga go di ga mona ba nna di tlo bo tsa mo ga no ding ga mona le bo tsa mo na ga mo motho a mai o ne le mo tsama ile mo nya ma ne ma bona sa di wa le tlo a di me di tlo a ge don tsa be la mo ga mo sia ange le tlo lo je mo do ja kula nna ndza ke
2: ntate mo sia ya mpa di golo
3: Oh,
2: Ndateke auto. Munna ya boi hana khang hana khang. Hai wa tsaba taba tsa munna yo wa boi. Ha khinne wa fufule. A re me manyone le se kotweno ya ka. Koko.
4: Ena ga itse ya motho.
2: Hello.
4: O wa na ga itse.
2: Hello wa nkutwa. Oh, yeah, who can you want to keep in the mono? Oh, pity, hand up with this for
4: all. When
2: I'm not going to get a letter, but in
4: I'm not going to get a mono, but I just said, I'm going to get a
2: mono. Pammy Samolo, Molabuan, while a Russia could.
4: I'm not going to be able to get the money. Yeme go tuma tsama le tsama ka ema go tuma tsama go dane go le kae go ka mara so go go mo nna wa ka re ya bana ka tsatsana mo ga go le ka tsanje ke ka tsatsa go le ka phokentse ke le go tuma di tsama ka pata pata ka ka makwati ya ba ke nne ke tsuka ma go mera go le ka bone motuna ha ke ka ka ke tsenye go nya di khale ke khapetsa khapetsa ha ke ka ka go nya ya ba ke nne ke nya ka mo kali gaga nya mane me hamna khala ke ya ka banya wa ka buwa me khala ke ya ke ya ka banya mutona mutona ne ntle mo tsa ke ka ma ka ke ba ka ku di wa tsama ma khata u di ha ke ko ma tsama ma khata ka bi ka ma ku di ma tsama ma tsa ke ma ya ba ka ne tsa ma ni pom pom ka mona mo ta ke ba ka ma na ka ke ba ta ke ma wa tsama mo ka go tlo ha ile mo me me ba ntsha ba mo di ya la ne ba ntsha ne ba ntsha ma ni wana pa ai ro ba ne pa pa Nuno fara mutu nya mutu na kene kene sitti kai ka wona mutu na kine sin na ko ko to ta kene kene kene kene kene sitti nya ne ta me kimi wan na ko ko ni ko ni ta ni ne ta ni na ni ta ka mu so wa kai ne ni ta ka mun na wa ko wa ma ni so ni una ni ta ta ni ko na ni ko na kene kene ni ta mo ya ko na ta ni che kai e ne ya ku ta mun na wa ka ba ya Nin da ne ku ta gida ka kuma kai kai ma hamre ke ku mu gane ni ta ne ku hamre ke ku mu gane ka ku da kai na hakwa ni ka ku da kai na tuwa ya aga ma chi ni kai fita bela Nin da ne mu ta ha gida ka na ne ni ku su ke ma ni ku su ke ku mu na wa ka da ne ni ku ma ka ta ko ma su ni ta ku na ya pa ni te nya mu ku wa ku ko ma ka ka ri ni ta ne ku ta ne sa bo ne ne ku ta ku ku ti ku ma ku ku ti ku mu na na na na ku ka ka ni ta ku wa ka na ne ni Wala ku ba ka yi wani ka ba ku mu na wani ka mu na wani ko hautu ru ba ba ba ku wani khane dan da ni ba ka ka ku ku ya ke ma me ta ku ba da ku na ju na mu na ma ke ba ka ku ya ta ki ti ta na wani mu ta na na na ku ko ma ba mu ya mu ta na na ya ba ku ta ki na na ku ta ku na ni khane ya ka ni ta ka ni ta ni ta ba na ni ba na a ke ku ba ku ta na mu ba na mu ne ku ta na ne ya ba wala ku wa pa ta ka ni mu na wa mu
5: Cha-cha!
1: Sepora monna ka be ria. Ichu.

ngwana ka hanela mphakisa ha re tlo tshoswa modi.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: mabedi ke metsotso e leshome le motso le mong ka morahora ya leshome le nang le motso le mong we ere ke ke feletse ditaba tseno he ka tsela e kgethileng ke batla fela o tseba mogotsi ke ntho eba goba ke utlwa mokete a re mogotsi wa gao mo tlhokomele a ka o bolantsa tsheba ke ena a tsebang le go pepesa bofokodi ba gobane o tseba go feta ka mokgwa wena o ka tshong ka teng o tseba go feta ka tsela a ka loang thapo ka yone mogotsi wa gao o mo tlhokomele mogotsi wa gao ha ntse a tsheya mogotsi ya gao o mo tlhokomele mogotsi ya gao a ka o bolaya ha ntse a tsheya mogotsi ya ga ba re na ka tsa motho di ka mpeng tswa ke ne le ke tshepe mang
2: semanyane le tsa katara ngwana ka feng ka ntho matsaka lengwe ba ya kwa ne ntshaba di bona

ba uno nti ha ke ba pala le bana uno nti.

0: la ba re re ka be ge botsa wena wetsa la butle he ke di qala ngwana tshwane ke qala ntwe ke a iqala ke tsebo o iqetelle ke a iqala ke be ke iqetelle ha ona motho a ntswafisang jwalo ka go lo batla ntho ka ntla ntsa isiya ka tlung ka mona ko re hantle o le ka hwetsa ba ba motho mmone ha ile lefumane ha o thwedi ke yena he ke mmano sa ntse re fa diprogramme ha ile lefu ha o thwe puiso puo ka mogotsi kapa moaisane ke yena ha o thwe fetisetsa batho ba kereke ka mana ke yena ke gona bane mokoloko ya mabitleng he ke a monagana mabitleng mane go phuthwa diprogramme ke yena ha re keta gore o tuka mofu re robalele he mokwena re robalele mosia re robalele motaung re robalele mofokeng re robalele shabalala ke yena o gutlela le gona hae ha o thwe se le tla tshwaga-tshwaga moto o hae ma ke yena motho o le ka wetsa bang ha e ka o gutlela mora ntho tse ka o fela ke go di entse bale e sa leng o gutlisang kwa jale ke a botsa fela na o le ka wetsang ha o tswa ka tlung ka mona ko go yena wa ka ke Jonas wa Jonas o ya kae ka ntle
1: o batla go tswaga ka
0: lukisa ena eno
1: unjole siya ka tlung ka mona
0: gutla motho ba tshobi.

0: Lena ka morapina le sedi FM.
1: Arre mesela kwa.

jolo fela ka ha ke foga hloho ka sefa 100% makwarien ba tsama le cheke siputje le gato la pele Iaba upepa kamora Milo atamali Kumani Chela ti a makeup bana ba ka ke tlo kutya ntho tsena ka ufi Hothe ha ba batla ye makeup o tsebe ila twa busiwe Hothe ho nyonyo nyonyo ba Ba haisane ba se ba bona Chela ti a makeup Chela ti a makeup Yo na ila twa

0: ke sa tseba ka bo ke shoge ke le habia ka bo se ke shoge ke mafu a bana bo letswe mame di ke le buile haholo ba go khotsofatswa keng o batla ga tole jwang o batla go tshware ka nnuku malefetsane tindi ka mane ka mmakwane ka gabisi a ito boketsa tshe o ka botsa o butsitse ngwane eso sa tseba go ga ke sa tse Cheri likile ka nnete Abela mogatla ha se thunya kwaqwa Ntswakana ka mona ka Fixbeke o mametsi I ha tshoki mang ke fite Thulwane mo phethi thabantshe hala ha buje broku Malegato mabale ya Pambridge tibello ka yane litsunyane litsunyane ka melodi ka ferrogenie
1: ho to mentwa ki go tsoga ga di abana a dipalangwe mentwa ki o go nyela tshumele mtsumedi ho ya re aya ya ho ya re aya mentwa ki a dipalangwe ke nne mathepo ka mona ka lengeng Green Park ska khathatse raya o nyo tshumele mtsumedi mai
2: ke ditsilwa na ntswa ke ditsilwa na ntswa ke mpeso ke ditsilwa na ke na loela thapolo mme ya ka kwa motebile thank you
3: yo mentsa ke o tsara hantle hle o tsara hantle la bo hai ba la bagago motho a le hole yo ke ikopolela wena fela kere a ke ikolota shemo ke ikolota tshwana motho a robetse mo gajena wa ikolota ke botlhasweng ba gae theoa le tsona nna waka theoa uarente bo e leng kgwale ka mona ka katlegong ke tla kgwela betheng ga o chaisa mentswake tella betheng ga o chaisa
0: tlaleng mofokeng motho wa kwakwa lusaka fela o ka mona ka Eden Park ka Alberton o ntsa dutse le Shiaz o dutse le Roy tefo tlhakodinne ka mono ka monontsha ke kwakwa phiki tuna helbron motsamaithokwane ke lebuile ntate tshepo mosole ka mono ka bo

0: o jonde
1: o sa buile ba tobi
0: a ntsa le ding
1: a hona bala ke go tsa se le bana ba ile meletseng bo mme
0: o melekwe ke hona le meleko ka ntle ga
1: ngwana mo
0: ge hai
1: a tshile gale we
0: a ikona ye batho ba bla u antswa ke
1: man
0: ene bo mme man le bana hai ikona e be o tla me re tsiwa man e ya re sa tsiba fela re tla re ntswa ka tsama tsama handle ngwane
1: se
0: tsama handle ka nete ke mona
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Momamedi wa tshebeletso ya Lesedi dumela hle, nna ka lebitso ke Tsholo Leokaoke, ke qala kgwedi e ntjha ya Phato. Ya lwetse mphalane tsholo qala mphalane ntse re nna re mphalane jwale he mo mabedi kgwedi ke ya le show me selemo ene re rutseng yo ya le show me e kgwedi ya le show me na go thuba ke mphalane kgwedi e tlang ke pudungwana e latelang yeno ke tshitwe bale ke di one tsa October ke di one tsa mphalane mamedi tumela hle go di ke ntsha ke la bone ka jeno ke la pele e la bone la pele le go di nyene ntsha re tswile go di nyane ya botshaba ileng heritage jole go di ene re leng ho yona mamedi ke ya dipalangwa ni ena ke ya dipalangwa nyene re leng ho yona e di a sothanda dela ntse le di sothantle mono di ntogondogo bo mmele bo ntate e mo gona ke tswe taxi ngwana ke mo na ke mo maretse taxi ngwana ke mo re ke shapa ya ka mo na private e uta ba shana ba banka bona ba nyolla engwe ka bona ka bo wapstata ka mo e ba shana ba matswere ngwe yela manye captain my captain u kwanze le pota mona le nye le mavosana mo le mavosana bona ibe se le loka e bontate go tlweka ne le nyolo nyolo wa ga e ka e ka mona ga dipere he di dikane ile pere tsena bana le dikane ile le taka ka bona ka mo bolo mo fantene ka se le fitle ha e bana mm yo ba ga salwa ga di tekesi ma ba ne ba nyolo ka bo turubana ka kwana go siu ntate ba bo gauteng ma bone mana ba ga ba stoka hona le bo me ba stoka le bo ntate ba stoka mo siu ba tsa ma busi ba fitla hoseng e ha ba bengele a bula ba kena ba bengele mona ba fitle ba re ka pelenyana fela ba re ka pelenyana ba nke nthonyana ba phuthe phuthele ba khukile ba tswante di nyolo wa bo Limpopo kwana di nyolo wa bo Bloemfontein di nyolo wa ka bo qwaqwa bo KwaZulu-Natal tala kwana e di abile ka gaudi ba bang a ke bua le ona jena batsile ba ge ka gwatse ba bile ge sandza ga phomo phomo tse go na ga mona bo Kronstadt mo ge sandza ne di ile molala ga di taxing ga mona e re tla gwathane ne mana bo 4 o'clock re tla re fitle bo 6 o'clock mane e gaudi ma boneng e ha ba bula mana be se re ile ga pota pota kae kae mana re botlosa tlosa fela mahlomona ela dumelang hle botswa batho ba ba tshwere ka thata ba etsa go malapa a phele ntate ba tswang ke salo seng ba mathabusiu ba ilo stoka ba ilo reka ba re bana ba tle ba phele o jwalo fela dumela mambe di kgwedi ke ntsha hle ha ile tsatsi la la tswalo ka jeno ke a leboga ke utlwe maobane e o na kwala mzwake ka tshela bana kwala le tsatsi la la tswala ya Jwale kgwedi ena ke a bo letlotlo ena he ye ke a bo letlotlo le o kao ke ntate a treasure the man ke kgwedi ya mshane eno ya ule a santsang jwetsa re bona he dedi nna ntho tse ke di batla mona ke re monna ngola fatshe o mphetqephele eno ke bona gore na o batla kgwedi ya bo letlotlo ena banna ya bo brother Nick ya lenye mamosiwa banna It to sing, so let's say the FM to me last year, kiwena.

0: Papa dimetso so ke le shemele metso me di busekeng ka mora go ra ya le shemele metso emedi e tla re ha metso tsidula hantle ho e mashumi a mabili a mse mhlano ka mora go ra ina le shemele metso emedi re tla ba re batso sa hle ba robetseng re re tswang o sa le teng a tsholo le o ka o ke no mora ya rona ya mohala ke 086 000 3084 ke re ke 086 000 3084 WhatsApp ya rona ke 0798 570 7585 0066 taba di tla hle di le mono e tla ra metso so mamedi dula hantle ho ile shemele metso mehlano pele ho hora ya pele ke re shebe rona history ka la pele October ntho di letsa etsa la jwang a nako ye ftileng he mo mamedi re tla ke ro feditaba di tla ra metso so dula hantle ho ile shemele metso e mehlano ka mora hore ya pele re kena se tlhong sa letsatsi se se khutshwane se monate tjena he mo mamedi Nana la rona le tla hle le tsamae jwalo mona le mane re tla nego me ditaba hore na Afrika Borwa mona dintho dintse di tsamatsa majwang hle mo ba medi wena tshebeletso ya lesedi taba di kena ka mohala motseng e tswa motho ya ka lebaka mothong ya ka mogodi taba di leng ka teng kuka molaetsa o kena ka kwano ka bona kuka molaetsa o kena ka kwano nna ke re nge ke bone mona ke gola ke captain bana captain ya Harle bo ya captain ba tsama ile hantle bana ke ketebo rabete e o tsama mona le vusi madela e bona ba hlaile ka bo Webster ka mona ba re qipa khutle ka pelenyana fela ke utlwa jwa le ba re ba sa ba le perenyetso se ngangata ke le bile ba hlomphe la ile mona le ile lantsi ya bo ntate fela ona le pina mona re nke ke ka o sia empa lona le fetu tse di lyrics tsa pina le hore re tla o sia tsholo ye batho Hai kona e tempina mona re ke ke ra usia nke ke ka usia embalo na le fetu dzi ba dlompe tebo rabete e le vusi madela bana le fetu dzi la gatsulo ga tla usia a ga ri ma me le pine no ntse ile tsa mono ga tla usia ngwanaka a ona taba ba dlompe lokile tla bona re ke tsa bua le nna ke tswa le bomang re khutle ka mona reportela re ya kwana le ntsile bo ntate ne ke tlile ke le sebao kwa mosea ge mona ga lebetseka e ke le utlwe le tsa mabaka tsa ka tse o ke di rata ai o sana taba bo ntate re tla reng ai o na le pina mona mamedi ke batlang o tlo e bapala mona ai ya Ya, una le pine ke tlo e bapala mona ya mohlomphe ye mmona bana. Ai kona. I hule ya tsulo mana, e tabule msha. Monne no bitsa ka roke ten single hole seri affair. Now you let me in. Wanna talk to myself. Yes, Juan Tay. Left in Think air.
1: Talk to myself.
0: Can it?
1: Laugh in thin air.
0: Don't go to what?
1: Don't go to my room.
0: Because?
1: Because there's no one there.
0: I boo.

0: ka kenya tse pedinyana difela mola bashana enke ke utlwantle ka bokong ka mona dula gantle go ya masome a mabedi a metse motlhano ka morago go raina ya lesome le metse mmedi ere re utlwa ditaba rona o ditebotebo ka jwang o tebotebo ka jwang he bomamedi ula wa ditshwaratshwara jwang e kae taba ena banna e kae taba ena ga ke e bone jwale ka bona ga ke e bone jwale taba ena ka bona ile kae ntate ke tshosa bona ba latelang a search tsuke motsamae letshele e ka sitana le Thabiso Mokotedi ba tsoswa ke Sebastius Mokotedi kutlwanong go la Ordinal Stress ga re leboetlhe motlhomphei waka ka mona eme jwang ta mona dieme jwang ke kopa o tsosa dieketseng rantsie Vepnar le Matapelo Mfazwe o ka Freedom Square Bloemfontein ba tsoswa ke Moleboheng Molebohang Darling Mafura Bloemfontein Malebohang o engotse Malebohang ngwane se nna ne ke re ke Moleboheng ke bona go ngotse Malebohang mono se ka mpa ba fositse le bitso la nka utlwa bohloko haholo ntate Tsholowe ke na Tsholomoloi Zastron Matlakeng ke tsosa lerato Elisha Bloemfontein ke tsosa le ntate Shata wa Leponisa ke tsosa le Thabiso Seboka wa Leponisa le yena o ka Zastron Matlakeng ke tseo ditaba ya mobamedi wa ena tshebeletso ya lesedi ke kopa go tlhoba bosiu le bo October Babies ke ausi Tholang Koidi ausi Mantsho le ausi Kgatlhiso motswetswe ke motswetswe ka nnete tlabebe ke motswetswe ka botlhokong ke nna Mampoi Mokwena ke ka mona ka loso ka Bloemfontein ke bo October Babies ba hlaile gona kgweding ena he ha ba bitsa jalo bo October Babies halo bo October Babies le renga mo bo babies ke tsosa Matau Molapo le Molapo Molapo ba Orange Farm ba tsoswa ke ntate wa bona e leng ntate Tau Molapo ha re leboetlhe phoofolo ga re leboetlhe ntate wa ka ha re utlwa ka kwana ka mona rena ntho di tsamajwang ge tshebeletsong ya lesedi e re kutlwe haiye haiye
1: kgotsa ntate Tsholo o bua le Moleboheng Tumeng ka Tumo Leparaisi ke tsosa motho a le mong fela ka jeno a golang e leng ausi wa ka Dikeledi Tumeng o dula ka mane ka Betlehem ke re happy birthday ngwana mme wa ka ke a leboha ntate Tsholo o be le letsatsi le monate bye
0: a ke leboe mme
2: kgotsa Ditsholo
0: halao
2: ke tsosa Masabata Malinga ka go dipoto ke re Matshiro wa Lekhosi ke qetelle ka Susan Majwang ka Botshabelo ke nang ke hlomedi ka fowestanko monga phofu
0: ke lebile mme wa kahle ke tsosa ntate Mike le ntate Edward le ntate Mandla ke ba lebedi ka ofela ba kopela ke Emmanuel Casey ka mona ka Zakaria Park ha re lebohle ngwana morenaka ha re shebe ka kwano rona ntho die mejwang ke tsosa Puleng Mathanjane Mapudi Nyelele Tlalane Kholigena ke Steven Nyelele ya ba tsosanga ka bona ka hola Botaville ha re leboetlhe Steven Nyelele ha re utlwa ka mona ntho di eme jwang
3: dumela ntate Tsholo
0: ntatewe
3: ke Sbeko a le ka rantorontoro mo Kendall Power Station
0: des Sbeko
3: transport ke se dikolo ke re ke tsose morutu wa ka Tshabalala African United o kamane ka Friede ke tlo
4: ngapho ntate Tsholo a go wenge
0: ntate o feleletse ka jwa ao banna jale o ile kae ntate o ntho di nyametse ka kwano e be o na le mo e kutlwe ile pele ke
3: kalefatsenaofateretkemtaoeaofriebeofaterkentesbeko
0: la kgawa o le kae kae mona
3: desbekdumela ntate Tsholo
0: yes ba
3: ke Sbeko a le ka rantorontoro mo Kendall Power Station
0: ntesbeko
3: transport ke se dikolo ke re ke tsose morutu wa ka Tshabalala African United o kamane ka Friede ke tlo kena go fatere ke mtaung ba mtloetse ka ndaondao le yena o Friede ba tsoswa ke sebekwa le mantorontoro tanga
0: ke o hente sebekwa
4: ke ba tsoswa ba ba ga go mphimbiwa ka ke mogana ma go dingu go mphira tanga mona wa ngo
0: e ya wa ngo
4: a ye ye le nda dire be se ka mana ka e go le ke o khutle ye le ka mona ka koro wa ga nthidi tate se mo ma ri pai ke mo fula wa po
0: ungana go etelele ntate
4: ga dia mo re bana ka mana ka fikima ga lane ja go go bana ntate tsho
0: ungana go etelele ntate 49 seconds nga ta ho lo dlamo gana ka batho ba ba raro fela we o tlo bone na ungile 18 seconds utlwe
5: khotso khotso na ditsolo go ba kwa wisi le me nthabise mabe ka mana ka the penare be gere me se bololo le ballo iketele ka ntate disetso tekete ka mane ka mme ya thone bana botlhe ba qhoba bosiule ntate rampai jon tshimile kwano mafeteng hapatsa lesotho pela libolena la fanro
0: uka fela 18 seconds ntate ka batho ba bararo wena o nka 49 seconds ka batho ba bararo a morena makoti yo no ngile 30 seconds
6: ntate tsholo le ka ntate tsholo
0: no ntate
6: ke mo fisi mo tletleme ntate tsholo ne kopa o tsa bana ba latela ne ke tsosa nompumelelo ngobuka ka mane ka sekunda embalentle ke re tsoa mpumi ke tsose lebuang wa hansele ka kwaqwa thaba bosibo ke re tsoa lebza ke tetele ka tsosa Jonasi ke joni wa mofukeng ka mona ka bohlokong betleme ke re tsoa joni tangi ntate tsolo le mofihle
0: ke mofihle yona onkile 27 seconds
7: morning ntate tsolo
0: morning
7: ba surutsa kronstata ke tsosa mohali tebo surutse ke my boysa ke tsose thank you so tseki my husband ke tsose ka mona ka kronstata ke tsose ke heletse Elizabeth surutse mathabela she's my younger sister ka Randfontein. Thank you so much my darling ba surutsa kronstata.
0: Bye my darling, e mena ke Malebohang, ke Malebohang ka nete. Malebohang, e go tsantle gaitsedi yaka. E ke bona tlhoena ka ene go pane hloka hlong, ke Malebohang. Thank you Malebohang. O motlelwang, go shebile mona. Go shebile go beile brel. Lele, butle herre ka mohaleng. Le sedi tumela.
8: Le sedi tumela.
0: Hola hola.
8: Ujanda.
0: Shapujwa.
8: Mamsha kwakwa ke tshwere o ke bona ba batle. E ila mulo kwa go je ke ma kwa sonda kwa ka di fo. Ke di tshwa ka ma ka di tsene o be di pesa ka. La tsone ke ma ha. Tete tsone ba ka ba batle. Thank you. Tete tsone ke ba kwa ka dati.
0: Ke le bile me wa ka le sedi.
9: Ndo teng le tsang tete tsholo.
0: Ha monati.
9: Ke go mo ska u tshe ka mona ka matlake ga strong. Ndo tete tsholo ka sekolo na go hola go hula. Wana nana nyana mphoha di doctors tsaitin last boneraka gore ha ho le mosia motobatsi motho wa mantsha tebe di sina di emela bo go botlhile halala gel gel halala tla ha ho le na letsatsi
0: mme
9: le bo mo di mo ka wena thank you tate tsholo bye
0: bye mama khotso
10: tate tsholo
0: dadde
10: ke to sa mo go dingwe fegefere le ja simunguti linda bene ke ba bitlolo ka business bro
0: vessels bro no ke a le bohle ntate wa ka ka tsheno ho hola ditshila matete ke re a ke teke ha monate ke tsosa mamoha ka ramaisa le sello mo mogele ke mpuetsa na pakisu ka mona ka Durban Westville harle bohle o tle motho na bana ke mo shebile le ena mona kwena muntho kwena motla o siona o tle ga nye o ke tsholo o tla o tswa kwa mo ke kopa ho tsosa bana ba latelang ke leketa motlong le fu motlong bobedi ba ka placing tsa ka warden ba tsoswa ke au pa motlong go urman 5 wa na jwa le tsena o shebile ka mana ka metsinga mona shebile ka metsinga mona halala e monkey ona hair otle 19 seconds unzongu dagire 19 seconds haru
11: tete tsholo khotso ke tsosa ba haisane ba ka bona ke o tselane a tsose mama ha topela ha imono e ketelle ka mamo e ke tsipila bona mono ke ga ba bele letsatsi le monate bona ba tsosa ke malfa mo sole hona botshabelo mona di yunkele bo ntate
0: 18 10 seconds. Rekati. Monsieur Snowclar. Khotso.
12: Dimela ke tsholo le kae?
0: Return le ko.
12: Tomo how date.
0: Khotso amana to.
12: Le tsatsi le na ho hola ra ga diwa ka magala ka kwana ka hele mani ntate mutsholo. Ke re gapu gapu ya mahlonolo. Ke ka fushlo ra se ka kwana ho hola magauta msebezi. Wa hola le yena ntate tsholo. Ke re kipete le ka mtswala mampi ka moka hele mane ke re ba tsoe nda te tsholo sa le teng ke a le bona te tsholo ba kopela ke nne tsa ba tsane ka mauti thank you daddy
0: mekele wi le se khotso
13: e la mlapu hu
0: mdlombe
13: e nga ka mo ka mona ka bolata thaba di mo uri thaba di matla o ke re matla a tlo ga gadua ka manne a le di ke re mari ke na ke no mona bolata polaka mona ke re mali fukiane magago thank you mlapu
0: Ntate ke a leboga tlhe ke kopa o tsosa mmadae ke magele malefetsana magele ba tsoswa ke ntate mohapinyana o ka mona ka Rustenburg Rustenburg ga re utlwe ena wa
14: 12 seconds
0: Ula papas 18.
15: Ho don bolisto.
0: Ah ya. Ke pele ke fetemo. O thasa o tsebile tsenjwa.
16: Ho ton tate thulo.
0: Hello.
16: Ke ho no scout ka mona ka matlakeng. Ke to sa moradi wa ka gorula. Mpho ha di dockers se ka utu. Ke letsatsi la Highlander. Ke re hola musiya motobatsi motho wa mantsa thebe di sina di omela mogobotlung. Thank you, bye.
0: Kele wile mama.
16: Khotlong tate thulo. Ke nkhono scoutu ka mona ka matlake.
0: Ke o pheta nkhono waka, tswara letle.
17: Tate thulo. Tate thulo ke tso sa ba bararo ka mona ka kutlwano. Ke ntate supante o mona K5. Ke ntate fela marako hona ka mona ka K5.
0: Ege?
17: Ke tlo katela ka ntate kua petlane ko. Ka K5 ka mona ba tsoa ke na papis vitwane a re le bo emre
0: ntate ke le buile
18: ba di menta te tsholo
0: mme
18: ke kopa o tsosa mohlomi tshering mantati sintshering ntate wa tshering bona ba qwaqwa phutha di tshaba e goma Ntatuya ena o PlayStation ebi pato France. Pato swa ke mme wa bona mme Matsholo Telane. Ka mona ka phase 5 ba.
0: Ke a leboha mme 25 seconds. Dumela hle.
19: Ee, a bukile?
0: Morana na ntiba.
19: A bukile ke tete tete.
0: Ka mohau.
19: A bukile ke a ite ke ka mana ka na le dikere kore ka wane ke ra tete tete tete tete kere machiro ali khutsa magara ga re machiro ke sebuy itekela baski matimela ka maga tshere jaja tshere ko yare ore ga bugire tshere
0: borre na ranti ba dumela hle
20: ha santa te
0: hallo me
20: eh santa te wa ka ke tsa me mama hlatsi ke tsa ma patata ke tsa mo le bugem pareisi itekela ka Mamurena Malukas. Nkhono mamthimkhulu kopisi.
0: Baba nkhono.
20: Thank you tate wa ka ha ke ke ne hle ke a leboa.
0: O le modika a so le nkhono je le ga.
20: Jo. Bola mlomo ke tla bulela.
0: Bye. Ke tla fa 20 rand out and jetsa. Goodbye.
20: Ke tla jetsa wena ntate.
0: Ke le wile hleng khono wa ka.
21: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026. E utlisetsa mekiti e mengata. Ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki. Ka la 3 October ibe back to back series. Sontaha a 34 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show. Me la bohlano la 9 October. Basadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein me ka mqebelo wa la 10 October re fitela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka magethe ka Sunday Soul and R&B finale re a Kufa sela reka tikete ya hao CompuTicket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 o tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
0: Yay, tada! Yay, tada! Tada! Tada! Tada! Tada! Tada! Motiona kiamrata kibwa ka Karen White ole Lesedi FM. Akimotiona no make him do right. Motua, here comes the pain again. Impaka juno tsirin tumunati. Or a superwoman.

0: le semiti ona le ona naledi yena hore naledi khutla gore ha ke le thoka ntle ho wena naledi ba be ya re ke le shebe tsa itlomeng a pele na nyena ya Afrika Borwa maobani ho bile le mohanto mo teng baneng ba le kgahlano le batho bana ba dula na nya Afrika Borwa ba sna ditokomane nona le mohanto o jwalo me dikitikiti le magologolo a batho ka temene ka mono ba ile ba bontsha boipelaetso ya mabedi motle ba kopa gore mmuso o khutlise batho ba naheng ena ya Afrika Borwa ba dutseng mona ntle le molao ba sena le ditokomane le gore mmuso o leke o tiisa tshebetso ya bona go madiboho gore batho ba seke ba kena fela ka boithatelo mme ba seponesa ba se ba buile gore le hoja go bile le mohanto ono ga wa ka gwa ba le diketsalo tsa dintwa ha holo jwang kgatlhanong le bana ba melata boipelaetsong bono ebile ditaba tse e tsamaileng ga monate mona ba haesale babedi go ile go gatlha taba mona ka Wadela Tavern mo teng ka Carltonville go ileng gwa thungwa batho ba lesome le metsorobedi mme ba tlhokagala ke mathata mabedi ke mathata na haesale ka kapa ka mane go thuntswe batho ba lesome bona ba tlhokaetse ke tsona taba tse e se monate tseno nang ena ya Afrika Borwa mo mamedi tsentseng di a tsala tseo nete ya sala e leng yona tlhoba boroko re bone he mabedi motle moporesidente wa naga ntate Cyril Ramaphosa a tshwara puo maoba mona ke maobane mo teng a shebileng ditaba tsane tsa go bolawa ga basadi le bana mme o so tlhokaetse basadi ba lesome le metsemoraro ba bolaiweng ka e kurulene he mo mamedi mme go fitlhela ga kana go na le batho ba bane ba belaelwang ba se ba tshwere batho ba bane he mo mamedi mme ba bararo le bona e kare batshwe ba bolaileng batho ba bararo ba se ba tshwere le bona go tla ke go etswe diphuputso go ka o shebe gantle gore na ke bona kapa se bona na ga kry ela motho a tshwere e santsane le mmelo elwa o se o tla bonagala ga diphuputso di ntse di tswela pele he mo mamedi gore na ditaba tsena ba ba amagantse le dipolao tsena go nepaetse kapa ga wa nepagala na mme ba seponesa le botlhe ba tshwereng sa ditaba tsa molao ba tla etsa bonnete ba gore ditaba tseno ba di qeta go tsebagale gore ke nnete kapa ga se nnete na go batho bana ba seng ba tshwerwe bao e leng babelaelwa go tlwa e sa gona jwa le santsane ba bitswa ka gore ke babelaelwa ke tsona taba tseo ke neng ke reng ke ko neeletse tsona tseno he mabidi wa tshebeletso ya lesedi FM me Australia he mabedi motle e tlotse Afrika Borwa papading e neng le mpe gagolo go na le pula he mabedi motle mane papading ya boraro ya ODI ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mabedi wa ena tshebeletso ya lesedi FM ba ile ba thibela gore Afrika Borwa e tle e seke ya bashapa ka ditlha tse tharo go noto ba re butle pele ke re leke go ngwapa-ngwapa le gona mo nake le Australia ke tsona taba tseno he mabedi metsotso e dula gantle go e robedi botsekeng ka morago ra ya pele
1: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.

Ena bile pine monati ya Liza Fisher, Holy City FM. How can I ease the pain? Monato mgalo nestu nara big timing. Kika mkota wa dilinga tenghe mawele metso suki na yule hantle huyele shume le metso. I supile nga kamara hora ya pili. Nantwe kwa tangu yetza mo. Nantwe kwa tangu yetza mo na mwamili. Right, reki yetza chena. Wa utwa hee. Kitle ke tsebo re ke fetela ka mane ke screenshot mo wa no sona le mo ke ke neng teng wale ne ke tsaba re ke tle ke tswe mo na nga ka tswa wale ntaba tsa ka ditlabe se dimpale ile ka nqane wale ke mule ka screenshot e ke be tse ka screenshot di ba be di tsaba ke ne ke batlang re bua ka yona ka jeno ke letsatsi la machaba la mino International Music Day. Ibang una okare sibini sesing sitle concerting ya hao kapa sitle uyengwe ya di concert tsa hao he mo mabedi motle sibini uno ka batla hore hotle sibini sefeng e seng di bini sibini sibini mohlomong ha e se sibini tla ba sehlopha sa itseng ke mang yo noka batla re tla concerting ya hao ke sibini sefeng kapa ke sehlopha sefeng sa mino se ngwe noka batla hore se tle concerting ya o bomphele baka ha e le mona re keteka letsatsi la machaba la mino concert ke na mino yatla e hlophiswa kwe kapa o batla ya concerting yeno a mino hore ke tlo ya fela mono ke se feng bini sena so ka se khutisa go bini sena ne ke batla se tle concerting ya ka mino ke se bini se feng go bomphela baka ke hlopha se feng go bomphela baka bana re keteka letsatsi ke letsatsi la ho keteko ha mino wa batsi wa mino wa machaba mi ke letsatsi la machaba tsholo tsatsi la machaba la ho ketekwa kwa mino. Hokete kwa mino ka jeno mo. Mamedi. Nwaka kabini seo kia sibata sibe consulting sibe mono festival nyeno. Bini sena. Kubani ngisi bini seo. Bani lchopa seo sa mino. Mpema baka. Kietawala sese ngisena slopa. Utu.